0: Tapos ang rindong sa Ilonggo song-song.
1: Amen. Ba, konserto, honda ni siguro sa kapustuhan, mayo pa.
0: Ito mo? O sige, ito sa. Ito sa. Ano nangyari sa? Sa Valentine's, ha? Ano, no?

0: Parang ko yan.
1: Next question, please.
0: Next question.
2: Gusto na permi aralan ko sa tupad mo kung maglisensya

0: Nakata.
1: Dipid sa turo to ah, pati ka na.
0: Carmelo Espinosa. Away na ba isa ya? Nalingaan ko.
1: Nasa purong sige pa mati. Si Palay ni. Napitis palay ko to sa inuban.
0: Okay, thank you. Amo na to ah. Okay, iho. Ah, thank you. Basta. This time around, utok naman yung storyan, tabi kipa, Eric.
1: Nga rin na.
0: Ha?
1: Di rin na kita.
0: Kabalo ba na ka mo kung pilang utok sang octopus? Ipang aton nga, 4 trivia karong adlaw with Lori the Explorer.
2: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia. Foro Trivia.
3: Maayong buntag, mga K-5! Ini ang Foro Trivia kontriin at yung hibaloon ang mga butang na posibleng makadugang sa atin sa alam.
0: Ang ngayon, si Lori.
4: Mga K-5, kibalo bala ka mo kung pila kabilog ang heart sa pugita o kung octopus? Korason sang isa ka pugita amo ang tatlo ka bilog. Ini ang ginatawag nga bronchial hearts kag systemic heart. Ang tuha kag gamay heart amo ang bronchial heart sang octopus nga nagapump sa oxygenated blood pagadto sa ila sini nga gills. Samtang ang systemic heart naman amo ang nagapump sang oxygenated blood pagadto sa mga organs sini. Kung maglangoy ang mga pugita, nagauntat ang systemic heart sini, kag bronchial heart lang ang nag-function. Kag kabalo bala ka mo nga ang pugita mayara 9 ka utok? Mayara isa ka central brain ang mga pugita nga amo ang processor sa 8 ka sub-processor na utok nila nga amo ang makita sa ilang tentacles nga ginatawag
0: na mini-brain. I-assign niya na ka na isa?
4: Kada tentacles ang mga pugita, amo ang may utok. Rason nga makapagustugiyo ang mga tentacles ini nga hindi konektado sa iban. Kung ang dugo sang mga tao, amo ang nagaduag pula, bangod sa aton nga hemoglobin, ang mga pugita naman, color blue ang ila sini nga dugo. Bangod sa copper-based chemical nga ginatawag hemocyanin. Ang lifespan sa mga octopus amo ang nagalabot tatlo tugtog lima katuig. O, diba? Kampiyon!
3: Inesika K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
0: Ngayon ni si Lori. Inday Lori! Ang walo galing utok sa octopus.
1: Walo ang utok. Ano siya mang utok sa octopus? Tatlong heart.
0: Tatlong, ha?
1: Pwede ko ka-request kanta.
0: Ano?
1: Ladies and gentlemen, this is our special song.
0: Ano na nga song?
1: Tumpo na si Imo, wala ko yung sala.
0: Ano na?
1: Sana, octopus na lang ako. Ay, sana, dalawang puso. Kunya siya, tatlo yung puso. Yan mo. So, sana, octopus na lang ako. Tatlo yung puso, mga ka-K5. Siyam kabilog ang iyang utok. Mayo pang octopus ba? Pwerte ka alam. Tatlo kabilog ang iyang puso. Hindi magwanta, mga K-5, magamuni. Very good, ha? Inday, Lori. Very good, kid. Kay kanami, isang aton nga Lori, the Explorer, na namian, si Merlita Malbaso, kag si Christina Abibasye, nga ka-cute siyang boses ni Lori, ha? Gatintin pa siya na kulbang ko, masibla mahulog siya, gulpi lang. Okay. So, mga K-5, bantayan every day ining aton nga segment. By the way, subong Lunes, hindi gid magkalipat lain chimpo ulan init tugnaw and all. Hindi magkalipat pa basko galang ang imo immune system para way duruga mo ha.
0: Way duruga mo.
1: Mighty C mo yan. Kay kun naka mighty C ka, aberman kun ulan init haston og nano pada nga sitwasyon kun mabaskog yung imo immune system kay naka mighty C ka, hindi ka dali-dali trang kasuhon kataro subong
0: umpawan mga kita, ang
1: yes. Sir Real, dyan ang gaigo subong sa tao is mostly kataro ubo.
0: Amo nang ginahambal ta nga ang kombinasyon tabla sa power trio.
1: Yes.
0: Pag mighty C ka, kagipabiyarik.
1: Yes.
0: And parisan mo D3-bio, doon ka dami man nga kombinasyon, no?
1: Ting D3-bio, parin sa mga lutalutahan mo, nga hindi magpalanakit. Yan
0: ang mga bakterya, ganyan gagasulod sa lawas mo. Gasulod sa lawas mo. Hindi ka concentrate to doon.
1: Oo.
0: Kaga, isa na sa gipamangkot ni Dr. Ramil to kapon sa mga KSS mo.
1: Ano lang yan?
0: Ano ang gapatay sa mga bakterya to? Tingsabat nila mo no, Lauren, eh.
1: Oo.
0: Para na sa D3 bike.
1: Kuna mo, gapamati sila sa isil, ha?
0: Nagapamati sila yan sa isil everyday.
1: Ang manami lang niya, bin yung mga K5, bamin ni gati, istasyon ni Doc Ramil, ari kami di empleyado, kami ga-endorse. No, no, no. Ang ato lang ginahambal per me, ining produkto ni Doc Ramil, hindi niya bulong. Food supplement ini. Kung bulong, bulong niya itong masakit mo. Pero kung food supplement, why pa ka sulod, may dipinsa ka na, amo nang bintaha ta. Amo nang bintaha sang food supplement ni Doc Ramil. Kita mo na? So very good. Hindi ka pa malipat na naka D3 bio ka. Okay na? Larga bola na kita mga ka-K5. Subo nga. Aga.
0: Okay. So sa aton nga magkauturan, go pod subo nga tiniyo, no? Hey, good morning. No, aga pa nag-greet na ni Mayor Greg. Tama yung aga, Mayor. Yung aga lang na si mo. So this time around sa ato naman nga pagpakalagad, uy, kinaaga pa bla? Last 4 hours si Imigo ta, si Congressman Karaps, aga pa nag-greet, no?
1: Ay, nag-greet siya si Imigo.
0: Aga pa. No? 4 o'clock in the morning, aga pa niya kayo.
1: Siya first, kwan mo?
0: Ang pinaka-first Joseph Mulhan, no? And K5 News FM Family, alas 12 yung posting guro mo.
1: Ay, alas 12, okay lang na yung post. Joseph Mulhan, no? Pagkita ko. Gatanaw ko siyang GC.
0: Happy na tayo nga mga dumduman sa mga
1: Toto Joseph, very good. Very good.
0: K5, Eric, drita subong kay K5, Red Salgado.
1: Aris
0: siya. Ato ni Sturihan, di anong update na squad? Dumduman mo to na yung K5, Eric? Ha? Atong party bla kang K5, Eric, sa illegal quarry operation.
1: Yes.
0: Nga ti, ang atong timsong to, ipagwa ang lana mo. Subo nga matriyo na pamangkot. Ako di, giningagaw to na itong follow-up. Wala pa ma-file ang kaso. Bangod nga nadlock man ang mga pulis kaya basi kung ma-illegal detention sila. Naglapse ang reglementary period. Gin-release sila eh. No? Para may katabo diri kag G5 Red, ang kulang lang gid para ma-file ang kaso is certification.
1: Amo lang gid na
0: sa pagkabugat man yung certification man. Ang isang hijack semana hindi may show.
1: Sige lang, Black. May meeting pa kami sa Manila. Tinitingnan ko pa
0: yung wet check. Gusto mo yan, no? Gusto mo siguro yung ano, no? Suta and the Seven Dwarfs.
1: Suta and the Seven Dwarfs.
0: Nakagawa ng Seven Dwarfs. Ang suta, wala pa ganyan ma-discovery yan.
1: Ang Seven Dwarfs, dula na ganyan.
0: Dula na. Anong update sini? Pero anti sina, Team Song Alibitan. Patan, Luganta, Standby Red. Ari na, no? K-Pabitan, ang lana, ipagawa.
1: Hanot.
0: Ang lana! Ay, ang lana tan...

0: May arat na lang kami bidyotan bro.
1: Nawalay tag iya, may snow white kag bito ka kumang handa na sila. Ang albularyo
2: si Arina, Arina, sige tan naka-standby na kay si Boss si Miles Negrit aga pa. Thank you Miles, yeah. Ma'am Chuli Culado, good morning. Salamat gid. I-check ko na si K5 Red Salgado, nano nang pinagkalayte sa filing sang kaso. Why na din aton regional director mong kaso ay pagyapon mo file no?
0: Nauna pa dula ang regional director.
2: Abi ko ni una, ang taga-arsog yara pa.
0: Ano pagabuhi ni?
2: Check to sila number one, Keep Everett. Good morning.
0: Morning, Red.
3: Yes, good morning, Chapin 5 Eljan, Chapin 5 Eric. Kasabiyabiyamis, God now, nalabot na ito na katong siling regional director, officer in charge, na si Sir Benigno Cesar Espejo sa Mines and Geosciences Bureau. Actually, magagikan, gini sila, Chapin 5 Eljan, Chapin 5 Eric, kini certification na magamit sa arasog na ito no, kung Regional Special Operation Group, gikan sa PRONIR, ang pagpasaka yasang kaso eh. So, dringi patpat sa aton ni Sir Espejo sa Friday, kamanti Friday, galing mo sila galupusina ka KFM Eljan ni KFM Eric. Limitado ang ilang sinig mga manpower tamang danan ng ating nakabudlayan kuno sa pag-facilitate sinis ang mga certification agad i-verify sa PEMO at sa MGB Region 6 ni KFM Eljan. So, dire, sumin sa iya, sa Webis pa lang kuno na affix na niya ang iya sinig nga perma kag pero wala siya galing kabalo kini Eljan kini Eric kini ni balang na forward sa arasong but sa iya sini nga paghibalo na termahan na kuno niya sa Webes palang adlaw kini
2: Eljan may sala iya sila sa MGB may sala ang arasong kaya kunara na kuno ipail hindi galing nila mapail kini Bernice na to
0: kaya pa bread dali lang nagburot kita
2: ha
4: ang suta
0: ang suta
4: ang suta
0: dali lang dali lang dali lang. K-Pybred, klaruhon ko lang yung istorya mo. Naghambal si MGB. Sino ngalan niya sini?
3: Benigno Cesar Espejo.
0: Si Espejo, nga Webes pa lang na pirmahan niya na. Pero why siya kabalo kung na-submit na sa pulis, sa arsog. Now, diin niya ginpadala ang perma niya nga opisina sa diin niya nga opisina. Nalipat ko. Sorry, Reda. My fault.
2: Ano nang imo yung sugila? Pagtalo nga, bala kayo ka pamati.
0: Sige, na napirmahan niya ko, no? Red mangkot lang ko, diin niya ginpadala ang napirmahan niya nga papeles.
3: Well, actually, siya kay Sir Espejo, to ginpirmahan niya, ginbalik ka dito sa ila siling opisina dira sa may dress Bacolod
0: ginpadala niya sa iya man lang mismo opisina kag ang iya opisina kabalo naging nga ginahulat na sang arsog nga wala ginhatag dayon
3: amo pa na wala may baluan sa
0: iya hindi ka kasabat kay Pybred daw
2: ano na ang sabat sina
0: bala hindi ka kasabat kundi iya man lang na opisina balas
2: kay Batoren no kay number one kabudlay tunon ipano abi sabto ni kay Pybred kay sila gani mismo hindi kasabat kung wala ginatag to sa arsog
0: di ka nakita nga isa kahipe mahambal siya nga ng isang Webes ko pa to na pirmahan
2: hindi nga hindi kuna ko yung hipe masinin ko di heads will rule nga ang why nyo na ginatag.
0: Pasabi si mo, may memo ka karon sa
2: gagwala implement.
0: Why gin-implement ni
2: incident report na yun.
0: Naano niya isiman nga why mo na gin-implement. Kita mo nga ito niya commercial lag sa lalao.
2: Correct.
0: Hindi ba?
2: Kupid ya. Stuto, marb ka pamati, Dan Subong.
0: Tipidya mo na siya. Ti dapat na may implement. So question kay Pybred nga, wala na yun ginatag sang Webes.
2: Yan na. Your Honor, Sustain, Your Honor.
0: Sustain ang or sustain ang hiniwa.
2: Pero kasi, Pybred, subong ayan, makaabot na ng ano naman certification na basi bugat yung kinanglan pa nila nga bakuho na.
0: Isan o kuno?
2: Basi kinanglan pa nila kwaon dito ang salakyan kang tracking sa Moises pa nila para ikarga ang ilang certification. Basi bugat, Blau.
0: Isan o kuno, Red?
3: Well, actually, sa aton itong pag-ibalo kasi Respejo, aton na pirmahan na niya, ang problema naman di giretan ako na ito. Kami mag-o naman kita ng regional director, kay Fimel, Johnny, kay Merrick, eh. Problema ni kita siya noong isa kasi
2: rin. Kanong labot niya sa mag-o ng regional director kay Kaso Mania?
0: Kaso Mania?
3: Gani man. Pero ti, posible, ginguro sa mga adlaw, ma-forward, giniguro, kung wala ito mabato.
2: Kung hindi iya pagpapail sa mag-o ng regional director, kung hindi ako ng Sibuyas, Bombay.
0: Ari naman, Cheryl Jan, ari naman ang mag-o. Ang problema, may nakita naman kita direct.
2: Ano, no.
0: Diin dapit ang opisina sang MGB kay Pybred.
2: Dapit lang ah.
3: Sa barangay Mandalagan, sunod sa Bacolod, sa KFM Elgan.
0: Diin dapit na sa Mandalagan?
3: Sa Maybury Road, malapit nira sa isa ka dako, dumalang nga do grocery store, na sa isa ka subdivision na ginapanagiyahan sa isa ka senador.
0: Ah, okay. Oh, so okay, ina okay. Nga lugar kay Pybred, way man ginabaha kay sang webis ginpirmahan, sang Biyernes wala ginsubmit, naagyan Sabado Domingo, pag-abot sa Lunes, haom-haom naman kita kung masubmit o kung hindi. Dukalawig isang proseso, red, ano ini?
3: Pili ko guro, pasibala may nag-kwani, may nag-power nga suta.
0: Suta naman nagbalik.
2: Ang gwa, yes, ni, hindi, feeling ko muni. Ang ako suggestion muni. Kay Kumo ang aton, sa nga certificate to file action, certification nga kinanglanong ka-PNP, bugat. Why not ka kwaon to itong baku sa Moises Padilla, bakuhon ta, kagdalod na itong truck sang dar, kagikarga itong certificate, i-deliver sa Arsog.
0: Sabi ko, ipalukdok niya.
2: Nabugat kita rin daw.
0: Ay, naano man.
2: Eh, ayun, labis lang. Pwede, yung bako nga na-recover nyo, ipabako ta dito ang certification.
0: Para nga mahingaga.
2: Hindi ni karga sa buli sa dar nga truck, bla.
0: Sa dayag isang dar nga truck.
2: Tuyak.
0: Ready ni dapit ang opisina sa Arsog?
3: Actually, sa pagkibalo na ito, naramaran sa may nokpo, kasi ni Eljan, ikin meron eh.
0: Tikon sa nokpo, halin, ikaw sa opisina, sa kundalon, abe, no, bitbiton, gidabe.
2: Bugat, guru, kay Pabirik, duda ko.
0: Basi magalagubang
2: dalan. Imaginon mo, 18 million worth of excavated material, ang balisar ng tatis mo.
0: Grabe, no?
2: Ipakita sa mga artist ka mo po dahil, Dre, ipakita blatan ang report ni Sir Nartates. Ipakita blatan ang report ni Sir Nartates.
0: Ipakita blatan ang congratulations. Ari
2: ang congratulations naling kay Sir Nartates. So,
0: sige, oh.
2: Sige.
0: Kay Pebre, relax na. Kay Pangitaon, takot din dapit ang mga kaparintihan sa suta, ha? Dahil lang, Ginoy.
2: Feeling ko, ato blang padala tanga late ni General Nartates kay Pabitan.
0: Ano pa doon, mayong pitikya, gamatamat, galakat ang adlaw, doon gahina. Gahina ka, huwag ka makambal, yung galisiram naman.
2: Ang epekto sila is na gasaka ang sugar.
0: Ginatuyo naman siya.
2: Na. Illegal quarrying halted. Seven arrested. 16 million in equipment and materials seized.
0: Okay. No?
2: Tiara man, no?
0: Sino na sa dinig nagkuha?
2: Sa Philippine National Police nga.
0: Iyagin niya sa police.
2: Yes. Official gini kay Pabred, no? Grabe, ginaplakpakan. Di ka balo na ni CJ na bago guro headlines. Illegal filing of case, illegal quarry halted. Seven dwarfs released. 16 million equipment and materials in Moises Padilla. PNP.
0: Anong ibutang tadi karon kun isla ni title kay na congratulate na nimo.
2: Ha?
0: Kasi abad sinyo na congratulate na ni.
2: Ang mabutang sa da, ang ating likas na yaman ay dapat pangalagaan kasama na ang operator ng quarry.
0: Foro, pelos, pol. Tanggapang niya. Dason, larga bula kita dire.
2: Igeret, ano na tamo, Red?
3: Sorry po Matias.
0: Ano man yung isyo mo rin man?
3: RD Espejo. Ang sa certification, yan nag-confirmar dire nga illegal ang quarry. Ang itinagayon, galing kiti wala may maluan kung sino ang
0: tiyan. Diyan ay Red, dali lang. Naglingi naman ang ulo ko. Malumpat na tani. Kulumpatan ko tani. Sumala naman. Illegal ang quarry. Di ba yung mangibutan kung sino ang tag-iya? Di ba si illegal ni?
2: Oo ba si Wise La Caballo?
0: Kasi Wise La Caballo kung may ara permit. Ay na, ano na rin man.
2: Kaya palagpat ni gila mo, buti ka nun siya. Wise La kilala, tagyan na grid lang sila to. Hindi kayo pwede manggalik, bisan wala magkilala, no? Redon mo mo.
0: Di pro ba si sala ni nga lugar ang ginraid nila, kagligal ni?
2: Gusto, no?
0: Wala. Wala rin naman.
2: Basi kung legal ni, kaya wala magkilala ng tagyan.
0: Wala magkilala ng tagyan.
2: Hindi na natrabaho, tani isang taga-MGB.
0: Nga doon kabugat.
2: Ang pulis niya dapat mimbestigar kung sinong utok sa likod sa quarry. Kahit tiyang matag lang certification illegal na is MGB. But to investigate who are the people behind it, trabaho na niya sang Arsog.
3: Arsog, yes.
0: Tinignib na nagligad pag interview sa kay Mayor Yulo, naghambal naman gani siya kung kay sinuni yung mga sindada.
3: Prong-prong galing kiti nagabal siya ngaway sa kabalo kung sinong tagiya sa illegal quarry kay 5 Eric.
0: Doon ay siya kabalo, no?
3: Wala siya idea kay 5 Eric.
2: Kabalo ka? Ang quarry? Tanawa ba lang natabo sa ton?
0: Doon yung kulbaan ko, ah?
2: Hindi tira ta, illegal quarry? Bumumbang history? ang history sa Indonesia tumabon, that's why hindi tayo makilala ni kusinong pretor. Ang history bla kag 5 red.
0: Nagalom
2: natabunan mo tiba nung pabi magkita na.
0: Langgabag niya. Inami lumpatan ng langgabag.
2: Ipaluapa na lang red kung kalampot dito.
0: Red, red ng...
2: In kaso, red ka kwa, nang atong suggestion naman ni, kung bugat din kayo ang certification sa MGB,
0: anong suggestion mo?
2: Kwawo ng bako dito sa Moises Padilla, bakuhon sa opisina kay MGB, ikarga sa buli sa darang truck,
0: kagdalonsa,
2: dalonsa, arsog.
0: Ang akon niya, Red, inaya kay iyan ni birthday boy panugyan sa imo, ha? Ang akon panugyan sa imo, Red, pagkadto mo kag magsigi ka paluap, inom ka gid anay sang aton nga mga food supplement kay base red maglain ulo mos ni red nga pang assignment. Ang ginakulbaan ko red maglain ulo mos ni kag magamba ka nga kamudan takan ko.
2: Actually red, kung magsigi-sigi nga mo ni, ang go sin niya mo na tagani ko sa ilang region.
0: Maglain ulo ni red ni. Kaso tagaan mo sa assignment, may request abing ang korma, no? There is M. Rhodes. Palihog, hambal sa reporter. Kaya muna din mag-ubra kami mo. Nga may ipapaluap ako nga balita. Ihatag sa manager. Kaya hindi naman niya kasugo.
2: Kaya si manager mo.
0: Si manager masugo. Karoon sa ambal sa reporter. Akantuin ni to Red. Kay ikaw nga news head. Akantuin ni palapit ato. Sabat ni Red. Kanto ito kung mayong ulo mo. Kinaglain na ulo ko.
2: Hindi na siya. Pero actually ulang tonta, no? Ang akon lang di ginahulat. Kay base mga akig na si General Dartatis. Ito, gay ko na ni, nami-nami papusta din sa posting ta sa PNP na Facebook page. Tapos gali, natabunan history ni. Actually, ang reason ba lang why na-file ang kaso, masyado gadya ka gamay ang reason, why lang gadya napasa ang certification niyo, pwede mo lang na gani mapasa on the next day after the operation?
0: Tinapasa na isang Webes, lunes na sa buhay niya po. Ha? Grabe mo nga pagkabuhin.
2: Iba, si, na-receive sa receiving area, wala ma-transmit pagkantuto sa head.
0: Gali ba kadali lang tayo. Ha? Kadali lang tabi.
2: Hindi man pagdali. Ah, kay kabalo ka. May ara na siya ginatawag nga, ano pa nga ganina?
0: SOP.
2: May SOP siya. Pag baton mo, dapat ma-stay na siya 24 hours.
0: I-record na
2: verification, ilagbok mo. Dugay, Dana. Pag lagbok mo, tanongon mo na kung kay sino address, kay i-refer mo na.
0: Oh, may ara pa na tawag.

0: Pwede pa.
1: Sa police kina, yung manageable pa.
0: We can manage everything, no? Manageable pa ni manageable pa, mapailad na pa ni kaso kay Pai Reda.
1: Ang gabang na bilong patan ng mga buhay.
0: Tuloy pa ka
1: yung manageable pa.
0: Ayo. Ibasta rin ang ato lang tanya mo ni. Number one, gin-operate nyo ni. Kaka sa operation nyo, taniwan nyo gin-report na lang sa publiko kung ano yung namulang kamo intensyon nga dasigo ng filings ang kaso.
1: Now, seriously, we have now an issue at hand. Is MGB deserving to be the MGB sang aton nga probinsya? Kay kung ang MGB ta, a government unit task to protect and manage our natural resources. Then, di ko hindi siya ka-manage, what will happen to our natural resources? Sige lang, illegal quarry.
0: Actually, ang ila office is Mines and Geoscience Bureau.
1: Tiyan mo na ilan o, bra?
0: Pero na...
1: Mines, because you are making kut-kut.
0: Magandang gabi, ano tiya?
1: May gib. May gib ba? MGB mo.
0: Siling ni Mercy Martisano, kung pwede, sir, pwede ko kabuluntir, ako lang madulong para nasig.
1: So muna, kay Pebel dyan, kay Pebren. The MGB now is under question, is a suspect on sitting on its job for failure to fast-track everything sa isa ka papeles niya kinanglanan i-file kaso.
0: Ang isa pa'y kabagay ang ginatanaw ta. Kung ikaw, abi, is the office in charge to file a case, ti, ikaw makandak investigation.
1: Correct.
0: For example, kung nadili, wala, abi, taugan. Hindi ka di pakantuan dito sa opisina, eh, nga nga kadugay, gid. So, dapat, tani, may teamwork ang police kag MGB. Sang wala, mapadala, dapat ang police nag-follow up. Nga, ti, basi, ma-release ta na niyang mga suspect, kay ti, ma-lapse ng ilang obligasyon, ma-lapse ng ilang detention period. Ti, kung isigiyon ta ni sila, may legal detention ta. So kung pwede nga gawin, ta inquest ta ng kaso. So nga duwa sila, why sila nagsugilan nunay, kay sila man nag-operation, kay joint correct operation man eh.
1: And this is supposed to be a coordinated action?
0: Ti, dapat ani after the after nga na-arrest nila, nag-case conference sila.
1: Kagdoga
0: para lasig nila nga, kag pwede ganito nga i-plastar nila sa media, kay total press release manggid sila.
1: Ti, may media, kay kumpito man. Oh, why na naton ganit gina-question, kung isa ka arso, gabit-bit armalay to, why gina-inform me. Why na natin ginakwestiyon?
0: Dapat during operation, naka-uniform
1: naka,
0: na, no?
1: Naka-proper uniform na sila. Why na natin ginakwestiyon na?
0: Hindi kayo nga, ating arsog siya mo.
1: Di okay lang.
0: Special operations group sila mo.
1: Ti, pormido kay material, mga nga question mo. Bakit isikita mo?
0: Hindi, it's not importante na is nga, they have this accomplishment.
1: Accomplishment.
0: Karoon kami accomplishment sila.
1: What happened to that?
0: Correct. Diba? Ang issue yan nagtuwa because why nila ginpailan kaso?
1: Correct.
2: Yes, correct.
0: Kaya kung napailan to nila kaso, kung yung tao masiling malang yan, dapat gina mo nang imuho nila.
1: Correct.
0: Kaya ang pinakalain kag E5 Red, kay pila na kasmana, isa na kasmana nakaligad, why gin sila kilala kung sino ba nga boss ng Pito Kadwar?
1: Why sila kakilala kung sino? Why gin siyang may nag-investigar nga pwede mo lang kantuntong duta, mangkutol mga tao? Sinong tag-iasang
0: sila? Ari na lang aton kag E5 Red. Kung mapile nila ng kaso, kung sino gipile nila kaso, ibalita ta na. Itugyan ta lang dayon sa pamuryo. Because sila na naiyang manabat kung balutangog ang kaso ng ilay pasaka.
1: Pero nga, gani kung mga ordinaryo, nga tao nga
0: automatic mo lang dayon.
1: Nga nga, nagtapas lang siya sa kahoy, nadakpan mo sa nga may duwa kasako nga
0: pailan
1: nga,
0: doon kaso?
1: Uling, pailan mo yung kaso dayon for slash and burn.
0: Ha?
1: Nga mo ginadan sa
0: slash and kuna, burn.
1: Kaingin mo.
0: Tilay niyang kot-kot. Sang sa sunog.
1: Sa bagay, no? Lain ang slas ang sa...
0: Ang kali, ang quarry, lain niya yung tapas mo.
1: Kaya ang tapas, gali, medyo pangbabaw. Ang kali, may painalong.
0: Dalong niya. Kabalo kapag under sa dalong, binit. Sa binit-binit ka lang, kay drilling taya sa hipon.
1: Sa binit ka lang, day.
0: Oo,
1: sa igad ka lang.
0: Igad ka lang, binit sa iligay. Ano na mo? Na. Diyan ka lang sa binit, ay hipon na tanayaton.
1: Aragay.
0: Ang mga orang tanakag pasayan na hindi na pagbula. Hindi na pagbula. Ay akigan takran.
1: Di mo ba si marilib kita? Sorry. Why ni? I-delete nito, i-delete tong ginambal ko. Sorry.
0: Basta nga ton, we have to make this operation seriously. Because kinrecognize na isang GPNP. Karon they're putting the GPNP into bad light. Nga ginpabugal sang GPNP. Why magsisagi pasaka nga kaso?
1: And this has become a joke operation.
0: It become, correct. Siling nilirma lunday mituda. It seems that untouchable ang mga tao sa likod.
1: It seems. Kag kung hindi nyo pahingadlan, gusto nyo kami mahingalan. Hindi ko siya yung tag-iasa kasinda.
0: Dapat siya gawin ko doon klala. May ipos, blah!
1: May tagalik lala, blah, blah to.
0: May ganit ko balo yung pulis.
1: May ganit ko balo yung pulis, ako pa.
0: Ganit.

0: Hindi ka ni Slayak balong ilan o bra.
1: I-block lang ko.
0: Ay, oh. Easy ka. Totoo, okay na lang na kay Pai Beric. Ay, importante, manageable pa man ang ano. Manageable pa man ang sitwasyon. Mapailan pa ni Kaso.
1: Namani, manageable.
0: Manage pa niya. Kaya pa.
1: Okay na, okay na.
2: Pero today, follow-up din ato.
1: Ay, dyan ay, Red. Dali lang, Red. Red, dugay-dugay. Takablang, ina-stop ka kulit sa ako. Red, pasensya, Red, ha? Nang, ang trakara pa kagang bulldozer, ang bako.
2: Actually, may video kita.
1: Abi, pagkita na yung video.
0: Uy, ko yung
1: antis ka takan, bla, basi takan siya.
0: Nga, yung mga tracking mo, yaw.
1: Tiki ba si kunway na to, bla, pating
0: bako. Ang nawadula, yung ginda ko, prong track, wipe ako na yun.
1: Ah, si Bindwarp sila na dula, no? At yung mga magamahan.
0: Abi, resibo, resibo.
1: Resibo, abi, kunara to, itan. Ang video na yun kay Five Red, abi, itan, pakita. Kunara, patuod sa munsipyo.
2: Sa Friday, na nakuha natin kay FML dyan.
1: Sang Friday.
0: Okay. Here we go.
1: Aha, Friday. Kung naglakad ka pa sa Magalyon?
2: Oo, nagsilip na to.
0: Pizza 4?
1: Diyan oras ka ng pulis, bakulod?
2: Mga alas 4, pasado, nakita yung...
0: Sang kagahon?
1: Sang kagahon ka magkapuli?
2: Hapon?
0: Abi ko kagahon?
1: Nga.
0: Babla ni Kipay Beri ko, hindi niya sa ayos.
1: Mga K5, Ari Subong, Eyes to the Board, ang itsura sang Magalyon.
0: Ging kentuan ni K5 Red, no?
1: Ginabidyo ni sang K5
0: pizza
1: Red,
0: patroni.
1: Nagliko siya pakadto sa merkado sang Magalyon.
0: Iskula, no?
1: Bawang ginijoko, ho? Ara na Subong, kapakadto siya sa police station.
0: Mayor na Sarino, joko na?
1: Oo, ng building, dako na yan.
0: Oh, okay. Dason?
1: Tapos sa Muning Plaza sang Magalyon.
0: Mm-hmm.
1: Tumumagyapon Magalyon ba? Ara. Plaza sang Magalyon.
0: May lana.
1: May lana, may bangko.
0: Patututun mo na ng dako na.
1: Okay, right ba si... Ang bulldozer na sungadalan.
0: Bako.
1: Ang bako.
0: Amo ni, right ang bako?
1: Ang bako.
2: Iyas mo na.
1: Ito, Piriswell, Churay ba?
0: Ang sasunod, amo ni... Pila katrak ni Dua?
1: Isa katrak.
0: Duha katrak.
1: Sipon ta ha.
0: Iban?
1: Dar, duha katrak. Libot.
0: Oh, tatlo ka truck.
1: Ay, tatlo lang ka truck.
0: Atos punta, way nakalikog.
1: Ay, nakalikog kami lang. Lima ni Bladred ka truck. Lima ni din ang iban.
0: Atos punta, oh. Kapasunod.
2: Apat ka truck.
0: Apat lang.
1: Tatlo ka truck.
0: So, gin, account mo, complete.
1: Apat ka truck.
0: Dali lang.
1: Kundi mo ning nakita, tatanan ha?
0: Oh.
1: Dali lang kay Five Red. Dali lang.
0: Do gusto pa dulugan.
1: Itan, ipakita ang picture sa pagkatabo, giditan. Ang pagkatabo, gid siya. Gatong may pusil blang tao, itong pulis to.
0: Be.
1: Ipakita.
0: Pagka-truck,
1: nakita nyo mga kay Five, baka isa ka...
0: May dukji ang angalan ng truck, oh.
1: Ang isa pa gid ang galine out, ta, ang galine out.
0: Zoom out
1: bala ang makita tagid ang apat ka truck.
0: Ang gusto makita ang may ido ano?
1: Ang may ido to para ka klaro. Ikumpara ta. Ang nakita ta sa video ni kay Five Red kay
0: parehas.
1: Parehas.
0: Apat ka truck.
1: Tanawa bala may ipakita lang ko bala. Ipakita tan ang iban pagid nga picture, tatlo ni kaputi nga truck ho, isa ka yellow nga bako. Tanawa bala, isa. Dasontan.
0: Ara.
1: Apat ka truck. Siway na siyang kulang. Red, nagtali ang apat ka truck sa imo nga kita.
2: Nagtali. Kaya five, Red.
0: Yeah, very good.
1: Ako pala na nga kung gusto. Okay na rin.
0: Siway, Subong, ya. Maulat na lang ta sa filing sa case ang Arsog. Pero hindi sila ka-file kung may pang certificate.
1: Galing. Sir. Kung sino ang tag-iya sa nga truck, nga huwag nyo naging kuhang truck.
0: Ha?
1: Kaya wala mo ni Kaso?
0: Di ba kilala eh?
1: Hindi ha. Maskin makilala ko na ako tag-i-track ko ang muna yan.
0: Eh, karoon hapos na may expose na gigi ko sino nagkuha. Kaya record na mo.
1: Di expose mo lang na yan. Basta ako ni track mo. Kaya wala mo ni Kaso sa Subong. Kasuhi lang ko na yan.
0: At bala. Basta imo track lang isa. Hindi man. Mayroon kayo. Wala atong track.
1: Kung ako na track. Kung ako na yan.
0: Bailang hindi mo. Red, thank you, Kitrin. Palihugan ko follow-up, Red. Kaya kung mapalya ng kaso, let's close this one. Importanting yes, lana, napagwa na. O, sige.
2: Okay, sa mga tisirang balita, para sa programa ng Fordales Pueblos, lulungsado sa Power Trio, DTX 500 Mighty C, kay Klinika D3 by Invisio, DTX, sa Beauty Soap, at DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Sa liwat, happy birthday sa Amon Sininga Pindalaga, ka Vice President, ka K5, Eljan Castanio.
0: Thank you.
2: Happy birthday to come sir, Eljan.
0: Salamat, Red.
2: Kaya ako po si Patrol, ka K5 Vincent Coral. De, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, sa misyo publiko ng Kalingawan, sa Negros, K5.
1: Red, dahil lang Red. Dali ikaw.
0: Dali lang na. Wala siya na. Nabuyan ka rin daw.
1: Red, ang tradisyon sa Sining Palatuntunan nga antis ka magtako.
0: Ay na, no rin ba?
1: Kantahan mo anay ang angkorman. Red, it's your turn. Tira.
2: Happy birthday, Sir Eljan.
1: Buti si Eljan pa.
2: Happy birthday to
0: Red.
2: Yes, Red.
0: Sokta lang na karon si Eric ha. Total siya man si Kapiki. Baby Eric ba na kapakantar si Imo?
1: Sino pang daso nga reporter na to? Papilahan na
0: sila. Hindi na kung si Jong mag-report. Thank you.
1: Red, thank you, Red. Thank you, Red. Good job, Red.
2: Hindi sa lumat sa K5 Red Salgado para sa kapiyon ng balita sa misyo publiko kong Galigawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ang tagpalamati, tagapati, ngabutbutan, gid.
1: Yun, no? Sa real dyan, you know, gina-joke-joke talang ni, but this
0: pero is a very on a serious, serious note, yes. Ang amon nga gina-raise is that, nga akadugay mag-issue certification. Second, nga ang pila ng kadlaw ng kaligan, hindi nila makilala si Notong Boss ang mapinanakop nila.
1: T25 pa ni, tabo.
0: Si kalawig sa panahon. Ano na? Broad, okay, sige. Sige. In this time around, ipakita ta naman ang finalist na ton. Yan isang ano na, yasang Mansilingan Agro-Industrial High School. Uh-huh. Finalist aton nga K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Ari ila team, mabunggo nila sa September 13 dara sa SM City Atrium, no? Here we go with Mansilingan Agro Industrial School. Guwapo.
3: Ako si Cyrus Camarista.
4: Ako si Sasha Paulus Castro.
5: Ako si Patres Sabisanya.
6: Ako si Cider Gamboa.
7: At ako naman si Jamaica Labiogo.
8: Ako si Merlin Hamero.
9: Kami ang Bugal Sang Mais.
3: Ano buo na yung grupo nga nitungod nga may ginpili sila or may gin-assign sila para sa competitions and for school purposes. Ang iba nga mayara sila sa school, mayara man gin-divide para sa mga competitions outside naman sa mga school premises. So far nang mayara naman kami learnings or experiences, but rather gina-enhance lang ginamon ang voice namon ang amon tone, amon modulation. But so far, we are well prepared enough to contest sa DSPC and sa K5 finals.
10: We are assigned nga mag-handle sa group and himo script by making headlines and gahimo man ang amon other members ang ilang script para mabutang naman finalize naman for DSPC. Actually, it's my first time nga mag-intra sa broadcasting. But namian lang ko kay gaka-practice ko more ang akod nga tingog and maka-pronounce ko words clearly.
11: So, ang mga kabudlayan gid namon, kay syempre, wala pa gid kami maayos ang knowledge sa radio broadcasting. Amo nga gina-work together gid namon nga maka-learn pa gid. And of course, ang amon pa gid nga dapat ang connection sa bawat isa, amon gid na nga i-work pa gid.
12: Ang tandem naman niya, sang, ano, sang first gid, hindi gid kami maayos, close doon, hipos-hipos ang samon. Pero sang nag-start kami practice, naging close kami doon, mas naitsindihan namon ang isa't isa, mas nabalaan namon kung ano mga strength kag weaknesses ang isa't isa, kag hatagan namon feedback ang isa't isa para mas mapanami kag mas mag ano mag-boom pagid ang amon grupo.
13: It is really my passion nga dili pa sang una, and I found myself sa broadcasting, then na-realize ko nga paray ko sa amon nga aktibidad, and ang akon nga learning is that ang tanan nga mga problem, ang tanan nga mga kinalanggaan, justice dapat tagaan pagid justice.
14: Since grade 4, technical lang gid ko sa amon school. Actually, natunaan ko nisa sa elementary ko, sa grade 5 ko. Gintudlaan ko sa akon nga coach.
15: Kayang-kaya gid sang mais. Kayang-kaya gid sang mais kwaon kay ang ila subong nga tandem ni sang mga kabataan is very strong kag kanami isang ilang personality, kag kanami igid sang ilang practices, ang ilang diction, ang ilang gid nga power, ang ilang passion sa radio broadcasting ara gid nagagwa gid sa ilang kaugalingon.
10: This K-5 nga competition is really a big opportunity para sa mong team para ma-practice pagyad ang amon nga skills.
1: Go boy, may tiyo pa.
16: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
17: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. Ann.
1: Okay.
0: Very good. Kita, salamat sa mga sponsors natong kay Kuno Isla Way. Mantama, no?
1: Salamat.
0: Salamatan naman ang bulig ni Congressman Dino Yulo no? Sa Kabangkalan area. Mm. Salamat, Gid. And dito man sa kay Mayor Rene Gustilo and Congressman Jules Ledesma, San Carlos area.
1: Okay. Salamat, okay, Pebel, dyan, before ta mag, we're running out of time.
0: Oh, why did ta tiyempo?
1: Ihingagaw, kung may nag-greet si mo, din listener tagid ni. Kag, amun nila pa picture ba ito si mo, si sa kamol ka dako, bla? Si Ma'am Pearl Garcia Padronia, nag-greet kid si mo, happy 45th birthday.
0: Wow, galupok.
1: Mga ay, kuhan gina, may emphasis pa lang 45th.
0: Oh, grabe, isa galupok!
1: Di na, nagsigabong na! Happy
0: thank
1: birthday.
0: Thank you, gid, no? Salamat, gid, sinyo. Then why did ta tiyempo sa program? May bilin lang kami ni Keep Fibering. May alam bala noon kita sa pulong Ingles that justice delayed, justice denied. And you can run, but you cannot hide. And you cannot escape from the long arms of the law. Sa mga iligay noon pagambal, ang ginamustabunan mo kalokalo, manimaho gyapon. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan naman ni K5 Reynel Alcantara, Ethan James Sarmiento, with station managers Rods Palma, Colleen Manzanares Cubia, and Jean Chiatita. Opo naman, CEO and President Dr. Ramil Uy. Ako si K5 Elgin Castanio.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
16: K5 News FM. KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
18: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong chat, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtingulan. Kalaman ang Yan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimtan. DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala. Dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, na lakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya. Laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
16: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. O baka butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Lane. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
22: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
24: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
23: Ga! I-shoot na ga!
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
28: K5 NIR DTX 500
2: Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.

0: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayong lang.

0: Mendoza, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning. Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang paghidayat, pagpakamaayo, mangin ara sa aton tanan. Good morning. Kag-welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Atong dire pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ligawan, of course, mga lifestyle nga makabulig sa aton maging healthy. No, bawal magkasakit. Importante sa tanan, dapat kita mag-adhere permission ng aton nga DTX 500 of Dante Sing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Sport Biotics. Hindi pa yung kamo magkalipata sa aton mga kape, sa aton mga habon, para overall health magampanan naton. Mayong aga sa aton mga partner, upod naton si Brad Paul kag si Sir Boy Sulweta. Mayong aga mga partner, Sir GP.
2: Good morning, engineer, kag sa pariho mong mga tigol bombs.
1: Ah!
2: Pariho naton.
1: At nato. Okay. Basta damay-damay na.
2: Ang mangintupiko ta karon, ano ang mga pamaagi para ng mga healthy si Lolo? Mm-hmm. At si Tatay.
1: Okay.
2: And, ano ang himuon sang mga may edad na agod magapabilin ng healthy? Si Lolo kag si Tatay. Okay? Amo nang aton mangintupiko.
1: Okay. Sige.
2: Tumati ka todo karon. Okay?
1: Okay, sige.
2: So, kabay pa nga nainom nyo na ang inyong DTX 500 kay isa ina sa mga importante nga dapat nyo inumon agod magapabilin nga healthy ka perme, especially kung nagaedad na. Good morning, Sir Boy.
1: Good morning, Sir Boy.
2: Sa isa man ka manong ko.
1: Manong mo.
2: Manong Boy. Good morning.
3: Good morning, engineer. Good morning, man, Brad Paul. Ay, congratulations sa reunion nyo. 1965 high school. Maten si Sir JP. Congratulations, ha?
1: Ano na high school na?
3: High school 1965. Class 1965.
2: Ay, pumatawo ba?
3: Deny naman siya. Ngayong aga sa inyo, no? Kabay pat, kondisyon ng lawas kay naka DTX 500. Ang paborito nga gitawag nga supplements ang imo lawas. Amo ning gapahubin sa inyo, no? Kita mo Sir JP. 1965 high school reunion. Do 1972 lang, no? Ang gwa. Amo ning nami gidya sang DTX 500 kasi it protects yourselves in the kukumbaga sa pinaka pundasyon sang imo lawas, no? Because basically it is an antioxidant that prolongs the lifespan of your cells, no? And protect it from premature aging. That's why kung hubin ang silula, hubin ang tsura, hubin man ang function sa mga organs and tissues, no? And of course, ang paaman sa DTX 500, kampiyon kiga panubo sa blood sugar. Kung nubo ang imo blood sugar, layo kasi ginatawag ng mga ginatawag nga immunocompromised. Because remember, kung ang imo blood sugar taas, pigaw ang dipinsa sang lawas. Ang lain pagid, kung diabetic ka, dalani sa nga madamo nga masakit. Ang sabat nga food supplement, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang ginatawag naton nga mga immune cells mo, mga soldado sang imo lawas para makaprotekta sa tanang klase nga anomalya, tanang klase nga mga invaders sa lawas mo. Kung kampiyon ang imo immune system, kinaka-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, kampiyon ng skin, kampiyon ng complexion, no? And of course, kung gusto mo i-boost ang imo eye health, ma-maintain mo yung 20/20 vision mo, mag-eye care gold, no? Eye care gold rich in vitamin E, vitamin C, and bilberry extract that maintains the health of your eyes. Parisan, sa kinatawag nga eye care eye drops, no? Rich in hyaluronic acid that basically cleans and relaxes your eyes. So for optimum eye care, mag-eye care gold. And of course, kung tatrangkaso o busip on kagilanat, problema mo ba lang mikrobyo nga gadala tangkaso ay mag-D3 bio.
1: Okay. Salamat. Good morning. Kag-proceed na kita, no? Dire sa topic ni Brad Paul.
2: Ang importante, engineer, magahubin gid ang aton nga lawas. Edad lang na iya. Age are just numbers. Lantawa bala ikaw? Oh, at age of 55, ya, yeah, hubin ka pa ilang taon, gapon.
1: Gani daw, kwan lang daw.
2: Yes, engineer bala. At age of 55, hindi bala anon.
1: Oh.
2: Ano ang makapamayo, gid? Are, sa mga tatay, mga wanggo. Tatay, lolo, wanggo. Importante, gid, ang imo nga muscle healthy.
1: Nagapanang litik.
2: Na, kaya nga, ang muscle amo ni ang naga-hold sang body mo together.
1: Aha.
2: Your bone amo ni ang imo yung skeletal frame, no? Pero ang what makes it together nga ma-hold siya, daw amo ni ang concrete.
1: Correct.
2: Ang muscle mo.
1: Ang steel body amo ning bones.
2: The more muscle you have, the more chance hindi ka magka-diabetes. Hindi ka magka-metabolic syndrome. Kay ang imong muscle amo ni ang naga uyat or naga-support sang imong glycogen. Ha?
1: Nagaputos.
2: Gina-hold yan eh.
1: Ginaputos
2: niya. Agod nga magamit nimo kay hindi magdamo ang glucose sa imong lawas. Di siyempre sa mga risk for falls, may edad ka matumba. Ari bala, ay siguro may mga neighbor ka mo or parinti or himata. May edad. Usually nagasugod ang problema kung matumba sila.
1: Brittle ang tulaan mo.
2: Pag natumba ang tigulang, nabali ang tiil.
1: Fracture
2: ang hip, gid, kalabanan hip. Magka-hip fracture, hindi naktindog. Ma-wheelchair na lang na, kag ma-bedridden na, dira na nagasugod, hindi na na makarecover, kalabanan, engineer.
1: Ang spine pagid, gumagubo.
2: Kalabanan, amo na ng sugod. Healthy, kuwana, healthy adult, ha? 70, 65, natumba, na-fracture ang hip.
1: Oo.
2: Bedridden. Bedridden ha?
1: Uh-huh.
2: Eh, siyempre, hindi ka nakalakad, sakit na mo. Ah, inisip ka na lang tinuig.
1: So, kulang mga maskulo sa...
2: Kay nga ah, ma-fracture, kulang ang muscles.
1: Okay.
2: Pero kung matumba ka dahil ang dagko muscle mo ya, may ma-absorb sang impact, engineer.
1: Doon may cushion siya, may ga...
2: Oo, sa isa na. Kadua, kung gamay mo muscle, okay, ang mag-akwat ka, hindi ka makadaog.
1: Okay.
2: Bisan sa imo lawas, budlayan ka, engineer. Magsakasagdan kiti ang imong muscle sa tiil.
1: Gagmay.
2: Hindi mo kaya magsaka. Pipudoburangkol ka, abi. Dagko ka, abi.
3: Dagko, abi, lawas.
2: Oo. Na, amo na nga balance ang akon. Ano ba? Joints.
3: Go blush ka, Sir JP.
1: Dogina ego ko sa.
2: Buwan pa, mga joints. Mga joints. Oh. Ang mga joints ang tupad. Kundi kasi nakit. Nagis aga, absent. Kung ang joints mo problema, engineer? Uy, mabudlayan ka man bala, engineer. Oh, mabudlayan ko ang joints mo problema. Bisan sa imo na lang mobility.
1: Nag-ubag, gubag, babe. Ang mga cartilage, sabi, gubag.
2: Natawala, may gunamon, sinilubin pa, may gout na. Ano pa? Ari pa, bone health mo, engineer?
1: Oo.
2: Bone health mo? Pigaw imo nga bones, mag-osteoporosis. That's why, nami gidyag exercise ang mga tigulang.
1: Uh-huh.
2: Kag while ge-exercise ka, ga-DTX 500 kagid. Oo, kayang exercise will produce a lot of oxidative stress.
3: Now I understand. Ano nga si Sir JP, is a gym rat.
1: Oo, so, ta. Adlaw-adlaw na yan.
3: Gabi ang gina-bench, dagko na...
2: Ari pa. Kung ge-exercise ka, Sir Boy, okay? Ganubo ang imong blood pressure. Diba? Kaya imong heart condition permi nga mag-pump more blood.
1: Mm-hmm.
2: So, ano pa? I-manage gid permi ang stress. Ti ang exercise, isa sa nagapamanage sa stress. Oo.
1: Ang exercise siya?
2: Nang imo na iya. Sa amo niya, Bible verse kami ya.
1: Okay.
2: Ay na iya ang mga isa ka, may mga studies na engineer. It's being studied actually. Ang isa ka sexual intercourse, it will only burn around mga 80 to 90 calories.
1: Mm-hmm.
2: Isa mo da ka ejaculation, which is hindi na ya
1: hindi sufficient.
2: Hindi, kulang siya.
1: Kulang siya.
2: Ah. Oh. So, ina 30 minutes to 45 minutes na kwan ha. Pero mga quick gamay lang na engineer. So, nami gijaga exercise ka. Ano pa? Ang exercise, gapanami man sa imong mood. Okay? Gapastabilize sa imong ano ni nga hormones. Next. Kung nag-exercise ka, engineer, nga may edad ka, mahagan-hagan ang epekto sa anxiety kag depression.
1: Correct, correct. Oo, oh.
2: Kay wala ka release ang imong energy. So kung nag-exercise kaya ga walking-walking kada o anong exercise da, ma-manage mong imo perfectly imong stress. Ano pa?
1: May mga tigulang Chinese na sa kwan bla sa Lagoon, ga Tai Chi sila na. Grabe yung kwan nila mo. Ang resistance nila, Sir JP.
2: Oh, kitaw ginom sila DTX.
1: Oh, ginom na
2: ginom sila. Next. Ari pa. Gapanubo man sang chance nga magka heart disease ang ga-exercise nga tigulang. Okay. Oh, ari pa gid. Ini man ang naga-improve sang lung condition kung nag-exercise. Ti syempre ga resistance training kada.
1: Oo.
2: Or ga walking kada. So nami imong nga breathing. Ano pa? Naga-strengthen sa muscle, naga-improve sang stamina, kag nagapabukusog man sa imong nga bone. Kag ari pa, ang colon cancer,
1: aha,
2: sa mga studies, ma-prevent mo ini kung nag-exercise ka.
1: Mm-hmm.
2: Because of your core, ang effect sa core mo, no? Gatigad ang imong tiyan, ang may movement, peristaltic movement sa colon mo, okay? Sa
1: okay.
2: Imong intestine, ano pa? Ga-avoid man diabetes. Now, sining mga exercise, ano dapat nga mga exercise ang aton himuon, engineer? A good nga.
3: That's really important.
2: Oo, ari na. Kaya ang aton kay na gin-discuss about ini kung paano nga mag makabulig. Ano ang mga makabulig sa mga tigulang nga mangin magpabilin nga healthy. Tisiling ta na kay na, engineer, exercise. Ang aton mangin topiko next Wednesday, si Boy.
1: Oo.
2: Natural.
1: Katakatay. Hindi niya wakasan. Itutuloy ni.
2: Itutuloy. Ang next nga topiko sa Wednesday, tutokin sila, Boy.
1: Mm-hmm.
2: Ano nga mga exercise? Kay kung pabayaan mo lang ang sa pinsas ng tigulang mo, sex exercise yun?
3: Nag-text si Boss. Nag-text si Boss ka namin sa topic mo, pwede po ko na ma-extend.
2: Hindi kayo wala na. Lingap, liya akong tatagal isan para may arap man si Boy. Now, oo, kailan tawa pala, Sir Boy, kung di ito pagklaruhon kung ano nga klase exercise? Mm-hmm. Ang sa ulo yun, exercise ang gasulod.
1: Mm-hmm.
2: Oh, ano nga mga exercise ang aton nga itudlo sa inyo
1: uh-huh.
2: na makabulig sa may mga tigulang da, sa inyo balay?
1: Mm-hmm.
2: When we say tigulang, amuning kwan ha, mga 60 plus ha, ubin pa kami ni Boy sa 50 taon niya, okay pa ni. Now, pero...
1: Tingadugi exempted ko na yan sa...
3: Medyo time ng Alzheimer's, Sir JP.
2: Sige, ang edad, ati ko lang talin 50
3: okay, over, okay,
2: 50. Oh, 50 and up. Oh. May bana ka, may... Ang lolo, tilolo, ginaya. Gulang ginaya. Pero ang bana mo, basi 49, 50?
1: Oo. Oh, oh.
2: Papamatia sa 40, Wednesday.
3: 14 gulangan na.
2: Oh, 14 gulangan. So, papamatia kay tudluan ta ano nga mga exercise ang makabulig.
1: Mm. Okay.
2: Kag paano si DTX 500 makabulig para sining aton nga pagtigulang. Ang pagtigulang, engineer, ginapreparahan na. Kita mo, gabayad kasi mo SSS
1: uh-huh.
2: para preparahan mong pension mo.
1: Uh-huh.
2: Pero ang ginabayad mo sa SSS para preparasyon sa pension mo magtigulang ka, mag-retire ka, kulang na kung ipa-hospital ka.
3: Kulang na gani.
2: Kulang gani.
3: Kulang
2: oo na. So that's why, ang preparahan mo, hindi lang imo SSS. Ang imo pagtigulang, preparahan tagid.
1: Kaya ang tuition eh.
2: Paano? Naano na kay tigulang ka na, may hirap pa-eskwila kapag eh.
3: Ano nga, bahal ko bala.
2: Oo. Oh, oh.
3: May mga bagay nga dapat untaton mo sa edad mo na mo.
2: Untatan na bala. Now, Ario, ano ang himuon no? Para nga magpanatili nga healthy? Subong, right now, inomgi ka mo DTX 500. Kung wala pa, why pa kabalo? Bakal sa butika, imnanyo. Kay ina ang first step para maglawig aton kabuhi.
1: Mm-hmm.
2: Alright?
1: Okay.
2: Kato kita sa Talk ni Boy with Sir Boy Sulweta. Talk ni Talk.
1: Nami sa introduction.
3: Topic ni Sir JP, no?
2: Tigo no?
3: Balo ko next ni sa ano subong sa Wednesday.
2: Hindi pa na magtapuson.
3: I-discuss yan eh. Ha? Kung ano bala ang dapat nga exercise.
2: No?
3: Ano bala ang balanse, no? Dapat bala cardiovascular lang tanan ng exercises. Dapat bala may weight training lang tanan. Or Boss.
2: Nakuha mo, gid. Nakuha mo.
4: So, ginagaan ko na siya sa idea. Yung i-discuss niya.
2: Kaya mo na i-discuss ko.
4: Asahan ta ni sa Wednesday nga amo hindi ang i-discuss ni Sir
2: Jim. Sige, ang sa listahan niyo, wala ito mo. Patuloon ito siyang bago.
4: Ara na. Padayun doon tani sa talk ni Doc. No? Kung paano ba lang, ano ba lang beneficyo sa exercise sa lawas? D3 Bio naman ang usaronta. Ano naman ba lang mabuling ni D3 Bio when you are an exercise enthusiast, no? Gym buff ka bi. Ano ba lang mabulig ni D3 Bio sinyo? Kita niyo na mga popular ng mga drinks na hindi ko na sila pag-mention kay Waymas okay. Nagatang TF, no?
2: Okay.
4: Oo. mga kapoy lang ang commercial pag kapoy ginainom nila. Ang unod sina.
2: Bad black ano na boy?
4: Iban bad. Tamaan ka tapo sugar. Ang mga mahalon, balukan ng unod, ang mga good for the body ka dyan. Okay. Ang unod is MCTs. Medium chain triglycerides or medium chain fatty acids. Nga naman sa D3 Bio. Amo na ito, antas mo. Nga ambala sa mga mahalon kag premiado klase ng mga sport drinks, ara ang medium chain fatty acids, nga ara man sa D3 Bio. Kag ano bala mabulig ini sa imo pag-exercise. Patatabi si Sir JP ka. Nagsulod ka sa Rayo Gym.
2: Okay.
4: Pag Rayo Gym, warm up ni Sir
2: All JP. All eyes on me da yun.
4: Okay.
2: Guwapo.
4: For example, before ka mag-gym, nagtumark ka na duwa ka ta or tatlo ka capsules ng D3 Bio. That is nearly, ano, pila? 1,500 milligrams of cold pressed extra virgin coconut oil. Ang ginatawag nga, full of energy in every capsule. No, that basically powers your workout every day. No, ini nga medium chain fatty acids, ni bisikang wala kakaon, ha? Kik sa pagkaon, ang sa ginakwa mo da nga energy, alin si imo carbohydrates, alin si imo kanon. Ini ang D3 Bio gives the same energy, pero ang source naman niya, medium chain fatty acids, which is faster. Meaning to say, within 3 steps, yeah, matransform na niya sang imulawas into energy. That is really important if you are exercising, no? Kay may anak ka dayon, ma-boost mo dayon ang imo energy. While gadlagan ka, ga-cardiovascular exercise ka, ga-treadmill ka, ara dayon ang energy that you need, no? Ang nami pagidni, kung may ara ka na energy, nga instant nga sa D3 Bio, your liver, it saves your glycogen. What is glycogen? Amunay ginatunaw sang imo liver kung kulang ka na energy sa imo akwat. Tikon naka D3 Bio ka, hindi pa na yan yung pag-usawin sa liver mo. So anong
1: may reserve ka gali kung may D3 Bio ka?
4: Kung ang imo primary fuel is your D3 Bio, ang glycogen mo, usaroon na lang ginasalawas mo sa ulihi. Anong meaning siya na you could prolong your exercise? Nga wala ka ginakapoy ka. Could you still have that energy? No? Ang nami pagidni, habang ga-exercise ka, habang ginausar mo ni ang medium chain fatty acids, ngalin sa D3 Bio, ang iya latak sini, ang iya final product, kumbaga after niya ma-oxidize na siya, it turns into ketones. Ketones that basically feeds your brain. Okay. Gives your brain that energy. Kumbaga, hindi lang ang lawas ga-exercise, pati yung brain. Kiginagaan mo niya sa ketones that could feed it during your exercise. So, di mo makita nga wala usik kung mag-usar ka sa D3 Bio. And of course, balo ka naman sa gym. Ha? Biskan si Ogo Uyat sa sang ano
1: barbelda.
4: Sang mga barbelda basi may nabilin da mga may mikrobyo. Okay. Kung wala ula na sanitize mayo sa Rayo Gym yan ginasanitize kidya mayo ni Sir Kevin, ha? May alak na isla daya dugin na spray gina iya nga taga usar sanitize ang mga equipment kag ang mga dumbbells. Pero kung natupa kaya sa medyo sa gym nga medyo way na sanitize, ay basi makakontak ka pa masakit. Makakuha ka pa sa ginatawag ng mga bacteria and virus because ang gym mo wala mayo na sanitize. TND3 Bio will also protect you from that. no, da mo makita nga D3 Bio could be your partner, ha, in doing your fitness goal. Kung gusto ka magniwang, pwede man.
1: Pwede man.
4: Kaya ang D3 Bio will basically help you nga ma-achieve mo ang imong intermittent fasting. For example, nabasahan mo ay namin igli intermittent fasting. This is the fastest way nga magpagamay sa akong tiyan kung dako-dako gibuyon mo. Remember, nugay ka na exercise kung dako-dako pagibuyon mo. Paniwang ka anay.
1: Uh-huh.
4: The best way magpaniwang is intermittent fasting. What is intermittent fasting? For example, kaon ka alas 6 sang gabi.
1: Uh-huh.
4: Dapat andason mo ang first stage is 12 hours. Dapat andason mo ang kaon is alas 6 sang aga. Amo nang first stage.
1: Okay,
4: beginners.
1: Okay.
4: Ha? Ang mga professional, kaon na sa isang gabi, gakaon na sila alas 8, alas 10, iban gani, alas 12 na sang ugto, the next day.
1: Okay ba? Grabe, no? Mga 18 hours, sobra?
4: 18 hours, hindi ka na da magpasubra kay iban, hindi na kaya.
1: Suicide na guru na kung daw mapasubra kapagid.
4: Again, before ka mag-intermittent fasting, disclaimer lang ni, you need to consult your doctor.
1: Okay. Diba?
4: Si, hindi ya kaya sang imulawas. Lalo na kung diabetic ka. Ay, kung diabetic kaya, kanalan kaya ano na small, frequent meals ang kanalan mo. So, kung diabetic ka and you want to do intermittent fasting, magpagkonsulta agad sa Dr. Anay. Pero sa mga normal ng mga tao, you start slowly.
1: Okay, okay.
4: Dapat ang imo, mag-start ka sa 12 hours, budlay na ay, kung bago ka pa lang.
1: Ma, may target ka gini nga, magkaroon ka gini siyang six-pack, hindi man?
4: Ang fasting niya will not give you the six-pack.
1: Ah.
4: It's the exercise makatag sa okay. Six-pack. So, okay? Ang fasting niya, what it does, it will destroy your it will visceral lessen fats. Your visceral fats.
1: Okay.
4: The fats nga hindi madalas ang sit-ups.
1: Mm-hmm.
4: Ang fats nga ikakapol sa imo organs. Hindi niya madala-dala sa exercise
1: hindi
4: madala.
1: Hindi dali-dali madala.
4: O hindi dali-dali madala, mabudlayan kagid. Pero kung unahon mo ang imo intermittent fasting, then mag-gym ka, then you'll have guaranteed results. Kay number one, ginpanubo mo na daan ang imo visceral fats content sa lawas mo.
1: So sa mga nag-exercise mula Sir Boy, iniblang mga tablets ni nga daw protein kuno gapaka ano sa mga muscles.
4: Then, you need to read about that.
1: Okay.
4: Kanalan, ma-consult kagin niya sa mga professional. Ang mga dugay na yung gym, kabalunin sila yas ang mga harmful sa lawas.
1: Mm-hmm.
4: Ka-hindi harmful sa lawas.
1: Ako, saging na nga ni Sir Boy mo. Saging na nga, okay na ko.
4: Ilay, daan niya, engineer. Ginain tumana ni Ilay. Ano na, usually gatag niya yung protein para sa muscle mass. At hindi mo na makuha sa saging.
1: Okay.
4: Oo, kaya na, ina yung ginaputang nila sa ila, ang ginatumar na sa mga bodybuilders na, sa mga gym enthusiasts na yan. May mga formula na yan, no? Nga, para magdamo ang protein. Because they need protein to build muscles.
1: Kaplakaon itlog, dosi, kamilog itlog, isa lang kamil nila.
4: Hindi protina.
1: Protina, oh.
4: Protina. Iban gani, sa kilo, isda.
1: Mm-hmm.
4: Wala nang ganing kakaon kan, unju tayo na lang.
1: Uh-huh.
4: Mga bodybuilder, good. Because protein is the key in creating your muscles, no?
1: Mm-hmm.
4: But, we also all remember, in order for you to achieve that, you need all the fuel you need. And fuel, ang fuel niya, ang gatag siya na, is glucose and fats.
1: Okay.
4: But glucose is fattening, no? Good fats are not. Like good fats from D3 Bio. So, abunin dito na makita, no? Kung ikaw kali gusto may fitness goal ka, biskan manugtapos ng 2026,
1: mm-hmm.
4: May nga, gawa ka pa nga sa Christmas, sexy ka, kampyon ang imulawas, ay, makabuligli ang D3 Bio, no? Huh? With the right attitude, mag-gym ka, mag-exercise ka, mag-cardiovascular exercise ka, suportahan mo ni ang imo endeavor with D3 Bio, basi, ma-achieve mo. Ang imo gusto nga, body beautiful sa before mag-Christmas.
1: Ang mga structure mula Sir Boy, magtindog sa labi, pagtindog sila erect, mag-lockdown sila, hindi nila makita ilang tiil mo. Kaya tungod sa buyon lang.
4: Kaya mo na gani, ang buyon na engineer, hindi na
1: visceral fats,
4: tinuig mo na yung forma.
1: Oo.
4: So, most likely, tinuig mo na kwaon.
1: Oo.
4: Hindi na yung mag-crash diet ka, no? Hindi ka mo mag-crash diet, ha? Kaya hindi na yung kaya, sang base hindi kaya sang lawas nyo, maglain pang lawas nyo. Pag mag-intermittent fasting ka mo, reminder, liwat, tanungin nyo na yung kapasidad sang lawas nyo. For example, hindi nyo na yung malabot ang 12 hours,
1: mm-hmm.
4: do 10 hours na ang kaya, okay na.
1: Mm-hmm.
4: Basta, may progress, no? Remember, the less carbohydrates, the less the less fats ka makano. So that's why ang kanon mo dapat da kasugod. So before ka mag-limit sa imo kanon, i-eliminate mo anay ang imo extra sugar. Importante gina na. Biskan, for example, be double rice ka subong.
1: Oo, uh-huh. Isa-isa ko naman na anay.
4: Hindi, okay lang na i-double rice ka gapon. Dulaan lang tong imo pastries. Dulaan lang tong donut mo. Okay. Dulaan lang tong soft drinks. Muda ka lang na yung sugod.
1: Okay.
4: Maintain mo lang na anay yung double rice mo. Sa nadula mo na to tanan ng mga extra sugar mo, amuna na pag amat-amat mo cut off sa imo rice.
1: Okay.
4: So, kikiba niya, nag-half rice. Po pagka duha ka oras, order cake.
1: Ati, lain pa gina.
4: Nag-order soft drinks. Nagkaon sang ila favorite ng mga pastries. Ati, why man gapon pulos to ang imo half price. Ha?
1: Correct,
4: so,
1: correct.
4: So, kalanlan, ang magsugod ka, eliminate mo na ang extra table sugar mo. Then, you start your diet in eliminating your other carbohydrates. Ina, kung hindi ka man yung hard worker. Sa mga hard worker, yan.
1: Mga kargador, B?
4: Mga heavy loads ang ubra. No? Mga gym instructor, mga army, mga police. They need to eat. They need to eat their carbohydrates. Because isunugon mo lang na nila ya sa ila ubra. Kung ikaw yung office worker, nagapong ko 8 oras, amo na yung chance mo. You could cut down on your carbohydrates. So, dito makita ang D3 bio. Hindi lang kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Kung gusto ka mag-body, beautiful, pwede manggali. Makasuporta ang D3 Bio, the superfood supplement.
1: Okay, okay, kanami. Isang lecture ni Sir Boy. Though, encourage ka dyan. Kahit gusto mo maging healthy, bawal magkasakit. Hindi ka dali-dali matakdan yung sakit. Pero kinanglan taman, maligo, adlaw-adlaw, Sir Boy.
4: Correct. That's also a part of health.
1: Okay.
4: Cleanliness is really important.
1: Namibla ko ng guya mo yan, wala sing punggod. Mm-hmm. Ang lain di ako ng punggod na tubuan. Pasang punggod, may whiteheads na, may blackheads pa. Kagdo ka garas ang imo nga guyabi, Sir Boy. Kinanglan mo magpangabon sang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Ma-beautify ka na, nami pa kay kakasunyang tanan ng mga bad bacteria sa imong skin.
4: Ang punggod is sometimes it's hormonal.
1: Okay.
4: Sometimes it's hygiene.
1: Uh-huh.
4: No? Why mo pa may ginatinloan ang imo guya, no? Remember, always wash your face with water or mild soap.
1: Uh-huh.
4: Kung iban ga kusog ga soap kay gusto mo puti.
1: Uh-huh.
4: Okay lang na. Pero kung gusto ka balo ka mo bala nga mahatag ni tanan sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap may VCO.
1: Uh-huh.
4: Ang kayatap naon ang mikrobyo nga gatuga sa ginatawag mga skin diseases including sa ginaproblema mo nga punggod, no? An-an, buni, psoriasis, kakas na tanan at amat na kakas kay sayan through science nakita nga ang lauric acid dala na da ang antioxidant ka ferulic acid nga makita mo sa virgin coconut oil nga ara sa DTX beauty soap kaya tap na unintan nga mikrobyo dala na ang mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sang imo lawas. That's why you stay fresh longer kung ang imo habon DTX beauty soap studyahan tang beauty properties siningabon.
1: Okay.
4: Ang DTX beauty soap may papain nga gapaputi sing mo skin.
1: Alin sa kapayas?
4: Alin sa kapayas ba? Tanan-tanan nga famous nga gapaputi. May ala papin iniya. Damo iniya papin. Ang DTX beauty soap. Ginduangan pagid sang wala sa iba nga bon, no? Rich in vitamin C. Ang guava extract nga pinakataas nga source ng vitamin C locally.
1: Uh-huh.
4: Ang iya ni extract ginputang ni siningabon to further whiten your skin. Para dali ka magputi pagid. So diin ka pa, no? Mumot ka na, hamis ka pa, nagputi ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Okay, pro, speaking sa body odor, may ara man tayo formula sa Sir Boy. Kinanglan tayo ang Clinica Diofresh. 48 hours nga protected ka sa mga baho, bisan balalahason ka Sir Boy, masolusyonan gyapon. I-swipe to the left, swipe to the right mo lang, gamit ang aton Clinica Diofresh. Protected ka, happy ka, taas imo self-confidence upod sa imo mga barkada sa boy.
4: Correct, no? Kaya na, ang gina-claim na nga dugay magbaho ang ilok mo, kustungod siniya nga ang Clinica Diofresh may VCO. The same process nga ara sa DTX Beauty Soap, ginapatayan ni ang mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. That's why, kung napatay gid yung source sa pagbaho sa imo, this deodorant gives you more more time to be fresh, no? Kumbaga, mas dugay ang protection ang ginahatag sa ginatawag niya Clinica DioFresh deodorant. Talking about protection, no? Dapat aga pa protektado ng lawas mo. Dapat aga pa na detox ang lawas mo, and the best way to do that is to have a detoxifier in a cup of coffee. Mag DTX coffee mix. Ang DTX coffee mix may ginatawag na DSE,
1: mm-hmm.
4: Isa sa pinakakusog na antioxidant that basically fights off oxidative stress in the morning, which is in the highest, mm-hmm. no,

0: mga pi, gamit ang DTX Premium Coffee. Ah, kung taas mo blood sugar, gina-regulate yan niya, Sir Boy. Hindi ka matamaan. Kaya nga, ang iyang sweetener sini, Stevia, natural yung sweetener nga wala nagapataas ang imo glucose, Sir Boy.
1: Nga, ah, DTX Premium Coffee. Kaya ang DTX Premium Coffee, may ginatawag nga ergotayonin. Halin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. Ha? Amuni ang popular niya sa Japan because this kind of antioxidant stays longer in your body. It works harder compared to antioxidant and has the ability to revive other antioxidant para mausasa ang imulawas. The more antioxidant, the merrier kontra sa ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imulawas. Way pada nagtapos ginduangan pag isang DSE ang pinakakusog nga antioxidant kan sa DTX 500 ginputang sa kape to give you optimum protection against oxidative stress. Bagay giniyan, bali engineer sa mga bisyuhan, ha? Nagkakapiga pa ni grillo, ang stress permi ang palapulaw. Gusto niyo makabawi sa lawas niyo by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee. Pwede niyo ni gani maanli. So sa mga tao daw nga wala man bisyo, pug gusto yay looking young ka every day by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee.
0: Pero Sir Boy, mayara kita ya kape nga pre-bio coffee. Inang makasulod ba sa aton nga tiyan, bisan acid. Dek kita, grabing acid sa aton nga tiyan. Sa Gyapon makabulig ini nga kape, kay ginapa-healthy, Sir Boy, ang mga good bacteria sa imong gut. Sir Boy, buhi ni saya, bisan grabing init man sa imong tasa, dira, buhi saya magasulod sa imong sulok-sulok, Sir Boy. Tungod sining kwan prebio coffee manami, Sir Boy.
1: Kay spore forming probiotics ang unod sini, no? Way niya kakapatay si init sa tubig mo, no? Hindi lang ang ginapanami ang good bacteria sa tiyan mo, ginaduwangan ang good bacteria sa imo tiyan, no? Kay puno niya sa mga spore forming probiotics that basically helps in a lot of ways sa imo lawas in the morning. Lalo na sa mga buringot at taga-aga, moody.
0: Mm-hmm.
1: Gusto niyo nami ang inyong mood the next day na hindi na ako mag-moody. Sige-sige lang lang imna. Ang ginatawag nga, pre-bio coffee. Kung gusto mo man niya, nga medyo feeling mo niya dukulang ka nagiging good bacteria sa imo lawas. Feeling mo, permi ka nag-brain fog, walang kakatunawan, ang imo metabolismo do kahinay ng gid. Uy, ini ang mga sinyalis nga kulang ka na sa ginatawag nga good bacteria sa imo tiyan, no? Dapat kung gusto mo i-reinforce padamuon gidayon ang imo good bacteria sa imo tiyan, mag Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of spore forming probiotics, no? With different species of probiotics that works together in promoting your brain health, your gut health, your the production of your gut derived B vitamins, the usage of your antioxidants and and minerals, tanan-tanan nagakatabo sa imo gut, that's why mas damo kanan-lan ang imo good bacteria to para ma-optimize mo ini mga nutrients alin sa pagkaon mo, para ma-optimize mo man ang imo brain health. Remember, your gut is your second brain. If your gut is healthy, most likely healthy man ang imo brain. Dala na da ang imo immune system. Around 70 to 80% of your immune system is housed in your gut. That's why importante gid, no, mag-Clinica Spore Biotics. Ang paaman sini sa mga babae da medyo may problema sa mga flower, may medyo mabaho, melon amoy, makabulig gini. Makabulig gini ang ginatawag nga Clinica Spore Biotics para magbalik ang normal flora sa ina nga parts ang imulawas. Mag-Clinica Spore Biotics.
0: Namit, Sir Boy, no? Halin sa mga bakterya nga arin sa aton nga lawas, may ara kita DTX 500, may ara kita Mighty C para i-boost ang aton nga immune system, may ara man kita sing ining sa panit abi naton, sa ilok naton, Sir Boy, may habon kita, may mga deodorant man kita, Sir Boy, labi na gid ining mga probiotics nga ari sa aton gut kompletos. Kinanglan naman naton, Sir Boy, ining para magpabaskog sang aton reproductive health. Ang reproductive health, Sir Boy, ti kinanglan mo hindi kwando iban bla, Sir Boy, ang ilang sperm medyo hindi nami. Ha? Mahina. May ari naman kita extend food supplement for men, siling ini siya nga gapatag sang sexual libido, Sir Boy. Ang sexual desire ni mo pataason, kag amuni ang kinanglan sang aton mga upod.

0: ng mga tigulang sa boy, mga kilala ta, na kung gusto nila maging masculine ang dating, Sir Boy, wala galupay-pay si Manoy, kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Nami man ni siya kay may aphrodisiac tonic effect ini Sir Boy, kag sa atong digestive health man, makabulig man ini ang aton nga extend food supplement for men. Nami man ini sa aton nga blood circulation, Sir Boy. Pero speaking sa blood circulation, may aray man kita liniment, Sir Boy. Ano ba ang liniment nga pwede nila magamit, Sir Boy?
1: Mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod kag init ang ginahatag sa imo mga tired muscles habang ginahaplos ni, ginamasahin ni si imo. Nami man ang ginagatawag nga aromatherapy, no? Ang ginahatag ni si imo relaxes your senses, not only your muscles, kundi ang imo brain, no? So kung may biyahilo kada, may medyo gasakit ang ulo mo, banyus-banyusan mo lang niyang ulo mo, simutsimutan mo lang niyang DTX liniment oil, amat-amat relax ang lawas. Mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, no? I just wanna say, advance happy birthday to my good friend, no? Sir Mark Araneta, no?
0: Happy birthday, sir. Birthday? No? Happy birthday.
1: No, advance happy birthday. And of course, kamusta man da sa aton nga pamati da sa Dangkalan sa Ilog, no? Good morning, mga kay Mayor Paul Alvarez. And of course, sa akon mga pinalangga ng mga kababayan sa Kalubang. So, Dangkalan Ilog, no? Mayong agad, pati na sa tiya ko, no? Kay Auntie Judith Zulueta. So, hindi maglipat, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-Eye Care Gold for optimized eye health and eye care eye drops. And of course, no, ang paborito ta, para protektado kontra sa mikrobyo, nga gadalat ng kaso, obosip on kagilanat, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zulueta, Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
0: In behalf ni Doc Ramiloy, nga itong pinalangga nga CEO, sa aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, sa aton nga Station Manager Sir Rods Palma, sa aton mga Technician Andre, sa Sir Yeniel, kag kay Sir Eitan. Ako naman si Engineer Rooney Albao, nagasiling mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan?Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istas

0: pagpadayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Promise? Mga bigo, promise ya? Huh? Amo gitutani ang gikaon ko?
2: Makaon mo to nga plastic man tao?
3: Oo man. Silingani namon, basi naisahan mo kami.
1: Wala oy. Kamu may isahan ka? Ng mga idol, taka mo ya?
2: Ganay, konsulitan mo ba tao? Isulot, ikin namon sa sako. Lagi pag-abit sa puno siyang langka.
1: Hanatood man, abi kuya pagkaon, gali kayang panan.
4: Style ka pa, kabalo lang bro.
1: Sadya-sadya ino.

0: Boss Rocket,
1: ano naman, Boy Ramon?
0: Kabalo ka bala sa mga balita, Subong?
1: Ano naman nga balita, Boy Ramon?
0: Ang nahanungot bala, boss, ang BBM scholarship bala nga tag 20 mil na?
1: O ti ano? Ma-apply ka man pareho sa klala ko?
0: Ha? Ay, sino, boss?
1: Basta, drama-drama mo na sa. Pero hindi na lang napagpapayin.
0: Ate, sige, hindi ko na sa kilala, ya, boss.
1: Hindi ka man ay makabil, Ramon, kay hindi ka man estudyante.
0: Ha? Ha? Ba, boss, rugit ko lalo ko na agad. Mga makabil sa amo, sa mga amusin na, bala, boss.
1: O, tinga daw galangot, gibuot mo daw.
0: Kikikay man, boss, may araya nga mga barangay nga nakabatos ang tag 20 mil, ha? Ari, boss, lima na kasudyante ang makabil kada barangay sa bilog na Pilipinas.
1: Bopaldo, gijali sila eh.
0: Oo. Pati gani guro dire sa barangay, may nakapaldo man eh. Ang kalainan, blagi dabla boss, kay dapat bata sa mga pigado. Pero maalam nga mga estudyante ang makabil.
1: O te, anong natabo?
0: Amo na natabo, boss, oh. Kung hindi bata ka kapitan, bata ni kagawad ang nadala. May bata pa gani ni Tresurer eh.
1: Abaw, paldo.
0: Amo gidi, paldo git busi. Sus, amo na karon ang ginabaisan sa mga kada barangay, boss.
1: Ati natural makumod ginaya mga pumuluyo. Kay man ang mga bata iya sa mga barangay officials among nadala.
0: Amo gani ya, boss. O ti boss man kutunta ka? Ano ang masiling mo sina sa mga official, ha, boss Rocket?
1: Ati kun hindi kabalan, suwapang eh. Nawala ginanahuya magamuna. Imbista ni iatag nila sa mga pigado nila nga constituents, ang mga kabataan pa yan nilang ilaginuna.
0: Amo na gani, boss, ang uso kuno Subong. Pamilya una, bago iban.
1: Ati nami na, sadya-sadya ino.

0: May kukula, Toy.
1: Ano man may gabong kayo?
0: Ere ng tatlo ka sutab sa gwa, oh.
1: Hmm? Ate, sutabon din na sila, eh. Apong ko, ang talas lahan, eh, Meg. Amo pag pang sutab, ah.
0: Okay, Mega.
1: Wala labot nga sutabon na sila, Meg. Si taon ta pagida. Agon hindi na makagwa ang ilatin ni Kyle.
0: Oh, Mega. Man si Toto, dako nga dahan, doobas ko maguluan bal mong.
1: Wala na yung binatbat sa ato niya, Meg.
0: Kung nagpaday ako, kit sabi, Meg, anong imuon, ta?
1: Pakukunti nga, sudlan pa ka ang mga bag nila.
0: Hindi na madalas, Toto, dako, ya.
1: At kung hindi sila madalas, te, tapong ulay, guro, ah. Basi madalas sila.
0: Oo, ah. Kaya hindi man sila ma... Ano yung dalilam-lam, Meg? Oh,
1: tapong ulang ka sila.
0: Grabe nga matapong ulay, kadyaw.
1: Oo, ah. Kaya hindi mo sila madala sa mayong istorya.
0: Ate, okay, Meg, ikaw bala. Sunod lang ko na si mo.
1: Okay, Meg. Wala pa sila nagsulod, Meg.
0: Ato pa sa koga panilag pag ulo kung sinong tao sa sulod.
1: Base kung ginadiskat yan naman nila si Tantan, eh. Agon nga makakuha sila pagkaon.
0: Naunahan, pataganin nila now.
1: Kung makuha nila ito pagkaon si Tantan, silang kuhaan taman pagkaon, eh. Panilagan ta lang sila, Meg, kung nakuha na nilang pagkaon ni Tantan. Kita naman din makuha din sa gila.
0: Sige, Meg, ikaw bala. Sunod lang ko yung SM, ho?
1: Amo na yan, Meg. Good follower ka, Meg.

0: Pau, tu que na medida, arana, na relax, mancuba.
1: Ako pa ya. Basta mayo lang ang bayran nay. Wala gid ko ya problema, Mister Guapo.
0: Ay, salamat gidinday, ha? Bau, pagmasahib ko sa akon, matyagyan ko daw nagubing pagit ko. Ikampiyon kay kali magmasahib ba?
1: Ay, salamat gid, Mister Guapo. Kay dako kagid nga bulig sa akon.
0: Ay, oo, eh. Dugay-dugay, bayaran ka na kadayon eh.
1: Basi may tip da dayon, namian pagid ko na mo.
0: Ay, ikaw pa, namigadaan ang imo pagmasaj eh.
1: Mag-amo sini, makabakal na ako sinisang bugas. Kag ilabi sa tanan, makabakal na ko panti.
0: Wala ka na pagkihaw?
1: Kwan, may ara man galing. Busloton ang sakang.
0: Ay, di. Makabulig-bulig hinigali ang hatag ko sa imo.
1: Ay, oo. Ah, dako-dako ginabulig.
0: Ay, sige. Tama na nga masahi. Ari na, isa ni Kalibo.
1: Ayabaw! Bala! Ay, salamat gid, Mr. Guapo!
0: Kung maayo ba si madagdagan pa ni, hindi gani may magka-interes ba lang na ibang tao, ha? Aali, kung umamayo.
1: Ay, salamat, salamat gid, ha? Mahumalipay gid ako. Sadya-sadya, ino!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing siya rin, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Nagapang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol, nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL, nagapasaka tiyansa na ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
9: Dr. Pinoy,
8: squalene capsule, may omega-3 fatty acids, na nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
9: Dr. Pinoy,
8: squalene capsule, masaligas, santo pa.
10: Spore Biotics, naginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda. Sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
0: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
16: Pag naasiman ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
17: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go! With
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy!
23: Let's go with the flow.
24: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
25: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
24: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
27: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
28: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.

0: Migo, toto da ko.
1: Ano mana, Migo, Eljan?
0: Nakita mong sinong tao sa slot?
1: Oo, eh. Ang duwa ka sutab.
2: Mga Migo, wala pa ka mo kasulo daw.
0: Kapanila pa kami,
1: ah.
2: Sinungin na panilag nyo, wow.
1: Ang mga sutab, eh.
2: Sino? Si Kulatoy kag si Bongkoy?
0: Ginamba mo pa! Panilag ka na mayo, Tantan? E base ko ng pagkaon mo? Ilan ang karun tiwasan?
1: Kung sila man nang matiwas, mas mayo pa nga kami na lang.
2: Ano?
1: Oo, pagkaon lang na nalagas nila sa imoya.
2: Kabuyahaw? Ano lagas nyo sa akot?
0: Pangamigo kay Jai. Kabalo ka naman.
1: Gani man.
2: Tood ka ba? Pati lahog nyo lang na.
1: Tood eh. Hindi mo feel how?
2: Feel man eh. Kapit na pag may pagkaon ko. Mas feel ko pagin nga may dala ko nga pagkaon.
0: Hala? Sede sa Jai, no?

0: Ato na si Mr. Guapo. Pula labot nga nagbayad siya sang 1,000. Naghatag pa gid siya sang tip nga. Ay, pila to ganing hatag yung tip sa akon man, 100 pesos. Kag may pauna, pagid siya nga ginhatag nga 400. So bali, 1,500 gid tanan ang nadali ko sa iya. Ilintuon nga klase tigulang. Ari kay paldo gid kuya, kay 1,500 gid na nakuha ko sa iya. Anay ka man. Tulain man nga picture sang tawo nga ari so sa kwarta. Aring isa kalipo. Ay, be. Ay! No, ano man ni man? Tulibat man yung tawo nga ari sa picture? May! Samtang ang isa. Ang isa ka matagapiyong. Ang isa galibat. May! Wala ano ni? Play money! Animal! Ay, animal na isa. Anak ko sa tigula nga ito. Play money. Ay, sadiin na siya man. Ay, ba? Animal. Sadiin siya. O, naging dulaan siya, gulpe. O, animal. Naintuan niya ako. Naintuan niya, git ko. Kuna mo. Maro pa sa kamaruan ang animal niya. Play money. Galingin mo yan sa ako ng animal. Gatigulang. Scammer, galito! Habi ko, paldon ako. Disgrasya pagali. Sadya, sadya, ina!
1: Okay, thank you for that.

0: DJ Toto. Amo na subong ang ginakamugan sa mga barangay, boss.
1: Kaulo, yain ako.
0: Ah, galing daw, wala naman, guro. Huya ang naghimo sina. Kay ti, boss, kung may huya na siya, iwas malisya, tani.
1: Tani, eh. Kaso bahala, daya, gurong kauyanan or malisya. Importante, maka 20 mil ang bata ya.
0: Galing mag-amo na siya, boss. Hindi nina magdadaog pa dason. Dason eleksyon? O di ganyan sining eleksyon?
1: Laban eh. Kay kabala na giniyang tuntoya. Ginuna eh pang bata ya sa mga pigado yung mga constituents.
0: Ah, pakaabal na ginilang yaguro, boss eh.
1: Amo lang namin nga itawag siya. Kabalan nga kagawad o kung kabalan nga kapitan.
0: Ah, bahala na mula yun. Basta paldo lang ah. Ugtas na sila yan. Basta paldo yung bata ni kapitan kag ni kagawad.
1: May gaba pa man ah.
0: Dugay pa na yung gaba ya, boss.
1: Dugay pero maabot kinaya kag maipikto ganyang gaba.
0: Ah, okay lang mga dugay yan ah. Man, maka-enjoy ka niya, igo gabaan mo.
1: Ati, sadya-sadya, you know?
0: Ah.

0: sundan pa kinin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sang edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So, una,
4: pwede magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid ako nga pa.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
7: Ba, daw may condition ta priyaw?
8: Ah, oo gid pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-on pa yung tuhod mo.
8: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
7: uy,
8: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, ah. Mahingagaw ko, anay. Baka sa Dr. Pinoy sa butika, pre.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa

0: Dimitri Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Dimitri Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Dimitri Bio.
0: Dimitri Bio. Ang Dimitri Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. Dimitri Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag Dimitri Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa Dimitri Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantino man san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag Dimitri Bio adlaw adlaw. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. Mag DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika.
4: K5 News FM. It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
6: Kung ka mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
7: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa la kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
14: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
15: Pag naasiman ka, akin ka.
14: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!

0: Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
2: Mga buti ka. Now kadto kita sa talakayan naton all about sining gitwag. Paano ang D3 Bio makabos kag makapabakod sa imo nga immune system? Tuod ba lang amo nila pagkaon? Tuod ba lang ang inyo nga mga tamis among mga hilo sa imo nga immune system?
3: Nga ah, ginahambal ko per me nga D3 Bio is the best combination, the best kind of vitamin D3 sa aton market. Why? Because of two things. Vitamin D3 and extra virgin coconut oil. That combination is divine. That combination works symbiotically with each other, no? Ang D3 Bio supports the immune system by vitamin D3, no?
2: Batman and Robin, Sir Boy.
3: Batman and Robin, gid sila, no? Gapan namin sa absorption sa calcium, phosphorus, and of course, magnesium.
0: D3 Bio!
3: Because of this, no? Nami ang sulod sa bones mo sa calcium. Remember, ginadulong ni ang calcium sa bone. Without vitamin D3 and magnesium, budlay magsulob ang calcium sa bone ta. Meaning to say, malagaw-lagaw na sa imong bloodstream. Uh-huh. Kung maglagaw-lagaw na sa bloodstream mo, it could cause unwanted contraction. So, kung tanani sila masulod sa tulaan mo, nami ang imo tulaan. Lalo ng long bones mo that houses your bone marrow. If your long bones is healthy, your bone marrow is also healthy. Tiko nami ang imo bone marrow. Nami ang production sa ginatawag sa imo innate immune system. Nami ang production ni macrophages, neutrophils, monocytes, basophils.
0: D3 Bio.
3: Nami ang production sa adaptive immune system mo. Your T cells, your B cells, all of them. Nami ni ang production. Paano nagnami ang vitamin D3 sa D3 Bio? Because of extra virgin coconut oil nga upod niya, there will be better absorption of vitamin D3. Nga ah, vitamin D3 is a fat soluble vitamin. It needs good fats in order
2: meaning
3: for...
2: Meaning pa, Sir Boy, kung nag-inom ka 1,000 ayo. Samantala, here comes si D3 Bio, it's only 300 or 300 ayo. Galing kay may upod siya nga BCO. Ang equivalent niya to, Sir Boy, 3,000?
3: Correct.
2: Amplified siya.
0: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Anuhon mo ang 1,000 ayo nga hindi ma-absorb.
2: Di anuhon mo 1,000 ayo nga wala man BCO.
3: Uy, wala man BCO.
2: Hindi ma-absorb.
5: Hindi ma-absorb. Hindi ma-absorb.
3: Hindi ma-absorb. That's why even 200 ayo lang na siya, it has a purpose. Why? Too much vitamin D3. Iwaswasan mo ba vitamin D3 lang? Ay, kiwan na-absorb, kiwan na-absorb, will cause hypercalcemia. No? Nang hypercalcemia nga, kung mag-overdose kasi na, delikado na siya, no? Pero kung sakto lang ang ayo sang imo vitamin D3 kag nami ang absorption, that is enough.
0: D3 Bio.
3: Why? Because extra virgin coconut oil will amplify the effect.
2: Vitamin D3, ang purpose gid niya is padamuon niyang production sa tanan nga membro sang imo nga immune system.
3: Correct.
2: Amo ning mga dapat tani ipakaon mo before pa sa tanan mo nga mga tamis. Kay kung unahon mo ang mga tamis mga ginakaon, Sir Boy,
3: ay di absorb.
2: Ang matabo hindi ma-absorb.
3: And the truth behind that nga ginahambal ni Doc Ramil, nga unahon sa lawas ta ang glucose over anything.
0: D3 Bio.
3: Ha? Over anything. Because it is a source of food. Let's go back to the basic need of the body.
2: That's energy.
3: Ang unagit sa pyramid of needs is food. That is our cell. Remember, we are just a group of billions of cells together. So, amo mangigapon ang batasan.
2: So,
3: food
2: so,
3: is really important.
2: Amo na, Sir Boy, nga, ang nakanami, may D3 ka, may upod sang BCO. Because that D3, siyempre, padamo niya yung regulatory T cells, mga regulatory ni mo nga mga macrophages. No?
0: D3 Bio!
2: Para at least, just in case, ha, hindi pa mapenetrate ang imo cellula sang monolaurin, may pambato ka na, malikawan ang gitawag cytokine storm.
0: D3 Bio! D3 Bio! With physio!
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilya.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
0: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11:04 sa ngaga.

0: Mga kaka-K5, sintunoy BDS ng Kidlamang na Bilin, Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay Kaka-K5, Jinpo Henaroso, Iniang 11 MBPS.

0: Mayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 BPS. Subong adlaw. Pizza 7 na kita sa bulan sang Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Monday. Din man kamo lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mon Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso.

0: mga insan.
1: Anong to? Ito?
0: Juni Mayritita, Merlita Malvas, Juna Dugaduga, Busjo. By the way, shout out sa mga classmates ko sa La Consolacion College sa Bachelor of Science in Human Resource Management. Yung aga nakatutok ang iban. Ang iban wala, gatrabaho. Good morning, good morning sa inyo. Kay Sir Rinel Bruma. Kay Ma'am Ellen. Kay Miss Ellen. Kay, sino pa shoutout sa akong diman? Si Angie. Angie, mayong aga si mo. Sherwin, mayong aga man. Happy listening sa inyo ta. Eh, musta nga ton nga exam?
1: You know the rain. Grabe po.
0: Jean Montesino Arroyo. Merlita Gimira. Nami na yung amon eskwilahan niya kay wala kang gidya ka stress-stress siya. Pag pamangkot niya, ara dayon niya, sabat niya dayon ah.
1: Alright! Grabe po.
0: Wala man problema sa online. Kaya may problema kabi nga daw ay kakasulod sa klase.
1: Grabe po.
0: May gatipan dayon ah, kasulod. Hindi ka problema sa online class ah.
1: Grabe po.
0: Mga inquiries enrollment yara dayon ah. Ha? Yan, kanami. Merlita Malbas, Juna Dugaduga, Jean Montesino Arroyo, Mary Jane Flores, Leonardo Sevilla. Bakod karon aton pagadiskasan. Ang aton karon pagaistoryahan about sining atoy dugay nin tabo. Dugay nin tabo tan sang it happened sang March 5 sining tuig, lawig na. Pero gusto ko lang bitalakayon kay makuanta ni sang leksyon. Ining akong istorya sa inyo karon dugay about ini sa famous blanga nga influencer by the name of Denesi or Ego no sa online man manggaranon mo hey. Ang iya sining style do ka luxury lifestyle balay nga klase sang influencer ni may ara siya 185,000 ka mga Instagram followers kagga namo kwarta kwarta. Ang problema, gams siya, gams. Ang problema, ya, Merlita Malbas, gams. Oo, gams. Now, kay bangod nga gams siya, nag-underwent siya sa isa ka procedure nga mapadako ang iya.
1: Ah, grabe po.
0: Kaya mati, he has the money. Why man o bronze kwarta niya, lingari mo ay. Kay ipadaks tang gums ko. Ipadaks ta ang aya, ang iya nga gums. Tara, kumadtos Thailand, underwent sa isa ka procedure nga padakuon ang iya. Sos, patay. Patay. Na amo na ka delikado Mariel gani Wenceslao. Kun sagay ta pahilabot ang ginatag sa Ginoo sa aton nga amo na. Ah,
1: grabe po.
0: Na ako need mo na nga gaan nya kasang gums. Putsilingon amo na ang kampyon nga design para sa imo di na pala pagliwat-liwat abala. Bawi na lang sa iban nga bagay. Kun daw ka gums gid, bawi sa iban nga bagay di bla roda. O ari man niya isa kay kalain kuno sa gums.
1: Grabe po.
0: Itagob roda, talagsa kablang kapakita di bla sa programa pag inugay kada roda. Good morning kay Ma'am Rosel, kay Marie Rosel, Akuyan sumagaysay. Regards ko no kay Mama Rebecca Edna Enrique. Ang aga sa imo. Shout out kay Sistine Marie Ligan. Magino gaida. Amuning gusto ko maging president sa amon nga BSHRM sa LCC. O, si Ma'am Sistine Marie Ligan. HR no sa US based company. Kaya kung dito kaya ma-apply kayo sa Amerika, siya kaya ma-apply. O, ang mga kanoyo siya, isa yung interview. Very good, very good. Tanda, panay mo nga, mun maging class president, gani.
1: Ah, grabe mo.
0: Tiyan mo na si Lingko, istoryanta kay Dugidugay. Paano siya napatay? No? We're going to talk about it. Paano siya napatay? Kaya ang iya laman itong procedure, padakoon ang iya.
1: Ah, grabe po.
0: Sa mga lalaki, tuto ka mo Dugay-Dugay, ha, na, ang sa mga asawa, mga banan, yung panghambalin na, kung ano na lang balang ginatag sa Ginoo, amo na lang na bala.
1: Ah, grabe po.
0: Bawi lang sa iban nga bagay, ah. Bawi lang sa iban nga bagay. Hambal ni Sistine, siling nga, ikaw na to ba?
1: Grabe
0: po. Maprotesta ko tayo, Ma'am Sistine. Ikaw gito yung dapat, Presidente. Either ikaw or si Maribet.
1: Grabe po.
0: Ano, sako-sako. Kuna, ano ka program? Kuna, every, ano ni, every noon. Now, prabir siya ng balita. I do hope na inom nyo na inyong daily supplementation sa DTX 500. Aton masiligan para sa oxidative stress. Pamuntrata niya. Let's have a good health. Importante gid nga mayo imulawas kay hospital kabla kadako sa blayran mo. Pagsulod mo plang sa emergency room, pila ka plang ka oras nga ginbutgin dala sa emergency room, bang blayran mo kasubra na 11,000.
1: Grabe po.
0: Tinali gani sumulod ang mga damo nga mga laboratories. Ay abaw, yawan kagid. Ayawan kagid sang pambayad. Dinami gid yang healthy ka. By way of preventing diseases. Exercise, lifestyle modification, kaon kada sang mga healthy nga food. Amo na yung mga sikrito, and then you take DTX 500 kag mighty si every day. Sa mga balita nga atong pagistoryan pagit siring aga, may 36 anyos nga lalaki ginaaligar ginluthang patay samtang gakatulog sa ilabalay upod yo pa niya nga live-in partner. Grabe no, ma, kun mamatulog na gid lang. Oh, gakatulog siya. Ginluthang patay gid. Kimay lang kayo, sa labat ng live-in partner yun. Dito ni tabo sa Himamaylan. We're going to talk about it later on. Outgoing Regional Director Police Brigadier General Cardinio sa Pro NIR or Police Regional Office NIR Negros Island Region, ginalauman nga mapadayon ang iyan nasugdan operation sa rehiyon. Pangayaw nga lalaki ginaligar ginpulihan kastigo sa siyudad sang San Carlos ba patay gid. Natabo ini kahapon alas 6 oras sang no natabo sang Sabado alas 6 sang hapon Setyembre 5 dito sa National Highway sa Barangay 2 San Carlos City samtang nagapalang panglakaton ni kunong lalaki ginsumbag pulihan sumbag sang tatlo ka mga suspek. Lampos gurong ulo ni sa siminto. Ay abaw patay gid. Kung may sala kagin kastigo, okay lang na. Ang delikado kung inablang way kaya sala and then tripingan ka lang ya, rikta ka lang ya sumbagon, di mo ning delikado. Amo ning dapat pang dakpon ning amo ning klase ng mga suspek. Di nga ah. Why mataypan ka lang niti. What if ikaw karon taypan dai San Carlos gali?
1: Grabe po.
0: What if gali galakat lakat ka lang kaysa sa San Carlos kay mabisita katuya kay Dats?
1: Grabe po.
0: What if galakat lakat ka lang sa San Carlos kay may bisita ka sa imong mga paryente? Makita kagali nila niya sumbagon ka lang gulpi ay kamatay mo?
1: Oh, run!
0: Diyan mo na yung delikado. Mo yung delikado. Pero sila yung kukon away abi nga may hinungdan bla. Nablang nagtulok-tulok kaman to sila kay dosiga kaman. O tina, yeah. Why ni problema? Kati, kung ayim lang kay gilabot sila, di ka may paglabdan. Ang lain lang bisang may kay gilabot, mataypan ka, sumbagon ka. kastiguhon ka timo ng budlay sa San Carlos kumaga muna. Hindi dapat yun ang pangita na nagbalasahon.
1: Ah, grabe po.
2: Sinong to? Ito?
0: Yara na sa 80 ka mga panimalay sa Vista Alegre ang tigayon nga mapasugaan. Timakon mo liwig-lawig galing na ninyo wise la suga. Plato, pito na katuig.
1: Ah, grabe po.
0: Grabe naman oh. Arita sa Mega City. Arita sa Metro Bacolod. May porsyon pagalis ang Bacolod yung nga wala iasuga.
1: Ah, grabe po.
2: Sinun to? Ito?
0: Tinasugaan ako no. Mga 80 na kapanimalay ang natagaan suga. Very good. Galing ito na ng butan pa pitoya katuig.
2: Sinun to? Ito?
0: Biocontrol kontra RSSI nangin madinalagon. Bao ano klase biocontrol ni? Noneco General Manager nagpatag sa mga nagakatabo nga brownout sa norte nga bahin sang ila or norte nga bahin sang probinsya. Explicar to do sira, i-explicar explicar nga maintindihan ka sa mga nagabalalhas ang ilok kagabalalhas ang ilong kay tama ginot. Mga farmer sa syudad sa Kabakalan nakabaton OPV kag hybrid nga binhi sang mais sa regional office. Ay abaw, anong tining binhi nga mais? Hindi kagiban pa nga mga balita ang aton pag-istoryahan. Subong nga aga. Christina Abivasye, Jonah Duga-Duga, Neva Jane Subiron Noche. Good morning. Shout out kay Cherry Ann, classmate ko Cherry Ann. Kay Jing. Mga classmate ko sa sa BSBA, Bachelor of Science in Business Administration. Galing no? Una, anong kurso? Ito ay pukabaluaw. BSBA. Human Resource Management. Dali na lang na mag-graduate ah.
1: Ah, grabe po.
0: Dari kita sa balita ta from... Ay, may birthday yan. May birthday ni Migo ko. O, sige, Rina. Happy birthday kay Sir Piluka. Birthday Piluka ni Migo ko. Happy birthday kay Sir Eljan Castanyo. Ang akon nga counterpart. No? Vice President for Operations sang K5 News FM Philippines. Happy birthday si mo, sir. Pila ka na subong, sir?
1: Ah, grabe po.
0: Alright! Tingala ko nagkadto sa opisina, gapon, Niel. Aligad, adlaw. Salingya, isang Friday, kadto sa. Salingya, VP. Yeah, VP, may kwantang ha, may panyapon, ta-attend ka mo. Sing ko sa ano na nga panyapon, sir? Yeah, basta lang ha, may panyapon, kadto lang ha. Kadtogig ka mo, salingya. Kaya gali, birthday niya, ya. Do hindi pa ko tani mag-attend kung ano mo kutuman kita ga jita ko pro mo ko ka only chon.
1: Ah, grabe po.
0: Malain lang ang buot ko to kita ko lichon.
1: Ah, grabe po.
0: Malain lang ang buot ko kita ko to lichon hindi mo ko kaon. Anyway, happy birthday Sir Eljan Castanyo. No, why naman ko sang may makuan pa. Why naman ko sang may ma wish pa kay you all you have it all, no? You have it all. Successful nga mga kabataan. May ara na siya mechanical engineer nga license. May marine may nautical naman siya nga license nga subong ano na? Third mate na guro. Oh. May ara naman siya ano accountant si ang babae mo sir? Oh? Mga professionals na kag tiyama kon mo one of the top position in K5 siya ang vice president for operations eh makon mo na. We started at K5 at Radyo Bandera in 2017 ti karon ara na siya sa pinakataas nga posisyon, no? Salamat sa mun boss Doc Ramiloy for giving us this opportunity nga mangin top executive sang K5 News FM Network. May isa pa ginag-birthday. Happy birthday man sa misis sang kamagulangan or eldest son sa amon CEO, si Ma'am Dana Dominic Gravino Uy. Dana Dominic Gravino Uy. Uy, kuya kaabot, gapon sang pizza paya pang. Anyway, happy happy birthday sa imo, Ma'am Dana. Sige, sa mga nagasulog sa inyong kadlawan, subong adlaw, happy happy birthday sa inyo tanan. Dari na ta siling ko sa ginhambal ko kay ina, may isa ka-influencer. This happened in March 5, 2026. So, lawig na, lawig na. Pakita ng picture yung blatan. Nagwa na gina sa akong Facebook, Itan. So, siling ko it's worth discussing naman. Ining si British Nigerian businessman kag social media influencer nga si Igo Tiny Obirid. Obiribo? Obiribo. Napatay ini sang March 6, 2026. Ligad nga Marso. 43 lang ba edad siya? 43 lang. Matapos ini ang mag-supreher sang pulmonary embolism bangod sang isa ka cosmetic penile modification dito sa Bangkok, Thailand. Now, aring natabo? Aring natabo? Kundi gums siya? Gums? Tingon ikaw, big gums, kag may kwarta, kam lang nga, hindi ka bi magpa-dax. May kinatawag kita nga procedure, ginahimo nila sa Thailand, nga ginapadako nila ang penile girth. Ang imobla nga, ang size bali ang kadakoon, hindi ang kalabaon, ang kadakoon. Kadakoon, di ba rin kung daw toothpick kadabi, or kung daw, daw taglima kapiso, nga dog bala nga ginaasal. Oh? Kung ang imo daya karon abi ang kadakoon sa paglalaki, may daw hotdog na taglima kapiso bala nga ginaasal sa asalan. Gusto mo yung maging biflop kadako ka lata ka sardinas, abi? Pwede to sa Thailand. Pwede sa Thailand. May pamaagi, gali. No? Tiwai, hindi mo ko biinteresado sa mga muamo ni kay. Okay, na kuya.
1: Ah, grabe po.
3: Alright!
0: Extend lang yung katapat, ah. Hindi ko mag to sa Thailand, nagbayad. Ang procedure, ginhimo sang March 5, 2026. Ang ini nga procedure dapat abigin na perform ini sang isa ka urologist or medical doctor gadya eh. Hindi laki kun basta-basta kun sinod abing like mga higadigad lang ah. I don't know if it was performed by a trained physician or kun sino lang, no? Eh, delikado ni nga procedure abi. Ang iya ginhimo sa iya nga kinatawo, ang purpose padakuon. Halin sa daw hotdog nga gamay, mangin daw sardog daw kwan abi daw lata ka sardinas. Daw mo na bing purpose nang ginubra, gin-injekan sang 40 ml hyaluronic acid, no? Hyaluronic acid. So, nasa report, ang gin-inject, ang gin-sulod dito, is 40 ml, no? Damo-damo. 40 ml of hyaluronic acid plus lidocaine. Pero, ginlantaw ko, why lidocaine? Kinagambal ka bi lidocaine, anesthesia na siya, yeah? Why niya gapadax? Okay ba, si Blamag binakal, kamuto anesthesia, kag pang-anesthesiahan nyo daw?
1: Ah, grabe po.
0: Siguro, ang lidocaine injection was used para nga wala, maging painless ang procedure. Okay? But hindi to ya, ang lidocaine is again, anesthesia, local anesthesia. Why niya pa-dax? Para niya, why kaya batsyag sakit eh? Now ang gapadako gid nga kinabutang nila isining hyaluronic acid. Ano bala ining HA or hyaluronic acid? Ini siya daw gel. Ang iya sininga consistency is like a gel. Daw gel siya. Ini siya nga substance naturally present sa imo nga lawas. So that's why, because naturally present sa imo nga lawas, pwede sa imo on bilang dermal filler. Inablang kon gamay ka nabi buli bili bubi pabutang padakoon nila da. Diba nang kinabutang niya? Ang kinabutang niya is silicone. Like for example, ma breast augmentation kaya abi padakoon mong imo yung dughan. O ginakwan ay ginasiadan adas dalom dio kag butangan sang silicone according sa gusto mong kadakoon.
1: Ah, grabe po.
0: That is permanent. Silicone is permanent. Tikon permanent na ya pag kinuha mo na ya. Ah, loy balik.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi man aguro pwede yung silicone mong ang silicone yung ibutang mo to sa imong junior. Pinsan na butangan mo na silicone, hindi niya bay magamay. Kailangan naman niya ma-formal ka din mo yan, ma-short-shorts ka, ma-brief ka to, ma-swimming trunk, kamligo ka to sa kampistuhan. Gapabukol kaya imo.
1: Ah, grabe po.
0: That's why, do I niya ginagamit ang silicone implant sa, sa kinataos ng lalaki. That's why ginagamit nila ining hyaluronic acid. Kay ini siya, pwede mo ni mapagamay or mapakuha kung gusto mo yang hindi ka na yabi. May ari lang siya kinabutang yung pwede siya blama dissolve. Ang doktor usually gagamit na isang hyaluronidase para nga matunaw sa iya kung hindi ka na gusto. Butangan mo injection na lang sa iya enzyme para ma-breakdown mo ang ining ginatawag nilang hyaluronic acid. Lako di arana, ginbutangan na siya. Di kampiyon na, upod yung pangasawa ya. Upod yung pangasawa ya. Kung di kampiyon na, tahom na. Ya, ducks na ga. Sus, karon nagpamasahi. Siling ati, sakit pa ni, kay damo pa, bagula ni gin buljakan ng aton nga ducks na subong nga kinataol. Ngati mapamasahi ko. Nais yung nagpamasahi siya. Baw nano mo niya kay pagmasahi siya. Sus nano mo niya nagpinot dughan niya. Nagpinot ang dughan. Pagpinot sang dughan, gindala sa ospital. Nagpamasahi sa hotel mo. Upon mo niya nga asawa, gindala ini sang ambulance sa Sukhumvit Hospital. Dito nangin unconscious. Dugay-dugay, after a day, napatay in June 6, 20. Milyonaryo, patay after 100 minutes. Di maganda 100 minutes, pila lang? 60 minutes, 1 hour. 1 hour and 40 minutes sa hospital, napatay. Now, ang cause of death is pulmonary embolism. Kay magamba ka nga embolism, supon ina sa imong lungs, pulmonary embolism. Embolism could happen anywhere in the body, pero usually diri ini siya gahalin sa deep vein thrombosis. Inabalang may ara ka to blood clot sa imong vein. Either sa imo datiil, sa imo paa, amo na ganing delikado na gina-hazing, blang gina-paddle. Kay ang pagpaddle sa imo, makos na su trauma sa imong mga ugat. Hinali ganing nga mag-dislodge na, mag-form clot, mag-dislodge, mag-saka to sa imong baga. Inisaya, hindi siya because of blood. O blood clot. Because of the gel. Nagsala ang pag-inject kag na-inject to nila sa ugat sang iya nga kinatawo. Di karon kay ato sa ugat sang kinatawo yan na-inject ang daw gel nga ni. Nagbalik ini sa iya nga lungs kag dito nagsupon damo nga mga portion sa iya nga lungs ang nagka-embolism. Wala na blood supply, that's why naghugot ang iya nga dughan, hindi sa kaginhawa, napatay. Eh? Tianhon niya ng iya nga milyones, dolares, kung napatay kay imo, sa ambisyoso, na pamaagi nga gusto mo mag-dax ang imo, na anong leksyon makwata? Nugay ulo at river ang ginhatag sang Ginoo sa imo da. Ang pagkalalaki mo is not defined but how big or how small you are. Oh? Malipay na asawa ta kung kada sweldo ta, marikta tapuli, hindi na ta maghapit-hapit kundi into nga mga ilimnan kag beer house. Rikta kapuli, idaho ang sweldo mo sa asawa mo. Bakla mo to pansit. Oh? Simple lang pangita sa asawa nga kalipayan na. Hindi na blasagay, walwal, hindi pagsagi, singal. Palanggaas ang gusto. Kay more than sex, is true love. Nga ma-feel sa asawa mo, regardless of how big or how small you are. Sometimes in life, hindi na importante ang sexual pleasures. Mas nami ang pag-atipan, pag-alaga, number one, gid pag-respeto sa asawa mo. Kunway mo na siya sagay, singgit, bulyaw, akig. Pag-respeto sa asawa mo is the best na ina. Hindi na nayang madaks. Ano mo nang daks ka kun? Gamiton mo man sa iban? Anon mo nang daks mo kun? Gamiton mo lang sa iban? Diba? Oh, anon mo na kung gamiton mo lang sa iban? Ano ganang purpose? Maging baton ka man sa asawa mo, maging pakaslan ka man. Nga mo na nangadaan lang niya kagam sa imo, pero tiging pakaslan niya ka. Di para ano, pakiging pakaslan niya ka, but silingon, love you na ka na. Kung anong may ara ka, muna na, kampiyo na na. Di nga ipadax mo pagid, para sa iban?
1: Grabe po.
0: Yan, tinugay na daw lo yung bisyo, kaya ba sibla ka mo? Nga, pwede galito. Pwede galito kayo lo, inject, pang injeksyonan, tanikag pang butangan. Hindi na yausto. Yausto. Be contented of what you have. Eh? Oh, sige. Dari kita sa paglutang patay sa isang nga nagkakatulog. Sa ilang mismo balay dito sa Himamaylan. Nagkatulog lang. Ginlutang patay upod pa bisa iyang asawa. Ari si Arf sa linya. Arf, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Arf?
4: Mayong udto ka K5 Paul, mayong udto sa aton mga tagpalamati. Mayami na ini ka K5 Paul, kagwala na no sa kabuhi.

0: na sang inagyan niya gibungkan.
1: Oh, I think may picture kita pakita ta ng picture tan.
2: Oho, naligaw si Itan, naligaw.
1: Naligaw, okay. Arang picture arto. Ang pertahan may sira wala. Ari nakita ta ng picture subo may sira ning perta.
0: May sira.
1: May sira.
0: Nabrihan na nakakita ito. Pero okay, during that time, sang gintiro ini ang iyang
1: bana.
0: Oo. Dako nga katingalahan ka kay Five Ball kay si Suno sa babayi no gin-interview na to ining live-in partner niya wala man sang nga inagyan nga ginbungkal ining pertahan nila at pati ang nga bintana kung sa diin na
1: sirado man ang bintana.
0: Sirado ka kay Five Ball. Oo.
1: Hindi ayhan nga ang killer nagpatulo tanga-tanga nagsulod sa giha andin pagkasulod do nagpatawo liwat.
0: Amo na katingalan sa man? Five Ball kasi wala man bala buslot ang dingdin niya inagyan.
1: Hindi, ba si nagpatanga-tanga gani? Nagpatanga siya. Igo na siya sa buslot and then nagtawuliwat and then tiniro yan and then nagbalik sa tanga nakagwa. Ba mo na?
0: So, why kita sinakabalop ka kay Five Ball? Pero di, amo na. No, kasi suno sa live-in partner.
1: Kaya abi mo bala, Arf? Abi mo bala? Kung ang isa ka krimen na tabo sa isa kapuloyan, and then wala sang nakitaan nga entry. Signs of entry. Tanan nga ra sa puloy-an that will become automatically suspects. Bisan asawa pa, Arf.
0: Correct. Yes.
3: Grabe po.
1: Amo na ya, Arf. Why na ya may ginapasinusino ang krimen? Ang pag-investigate, why na gapasinusino kung sino ka man? Once na tabo ang pagpangluthang, okay? Nagclaim ang asawa nga samtang katulog ang bana ya ginluthang patayged. And then ang balsang pulis paano kay why mani force entry? Kung ginlakan nyo ang inyo, kung ginlakan nyo ang pertahan, ginlakan nyo ang bintana which are the only point of entry sa among ginatulugan nyo nga balay, wala man force nga gin signs of force entry nga ginbuka, ginbuklas, nakasulod, unano why man sila agyan? But then you claim nga ginlutang asawa mo, ang bana mo nga tupad mo tulog. Why man gani, why man gani igo sang bala ang salog, ang dingding? So paano ka matiruhan nga nagatulog nga wala sang any signs of bullet hole sa sagwa sang balay kag waay man naabrihan ang bintana, waay man naabrihan ang ano ni ang pertahan? So kun ako ang pulis, common sense would dictate nga kun sino ang present sa sinang balay sa sulod at the time of the incident as claimed will become automatically one of the suspects or persons of interest, Chakto?
0: Correct ka, K5 Paul. Kaya di wala man empty shells gani nga na
1: yes!
0: Na-recover ka, K5 Paul, sa crime
1: scene. Ang nami sini Art, duwa lang sila sang iasawa?
0: May mga kabataan ini, no? Ang sasulod siyang panimalay ka, K5
1: pilang Paul, edad sa kabataan?
0: Ang iyang live-in partner, may duha ini kabata sa former husband niya. Or sa
1: mga dlagko na. Pilang edad? Pilang edad sa kabataan?
0: Why na doon na pamangkot, pero mga minor. Ini mga
1: Minor pa. So wala capabilities to shoot, no? So asawa. Gin-investigar ang asawa? Ginakabig ang asawa subong person of interest?
0: Actually, kay Kate Paul, wala gin-divulge na sa kapulisan sa karon kay tungod na to confidential bala ka kay Paul. Pero may ara na sila sang persons of interest.
1: Okay.
0: Pero wala nila anay ginapakigbahin sa aton kung sino
1: yung nakakipag. Pwede man nga somebody from the inside nag-abre sang pertahan kagin pasulod ang suspect, kagin lutang ang biktima, kagin sira balik ang pertahan. It could be.
0: Posible.
1: It could be. But anyway, I do hope ang police mag-investigar todo. In fairness sa napatay. To give justice sa napatay.
0: Yes, correct ka kay Five Paul. Kasi sa Birnes ka kay Five Paul, nag-celebrar pa inisang ika-trantay sa East no, nga kaadlawan ang biktima.
1: Sumbot silingon sa napatay sang edad niya is 36 and 35. One day.
0: Oh yes.
1: 36 and one day, kaya after your birthday, pinatay siya.
0: Correct, kay Five Paul. Kaya nag-inom-inom pa inigani during that night sa tupad nila mismo balay. Kapag pasado alas 10 ng gabi, nagpaulik

0: indugsing niya pa ining mga kabataan
1: at uh-huh.
0: hindi ang alipin partner.
1: Uh-huh.
0: Kasi pagka 10:30 kaki 5 Paul, nagtulog na ini sila. Nagambal pa siya sa iyang asawa nga bukawon siya 2:30 or 3 a.m.
1: Mm.
0: Bangod niya taga pang ihaw ini siya kaki 5 Paul sang
1: baboy.
0: Amo ini niya nga trabaho. So
1: manog ihaw gali.
0: Mm. Pagbukas kaki 5 Paul sang suga sang ining iyang live-in partner,
1: mm.
0: nakibot na ini bangod nga nagbulit na inisang dugo
1: mm-hmm.
0: sa yami na ang iyang live-in partner.
1: Hmm.
0: Pero suno sa panaysayon kasi 5 Paul ha, sa ining babae nga si Mary Chris, no? Iyang live-in partner, Santaya Anyos, man ang iyang edad, naghakos pa ini siya kasi 5 Paul the entire night
1: okay.
0: no? Sang natabo ang ining krimen.
1: Uh-huh.
0: Nakibot at siya nga nag-vibrate, no? Ang ilang balay, ang salog ng ilang balay, kagya doon nagtayog, bala kasi 5 Paul ang ilang balay. So wala ilang to in mind. Kaya abi niya, kasi lubi lang kuno nga na nahulog sa likod nila balay, kaya di may sami, amo nang nagkakatabo dahil sa ilay.
1: Mm-hmm. Kaya so, may lubis kilid nila o?
0: Mm-hmm.
1: Okay. Yes, tapos?
0: So, sang natabo ina kasi 5 Paul, natibot siya nga pagkabukas niya sang suga, nagbungkara siya tungod nga bulit na sang dugo ang iyang live-in partner.
1: Ari pagid ang likalibog sang ulo. Nakabugtaw saya bangod sa vibrate. Hindi siya sa lupok.
0: Nakabugtaw siya kagi pay pull tungod sa alarm kay nagpa-alarm siya kay
1: tunog. Di ba kon mo nakabugtaw siya sa alarm, way sa kabugtaw sa lupok.
0: Correct.
1: Kung ginlukhang, bonano naman yang ang anong diferensya sang lunggan nga? Kuan ka gani, kabugtaw gani ka sa alarm ka cellphone, nga pila na ka decibels, inipayan ang pwersa sang lupok, nga taas-taas na sang decibels, di kay mo ya kabugtaw. Unless of course, ma-fold may silencer. Ba araw-araw na nga, ka-high-tech mo niya sang mapatay sa bana mo, may silencer, gidya?
0: Hmm.
1: O, di ba?
0: Kagang isa pa da pang pamangkot ka kay 5 Paul, bangod nga naghahakos ini. Suno man sa iya, naghahakos siya.
1: Ari kampiyon ang hambal ni Azel Santisteban. Ang tupad balay nakabati lupok?
0: Nakabati ka kay 5 Paul ang unhan.
1: Ang unhan, ari pa. Sa unhan nakabati lupok. Nakalayo to. Ikaw yang aras tupad sa bana mo, why kang bati lupok? Unless, nga may nagpalupok sa layo, kag nasa labat lang ni siya, stray bullet, ang bala, nag-agi sa lugar, nga way makita sa pulis, kundi naglusot, naigo siya.
0: Mm.
1: Kay amo na nga, ang lupok, hindi mabatian, kay layo ang lupok. Nakabati, ang iba, hinay lang gurong lupok, kay layo, nakabugtaw to yung iban nga neighbor, siya ya wala kay muok tulog ya. And then ang bala naglusot kun diin, naigo sa bana niya bilang stray bullet. Basi amo ni ang matabo. Arf. That explains why nga why siya kabati lupok? Why siya kabugtaw sa lupok? Why siya kabalo, tanan, kundi sa alarm niya kabugtaw siya, which is very unusual. Why man sang kunanong force entry, kay man stray bullet? Basiya muna.
0: Posible.
1: Gakos pa siya ba eh? Gakos pa. Amun aguro ang explanation na ARPA.
0: Posible ka kay 5 Paul. Pero short background lang ka kay 5 Paul, no? Sa ining mag-asawa, ining live-in partner niya nga babae ka kay 5 Paul, may ara in isang bana before nga ginpapriso man.
1: Uy.
0: Bangod nga suno sa iya, ginsakit siya.
1: Ting bana subong, ang bana subong atos presuhan.
0: Ara pa sa presuhan.
1: Ati, kwanto, cancel out to? Oo, tapos?
0: Mm-mm. Kag ang ining bana or ang live-in partner niya naman nga lalaki nga napatay, may ara man isang former family, no? Legal wife niya. Kag amo nang duwa ka kabataan, ara man sa iya. Pero sila nga duwa ka kay 5 Paul, wala pa yas ang pamilya. No? Wala pa sang kabataan.
1: Mm-hmm.
0: No? Kay tito sa babae ka kay 5 Paul, pito pa lang sila kabulan niya nag-upod, no?
1: Mm-hmm.
0: Nag-live-in sila ka kay 5 Paul. Sa karon, nagapanawagan, inisang hustisya ang pamilya ka kay 5 Paul sang lalaki. Kay suno kay Jelly Pacardo, 72 years old, no? Mm-hmm. Nga tupad bala nila, dira ka kay 5-pole nga balay, nakabati sila sa lupok, no? Pero tingin tan, pag tanaw nila sa gwa, nga nagbungkaras na ining live-in partner nga babayi, gin-check nila ining balay, wala masang tawo, no? Ang ito, pero during that time, kay 5-pole, na sina nga oras, mga between 11 p.m. to 2 a.m. nagaginahod na ang ito. Nagaginahod ang ito, nagaginagol ang ito. Pero wala lang nila ginasapak kay 5-pole. Bangod nga di daw usual lang bala nga ginagol ang ito. Kahit na kumbaga tunga ini sila kay 5-pole sa punong. So pag may mga pipila lang ang mga balay, di base sa ila, normal lang ini. Pero suno naman niya sa kay Mary Chris, ining babayi, sang early pa sina ko no sang sina nga gabi nakakita siya sang duha ka lalaki nga nakaangkas sa motor ka kay 5-pole sa unhan sang ilang nga balay.
1: Uy.
0: So amo na karon ang ginaimbestigaran man sang sining kapulisan.
1: So damo ang gulo Arf, ha? Pero kon ako Arf, kon ako. Kon ako bana ha. Kon ako bana. Ang mga may tupad ko permi asawa. Hambalo ko gina kung asawa, bi pangauhi ka mo. Sa mga bana da, nga may mga kontra. Sa may mga bana nga may mga kontra, may mga threat. Hambala ang asawa nyo pag pangauhi. Kay basi matiruhan kay mo yan, di siya bugtaw. Pangauhi. Pangauhi gid. Oh. Na, gadamo nga gadamo ang mga angulo. Pero, way takabalo kung ano gid, no? Ay, ambot na lang. Makalilibog. Basta mo na. Ang advice ni Kakipay Broads Palma, bali pangauhi gid ang mga asawa para kabati lupok. Pinsa na bala makabugtaw kaya sa alarm pero sa lupok yung way kabati. Ang neighbor mo yung atos layo, kabati. Araw-araw.
0: Kakipay Paul, nagamanawagan naman na sa hostisya ining si Rosemary David, no? Ang 69 years old na Iloy.
1: Gapanawagan sa hostisya, kung ang asawa nagapanawagan hostisya para sa bana niya, ako ya, nagapanawagan ko explanation na rin sa iya.
0: Correct.
1: Gapanawagan ko yas ang klaro ng explanation nga way kakabati lupok, gintiro bana mo. Mm-hmm. Pero nakabugtaw ka sa alarm.
0: Ha? May interview kita, dira sa live-in partner ka.
1: Why ko gahambal nga suspect na sa ARPA? Why ko gahambal? Depende sa police na. Pero again, by the rules of criminal investigation, especially sa mga muni, murder, everyone must be considered as person of interest or suspects. Especially, kung wala forced entry ang balay. Wala signs of forced entry. Anyway, kapin pa ko ng mga statement, doka bahol bla? Oh, doka mga bahol. Anyway, sige, i-play itong interview for the last 5 minutes. Tan?
2: Ma'am, good morning from K5 News FM, Kabangkalan. Ikaw ang live-in partner sa biktima nga ginlutang patay. Ma'am, pwede mo masaysay sa amon ang natabo nga napatay siya pag nasapuan na lang siya ni mo ngayon ni?
3: Ay, nag-inom na sa tupad na naman balay.
2: Mm-hmm.
3: Ay, gintawag na sa tapos. Nagpuli na sa manog alas 10 na. Kanyapon sa. Tapos niya kanyapon yung dugsing-dugsing niya pa ang mga bata pag nanibin sa. Tapos nang nagsundog yung man ko nga matulog na kami. Baya, sino to nagtawag si Mube? Sinin ko si Busing mo nagtawag. Nabidal adin siya yung phone ko. Aray.
2: Dala lang sa susuay.
3: Oo. Kaya nag-apply ko sa Obra Blau. Binguligan niya pa ko gani ng pirma na blown up, biodita na nagpasugot sa sako ng maobra tapos nagambasa nga si Hannah Jean kuno kwaon niya kaya para mamabantay kay Mimi kay maobra na ko.
2: Tapos alas ano ka mo nagtulog kagabi?
3: Mga sado na alas 10.
2: Alas 10.
3: Oh.
2: Sa pagtulog niya okay pa siya?
3: Okay pa siya, gadugsing-dugsing pa sa.
2: Tapos?
4: Tapos mama, ano nito po?
3: Tapos pag batsyagan ko lang yung pagtulog namun daw gabi na din man to sa guro.
1: Gabi kayo makamagatulog eh.
3: Gahakos ko sa iya. May naglagpok. Paglagpok, wala lang ako ng sapake kaya nag-vlog ko. Sige ko, lube lang sa likod, balay. Tapos nag-tayog ang balay, ga-vibrate. So, wala lang ako, sinin ko, ga-vibrate. Sinin ko, ano man, dumuga na nga mong balay. Kasi nagligad na yung naglabay, tabla na, nadumuga na nga mong balay. Kaya nang hindi bala pag-on ang kako, sa luga tayog lang na ada, kabay. Kaya daan na na iyang balay. Naging pa-uway ko man lang yung sapak, at tinagol ang ido. Tulog lang kuya eh.
2: Tapos alas ano mo siya na kapkapan niya at gamit mo siya?
3: Pagka alas 2:30, nagkunay ng cellphone, garing, alarm na. Kaya galakat din na kami pagka alas 2:30. Yung pukaw ko sa, wala sa gagiyo, wala nagsabat. Tigin bangunan ko, kinto siga ang suga eh. Kung siga ko sa suga, nakita ko may dugo ya, baba nga ga-awa sa baba ya. Tagdalagan ko kasi dibing, kutsay, buligay, kutsay. Sige ko siya panawag, naba sinong subit, nano ka day. Singko nung, dulong-dulo, mandi sa inyo nung. Singko pa, siga, danay suga nyo nung, kato ka mo danay sa balay, buligay.
1: Sige, Arf. Sige. Maubos atong oras daw 12 minutes gali ng kwan ang video. But anyway, anong katapusan nga balsang pulis, Arf? Anong pinaka-latest nga desisyon nila?
0: Sa karon ka kay 5 Paul, no, may ara na sila sang person of interest, no, ang kapulisan kada wala pa nila gina-divulge inang suspitado.
1: Sige,
0: no,
1: sige.
0: Ipa no ang investigation ka kay 5 Paul sa natabo nga shooting incident sa may sitio Suay. Barangay Suay, rather, diri sa may siyudad sa nga Himalayan. Kag ang bangkay ka kay 5 Paul yara na no sa puluyan sang himata sang pamilya sini ka kay 5 Paul. So amo nang update naton nga mahatag ka kay 5 Paul tuoy sini nga shooting incident nga natabo diri sa may siyudad sang Himalayan. Ini nga balita ginadulong sa aton sang TDX 500 MyTC kag D3 Bio. Report sa Patrol Imbisi ka kay 5 Dinarf Amores Tugalon para sa kampiyon Kalingawan sa Negros sa K5.
1: Salamat Arf sa mga report. Daw ka talinhaga, no? Nabudlayan ko mag ano ni? Mag paminsan kung paano nga nakabugtaw sa vibrate sa cellphone, pero wala nakabugtaw sa lupok. Ay, anyway. Bala ng pulis. Ang oras talas 11:54, apiki na sa oras. Standby sa MyTC Network News. Ang 11 Mbps, magabalik pa.
5: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
1: Istoryahan ta ang isa sa mga problema sa madamo nga problema sa baga nga makabig life threatening. I'm talking about emphysema. Ano bala ini nga klase sang problema sa baga, Doc Ramil?
6: Ang emphysema, Sir GP, ang isa kasahi sang chronic obstructive pulmonary disease or ining gitawag nila COPD. Ini man ang isa ka progressive lang disease. Masilingan ni ka progressive, Sir GP, meaning mas nagalala samtang nagadulawig or nagadugay. Ini ang bangod sa pagkadamage sang imong alveoli. Ang magamay nga air sacs kundiin, nagakatabo ang exchange of oxygen nga aton ginaginhawa kag ang carbon dioxide side nga aton nga gina-exhale. Ang lain pa, ang selula sang lungs ang primary target sang free radicals. Kag ini ang mga selula ang susceptible man sa gitawag nila nga oxidative damage. Gani, isa sa mga manami nga prevention for lung disease amo ang mataas nga antioxidants coupled with immune system booster ang combination sang DTX 500 kag MyTC ang pinaka-best nga option for healthy lungs.
1: Kung pabayan nga maglala ang damage sang alveoli, nagakatrap ang hangin sa sulod sang lungs, leading to hypoxemia o kon manubo nga oxygen level sa dugo, kag hypercapnia o kon mataas nga carbon dioxide level sa dugo.
6: Isa ka seryoso nga klase sang balatian ang emphysema, Sir GP. Suno pa sa mga pulmonologist, daw kaangay lang na nga naibanan sang pulo katuig ang imo kabuhi kon may emphysema ka.
1: Grabe,
6: ha? Especially da ang mga palasigarilyo, ha? Imagine, 10 life years, ha?
1: Ang iban?
6: Isa ka dekada nga kabuhi ang madula, ma-enjoy mo panatani upod sa mga kabataan mo. protection from oxidative stress ang aton kinanglan agod healthy ang aton lungs. DTX500 kag maitisi lang ang permigin nato imnon. Kadako gid niya mabulig sa imong baga Sir GP. Hindi lang sa baga kundi pati na tanan sa mga organ nga ginaatake sang oxidation.
7: Ang sintomas sang emphysema amo ang masunod no. Shortness of breath, wala nagakagdula ang imong ubo, damo blemas, may wheezing sound, no? Do asthmatic balang sound. Masami may infection sa baga, gapala nakit ang dughan, may cyanosis kung nagablo ang bibig kag mga kuko, bangod sa kulang sa oxygen sa dugo.
6: Tantawab lang ipikto do sa mga radiation, mga kusang oxidative stress. Ang pinakakontras baga, sigarilyo. Ang pinakakontras mata, radiation. Guba po ang mata. Amo na nga, manika importante, kung may mga problema ka mga subong sini, nga ginaguba ng imong mga organs, kadto ka sa clinic namon.
7: Oh.
6: Kag, siyempre, resitahan, guys, ang nasa ginaresita na Sir GP ang DTX 500 kag Mighty C. Balo ka Sir GP, hindi nila dapat mawalaan ang emphysema bangod ini ang sarang nga mahulog pakadto sa gitawag lung cancer kung imo ni siya mapabayan.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: Ang DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubok.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
7: So anong dapat timuon, Dr. Mir?
6: Kinahanglan ang pila ka mga lifestyle changes. Una, tiuntat panigarilyo eh. You have all the right to breath, clean air, regular nga exercise. Ini ang nagaprevent sang muscle atrophy bangod sang disease progression. Kag, inumgit, DTX 500 kag mighty C.
7: Of course.
6: Amunang ang goal naton is hindi tiya dapat magbalatian. Kay kabudlay, gidbalag, ginahimo mo bulong ang DTX 500. Iba blang prevention, iba ang himuon mo na nga bulong. Ang DTX 500 kay Mighty C. Kaya nga man,
7: ako preventive,
6: one capsule, two times a day, okay na na. Pero kung, kwa na, therapeutic, di mas mahal. Mas nami againom kasi na, kaya gusto mo lang malikawan ang balatian. So, hindi pa man uli ang tanan. Protektahan ang imong baga. Hindi lamang sigarilyo ang kontra mo. Bisan pa ordinary nga ubo tugas ang bacterial infection. Kag pinabayaan mo. Ini ang may mga potential nga makaguba sang ang mga cells ang imong baga. Kung gamay tisi ka, bakod ang imong immune system, te, hindi na iya magdugay ang kagaw. Dugangan pa, nga DTX 500 ka pa, may anti-inflammatory substances. Hindi maghubag ang baga mo. Hindi madamage sa mga selula sang baga mo. Mag-DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw agod mangin masulhay ang paginawa magahubin pa ang imo nga silyo.
7: Kampiyon.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DTX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado
9: epektibo
8: Aramis
9: Whoa. DTX 500
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM.
11: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihit ang ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
8: DTX 500.
12: Thank you so much DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko umabot ng 400 plus. Ngayon bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
15: K5 News Philippines.
14: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
15: Mighty C Network News.
14: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
15: Mighty C Network News.
13: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo Province nakapagtala ng 12 namatay dahil sa dengue. Vietnamese cargo vessel na sumulong sa bayan ng Linapaka na ligtas ng naglayag patungong Vietnam. At babae patay, 7 na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Liwagaw Island sa Caluya, Antique.
15: YTC Network News.
8: YTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo Province nakapagtala ng 12 na namatayan dahil sa dengue. Kabuuan detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
16: Nakapagtala ng 12 namatay dahil sa dengue sa lalawigan ng Iloilo. Base sa pinakahuling monitoring ng Iloilo Provincial Health Office o IPHO, sa report ng IPHO, umabot na sa mahigit 2,000 ang kaso ng dengue mula Enero hanggang Agosto 29. Samantala, nangunguna naman ang bayan ng Estancia sa may pinakamaraming kaso ng dengue, sinusundan ng bayan ng Kalinog, Kabatuan, Pasay City at Dumangas. Una nang ipinahayag ng Provincial Health Office o PHO na naabot na ng lalawigan ang alert threshold sa kaso ng dengue. Patuloy naman ang paalala ng DOH sa publiko na i-practice ang 4S strategy laban sa dengue na search and destroy breeding grounds, seek early medication, self-protection at support tagging. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: Samantala, Vietnamese cargo vessel na sumilong sa bayan ng Linapaka na ligtas ng naglaya at patungong Vietnam. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
17: Ligtas ng naglayag patungong Vietnam noong September 5 ang Vietnamese cargo vessel na ilang araw na sumilong sa karagatan ng Kabaluan Island sa Linapakan, Palawan. Ang sumilong na MV Vinh Quang Dynamic ay matatandaang isinailalim sa visit, board and search operation ng Philippine Coast Guard nitong September 3 matapos na i-report ng lokal na pamahalaan ang presensya nito. Sinuri ng Coast Guard District Palawan ang kondisyon ng barko, kalagayan ng mga tripulante at mga dokumento nito. Ayon sa PCG, valid at maayos naman ang mga dokumento ng barko at wala ring nakitang ilegal na gamit sa isinagawang inspeksyon. Samantala, matapos ang ilang araw na pananatili sa lugar, pumalaot na ito at nagpatuloy sa paglalayag patungo sa kanilang bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: At babae patay, 7 na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Liwagaw Island sa Caluya Antique. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
18: Nasawi ang isang babae matapos tumaob ang sinasakyang bangka bandang alas 5 ng umaga noong Setyembre sa Isa habang nakaligtas naman ang 7 crew member. Lumalabas sa report na nagsimulang rescue operations ng Coast Guard sa sasakyang pandagat mula pa noong Sabado matapos hindi ito makarating sa nakatakdang oras ng pagdaong sa Kaminawit Port sa San Jose Occidental, Mindoro. Napag-alamang umalis ang motorbangka sa isla ng Semirara sa Caluya bandang alas 2 ng hapon noong Sabado. Nalaman na tumaob ang sasakyang pandagat matapos maampas ng malalakas na alon. Agad namang na-rescue ng PCG ang mga individual at dinala sa Pinagpala Port Barangay Semirara, Caluya Antique para sa medical evaluation at iba pang assistance. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, 18 sakay ng motorbangka nasa gipa sa mabagsik na karagatan ng Clavel.
19: Makapigil hininga ang ginawang pagsagip sa 18 katao sa gitna ng karagatan matapos pasukin ng tubig ang sinasakyan nilang motorbangka na MV Jerry Ann habang naglalayag mula Claveria patungo sa isla ng Calayan, Cagayan itong Setyembre 5. Ayon sa ulat, nakaranas ng Claveria ang bangka sa laot ng magsimulang pumasok ang tubig sa sasakyang dagat na nagdulot ng peligro sa buhay ng mga sakay nito. Agad namang kumilos ang mga awtoridad at rescuer para isagawa ang operasyon sa gitna ng matataas na alon. Dahil dito. Ligtas na naihatid sa Pampang ang lahat ng 18 pasahero at tripulante nang walang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Patuloy namang pinapaalalahanan ng Philippine Coast Guard at mga lokal na kinauulan ng mga mangingisda at mandaragat na maging maingat at laging suriin ang kondisyon ng panahon at ng kanilang sasakyang dagat bago kumalaot para maiwasan ang aberya sa gitna ng dagat.
20: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
13: Tala 79 years old na ginanga, sinakal at pinatay ng sariling anak sa Catbalogan City. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
21: Sinakal at walang awang pinatay ng isang lalaki ang kanyang sariling ina sa Purok sa Isa, Barangay Gindapunan, Catbalogan City. Ang suspect ay kinilalang si alias Anik, 45 taong gulang at isang tricycle driver, habang ang biktima ay nasa 79 na taong gulang. Ayon sa impormasyon, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ina na nauwi sa pisikal na pananakit. Walang awang sinakal at hinampas ng bakal sa ulo ang matandang biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ito ng buhay. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Catbalogan PNP ang nasabing suspect.
22: Para sa YTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
13: At magsasaka patay matapos barilin ng mismong pinsan sa Sapian, Capiz. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
23: Patay ang isang magsasaka matapos pagbabarilin ng sarili nitong pinsan sa sityo Intagtaran, Barangay Bilao, Sapian, Capiz. Kinilala ang biktima na si alias Bert na sa hostong gulang, habang ang itinuturong suspect ay si alias Sansan, 57 taong gulang at mga residente ng sityo Lagit, Barangay Bilao, sa nasabing bayan. Sa panayam ng K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Steve Ayan Bautista, sinabi nito na nangyari ang insidente, isang residente ang nagpapakain ng kalabaw na makarinig ito ng 2 putok ng baril. Nang lapitan at tingnan nito kung saan nagmula, nakita niya ang biktima at suspect na magkasamang nakatayo. Ilang sandali lamang, nakita na niyang bumagsak ang biktima. Nagtamo ito ng tama ng bala sa likurang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa pulisya, posibleng may kaugnayan sa dati nang alitan ng biktima at suspect ang motibo sa pamamaril. Samantala, nadakip na ng mga otoridad ang suspect matapos ang insidente at inihahanda naman ng pulisya ang pagsasampa ng kasong murder laban sa suspect kaugnay sa pagkamatay ng nasabing biktima.
24: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Mahigit kumulang 100 mga bahay sa Bacolod na ilawa na matapos ang isang dekada. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
25: Matapos ang isang dekada o 10 taon, na ilawa ng mahigit kumulang 100 mga bahay sa Purok Araw 2 relocation site sa Barangay Vista Alegre, lungsod ng Bacolod. Noong Hunyo 16 nitong taon, pinuntahan ng K5 News FM Bacolod ang lugar dahil ilan sa mga residente nito ang nagpadala ng reklamo sa istasyon tungkol sa wala pa silang kuryente sa loob ng 10 taon. Agad na ipinatawag ng Bacolod City Local Government Unit ang mga residente para kausapin tungkol sa kanilang problema. Nagsagawa ng solusyon si Bacolod City Mayor Greg Sataya upang mabigyan ng tamang pangangalaga ang kanyang mamamayan. Biyernes sa Setyembre 4, naitayo na ang unang poste sa lugar at nagkaroon na ng sariling kuryente ang Purok Araw 2. Ikinasaya naman ng mga residente ang nangyari at nadagdagan pa ito dahil sinagot ng Bacolod City LGU ang kanilang sertipiko sa Bacolod Housing Authority o BHA at permit sa Office of the Building Officials o OBO. Noon, problema rin sa kanilang supply ng tubig, subalit agad namang umaksyon si Bacolod City Congressman Albie Benitez. Para sa MyTC Network News, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
13: Samantala, noreko to nanawagan kaugnay ng mga natanggap na mga banta sa buhay. Balitang hatid sa atin ni KK5 Shara Humilio.
0: Sinabi ni Attorney Femari Desentague, General Manager ng Nagros Oriental 2 Electric Cooperative kung Noreco 2 na nakatanggap ng mga banta sa buhay ang ilan sa kalang mga fault personnel dahil sa patuloy na pagkawala ng mga kuryente sa Dumaguete City. Brigyan din ni Tague na hindi makatarungan ang mga nasabing banta, lalo pa at apektado rin ang mga kaunin ng Noreco 2 sa kasalukuyang sitwasyon ng kuryente. Dahil dito nanawagan siya sa publiko na huwag ibuntun ang kanilang pagkadismaya sa mga empleyado ng Noreco 2 na tanging tumutupad lamang sa kanilang mga tungkulin sa gitna ng nakaharap na crisis sa kuryente. Muling pinaalalahanan din ng mga lokal na otoridad ang publiko na maging maingat sa pagbahayag ng kanilang mga hinaing at nagbabala laban sa pagpost o pagbitiw ng mga banta na maaring magresulta sa mga legal na kahinatnan. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: At LGU Calibo, back-to-back champion sa Best Booth sa 37th Philippine Travel Mart. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
1: Muling kinilala ang LGU Calibo matapos makatanggap ng award sa kakatapos lamang na 37th Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center Manila kahapon araw ng Linggo, September 6, 2026. Sa ilalim ng Cities Municipalities category ay naiuwi ng Calibo ang Best Booth Award kung saan sila rin ang itinanghal na Best Booth noong nakaraang taon. Mula sa ibla ng hand-woven piña fiber hanggang sa mainit na pagtanggap sa mga bisitang dumadaan sa SMX ay pinakita ng Calibon na ang tagumpay nito ay para sa mga master weavers at sa lahat ng sumuporta sa kanila sa buong event. Samantala, personal namang tinanggap ni Mayor Jury Socro ang award kasama ang ilang miyembro ng sanggunyang bayan ng Calibo. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
2: C Network News.
3: Mighty C Network News.
13: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, tinatayang nasa 5 katao ang nasawi matapos bumagsak ang isang Amazon Prime Air cargo plane habang naglalanding sa Miami International Airport of Florida, USA nitong Linggo. Ayon sa Miami-Dade Aviation Department, tumama aeroplano sa ilang sasakyan na dahilan para matrap ang piloto at co-pilot nito. 5 iba pa ang sugatan, kabilang ang 3 individual na nasa kritikal ang kondisyon. Dahil sa insidente, nasa 250 flights naman ang naantala. Patuloy namang iniimbestigahan ng National Transportation Safety Board ang naging sanhi ng insidente.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
13: At mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Bacolod at K5 News of AM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso at K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of AM Philippines.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, bio, yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit siya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. 11 Mbps. Balita kag public service.
4: Dici 7 minutos makaligad sa takna ng alas 12 sang udto. Balik na kita sa aton pagpangaragad sa inyo sa programang 11 Mbps. Jean Paul Generoso, inyo anchor man.
0: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpangwapin sa mga ginaabuso.
4: Kina-remind kong ang D3 Bio, nami inumon kung may mga infeksyon sa lawas. Uso na naman sa buong hilanat, gabarukoy naman to akong gani bata. O tiaga pa to naglanlan D3 Bio.
5: Come on everybody!
4: Nami ang D3 Bio para sa ubo, hilanat, sipon, katarot, trangkaso, any ginabatsyag mga kos kagaw. Bakterya man, viruses man, fungos man, ano man da. Bisan simple, gani nga ang mga alap-ap, ihiso, blana. Kakas galing baho sang ilok sa VCO namon nga Klinika Deo Fresh. Same naman na sila. Ang Klinika Deo Fresh namon nga makakakas sa baho sang ilok bangod sang kagaw. May VCO. Kag amo man ang amon nga D3 Bio may VCO. That's why kung baho kada ba, may halitosis kabe. May guab ka nga unto, kabaho. Ah, ipangalimog blang D3 Bio blang. Kakas bro. So sa mga ubo, hilan at sipon, katarot, trangkaso, sore throat, ano pa da nga gina problema mo? Relax lang. Gusto mo dali mag-ayo? Mag D3 Bio. Ibaloon ta ang panugyan ni Police Outgoing Regional Director, Police Brigadier General Cardinio. Sining iya nga paghalina sa pwesto bilang Regional Director sang Police Regional Office NIR, Negros Island Region. Naka-standby sa linya sa Red Red, K5 News mo.
0: K5 News FM, Police Report.
4: Red?
6: Yes, kita yung JP, maayong agad sa silibang tagpalapati sa programang 11 Mbps. Subuga-adlaw, nagpaalam nga ang aton sining Police Regional General, ang aton sining Regional Director sa Police Regional Office, sa Island Region, wala kang liwan kundi si Police Regional General Romano Cardinio, K5 Ama JP. Actually, niya, sining ang pagpungko, madumduma naton, May 8 ni siya, nag-start rin sa pag-asuma tapos gati, nag-akuan man, nag-halin rin si Police Brigadier General Thomas Ibay. So si Yeser Cardinio nagpungko ini sa KPMJP 4 kabulan. Humalin bulan sa Mayo, tugtog bulan iya sa Setyembre. So kung makita mo na ito ng KPMJP, grabe man ang iya sinigang monitoring sa bilog ng isla sa Negros. Kaya mati humalin ko no Mayo, bulan sa Jun, ang pagtutok kaya gikan sa Norte, kag suro sa isla, ang pertigid ka id-id kaya KPMJP. So dire, pagkalampot sa 3 ka mga bulan na himaluan natin nga may ara sa mga ipatigayon ng operasyon angot sa mga illegal gambling na yung nagkaranakpan gira nga ti isabong madumdaman na KFMJP gira sa may norte nga bahin sa probinsya at at the same time gira madapti sa may oriental. So dire KFMJP pila ka pauway tamang gira tudlo gid nga ti amunig mundanan pagka-relig sa pila ka mga kapulisan na KFMJP. Pero ti sa performance sa mga nag-ulay sa skinatanaw ni General Cardinio. Mm. And then, ining pagkatokib sa illegal quarry dira sa Manuas ang Moses Padilla.
4: Mm.
6: Nagsugod ni KFMJP ha, ining pag-deputize sa mga kapulisan na to, dira sa probinsya o sa isla sa Negros, kay Sir Cardinio man eh. Din pa-deputize siya ini sa DENR, agud may ara sa gahom
4: So kadamo sa gali sa mga flagship project nga na ubra sa inay ari no? Buti nga nga palinon siya.
6: Ano nga kita yung JPT? So no, sa Kaiser Cardinio, doka normal ako ng mga rotation.
4: Ah, galing kaya di may mga rotation. Isla ba siya better position pag ito nagahulat siya red mo? Ba siya better position pag ito? Kagdi, sige ah. Mas nami basi mapadugang pa ni isa namang kabituon sa shoulder ya, di ba?
6: Yeah,
4: now, sino ang say mo pag bilang chief of reporter and na-assign sa mga police beat kag pila ka mga krimen nga natutukan, kamusta sa imo evaluation? Mayo, ikaw yung mag-rating niya, kampiyon siya na ligad?
6: Well, actually kita JP kun sa performance ni Sir Cardinio.
4: Okay.
6: Nami, hindi ako sa JP.
4: Nami,
6: wala siyang may ginapili. Kay nakibot palang tagani. Nga, di ba may na-link to sa isa akong tumala? Politiko man to. Inoperate hindi sa kapulisan kay Ben JP.
4: Why kulba-kulba?
6: Why kulba?
4: Worry-worry lang, worry-worry.
6: Pasya mo na kay MJP.
4: But anyway, so, ang iya relasyon sa mga media? Mayo man, makikwan man, makifriend man sa media?
6: KFMJP, kung may ara kita ganit, ikumpirma na sa ilang operasyon, nagkasabat man sa KFMJP.
4: Approachable, approachable. Kagkwan galinyo, Master Rider pa, upod namong galinyo sa Tiger, Oh sige. We do hope ang iya sininga pagkakantuan mas mapasanyog pagid ang iyang career, no? Bilang police general. Now sino magbulo sa iya red?
6: Ang magbulo siya kay FJP, amo na man si Police Brigadier General Rodicindo Reales.
4: Do ka budlay sa ngalan, no? Rodicindo. Why nag Rudy na lang?
6: Gatarin kay MJP Rudy na lang po dari Rodicindo, masiguro kombinasyon na siyang iya sinambay kang Iloy ng pangalan, pero dari Rodicindo Reales ini ka kay 5JP ha, gikan ini siya sa may Camp Crame kag ini kay 5JP ini siya anay ang pabuno siyang Supervisory Office for Security and Investigation Agency sa Konsusia kag Civil Security Group. Ini bala kita ng JP, ang aton sinigang mga security agency, bala mga security guard daton sa idalom ni paghatag siyang mga permits kag ang pag-uyat siyang mga armas lutaan. Ina bala mga lisensya na.
4: Oho, halin siya sa FEO?
6: Kuwan din siya kay MJP, Supervisory for Office for Security and Investigation Agencies kag Civil Security Group. Do under na siya ang mga permit sa armas.
4: Okay. FISAGS. Di karon makabulig ni sa gawa sa pagprosesyo ta sang aton nga mga tangki di gira, da mo na. Kay mabakal ko tangki di gira.
6: Mga armas lutang, di sa mga security guard, saka mga siguro mga
4: kapay. Di si Umpoy, gid si Kwandio.
6: Under na siya.
4: But anyway, we're hoping that Negros will be in good hands with this new new police director. Kag nami gid papangkon malapit sa media. Aw pa dita blabudlayan maglagas-lagas bla.
6: Diyari man kay PMJP, kung kisara daan, may ara na isalig lab, sa spokesperson.
4: No, ang kailinit, bla, nga doon nahadlok siya magtikab sa baba nila. Nami, gidya nga sila, gidya nga police, ano gidya eh, nga director gidya eh. Kag hindi ka na bala papangka police director, bala kung wala kay Moya Mastiral, kag doctorate. Hindi, mga, may mga advanced postgraduate studies na ni. Isagad na ni maglalambal pang sagad na ni. Oo, tiya mo na. Nami, kita mo ang beauty papang kun may ara kita ya aton kaugalingon nya nga region. Kita mo do proud tiya magambal nga aton giniya police director ya. Kay pang NIR giniya ni gross lang niya. Why niya? Kay kun ato pa sa Iloilo, blado man ba kaya nga ay ang negros do why ginasapak at busy sila ya sa Iloilo. Tisubong ya kambal kag gidyab lang aton gidyaw. Tindi ni sa mga opisina pang sa babaw St. John Paul Tower. maginutok sila gyapon to sa kwan, maginutok sila gyapon to sa ano. Why gyapon red na tigayo ng regional office ang police, no?
6: Nang sa subog kag MJP.
4: Why pagit budget?
6: Nang gina-check pa ni Gordota kag MJP nga gidonare.
4: Didto ni sa kwan, di ba? Lapit sa Sipesyos ka Bangkalan.
6: Nang adrat ko kay MJP ba siguro do may ara lang sila sa do satellite office.
4: Na, may gitani nga diri sa Bakulod yo papang eh. Kaya mo niyang dako ya. Ari di sa Bakulod dapat kalayo do blay. Si Robic yawa naman to saka kag magpaluap. Diri na lang ya sa Bakulod ang mga taga do magiting pakaduha diya.
6: Gani magiting MJP. Kag diri ka kanugon man tani kay kay Sir Cardenio kay FJ at
4: MJP. Ti amo gina papang, amo gina. It doesn't mean yang gin relieve ka or nagtapos ang termino mo, pigaw ka. Hindi man amo na. Base ya gin silo ka kay bakod kaya. That's why butang ka pagito sa mga problematic nga kinanglan sa mga expertise kaangay sang imo nga ginauyatan nga mga kapabilidad. Di ba?
6: Yes.
4: Oo, oh, it doesn't mean na yang it doesn't mean yang nga isaylo ka ginpangread mo tong mga politiko. Hindi ah, hindi na yan.
6: Promotion.
4: Promotion, isa da promotion nami nga pwesto, di ba? Wa imo man yako naling ana di saya kag gusto siya sa nami nga pwesto. Di ba?
6: Ganik magiging MJP. Kagati sunok man ganik kasi Cardenio, ang mga problema ni ko sa aton na manageable man kay MJP ha. Ang pilaman ka mga ilegal na magpingunan at tigayon.
4: Okay naman na, kitotal nakatilaw naman sa mga chill-chill nga opisisyon ha. Kanto naman sa problemado naman. Pero, importante da, sang ari di sa sabak sa Negros, sang ari sa Negros, as Negros Island, napakita siya ang iyang gilas. Amo na da nga nakabilib tabla makambal ta amo niya yung nga klase general. Di ba?
6: Na. Wala gid na pili kay PNJP. Operate gid saya.
4: Oo.
6: Hands on gid.
4: Oo. Ti kay tamo siya ang napilian.
6: Napilian couple. Aba pwede ba kay PNJP?
4: Hindi ba hindi pa goro, hindi pa goro. Ah, promotion na, promotion. Sige.
6: Oh, kay PNJP. Sa mga kay PNJP gid hulat hulat nato na bangin una ka statement sa aton si Ringa Bag-o iya ga general or RD diri sa NIR.
4: Sano sa ma-assume papang? Sano ma-assume si ang bag-ong RD? So, wow, very good, very good. Si Police Brigadier General Reales.
6: Reales.
4: Ah, nami. Hindi kito ka real ang apelyido. Real, gid. Real, real talk. Reales, daw realizar. Realizar. Oo. Sige. Pero ano itong ngalan niya, Ganipang? Anong ngalan to?
6: Rudy Sindo.
4: Rudy na lang, aguro for short. Rudy Sindo.
6: Oo, ganit. Mag-FMJP.
4: Si Sir Reales. O General Reales. Sige. Pwerte maniguro mga inagyan, papang.
6: Gani,
4: pwerte maniguro mga inagyan. Kaya man, hindi ka man kapungko, hindi ka man ma-promote general kung pigaw-pigaw ka.
6: Danny, man, isa pa na si MJP. Sa mga tasyon ng balita, kabatulong sa programang 11 Mbps, kinatulong sa atin sa Power Trio, gatong sila nga DTX 500, Mighty C, kay Klinika D3 Bayo Divisio, kagakatulong man sila nga DTX Beauty Soap, sa may ko, narakaparit ni Aras ang Anap Up, buni po ako, ay magamit lang DTX Beauty Soap, dahil na resulta, maging bukis artista ka pa, DTX Comix, nakakantika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol K5 Vincent Curralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapkan ng balita, serbisyo publiko at kaligawan sa Negros, K5 News FM.
4: Salamat, Gid Red, sa imong report. Yan may bago na kitang police regional director. Huh? In the person of police, Brigadier General Riales. Kay nagbulakwit na si Police Brigadier General Cardinio. Well, when he was here, nangin maayo man ang iyang performance. Subot silingon, masiguro mas makabig nga mas kampiyon ining bag-uya nga reassignment, no? Mas magbakod pagid kag magtaas pagid ang iya sini nga mga posisyon nga magatutukan. Sige, and we also welcome, as we bid goodbye to Police Brigadier General Cardinio, we also welcome ang magatalo siya nga si Police Brigadier General Riales. Now, may lalaki nga pangayaw nakalambot o laday sa San Carlos. Ay na, ano maging pulihan? Sumbag! Huwag ka namo, mamatay gibya sa kastigo. Jong K5 News mo.
5: K5 News FM Police Report.
4: Jong?
7: Yes, K5 JP. Actually, gin-usisa na ito ni Kena. Isa mo
4: lang. Ba, for sure, nag-usisa?
7: Oo.
4: Okay.
7: Sa my city proper. Isa man lang dali katapungoy. Ugaling lang natumba bining biktima nga si Alias Wendell nga sa sa banwa sa
4: nalampos ang ulo.
7: Oo, nalampos ang iya ulo, ang iya sininga ulo sa semento. Amo to nang siguro bangod si impact sa GP, napatay siya sa
4: dala. That's bad. That's not good, Gijaya Jong. Pero ang question da nadakpan ini mga suspects?
7: Oo, sa tatlo ka mga suspects.
4: Pabalang man bi, balanga man bi Jong. Balangon man sila, balangon.
7: Napatay gani ning isa niyo hindi lang.
4: Ha?
7: Hindi lang ko pabalang.
4: Hindi kayo mapasumbag ka isa eh, kalimay ha? Ano ang apelido to sang suspect na nakasumbag? Isa lang Lipong din yung kagpatay. Ano? Pacquiao apelido, ya? Hindi man?
7: Hindi ko pwede mamention. Minor.
4: Hello? Grabe ka pang astigong minor, Jong?
7: 17 years old.
4: Ti ba ilang? Ti ano man wala sang ginalinan, Jong? Nataypan lang nila. Sinumbag nila dayon?
7: Actually, may ara. Din pamangkot na itong
4: ay
7: natabo ni Abis ang tinanigdan nga Sabado, sang gabi ini lang ang Sabado.
4: Trini
7: sa may Celedesma National Highway, sakop na sang barangay ito, sining sulad. Ining biktima nga si Alias Wendell, sunok pa, nagpanglakaton ini siya, kay probably mahulat na tanis ang salakyan na kita GP, pabalik na dito sa Banwa, sang Balermoso, kung tunis na mo. Nagsunod gani ining tatlo ka mga suspect.
4: Uy.
7: Kasi niya sa ining tatlo ni duwa ang nagladak pa na muna si Antonio Barcelo yung ining minor niya si Alias Bebe. Suno pa kayo na sa mga nakakita ginliputan nila ni ang biktima at ang ining duwa ka mga suspect na din naglabay sa likod sang suspect kamuning nag
4: nagkarate.
7: Nagtapungol. Oo, nagtapungol sa iya kita GP. Naigo siya dito sa may
4: apipingig. Abot ko gidaw apipingig tapos
7: natumba siya. Pagkatumba niya nabuna lang iya sa ulo. Amo to nagkuhan gulpi nagkirig.
4: Amo na nga sang ginhuyapan. Amo na nga ginhuyapan. Huyapan ko tong migo mo sa portioner ya para akong magkirig. Hindi siya maano. Na?
7: Gapisan maya to mo.
4: Oo.
7: Dahil kapakabuot maya.
4: Ha, nag-uki na to siya.
7: Ari na din naman di siya.
4: Ha?
7: Oo, ari di siya.
4: Tiyo, okay, bagong buhay na to mo. Why na to ga kasino? Why na to? Kagway naman sa motor.
7: Why na?
4: But anyway, Jong, ano gani, Jong, inang... Ti ano ba ilan kaso sang pamilya?
7: Amo na ang ginapadayon natin sa mong ginausisa. Kaya ilang gugay na istorya natin si Police Captain Rodney Salon. Akselo, paway pa man abi nagkatudri ang pamilya ning napatay.
4: Kaluoy man, no?
7: Basi karon sa hapon.
4: Uh-huh.
7: Basi maabot. Di naman kot kita ano gidayhan ang posible nga rason. Sino sa kay Police Captain Rodney Salon na may pagbinaisay kita
4: GP. Ay, amo na gali.
7: Ang suspect, o kay... Allegedly, daw may ginasukot ni ang biktima diri sa mga suspitsado bla kwarta kay may ginbakal siya dira sa kinanayon nga lugar. Ti namangkot kita kay deputy kung ano ang ginbakal, ti wala man ma-state or wala man matumod kung ano ang ilang transaksyon.
4: Namangkot
7: naman kita kay na dito sa lugar.
4: Mm-hmm.
7: Ano gid bala ang transaksyon?
4: Grabe ka, grabe gali ka, id-id kaya mangusisa yan, oh. Jong, ikaw pala ay super id-id mangusisa, ha?
7: Nabalaan natin nga.
4: Parang nagpapakitang gilas ka, Jung, ah. Ang id-id-id mo, ah. Oo.
7: Hindi, kasi siyempre gusto natin mabalaan mula kita, GP. Kung ano ang...
4: gusto mo maningad-tingad?
7: Oo.
4: Oo.
7: Legitly, may kang tanan sa legal nga droga ka kita, GP.
4: Kaling
7: biktima, suno pa, permi ginadra iagali sa may barangay 2, kag pag magmanaog na siya sa salakyan, ginalakat niya na dito pasulod sa barangay 5. Tiyang barangay 5 na kidiri sa siyudad ng San Carlos, kita GP, well known na diri niya drugs store.
4: Drug store. Oh. Ang San Carlos. Oh, sugit na ka kay Mayor Gustilo, ha?
8: Grabe po.
4: Ginambalan mo ang iyang siyudad ko na drug store, ha?
7: Hindi, isa lang na yung barangay.
4: Tibisan po ang kalauay na yung kalauay niya, balon mo yung drug store, Jung. May patani, kinambal mo lang akuan nga drug depot.
7: Amo man Japon.
4: At dito ka hindi ay mo nun ya. Ang drug store.

0: Oh,
1: Eh, nasakal siya, allegedly,
0: ambog li na gurong sulok to niya to.
1: Oo, allegedly, nagbakal siya 500 pesos. Eh,
0: grabing mga radar mo sa investigasyon, Jung, no? Grabe, no? Believe ko sa imo, ha? That's great. Oo, that's great. Oo. Te?
1: Oo, nagamayan siya sa 500 pesos pala nga putos.
0: Oh, ilian na, no, nito chupi, nito kagamay niyaw. Do astali do tingalan ni do tingalan.
1: Oh, ay ay. Linta nga ang sa tawas.
0: Do mo da. Amo to gali nga nangakig siya kay pang ilok gali ang gibutang para sa ilok, para gali sa baho nga ilok. Hindi na pang yup-yup. Ah, anti amo to sa ginsukmaan ya. Ginkarati siya. Ay, luwig-lawig, pag itigil-istorya mo ya, ubuson mo gigali ya. Luwig-lawig, kakaroon matapos. Dito na ta sa punto, nga gin-karate na sa.
1: Ate, amo na si Pabrito, gin-karate siya.
0: Gin-karate siya. And then, naigo siya, kag nalipong, natumba, nalampos ang ulo. By the way, Jong, may mangkot ko si Imo. Ang aton sniper ready na to.
1: Ano?
0: Si Migo mo to blang sniper bla to may police blang away patay to pakudak kag i-post sa Facebook bala.
1: Sino man?
0: Ang sniper mo blang may long arm to nga sige pang may scope. Gado ma training siya sa Marines. Aba ina lang da Jong. Robby, gaw sang imo memory subong Jong.
1: Na nag-loading ko.
0: That's
1: Now, nag-loading ko. Sino ko man?
0: Bayi na lang gani. Bayi na lang gani. Dabala, ah. Kapamuyong na to. Kapamuyong na to. Karo, madisgrasya naman to sa motor. Madisgrasya naman to sa motor niya. Oo. Bayi na lang to. Bayi na lang to. Oo. Aton to. Aton to, Jong. Jong, aton to, Jong.
1: Ate, ho.
0: Aton to, aton to. Ti, sige, ate. Ano, ate, ano karo ng pinaka-latest na?
1: Si Y pag i-defensive, hindi ko lahat man subong ang PNP.
0: Nga may maklaim.
1: Complain.
0: Oh,
1: okay, sige. Kung disinido ang pamilya, pasta ka ang sang kaso homicide, ining doa ka mga
0: natural.
1: Kado sa subong, ang ining suspect niya si Antonio Barcelo yara sa kustudiya sa PNP, while ang ining 17 years old na suspect, ara man sa guidance office, kagang isa, na wala na makilalaan, parayan pa nila nga ginapangita kay Pag-GP.
0: Alright, okay. Sige.
1: So ako na ang madulong natin ng report, silingaw to para sa 11 Mbps program, madulong sa ating sa D3 Baritex 700 Gun, Mighty Sea. Ako naman si Kikita Jong Barsales para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K-5 News, Atan.
0: Salamat Jong sa mga report. Liso kita kay Wilson, kay after 7 years, ara na, napasugaan na ang 80 ka mga panimalay sa Vista Alegre. Wilson, ini nga balita gindulong sang DTX Coffee Mix na miinomon, especially subong kung tigtuluyo na nga oras, mag DTX Coffee Mix ka. Jong, K5 News mo.
2: K5 News FM. Wilson, live report. Okay.
0: Mr. Jim Guy. Wilson?
3: Kita JP, matapos ang halos isa ka dekada, higayon na nga nataksan sa nga kuryente ang mga residente sa Purok Arauto.
0: Jong, Jong, Wilson, ipabalo ko lang daw. Ah, hasta lang takwa na. 45 minutes, ganto si Michelle. Ganto si Michelle, 5 minutes. Sige, go ahead, Jong. Wilson.
3: So, yes, kaya GP, so amon ano nataktan na sila sa mga kuryente nila. Kasi actually, kita ginino sa K5SFM ni Una, ginpalambot ang nareklamo nila June 16, 2026. Hindi, nagalalae na sa K5GP na nagatubo ng sila. Sini nga masakit. Kaangay na lang sa nga rashes, hapo.
0: Makaiha.
3: Eh, nag-antos.
0: Oo, kapoy.
3: Wala ko rin.
0: Tiyan mo niyo, si Mayor Greg ni ang nag-kwan sa ila, oh, nag-meeting sa ila, kapag ipabalong nga may kurinti na ka mo. Tiwai sila na mangkot. Why sila na mangkot nga asubong lang?
3: Actually, kay Pajipi, sa atin, sila nga pagpangusisa sa mga residente, maski pa paano, nagkapasalamat na sila ni sa tugong administrasyon.
0: Kaya doon, amulan niya ang nakapakurinti si ila, no? Nagligad, wala agad.
3: Amulan niya nakapakurinti.
0: Doga pabungo lang ang nagligad. Aro? Electrification project launching and groundbreaking. Tila ang gikon may mayor yang matingo.

0: kuha gidya nga mapakuryentihan ka mo. Abi mo bala dako nga bagay bala na pang hindi mo ni ma-appreciate pero kung ikaw na ang ara da nga pila ka tuig imo yang nga wala iya kuryente. Inablang sa piyak mo lang to bala balay. Sa piyak mo lang balay, may stereo, may video key, may aircon, may electric pan, may rice cooker, may washing machine, may refrigerator. Ikaw ya kinky. Kinky. Di ba? Ti ko di ma-appreciate mo ni. Very good eh. Tida mo, wa, mayari pa di gali sa bakulod nga wa ay pakuryentiyaw? Pa ang kuryentiyan, tatanan. Kung hindi sila makuryentiyan, kuryentihon tang in charge.
1: I-kuryentihon na lang din ang ano. At hindi pa dito, asay sinasang pagkasa, sila sa kuryente.
0: May kayuhan pagid.
1: Ging cover, kita dito, kaya hindi ka basta-basta nakatatakot sa kuryente kung wala sa nagkakaigo ka
0: papel. So siya ang nag, ang bakulod, ang naghatag sa mga papilis kag bagong akuntador, daw mo na?
1: Gin-cover na sa siyudad si 5GP ang permit.
0: Bawa ka very good, ka very good. Amo na iyo!
1: Permit sa office of the building official.
0: Kanami. Gin-wave na to, tanan nga mga problema, ang mga wave, gin-pang-wave na to. Kaya ang purpose na ni Mayor Greg, ang purpose ni Mayor Greg, dasigon, hindi na, damo pa kung ano, kuskus balungos, kuryentihan na dayon. Ang magreklamo, kuryentihon. Ang mamalabag, kuryentihon. Oo. Tiara na, okay na, pang. Tigaling, anon mo na. Okay, ara na. Okay, may kuryente na. Sika na. Dugay-dugay, brown out. Sige, ara na. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Ang bakulod, ara na. May kuryente na. Thank you, God. Wow. Dugay-dugay, na brown out, 6 hours.
1: Bro, kay 5GP, ang mga residente na siguro kung mag-brat at why na na sila, kaya nila ganit sa
0: po. Oo ah, why na na po, now ya. Araw-araw nga. Araw-araw nga nagligad, kaya nyo gani. Oo. Sige ah.
1: Bro, muna na kay 5GP, at least na tulpar ng ilang silingan problema, kay 5GP, no, na dugay na lagi na hingyo, may silang lagi na importante kita sa buhay natin ang kuryente kay 5GP.
0: Okay.
1: So, muna na, nalita natin, ikan sa pakulong si Government Center, nga ginadunod sa inyo, sa kaluan sa Mighty C, D3Bio, DTX500, kaga DTX, Coffee Mix. At natin, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko, kasalingawan sa Negros, K5 News.
0: Sige. Very good, very good. Kanami, gin-report una sa K5 na wide sila mga kuryente. Gin-interview si Mayor, natandog ang tagipusoon ni Mayor. Gin-paninguhaan nga makuryentihan sila. Ang tanan nga mga rekobikos nga kapadugay sa pagtakod sa mga kuryente sa pag-apply, gin-wave nga pali Mayor. Giganda si ganyo na, takde na to kuryente! Ati natakdan sila kuryente. Ahay, 80 gid ka mga pumuluyo ang nagkasuga. Kalikiti pagsigal, nga dugi-dugay brown out ta. Naka-standby si Michelle para sa Bayo Control kontra RSSI. Michelle, i-K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
3: K5 JP, kung may good news sa aton nga city, may araman sang good news.
0: At wow, wow. Ano nang good news sa probinsya, yeah, mang?
3: Ini sa wala katapusan nga away naton kay K5JP sa RSSI o kon ini mga red stripe top tail insect.
0: Ayo, ha pag pronounce Michelle. Do hindi ka lin sa call center, ano to? Red.
3: Nagwalabag sa bila kung sudaan.
0: Red, ano to? Red.
3: Red stripe top tail insect.
0: Red stripe soft
3: top tail.
0: Scale insect. O, da si Gabi, yes. Red Stripe Soft Scale Insect.
3: Soft Scale Insect.
0: Ati, aragali ah. Si Itan, kuro pa da si Gon ko ay. Tinaw, ano, paano iba yung control? Ang ining, ining mga insekto, bali... Ang insekto pang, bali, pamatian sila music para nga mag-ilinaway sila mismo makananay?
3: No, kakipag...
0: Ano man? Ano man bali pa higupon sila sang aso nga pag paghigop nila mga mahay sila tapos mapinatsanay sila sila mismo.
3: Pati may ang konsikang about the biocontrol ka K5JP ini siya ang gina-produce bala nga mga fungi kun ba ini sila ang gintangtawag nga entomopathogenic fungi.
0: Ara pagi budlay pagi ka term ano to liwat? Ano to?
3: Entomopathogenic fungi.
0: Okay. But si Lingon, amo ni siya ang gakos athlete's foot.
3: Fungi mo.
0: Hindi man, hindi man. Hindi niya mong gakos alap-up, hindi man?
3: Hindi.
0: Tianhon ni sila pang, ipang isa-isahon mo ni butang sa ulo sa alimpuduhan sang RSSI?
3: Ay, no, kay FMJ, tingin ko ano siya, gin-develop nga para mangin spray. Amo na siya ba lang
0: spray? Tika nami, amo to gin-spray ligad. Tipik-tibo, yes. Mang, nagkalamatay?
3: Yes.
0: Aw, abi ko na yung gaspray ang nagkalamatay.
3: Pila ka mga cadavers ang RSSI ang nagkalakitan kay FMJ.
0: Wow, kanami. At last ha, at last kakita. Tamang kwa na, kakita ta solusyon mga. Very good.
3: At least no, may ara sang kumbaga may ano ni tawag.
0: May agi. Ano, hindi na nabla. Michelle, may ilig kabla sa mga kinalalabasan. Do kalain, ayamang, bang? Hindi na nabla pwede sa ako ng mga muna mga word, ma'am, mga kinalalabasan. May agi, at least may mihura. Mihura, ma'am, mihura.
3: May mihura. Ano na lang ang kinalalabasan? Ito sa kina, basta mihura.
0: Nilalabasan. Ang imuya, may, at least may nilalabasan. Hindi niya, ma'am, pwede, ma'am. Hindi niya pwede. Oo. Oo. Ti, sige. Ti, anon to? Sigihan to ni pang spray ka pang spray.
3: Pila na ka mga baluwa.
0: Mang.
3: Yes, sir.
0: Nakita ko din blang picture, mang. Tigi, gid sa'yo, mang. Tigi, gid siya.
3: Siling ko sa'yo.
0: Himuan na lang na bala tigi. Bala nga ang RSSI pa na. Oh. Red stripe soft scale.
3: Tigi.
0: Red stripe soft scale insect. In short, tigi. Oh. Tigi na lang, ah.
3: Nagkalatigi so, ang mga tigi.
0: Nagkalatsugi ang tigi. Oo, very good, very good.
3: Tigi belt.
0: Oo.
3: Anyway, kay K5JP, tinami, gid ni.
0: Nami, ah, nami.
3: Oo. Report, dabali, sang nag-kwani ng mihura sang aton nga spraying sa bidog na Gross Occidental. Bantayan ang mga masunod.
0: Yes.
3: Nga report sang yes, sir.
0: Oo, yes. Okay, gid. Kaabot mo, gid, nga makanta. Naku, nga doon makanta. Naku, mang, ara naman, nakahulog na ko lima, mang. Nakahulog na ko lima. Oo.
3: Insert coin. Balita gikan sa provincial capital nga gidulong man sa aton sa Kaluan sa DTX 100 Mighty C kag D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: P3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisaki, pidya katama, diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Importante, magali. Dok, may sufisyente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
6: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglit. Kusang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ganaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
0: Dr. Pinoy
9: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids na nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
0: Dr. Pinoy
9: Squalene Capsule.
0: Masaliga, santo pa. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world
11: via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roha City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My puso!
13: This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3, Payo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo! D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
2: ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner,
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
16: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: GTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasing kapagdimula? Kalaman ang abiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! GTX 500! GTX 500! Ang pag-inom, kagpagmanigarilyo. Sa lawas, ang hindi maayo. Dapat, adlaw-adlaw, protektado. Mag-GTX 500! Aga, unto, kagabi! GTX 500! Ang pangbawi! Kag-super detox mo! GTX 500!

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat
2: sa mga butika.
3: Now, kanto kita sa talakayan naton all about sining gituag. Paano ang D3 Bio makabos kag makapabakod sa imong nga immune system? Tuod ba lang amo nila pagkaon? Tuod ba lang ang inyo dahang mga tamis among mga hilo sa imong nga immune system?
4: Nga ah! Ginahambal ko for me nga D3 Bio is the best combination, the best kind of vitamin D3 sa aton market. Why? Because of two things. Vitamin D3 and extra virgin coconut oil. That combination is divine. That combination works symbiotically with each other, no? Ang D3 Bio supports the immune system by vitamin D3, no?
3: Batman and Robin, Sir Boy.
4: Batman and Robin, gin sila, no? Gapan namin sa absorption sa calcium, phosphorus, and of course, magnesium.
0: D3 Bio!
4: Because of this, no? Nami ang sulod sa bones mo sa calcium. Remember, ginadulong ni ang calcium sa bone. Without vitamin D3 and magnesium, budlay magsulob ang calcium sa bone ta. Meaning to say, malagaw-lagaw na sa imong bloodstream. Uh-huh. Kung maglagaw-lagaw na sa bloodstream, no, it could cause unwanted contraction. So, kung tanani sila masulod sa tulaan mo, nami ang imo tulaan, lalo ng long bones mo that houses your bone marrow. If your long bones is healthy, your bone marrow is also healthy. Tiko nami ang imo bone marrow. Nami ang production sa ginatawag sa imo innate immune system. Nami ang production ni macrophages, neutrophils, monocytes, basophils.
0: D3 Bio!
4: Nami ang production sa adaptive immune system mo. Your T cells, your B cells, all of them. Nami ni ang production. Paano nagnami ang vitamin D3 sa D3 Bio? Because of extra virgin coconut oil nga upod niya, there will be better absorption of vitamin D3. Nga ah! Vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. It needs good fats in order
3: meaning
4: for...
3: Meaning pa, Sir Boy, kung nag-inom ka 1,000 ayo. Samantala, here comes si D3 Bio, it's only 300 or 300 ayo. Galing kay may upod siya nga BCO. Ang equivalent niya to, Sir Boy, 3,000?
4: Correct.
3: Amplified siya.
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Anuhon mo ang 1,000 ayo nga hindi ma-absorb.
3: Di anuhon mo 1,000 ayo nga wala man BCO.
4: Wala man BCO.
3: Hindi ma-absorb.
6: Hindi ma-absorb.
4: Hindi
6: ma-absorb.
4: That's why even 200 ayo lang na siya, it has a purpose. Why? Too much vitamin D3. Iwaswasan mo ba vitamin D3 lang yan? Ay, kiwan na-absorb, kiwan na-absorb, will cause hypercalcemia. No? Nang hypercalcemia nga, kung mag-overdose kasi na, delikado na siya, no? Pero kung sakto lang ang ayo sang imo vitamin D3 kag nami ang absorption, that is enough.
0: D3 Bio.
4: Why? Because extra virgin coconut oil will amplify the effect.
3: Vitamin D3 ang purpose gid niya is padamuon niya ang production sa tanan nga membro sang imo nga immune system.
4: Correct.
3: Amo ning mga dapat tani ipakaon mo before pa sa tanan mo nga mga tamis. Kay kung unahon mo ang mga tamis mga ginakaon, Sir Boy,
4: hindi absorb.
3: Ang matabo hindi maabsorb.
4: And the truth behind that nga ginahambal ni Dr. Ramil nga unahon sa lawas ta ang glucose over anything.
0: D3 Bio.
4: Ha? Over anything. Because it is a source of food. Let's go back to the basic need of the body.
3: That's energy.
4: Ang unagit sa pyramid of needs is food. That is our cell. Remember, we are just a group of billions of cells together. So, amo mangigapon ang batasan.
3: So,
4: food
3: so,
4: is really important.
3: Amo na, Sir Boy, nga, ang nakanami, may D3 ka, may upod sang BCO. Because that D3, siyempre, padamo niya yung regulatory T cells, mga regulatory ni mo nga mga macrophages, no?
0: D3 Bio!
3: Para at least, just in case, ha, hindi pa ma-penetrate ang imo cellula sang monolaurin, may pambato ka na, malikawan ang gitawag cytokine storm.
0: D3 Bio! D3 Bio! With physio!
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! D3 Bio! D3 Bio!
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio!

0: Mula gulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I'd be lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinanim sang gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinanim sang gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanim.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Babe, wake up. Morning.
1: Babe. Morning, babe.
0: Good morning. Mm-hmm. Very, very handsome. Gitsang babe. Kabisang bagong tao.
1: Ara ka naman, ha? Aga mo pa ako girinto.
0: Kitood kin man, ha? Abi mo, daw ka look alike mo bala si Boss Atan.
1: Boss Atan, gidya?
0: Gani.
1: Grabe ka naman.
0: Joke lang. Dali na. Breakfast na ta.
1: Babe, pwede karon lang tama breakfast. Gusto ko nga ikaw danay ang i-breakfast ko subong.
0: Okay na, ha? Later na lang na, ha? May obra pa ko. Basi malate ko na karon.
1: Sige na, please. Kagabi nagahulat-hulat ko sa imo nga labing-labing man ta, pero nagdiretso ka lang tulog imo ya. Sige na pala, babe.
0: Sige na lang gani. Basta da sigun ta lang, ha?

0: Man. Gani, mag-init. Tapos ka na eh.
1: Baby, sorry kid. Hindi na kid bimapunggan eh.
0: Ay.
1: Nag-ariya na. Sorry kid, babe.
0: Oh,

0: Ada tol.
1: Oh, tol. Ah, mo nang problema ko to ni. Ambota. Nagalalain na gani si Precious eh. Kay ako lang ko yung malipay. Siya ya wala. Mo nang duwa na kami katuig tol pero wala kami gyapon makasal tubtub subong. Kaya wala sa gyapon magbusong. Base wala mo nang problema ko tulaw.
0: Apo ni tol, oh. Magpapati ka, tol.
1: Tol Kinet?

Nagapalaminit naman ang lawas ko. Hoy, buisit. Buisit tulog na si Precious. Kay kundiin pa ito nga. Effective ng gininom ko. Dito naman siya kapoy. Kabudlay pangadaan po kahon si Precious po. Buisit. Na ano man yaman. Na, bah. Ang cellphone ko. May notification. May nag-chat sa akong sinubalay ni man. Oh, basahon ko be. Oh. Si Jamie man eh. Basahon ko be ang chat niya. Hi, good evening. Kamusta? Oh.

0: Ate Tol, kamusta? Effective man?
1: Oo, Tol. O galing. Gintulugan ko ni asawahon.
0: Sayang eh. Di karoon eh.
1: Oo, Tol. Karoon naman eh. Nasiguro ko nga hindi gini mabitin si asawahon niya, Tol.
2: Hello, boys.
0: Oh, oy! Amy! Hi! Dali ka. Upod ka niya sa amon, no?
2: Thank you. Bernie, wala mo gigin-replyan kagabi ang chat ko ba?
1: Ay, kakuan, kuanabi, natulogan ko. Sorry gid ha.
2: No worries.
0: Dito lang ko sa piya ka. Pa, excuse me.
1: Ay. Oh, Tol, ulakat ka?
0: Oh, atan.
1: Na, ano man to si Tol kinit man.
2: Pabay ilang siya ah. Mayo gani para mas solo ta ka.
1: Jamie?
2: Abi mo Bernie, until now, hindi pa gid ako makamove on hanungod sa ato nga duwa.
1: Jamie?

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasi ka pagtimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantos sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops

0: Babe, look at me bala.
1: Om.
0: Ang ayan man ko.
1: Ha?
0: Bago ni balang ginasukso ko nga 90s.
1: Wow. Wow. Ang ayan siya, good babe.
0: Amulang na. Babe, ulo ko. Wala mo nakitang kurba sa lawas ko.
1: Ha? Ay, kukuan... Babe, kapoy ako eh.
0: Ngayon ba ta? Kablasin mo, Bernie mo? Bis nga, may gana ako tanin sa bong pro.
1: Babe,
0: ano wala ka gana?
1: May ara man eh, ugaling base kung mabitin ka naman bala.
0: Bootsin mo ta, bala ka da, tulog ta.
1: Oh.

0: Bernie, nano ka?
1: Kakwan, wala. May ginapaminsan lang.
0: Nanungod bala sa atin sa to?
1: Ay, hindi. Kakwan, parte ni sa amo ni Precious.
0: Amo bala? Ote, anong mabulig ko da?
1: Kwan, Jamie. Confidential topic ini.
0: Ano klase nga confidential, ha?
1: Ang sex life namon. Amo nang ina problema ko eh.
0: What? Amo lang na. Nga, sinong may problema, ha? Pasyara sa imo. You know naman, sang nangin kita sad to. Wala kita ka. Amo na, oh?
1: Jamie?
0: Basi kong kulang sa maneho, Bernie. Amoy na nga nagka-problema ka mo. Kung gusto mo, ari ako.
1: Jamie?

0: जेमी, ngase mo na himo ko naman. Kadugay gilisa akong mag-ariya. Sa kay misis siya daw hindi. Pero sa imo na himo ko niya.
1: Natuod na. Nainang karisma ko sa iya. Di pala, Bernie?
0: Jamie?
1: Ay, sapa.

0: Babe, I miss you.
1: Bernie, ah. Kapoy ko.
0: Babe, ari na oh. Kondisyon ako.
1: Ikaw, ya eh. Pero ako, hindi. Daso na lang na,
0: ah. Na ano man yaman? Kung ikaw ang may gana, ako naman ang wala gana. Pero kung ako naman ang may gana, ikaw naman yung wala gana.
1: Hindi na magdrama. Basta kapoy ko, period.

0: Jimmy.
1: Sige, sige, Bernie. Pumang kainin mo. Sige.
0: Oh, Jimmy, makabuluan ka. Ay, pa ikaw na lang ang limpakaslan ko mo. Tara na! Tara na! Shit!
1: Happy?
0: Of course. Of course. Sobrang ka-happy. Manibig kita na eh. Tapos, maimos kita kay magwadali sa motel ngayon eh. Mamahaw ta.
1: Tapos pamahaw eh. Mabalik ka di dayon.
0: Siyempre. Kuha naman builo ah.

0: Ano mo, sir?
1: Grabe. Sa pagkadamo-damo, masaging kuha mo nga food, Bernie, ba?
2: Siyempre, pang bawi-bawi bala sa puwersa. Kanugon lang sang bayad tadi sa eat all you can kung jutayon ta.
1: Kung sa bagay, you know naman, para balik naman ang puwersa ka ron, di pala?
2: Siyempre, amugin na eh.
0: Ano mo, Precious? Dito sa piya ko? Daw kagutokin eh. Oo, dito pala sa piya ka table eh.
3: Okay, dito ta. Ay, aridiyo, aridiyo.
1: Hey, Bernie! Nanon ka?
2: Si Precious, may upod niya lalaki kag kadako. Kadako sang lawas. The bodybuilder? Ay, hindi pwede ni.
1: Nano ka? Kagina pa ako nagatawag sa imo. Duga ka ulungan ka, haw? Sino ginatulok mo sa unahan, ha?
2: Kukwan, wala. Jamie, excuse na ya. Mapasiyar lang ako. Anong himuon ko siniman? Palapitan ko bala si Precious. Pero upod ko man ang kirida ko eh. Bahala na. Palapitan ko sila. Ari na ako sa nahamtangan nila.
3: Tuod ka?
4: Oo.
3: Ang minagali.
4: Oo. Karon bala, i-try ta?
3: Sige.
2: Ano ang gusto nyo i-try?
3: Babe?
2: Ha, Precious?
3: Ikaw? Anong ginabuhat mo diri?
2: Ikaw ang pamangkutan ko. Ano ang ginabuhat nyo dire?
5: Hey bro, what's up?
2: What's up sa kagago mo eh?
3: Ay, Bernie, hindi ka mag-skandalo dire ha? Nagsala ka sa ginapamensar mo. Coach ko ini sa gym. Kag ikaw, sino ang upod mo dire? Ngaari ka di, ha? Kag nga wala ka man nagtawag sa akon kag nagpahibalo nga makadto ka galing dire.
2: Amo sinang ipamangkot ko sa imo? O galing na unahan mula ako eh.
3: Ah, gali. Pwes, sino ang upod mo? Kaya ako, nakita mo ng upod ko. Ikaw, ipakilala sa ako ng upod mo. Ipakilala sa bong!
2: Oh my, Precious!

Speechless ako sang mga tinion nga ato. Lunsay kami may mga sala nga duha ni Precious. Ina tungod sa lawas nun nga kalipay. Nagprangka siya sa akon nga may natabo na sa ila. Kag ako naman ginsugid ko man kay Precious ang nahanungod sa amo ni Jamie. Nagbulagay kami in a nice way. Sa subong, nag-aupod kami ni Jamie kag sila naman sang coach niya nag-aupod man. Amugid siguro ini ang kabuhi. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Bernie.

0: Kababayan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Istoryahan ta ang isa sa mga problema sa madamo nga problema sa baga. Nga makabig life threatening. I'm talking about emphysema. Ano bala ini nga klase sang problema sa baga, Dr. Ramil?
6: Ang emphysema, Sir GP, ang isa ka sahi sang chronic obstructive pulmonary disease or ining gitawag nila COPD. Ini man ang isa ka progressive lung disease. Masilingan ni ka progressive, Sir GP, meaning mas nagalala samtang nagadulawig or nagadugay. Ini ang bangod sa pagka-damage sang imo nga alveoli. Ang magamay nga air sacs kundiin nagakatabo ang exchange of oxygen nga aton ginaginhawa kag ang carbon dioxide side nga aton nga gina-exhale. Ang lain pa, ang selula sang lungs ang primary target sang free radicals. Kag ini ang mas selula ang susceptible man sa gitawag nila nga oxidative damage. Gani, isa sa mga manami nga prevention for lung disease amo ang mataas nga antioxidants coupled with immune system booster ang combination sang DTX 500 kag Mighty C ang pinaka the best nga option for healthy lungs.
5: Kung pabayan nga maglala ang damage sang alveoli, nagakatrap ang hangin sa sulod sang lungs, leading to hypoxemia o kon manubo nga oxygen level sa dugo, kag hypercapnia o kon mataas nga carbon dioxide level sa dugo.
6: Isa ka seryoso nga klase sang balatian ang emphysema, Sir GP. Suno pa sa mga pulmonologist, daw kaangay lang na nga naibanan sang pulo katuig ang imo kabuhi kon may emphysema ka.
5: Grabe, ha?
6: Especially da ang mga palasigarilyo, ha? Imagine, 10 life years, ha?
5: Ang iban?
6: Oo. Isa ka dekada nga kabuhi ang madula, ma-enjoy mo panatani upod sa mga kabata mo. Protection from oxidative stress ang aton kinanglan agod. Healthy ang aton lungs. DTX 500 kag Mighty C lang ang permigin nato imnon. Kadako gid niya mabulig sa imong baga, Sir GP. Hindi lang sa baga kundi pati na tanan sa mga organ nga ginaatake sang oxidation.
5: Ang sintomas sang emphysema amo ang masunod, no? Shortness of breath, wala nagakagdula ang imong ubo, damo blemas, may wheezing sound, no? Do asthmatic balang sound. Masami may infection sa baga, gapala nakit ang dughan, may cyanosis kung nagablo ang bibig kag mga kuko, bangod sa kulang sa oxygen sa dugo.
6: Tantawab lang ipikto to sa mga radiation, mga kusang oxidative stress. Ang pinakakontras baga, sigarilyo. Ang pinakakontras mata, radiation. Guba po ang mata. Amo na nga, muna ka importante, kung may mga problema ka mga subong sini, nga ginaguba ng imong mga organs, kanto ka sa klinik namon. Kag, syempre, resitahan, guys, na sa ginaresita na Sir GP ang DTX 500 kag ITC. Balo ka, Sir GP, hindi nila dapat mawalaan ang emphysema bangon ini ang sara nga mahulog pakadto sa gitawag lung cancer kung imon ni siya mapabayan.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
7: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
5: So, anong dapat timuon, Dr. Ramil?
6: Kinahanglan ang pila ka mga lifestyle changes. Una, tiyuntat panigal rilyo. You have all the right to breath, clean air, regular nga exercise. Ini ang nagaprevent sang muscle atrophy bangod sang disease progression. Kag inom gid DTX 500 kag Mighty C.
5: Of course,
6: amo na ang goal naton is indi tiya dapat magbalatian. Kay kabudlay gid bala ginahimo mo bulong ang DTX 500. Iba blang prevention, iba ang himuon mo na nga bulong. Ang DTX 500 kay Mighty C. Kaya nga man, kung preventive, one capsule, two times a day, okay na na. Pero kung kuana, therapeutic, di mas mahal. Mas nami yagainom kasi na, kaya gusto mo lang malikawan ang balatian. So, hindi pa man uli ang tanan. Protektahan ang imong baga. Hindi lamang sigarilyo ang kontra mo. Bisan pa ordinary nga ubo tugas ang bacterial infection. Kag pinabayaan mo. Ini ang may mga potential nga makaguba sang ang mga cells ang imong baga. Kung gamay tisi ka, bakod ang imong immune system, te hindi na iya magdugay ang kagaw. Dugangan pa, nga DTX 500 ka pa, may anti-inflammatory substances. Hindi maghubag ang baga mo. Hindi madamage ang mga selula sang baga mo. Mag-DTX 500 X500 gagmay ti si adlaw-adlaw agud mangin masulhay ang paginawa magahubin pa ang imo nga selula.
9: My family history ba nakamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500
10: ang may powerful compound
9: ganagapanubos ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: garantisado
10: epektibo
9: aramis
10: mo. DTX 500
2: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Number one, K5 News. K5 News FM.

Alas 3, 14 oras nga, po ng oras ay dito sa atin ang ating paborito nga kape. Huwag niyong kakaligtaan na sa ganitong nga panahon, malamig. Medyo malamig ho yung naging araw natin ng Lunes. Siyete ho tayo sa buwan ng September 2026. So, kape muna ho tayo sa mga coffee lovers natin. Available yung ating mga kape sa lahat ng mga coffee shops. Makikita ho ninyo ang ating Ditex Coffee Mix at sa lahat ng mga butika na malapit sa lugar ho ninyo nationwide. Ditex Coffee Mix at ating Ditex Premium Coffee. The Big Heads, Agent Jack here.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag's for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag's for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Gah, mag-joyride man tabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
4: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tika, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
1: Sakay ka, Kidia!
2: Siyempre! Naka-extend ko ya!
1: Basta sagad nga driver, extend, lover.
4: Extend Supplement for Men.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
8: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

Oras, mga ka-K5, alas 3.44 ng hapon at oras na para mag-take-o tayo ng ating DTX 500. Kapag kaubos, ipunha, lagnat at trangkaso, lagang huli nyo tandaan, mag-take-o agad-agad ng ating D3 Bio sa bayan ng ating vitamin C para mas maganda ang epekto ang mighty

nahuli niyo kung saan mabibili ho yan, ha. Para sa inyong libreng check-up o inyong kakaligtaan, ang ating klinika, the Alternative of Medicine and Wellness Center ay nag-overhaul ng libreng check-up. Bisita ho lamang sa pinakamalapit na klinika sa inyong lugar. Adios for now!

0: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga pungkot?
2: DTX Beauty Soap!
1: Magaspang mapanit?
2: DTX Beauty Soap!
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap!
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
1: Bakal na sa mga butika!
0: Sport Biotics! Makabulig sa pag-

0: dugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
1: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
3: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen.
11: sa nagkalain-lain na bahin sang ganito.
18: Pagpatay. Pagpangdugos. Pagpangawa.
11: Iningang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipan-sipan ang bag-o nga kasaysayan sa atong drama sa kaginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan
2: upunta sa imperno!

0: July, ibalik ina. Sobra ka na, ha? Tana na lang diri sa balay kawaton mo. Ay!
1: Kidalok-dalok sinyo mo. Payuan ka mo tarong, di ka mo mangatag.
0: Kay ginagasto mo sa shabo. Kung ibakal mo lang sang gamit o kung pagkaon, mahatag ako. Ikaw! Ikaw gid ang nagabuisit sa pamilya ta!
1: Oo! Ako nang buisit, ha? Kamo na yung mayo! Pega na blasportahan, ha? Hindi magbaranda, blasportahan?
0: Hindi ako maghalindiri. Hindi ako maghalindiri sa pertahan kung hindi mo pang ibalik ang pinggan kagyaho nga ina. Gino-order ko pa ina sa online shop?
1: Orderan ta kasi niliwat lang. Promise, sa subong, pasog, tilang ko malala. Hindi na ako mapabugat ni pa, eh. Sige na lang.
0: Ay, Diyos ko, July.
1: Nagabangin.
0: Kung masugtan ko lang ikaw, daw pariho lang aging konsinti ko ang bisyo mo. Ay, hindi. Hindi gina ko yung magsugot. Ibalik na sa kabinet. Ibalik lang.

0: あのね、
1: pinggana dama, mahal na.
0: Bilan eh.
1: 2,000 nga. Lapit na 4,000 bakal lulay.
0: Ay, sus. Anhon, kumani ang pinggan kagyahong man. Pwede mo lang ko na makabakal sa tag 50 hon sa mga supermarket. Baligyan na lang nanay sa iba na. Hindi ko na.
1: Nano? Brato na gina.
0: Hindi ko gani.
1: Sige na. Tag 50 na lang bilog. Anom kapinggan. Kagano man kayahong ha.
0: Sige na lang. Dason bala, magdala ka di. Iyong mga mayo-mayo ang mga items bala. Mapinggan kagyahong man yung imo.
1: Ayos ah. Nangabang ya.
0: Dahil dali lang ah. E, makuha lang ako sa bayad ko sa imo.
1: Wala gini pulos blas siya layla. No? Pwerte ka pag-iing. Nangabang ya. Ang silpo niya, rasa sopa, oh. Yeah. Tirahon ko na. Tonto ka, ha? Bagiin ka? Ari mo ay, langabang niya.

Kagwapa sang satsang pinggan nga ini kag mga yahong. Kag malahalon tuod mo. Mayo lang kina intuan ko man si July. O jackpot gid ako sini. Ibaligya ko ni bala sa online. Makwartahan ko ni sang dako. Makwartahan ko gid. Ay ana ka. Ang cellphone ko bala kay picturean ko kay ipost. Ay. Adi nang cellphone ko man. Dari ko malang to kaina, ginbutang sa sofa. Animalis nga, July. Gindali, yagurong cellphone ko ay. O, animal siya. Ay, ipapangita ko siya. Ha, animal siya. Basi gusto, yagurong nga, ipatira ko nila siya sa mga kilala ko di ay. Animal, Ged? Animal!

0: Ay! Dadali lang! Dali lang! Harap na! Ay, isinuni man nga daw gubunyagin ang pertahan, kuya man. Ikasakit pa nga daan sang balikawang ko nga naigo sa bangkok sang gintiklod ako sang animal ko nga apo. Ay, ano, Tani?
1: Ari si July?
0: Ay, nga, Tani, how? Ano ang kinahanglan mo sa iya?
1: Nagkagto siya sa balay, kaina. Kagintawat yung cellphone ko.
0: Ba? Ha? Ay, wala ako makahibalo sila. Kagwala siya dire. Okay.
1: Dadiin siya gali.
0: Daligid lang, ha? Kay daw nakibtan gid siguro ako mo.
1: May, ano ka nga, ano daw nag- kiang-kiang ka kag daw nagakuko ka maglakat.
0: Ay, kitiklod ako sa animal nga July. Kay ginpunggan ko siya nga maglakat, dala ang ali-ali ko nga set sang pinggan kag mga yahong.
1: Ate, kung wala di siya, ambala siya lihog na ibalik ang cellphone ko nga ginkawat niya, ha? Kay nagkagtuto siya kaina sa balay. Ipasalbid ko siya naton kung hindi ang pag-ibalik ang cellphone ko.
0: Ba?
1: Ipasalbid ko kinsa!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: K5 News FM.

0: Pahuya-uya niya ang animal, ya. Angay na siya, balion. Agod nga, hindi na makalindi sa balay. Kag makahimos ang kahuyaan nanta.
1: Ay, baho, hindi man dino. May tsansya pa inaang ang manghod mo nga magbag-o. Kung may balasulun gidman sa nagakatabo kay July Subong, wala na sang iban kundi ang amay ninyo. Ba't kung hindi tungod sa sobra-sobra nga pagka-istrikto niya, hindi man mag-amu-amu sila ang manghod mo?
0: La, pariyo man lang kami nga nakaagis ang mapintas ng mga kamot ni Papa. Wala man kuya na ginadikaw. Gago lang gid siya galing. Gusto ya lang gid yang gubuon ang kabuhi niya. Nakaapoy na gid ko na ya siya ya.
1: Kung may kwarta ka mo, amutin nyo na lang ako. Kay iprinda ko ang pensyon ko para mabayaran ang cellphone nga gingkawat niya.
0: Ate! Kita mo ha? Kita mo lang la ha? Kay ginakonsinter mo gidbimong.
1: Boy!
0: Ipapriso na balala para madudla.
1: Kag para maglain agad, amo bala? Ha? Hala! Kon hindi ka mo ya magbulig, saluron ko ni tanan. Saluron ko! Mga wala ka mo siyang kabalaka sa manghod ninyo. Wala, gid!
0: Ah, bahala ka dala. Kabudlay si mo, intindi yun. Pagusto ka kung anong himuon mo. Basta ako, hindi na kuya magpailabot la. Hindi na kuya.

0: Sanaw ka pa mabag-o, July man? Ginataga na bala ako sa ultimatum nila ni Mama. Nga kung hindi takapag-breakan, kastiguhon niya ko.
1: Tilawa niya kastigo sa imo eh. Kaya makita ganila. Pangapinan ta kaya bibi ko. Ang sino man ang magpadapat sa kamot sa imo, ilista ko sa libro ni kamatayan.
0: Tubulay, og ka pala. Gusto mo ka sa impyerno ka makadto pilakadlaw?
1: Ha? Ah! Wala ko na punaw sa ginambal ng impyerno. Ululupon mi to ah! Ang gabang yan. Nga ikaw, hindi ka magupod para sa ako na, ha? Hindi ka magupod sa ako, ha? Pero upod na to sa impyerno, ha? Ako ang right hand kag left hand ni Taneng.
0: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Natakaan ako ba? Natakaan ko!
1: Nagabang niya. Anong siling mo? Natakaan ka, ha? Pagkakawin na siya ako, ha?
0: Gago, simo ka sakit! Buhibot-tod ko! Buhibot-tod ko!
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
2: Ano ba?
1: Ha? Wala! Wala akong malabot niya! Wala akong malabot niya!
3: Uy, siya may!
1: Ang may intrad eh!
3: Buhi siya!
1: Mga limo kikirong dugo mo! Gusto niyo?
3: Buhi siya ganay!
1: Pa?
0: Rodel?
2: Hi!
0: Rodel, please hindi ka na mag-intrad rin ha!
3: Hindi ah!
1: Rodel?
3: Kung wala kanya ginasakit, hindi man ko mag-iksina. Galing doon nagahinuros-huros siya eh!
1: Hmm? Agli! Di ikaw nang birahon ko yun, ha?
3: Hindi kayo gawaw? Wala persa? Amuli pa lang ang sumba ko?
0: Uli, ako lang! Hindi ka mo makitawa!
1: Animals!

0: Ala.
1: Oh, kusa!
0: Bagwa ako di sa prisoan, tabi.
1: May bagwa naman tayo po, kusa, oh.
0: Bagwa ako nila.
1: Ako na sa hako.
2: Mangita pa ako sang sarang ko nga mautangan sang kwarta. Kagbag-o ko lang ginprinda ang pensyon ko. Kay ibayad sa cellphone naging kauti mo. Ay, July. Baluoy ka man sa akon, ay. Tigulag na ako. Hindi naman ako pagpabudlahi, ay. Sano ba ako makapahuway sang ugta sa imo? Panubduma nga ako na lang gid ang nagaulikid sa imo.
0: Ay. Ola. Ini ka magkabalakala. Makapahuway ka gid la. Dali na lang la. Makapahuway ka gid la.

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epekti. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit angakon nga, lawas kag angakon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
2: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi, ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh. Available now.
11: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpabati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa ato drama sa kahanginan. Kinyugid makuhan sa pagtunaan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan upunta sa impyerno. Ginsulat kasi direksyon ni Nelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Proteña. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo song K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio. Para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
13: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
15: Number 1
14: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo,
0: serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: El Castigador!
17: El Castigador!
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador!
15: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador!
15: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
17: El Castigador!
15: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Jesus. May panitugan kak persipyo.
1: Mayong hapon daw, Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa 7 kita karon sa bulan naman sang Setyembre sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na mga suki naton nga mga tagpalamali sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagaungot ng 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa Bay CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod. And still, the official number one radio station, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Magapangalaga naman ng programang El Castigador. Haling kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Ginapunan ako sa ako sing mahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo siya kay K5 Raymond, the master Pogi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Alas 4:34 na may kakipay, but before sina, abi, liliunta, pila na lang katulog, bihaw, abi, 109 dias na lang!

0: ho, ho, Merry Christmas!
1: 109 dia sa labag kaki 5 Pasko na. Isining adlaw magkaki 5, no? Nangin isa ka ma, masiling naton na importante nga adlaw sang K5 News FM. Kaiti ang naghimo, kag nagpakapoy, nagbaka-baka para mangin successful man ang K5 News FM alin sa Radyo Bandera. Ang amon si nga Vice President for Operations ang nagahiwat karon sa iya sini nga ika GC pila sa 21 nga kadlawan.

Happy, happy S birthday sa among singa Vice President for Operations sa K5 News FM Philippines. Sa akong singa kuya. Sa the Fraternal Order of Philippine Eagles. Si Kuya Sir Eljan Castanio na nagahiwat karon si ika-21 nga kadlawan. Happy, happy birthday. Siya ni ang nagpanipon sa muntanandri mo. Diri sa K5. Iti sa tutuod lang sa una, no, malang ang amon sining estasyon. Hindi gani masapakan. Madumduman ko sa una, ginsugo niya ko. Nga magpangita balita sa sagwa. Ang tawag sa ako, madumduman, hindi ko ginmalipatan. Halin sa ba mismo sa isa man kaupod namon nga media. Yan o inyong stasyon, Radyo Banyera. Puwerte nga mga suya, puwerte nga mga persecution. But yet, we stand firm. Lagin pa rin dugan namon na sa pila kaulihi, mangin kilalaman ang Radyo Bandera kag K5 News FM na sa karon. Siyempre, ang undying support sang amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, nga siya ang nagasiling niya, hindi ka mo mag-worry ah. Akong bahala sa inyo. Akong inyo sininga likod. Akong inyo sininga pader. Padayon lang sa pagtrabaho. Iway mo namon ginatikal. Lang tawa kami subong manugpulo ng kabiktuig sa bakulod. May mga pasaring sa unang ating tatlok bulan ng amo. Hindi ka mo magdugay. Ruting naghambal na sila gali ang gintalanaan ng tatlong bulan. Sabong gapang wana, gapang balay-balay na kung din pwede kusulod. Pati dirigin is K5 ga, ulo apply na. Kamali kong gisama ka K5 mo. Hindi tabla mag-burn sa ngaton singa mga bridges. Kaya at the end of the day, basi sa ulihi, sagin yung kasuya sa tao nga abi ni Waiwai. Dira man lang kamo gali sa ulihi makagto. Si Sir Aljan, sa tutuod lang, siya giniyang nagtipon sa mga empleyado sa K5. Alin sa Radyo Bandera. Bago naman siya sininga passion, mabuang niya kung di kuhaan may program. Ya bala, di naman tapong programahal ang kublayan. Happy happy birthday Kuya Sir Aljan Castanio nga masiga Vice President for Operations. So thank you so much no Kuya Aljan sa imo sininga pagpadayon no sa pag lead sang network naton. And of course happy happy birthday man. Way na sang iban nga pinakagwapa. Sa tanan ko nga ihada. Siya ang pinakagwapa. Ang kukontra giba. Happy happy birthday sa akong ihada nga gwapa. Si ihada Dana Dominique Gravino Oy. Na nagahiwat karon sing ika 18 nga kadlawan man. Nagayumyuhom si Kumarikoy Salimar Gravino. Ang si Parikoy Rami Gravino sa may Dana's Highland Cafe. Happy happy birthday ihada Dana. Salamat sa pamahaw kahapon.

ng mga nadiskubrihan, no? Especially sa mga pangalan, madumduman nyo, may mga pangalan nga Piwi, may mga pangalan nga Piatos, ining panda, may pangalan nga mga panda, may mga pusa at matching sa 1685, no? Ka confidential fund nga nagbaton under naman sa kay Vice President Sara Duterte. Oh, sunod naman sa Philippine Statistics Office o kon administration, wala sang records, no? Ining panda, pusa kag matching. Halin sa kay Mary Grace Piatos hasta sa kay Tomas Panda, Timon Pusa and Tina Matching, oh, 1685. Oh, ang wala iya mo sa out of 2669 kami nga nalista nga nakabaton sang confidential funds, halin naman sa OVP office. Base niya sa PSA mga kakipay. Ti suno gani kay Assistant National Statistician Mariza B. Grande nga siling niya hambal niya sa kay Attorney May David Gracia nga mga pangalan kuno nga na-include sa liquidation nga mga dokumento sa Office of the Vice President sang DIP and the DepEd ang wala iya, no, sa record. Di may ready nga mga listahan. Abi pakita tablang kwan kaki 5 Adrian. May 25 ka mga minor di edad, no, nga nakabaton sang confidential funds. Ara 25, amo ni mga pangalan nga si Miko Alquizar. Si Miko Alquizar na bunag sa tung talikdan nga 2022. Di 2026 na subong apat lang sa tuig. Pero nakabaton siya sang confidential funds. Di mangkot kasing isa to sa prosecution. Di paano siya karon makwan? Paano? Anong mga information ang ibalik niya sa ginbaton niya? Mayara pagid nga si Beatriz Cuenca nga nabunag man sa tong talikdan nga tuig 2022 man. Mayara pagid Mikay de los Reyes nga ara sa listahan nga nakabaton nga nabunag sa tong talikdan nga tuig 2020. Araman si Marlene Sunga, napatay niya sa 1965. Napatay na pero tinakabaton pa. Kaya ang isa pagid ka picture ka kay 5 Adrian, ipakita ta. No? Amuning mga ari pagid, mga ngalan, no, sa acknowledgement receipt sang Office of the Vice President kag DepEd nga may mga death certificate na. Amuning may record sa PSA pero patay na bla. Meaning, confirmed nga mga patay na pero nakabaton pa. Una kita kay Marlene Sunga, napatay sa tong talikdan nga Nobyembre 2, 1965. Napatay na siya mga kakipay pero nakabaton pa siya. Base naman sa mga listahan nga ginpasa sa COA. Si Fortunato Salig, napatay sa tong talikdan nga Hunyo 29, tuig 2011. Napatay na, nakabaton man. Yari pagid si Emilio Sagan, napatay sa tong talikdan based on the records ng PSA Hulyo 28 tuig 2015. Napatay na ha, may death certificate na nga naka-record sa PSA. Kag si amo nang ngalan? Mr. Traya. Hindi ko lang paglawagon ng ngalan kay daw may kanggid sa pangalan sang kilala ko. Si Rodolfo Traya, napatay sa tong talikdan nga Mayo 4, tuig 2021. Based on the record kag ang source 3 ang PSA, sunod naman kay Assistant National Statistician Mariza Grande. Dinya mo ning mga napatay, may mga death certificate na, may mga record plus may mga minor di edad nga nakabaton. Amo ni subong ang grabe nung ginahaboy naman sang prosecution panel sa depensa kung paano nila mapanindugan ini. Kaya sunod naman sa impormasyon mga kakipay nga ginahatag naman sa database, no, sang PSA, wala isang record ining mga pangalan nga Mary Grace Piatos, kundi nadumduman nyo si Senador Ronald Bato de la Rosa nagsiling gito yun sa interview niya. Mapatay kuya kung ako yung mapamatuod kasi Davao damu-damu kuno family Piatos. Oh, di nag-exist na iya. Pero
Based on the records ng PSA,

0: sa database wala sang nakapangalan no nga bisan patay or nanuman nga may kaanggid o konpariyo nga ngalan nga may pangalan nga Mary Grace Piatos amuning hambal ni Ma'am Grande. Tisiling niya out of this 112.5 million nga confidential funds sa tenure naman ni Vice President Sara Duterte bilang Secretary of Education. Wala gid. Kag siling niya pagid nga tanan ina nga mga records base niya sa database ng PSA. So meaning, si base mayara mangguro mga pangalan nga wala niya ma-record. Kay ti hindi gid man tanan nga mga tao nagpa-record sa PSA mo. Diba? May ibang gani nga late registration. Ako gani, late registration. That was, na-restro ko sa PSA. That was 1996 mo. Pila na ko katuig, which is very, very late na ko yung na-registered sa PSA. Most especially, ni mga tao, blang layo-layo na gid. Nang hindi mo na masakaan, blang. Iwan na nagpa-record. Ang ibang gani, guro mga tribu, ay negro birth certificate na. Tibi mga tao ginmuan amo ni mga tamaran na bing maglakat sa banwa kay ti ano maano man sa banwa kalayo di man katultol so amo ni mga kaki 5 ang nasiling ni Ma'am Grandel niya very unusual no? Kag siling niya ini nga mga pangalan aside sa kay Mary Grace Piatos mga kaki 5 may mga unusual names man nga nalistahan o nalista sa dokumento amo ni mga pangalan nanday Arthur Baon. Baon o Baon? Depende magbasa, basa B-A-O-N. Ti kon Ilonggo nga pagbasa, ti Baon eh. Kung sa Tagalog, ti Balon. Beverly Claire Pampano. O, oh, ari do hindi pa halata. Kaya daw may piliedo pag runga Pampano, no? May harapagid, Matthew Caso. Doon tayo na mag-Matthew Matlianes ba? Matthew Caso. Ang Caso, blinding cheese. Matthew Caso, ari pagi ng unusual ng mga pangalan. Si Charles Sampaloc Jr. Perti ka aslom sa apelyido niya ba? Charles Sampaloc Jr. Sampaloc, as in Sampaloc, hindi ang sambag, eh, no? Sambag. Charles Sampaloc Jr. May ari pagid. Amuning ambal ko kina. Amuning paborito ko sa Lion King, bla? No? Atsak to Lion King na dalingid doon nalipat ng ko. Si Timon Pusa ayo ti si Timon kuwani siya mo ng sapat nga gamay nga nagasakay sa Leon ti si Pusa mo ni Gros Leon Timon Pusa tapos si Tomas Panda porti yung mga pangalan no? Tomas Panda Maxine Kalyos. Ari Kalyos do mayari pa di kito dumudamo ning mga may nakilala ko nga Kalyos ang apelyido. Oo, Kalyos. Kag iban pa mga K5. So mo ning mga bagay subong ginahaboy sa depensa. So I don't know kung paano nila ni Malutsan regarding sining mga issue nga gina ginapa-clarify sang impeachment court mga K5. Mga masubo diri ay mo ning duwak bulan lang oh. Ang duwa pa lang kabulan nga bata nga napatay no 61 years ago na. Ang pinakalaw ang kalabo ay lang nga pangalan eh, basi ko pareho lang ang pangalan kay kun sa pangalan sa tutud lang damo gyud pareho mo pareho sa kay Adrian damo pangalan ni Adrian oh may gantalaw man nga kilala ah, sa tutud lang akon gani pangalan kag apelyido pati junior may ara ko limak bilog record oh. Pag-check ko sa NBI, pag-check ko, may hit ko. Yan lang, sir, may kaso ka. Ano ko nung kaso ko na? Kabay pa nga hindi lang rape ay. O kabay lang hindi lang kawat ay. O kabay lang hindi lang pagpatay ay. Yang imodi nga kaso, sir, o kwan, ng nadakpan lang gamo, ano ni, gamaoy. Niya, may hit ka. Pero pag-check niya sa yung, ano ni, sa yung imong middle name, tila ini, pariyo lang yung pangalan, apelyado, pati ng junior, the third, the second, or the fourth, may kaangay ginaiya. No? Kay sinasin ko na, mahilig man ta maghimo-imo pangalan mo. Ang ibang ginasunod ng mga pangalan, may pariyo sa mga idol ta. It's a idol tabi si Kuya Eljan. Ti Eljan ang pangalan kay idol mo, pero lain niya ang middle name. Hindi man ay pwede ang Eljan Sukinyo Castanyo. Daw layo na gruspatad, pwede lang nga may Eljan Castanyo, pero ting middle name may kinalain ginayan. Eh, ang kinalain din ba kay K5, Duwak Bulan, napatay na 61 years ago. Ti patay na, nakabaton pa. And we don't know langid ang rason nga amuni ang mga pangalan, nga ginbato naman sa COA, and although ang COA naghatag naman sa mga warning or nag-issue naman sa ginasiling naton nga pagpaatag, no, sa Office of the Vice President and the DepEd, Office of the Secretary sa Department of Education, nga sanguna si Vice President Sara Duterte pa. So, may mga bagay nga dapat sila sabton. So, I know, ang depensa, may mga sabat madera. So, hulaton tagid kung paano nila malutsan ini. Kay ara pa, nagpatayin pa ang impeachment trial. Medyo malawig-lawig pa na yung mga kaki-five. Ini nga mga dapat, nga mga clarification o kung clarificatory information nga dapat naton, no, may waluan gid. E sa tutuod lang, nag-exist mo, no? Hindi man lang niya sa Office of the Vice President. Bisan, ano yung mga opisina sa gobyerno? May ara, ginaan. Bisan, ibusi si on mo, be. Araw. Hindi ko magpating, away kita sa may makapalapaw, ah. May nagpalapaw, ginaya. Galing iban, Pino lang be yung mag-giho. Orang iban, ara pa yabi sa dampig, bisang administrasyon. Kati hindi pa na isla makaukaw. Tikon maglain naman, magkambyo administrasyon naman, amo naman ang kaukawunda. O kayon, idig up mayad ang pipila ka mga records. Tidra naman, kinasuhay naman ha. Galing ko mag-amunin nga itong panghimanwa, mga K5, the way niya dilanto. Kay ti political prosecution, no? Kon pamilya to pamilya, ang mag-away diri. Tapos dalunti ang aton sing pungsod Pilipinas, ang gwa karon kitayang kakaipits ni. So dapat mga K5, mahinalungon kita ka magbantay sa mga bagay-bagay kay ti kung magbalos man. Let's say for example, ha, magdaog biyang si Vice President Sara Duterte sa magka-presidente, ati may kalalagyan, giding dapat may kalalagyan. Hindi ko magpating, hindi ni magkwan. Hindi ni mang laot man to sa nag-presecute man sa ila. Muna yung nature sang tao. Mangita, gina. But muna ganyan balsang iban, bisan ano mo ya ka sagod sang manog, no? Sagod sang isa kasapat, kisapat instinct nila nga mga gat mamuntog ginaiha. Pareho man pala sa isa ka sapat taw, no? Sa sapat lang ko anay mapanggid ak manog ah. Bisan ano mo niya ka sagod sa paliguan mo, oh? Magutom na ya, buntogon niya gid kana. Ti instinct niya sang sapat. Ting tao may instinct man, oh, may instinct man. Kay bisan mambal ka ti nagupod lang to sila ya, kay nag team building lang to sila. Ti nga muning natabo. Ti kay human nature ganisang tao. Alright! Ang lalaki kag K5 diri, lalaki gid la. Oh, kag K5 Rimuel kon lalaki gid. Ti what if natabo ang hindi pwede matabo. Alright! Pero natabo kag pwede na nga natabo liwat. Galain naman ang paminsaron sa iba, no? Mambing selfie nagpamati sa K5 News FM. Oy nga kun sining bayaw nga gwapo si Jason Marcito nagalantaw subong sa nga pagpangalagad. And of course nagpamati man, no, si Raya Marcito, si Tatay Rudy da, Nanay LC, Tatay Indot. Oh, Marcito, dra mismo sa Mayaban, wasang itigaran, nagpamati. Gid, si Ninin, si Romel, Rialin, si Peter John, si Nang Rio, Family Tingson. Oy, belated happy birthday kay Tay Carla, nagligad ha, wasang nang-invite sa akong nga birthday niya. Nagkaon sa lechon, may ako ginhagad. Mga kaki-five, mabuhay ko na commercial. Kaminom ko na isang klinika GTX Coffee Mix. Iting kapi nga may kapi ka na, may pang-detox ka pa. Magabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Istoryahan ta ang isa sa mga problema sa madamo nga problema sa baga. Nga makabig life threatening. I'm talking about emphysema. Ano bala ini nga klase sang problema sa baga, Doc Ramil?
4: Ang emphysema, Sir JP, ang isa kasahi sang chronic obstructive pulmonary disease or ining gitawag nila COPD.
3: Mm-hmm.
4: Ini man ang isa ka progressive lung disease. Masilingan ni ka progressive, Sir JP, meaning mas nagalala samtang nagadulawig or nagadugay.
3: Mm-hmm.
4: Ini ang bangod sa pagkadamage sang imong alveoli.
3: Mm-hmm.
4: Ang magamay nga air sacs kundiin, nagakatabo ang exchange of oxygen nga aton ginaginhawa kag ang carbon dioxide nga aton nga gina-exhale.
3: Mm-hmm.
4: Ang lain pa, ang selula sang lungs ang primary target sang free radicals. Kag ini ang mga selula ang susceptible man sa gitawag nila nga oxidative damage. Gani, isa sa mga manami nga prevention for lung disease amo ang mataas nga antioxidants coupled with immune system booster ang combination sang DTX 500 kag Mighty C ang pinaka-best nga option for healthy lungs.
3: Kung pabayan nga maglala ang damage sang alveoli, nagakatrap ang hangin sa sulod sa lungs, leading to hypoxemia o kon manubo nga oxygen level sa dugo, kag hypercapnia o kon mataas nga carbon dioxide level sa dugo.
4: Isa ka seryoso nga klase sang balatian ang emphysema, mm-hmm. Sir JP. Suno pa sa mga pulmonologist, daw kaangay lang na nga naibanan sang pulo katuig ang imong kabuhi kon may emphysema ka.
3: Grabe,
4: di, especially da ang mga palasigarilyo, ha? Imagine, 10 life years, ha?
3: Ang iban?
4: Isa ka dekada nga kabuhi ang madula, ma-enjoy mo panatani upod sa mga kabataan mo. Protection from oxidative stress ang aton kinanglan agod. Healthy ang aton lungs. DTX 500 kag Mighty C lang ang permigin nato imnon. Kadako gid niya mabulig sa imong baga, Sir GP. Hindi lang sa baga kundi pati na tanan sa mga organ nga ginaatake sang oxidation.
3: Ang sintomas sang emphysema amo ang masunod, no? Shortness of breath, wala nagakagdula ang imong ubo, damo blemas, may wheezing sound, no? Do asthmatic balang sound. Masami may infection sa baga, gapala nakit ang dughan, may cyanosis kung nagablo ang bibig kag mga kuko, bangod sa kulang sa oxygen sa dugo.
4: Tantawab lang epekto to sa mga radiation, mga kusang oxidative stress.
3: Mm-hmm.
4: Ang pinaka-contrast baga, sigarilyo. Ang pinaka-contrast mata, radiation.
3: Mm-hmm.
4: Guba po ang mata. Mm-hmm. Amo na nga, manika importante, kung may mga problema ka mga subong sini, nga ginaguba ng imong mga organs, kadto ka sa klinik namon.
3: Oh.
4: Kag, syempre, resitahan, guys, ang nasa ginaresita, na Sir JP, ang DTX 500 kag may DTC.
3: Mm-hmm.
4: Baluka, Sir JP, hindi nila dapat mawalaan ang emphysema bangon ini ang sara nga mahulog pakadto sa gitawag lung cancer kung imo ni siya mapabayan.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: DTX 500.
3: So, anong dapat timuon, Dr. Ramil?
4: Kinahanglan ang pila ka mga lifestyle changes. Una, tiyuntat panigarilyo. You have all the right to breath, clean air, regular nga exercise. Ini ang nagaprevent sang muscle atrophy bangod sang disease progression. Kag inom gid DTX 500 kag Mighty C.
3: Of course,
4: amo na ang goal naton is hindi tiya dapat magbalatian. Kay kabudlay gid balag nahimo mo bulong ang DTX 500. Iba blang
3: prevention,
4: iba ang himuon mo na nga bulong. Ang DTX 500 kay Mighty C. Kaya nga man,
3: ako preventive,
4: one capsule, two times a day, okay na na. Pero kung kuana, therapeutic, di mas mahal. Mas nami againom kasi na, kaya gusto mo lang malikawan ang balatian. So, hindi pa man uli ang tanan. Protektahan ang imong baga. Hindi lamang sigarilyo ang kontra mo. Bisan pa ordinary nga ubo tugas ang bacterial infection. Kag pinabayaan mo. Ini ang may mga potential nga makaguba sang ang mga cells ang imong baga. Kung gamaiti si ka, bakod ang imong immune system, te hindi na iya magdugay ang kagaw. Dugangan pa, nga DTX 500 ka pa, may anti-inflammatory substances. Hindi maghubag ang baga mo. Hindi madamage ang mga selula sang baga mo. Mag-DTX 500 gagmay ti si adlaw-adlaw, agod mangin masulhay ang paginawa, magahubin pa ang imo nga silyo.
2: Kampiyon. My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
2: Mag-TDX 500!
5: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
2: Garantisado!
5: Epektibo!
2: Aramis
5: TDX 500!
1: TDX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
2: TDX 500!
5: Nagatamo na ba na ang kulubot sa imo nga itsura?
2: Mag-TDX 500 na!
5: Masaminig ka palatian?
2: I-TDX 500 muna!
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka!
5: Mag-TDX 500!
2: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
5: TDX 500!
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio.
5: Problema sa tangkaso,
2: hinana,
5: sipon, kagubo,
2: tugas ang virus, kagbikrobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
5: puno sang lauric acid,
2: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
5: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
5: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
2: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
5: Mababaka sa mga butika.
12: Gadaragsa nga punggod.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
14: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan? Mag Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag Klinika Sport Biotics.
16: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
17: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko?
17: Di nakabaluman usik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Charmy. Let's go with the flow.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift.
8: OT.
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonnie Giscalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
11: K5 News. Welcome back mga ka-K5 sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:09 na sa hapon. O yung nagpapamati, subong si Jake de la Cruz. Good PM si Rods. MVCS Sapar, mayong hapon si Rods watching from Cadiz City. Nagpapamati man si Papang Romeo Macapas, si Binks Delphine, present lang kundi si SM Rods. Galuto sang lutik nga kalabasa. Baw ka namin ito. Helen Sumlingo, maying hapon man, Junimay Ritita, Javelosa Nash, Noli Dandoy, Nestor Dandoy, Sarge Bourbon, kag si Maida Guy, Dennis Perocho Lacson, maying hapon si Ron, si Kapamati man kami di, si Ma'am Mercy Martisano, Jorini Empinado, maying hapon si Ron, happy happy birthday kay Sir Aljan, and nagaungot man subong mga kaki-five si Numato Rolizel, kag si Joaquin Ayagan. Mayong hapon si Rod, samyaw lang ko sa mayong hapon kanay Joseph Unyot Niknok, kag Dagol, kag sa iyado ko nga si Nigel birthday niya subong. Oh, happy happy birthday ha, Nigel. Si Jun Ramos, Lydia Williams, si Roslyn Dilikan, nagpamati man. Kag si Papang Eduardo Juju Galuna, Maricris Navarro, kag si Papang Erning Poderoso. Check ko si kag Five Red Salgado. Masubo ni kwalita ni kag Five Red. May bangod lang sang inagaway bla sang amo ni nga tawag naton nga gakanta.
12: And now the end is near.
13: Wow. All
12: right. I saw it face the final curtain.
11: Gimo amo pa nang tingog. Bangod sang inagaway sa mikropono magka K5 sa kantahan nay o kon video kay guro ni video kihan guro ni. Isa kalalaki sa may banwa naman sa La Castellana ang ginbuno patay. ay nano ni ano ning inagawais la iya na turno or nano man. Check ko ang detalye nga balita gikan man sa kay K5 Red Salgado.
13: K5 News FM Live Report.
11: K5 Red, anong kanta nila?
14: Yes, good evening, Rod. Dumakasiling bako talaga may way ni Frank Sinatra. Rod, wala pa matubod kung doon siya kakanta. Basi wala, hindi kita malilimutan.
11: Or basi pwede man nga, utukso, layuan mo ako. Wala na?
14: Dako posibilidad kita, Rod. Or basi wala na,
11: di actually aside sini nga balita yung mga pagdalaon damo na nabi makarelate si iban sa mga video kihan damo na tabalita nga nabatian bangod naman sa inagaway sa nga mikropono pero ano ginibing natabo sa imo subong nga pagdalaon diriya sa bayang banwa sa Lakasiliana nga isa gidya patay.
14: O, Dricky Vimrod, sa kanamitan ko nakapadala sa aton sa picture, siguro nagkakuan lagid kay may ginatutukan, ikaw sa serite lang. O kagkaroon tingin sa bat kita na yung police lieutenant at ma-share kapuno ng aton si Deputy Chief of Police si K5 Rods. Kagdiring ginpatpat sa aton ni police lieutenant John Derek Kapuno ng aton si Deputy Chief of Police na Castellana TNP. Actually, K5 Rods, inisya na tamo kag sa impormasyon, inisyal impormasyon na nakuha sa aton si Kapulisan na nagigabi, nagkakanta-kanta, ining suspitsado kay K5 Rods, isa na nakachanggi samtang nagainom-inom. Why lagi may buluan kay Fabrons kung ano nga kanta, ginakanta sin eh. Pero hindi ko no video kihan eh. Uy. Possibly, ina balang do Bluetooth, balang may ara sa mikropono, balang kay Fabrons. Ay pati uso, nagin ba na sumbong eh. Yan mga portable nga mga Bluetooth speaker, tapos di may ara, narabi siyang cellphone.
11: May built-in sabing mic, no? Nga, upod na pariyo sa akon, namuamo na lang nabit-bit ko, aw.
14: Among gina Kevin Rods din ito, tinakainom na radaan din yung suspitsado. Kevin Rods, saging kilala nga si Alice Jumela, 21 anyos, ang nabi, ginguro pa urok-urok niya. Sang kanta, kanti, basi may ice, pinig ginainom, yung makahulubog, gilim noon. Tag plus, pagiguro, ti manamit, ining sumsuman. Tag sa pagkakanta, masiguro, ilang palang background sa video, wala nga may nakatupis-tupis, kinalagan, say God, sang bye-bye.
11: Abaw?
14: Tapos sa ginakanta, ding, something's telling me it might be you. Tapos, kulpi lang yan nga, umulhot niya ang biktima, inagaw yung ang microphone, Kitim Rods, na siya kuno makanta. Ang balas sini siyang suspect na, naginap ako, budlay na ako nakahinom, Kitim Rods. Ang tag-iya naman sa Changi, nagambal nga di ka mo mag-away. Pero galik iti gusto ginya Kitim Rods siya sa biktima nga kwaon ginya microphone. Tinagambala lang ang tag-iya sini sa Changi, pagpasinsyahan mo na lang may ang biktima. Kaya ti amo gina siya piramidya kung magkanto dahil sa Changi. Kung pinagyakanta ko kayo siya, maagaw sa mikropono Kitim Rods. Kanti ipabintura rin man ang iya sini nga tingog. Pero hindi makausgar ang tag-iya sini Changi kung sino bibalang namin isang tingog si ilang adwa Kitim Rods. Ang suspect mo na akong biktima. Pero ang gusto niya sa tagiya katsanggi nga tapuson ang tatunay kay para mauntat ang ilan sila nga away kay Kevin Rods. Dito, napaghimos na nina, ginpalakat na sila nga duwa para magpauli, nakibot na lamang ang pumuluyo dira sa may sitio mantuhog kay Kevin Rods sa Barangay Kabakungan nga pagpauli sila isang biktima, Sus Mario Sep, ginsundan sa ganit kasuspek. Kag dito, gintapumuloy ni siya, may ginsundan niya pa sa pagbunok kay Kevin Rods. Suno sa kay Police Lieutenant Kapunong nakaangkon sang pila sa liog. Wala kita kabalo kung bubuno o masiging huwa iya sining liog kay Kevin Rods. Kag nakaangkon pagin sang pila sa iya sining at sana. Diba tapos si Kevin Rods dali-dali nga tinagpalagyo iring suspitsado kag napaulag pauli sa ila sining puluyan. Siguro masin na marasmasan bala Kevin Rods kagana ulian guro na dula tuguro ang nainom niya si Ray. Ang muna kung gaan nga dumalagan ni siya kati 21 anyos pa lang Kevin Rods eh. Pwede kumparar natin si Ray siya biktima 36 medyo layo nga guwat siya galik siguro Kevin Rods pasi hindi lang bala ang nabiktima sini ining suspetsado mo si madamo na wala kagina potensya na sa pirmi doon daanan ba siguro ining biktima na puno saan ka ba na? Kaya mo na kukis ang atid na napuno na
11: or ba si may mga tema-tema na may mga hiligot anon na before nga daw na provoke to gibi ang suspect being nga daw do yung pangagaw kang perbiyaw tiya mo to guro nga bi dinuslakan isang buno kag Fevre din ang igo ya
14: sini isang biktima chan kagliog kag Fevre sa papauli na ni siya siguro agiratanaw mo na rin basimulagin tapungol siya natumba ni siya kag basigin sakyan bala si isang suspetsado kay Fevrod sir kag dito nga tigri mo yan ang krimen kaya basi palipot bala nga pagkuan sa riog kag post na sa kilid sa niya sinigat siya na dragin gamit yan ang patalom pero kay Fevrod kag inasang aga nagpatigayon sa hot pursuit operation ng atong sinigat na pulisana kag nadakpan yan ang suspetsado nga si alias Jovel Kikifimrod sa ilas siya nga puloy andra malabismo sa may barangay Kabakungan aga dito Kikifimrod sa wala na galing ma-recover ining patalom nga ginagamit sini isang suspitsado pero ini Kikifimrod wala naman sa kwando resistance nagsungka o nag-upod na ginban ining suspitsado nga si alias Jovel sini sa kapulisan natin Kikifimrod andra sa nakastilana makabig natin nga ting monitoring dira iya sa idal long ni Police Major ni Pilanggo dasig din Jackie Nimrodse kag ang kung may mga panawag dira gilayon na respondihan sa aton siniyag na kapulisan so ari pamatian aton si Police Lieutenant Kapunong ang aton sining Deputy Chief of Police sa Nakastiliana PNP yari
15: sir
16: yes sir mingapon
15: mingapon sir si Renz Legado sa K5 sir ito ginatagan mo siyang itlog kagkapi pagkanto ko na pala sir
11: dali lang why mo gid ma-edit no o kung ginapabati bati mo gid hungod sa akon why na yung madalas balita abla mga kapi kag itlog ni mga lalaki na ning imo yaw ha
14: Actually, yung aton sinigay ng padala kay Bruce Lain, give yung guru ni.
11: Ha? I-check ka na ilan din yung... Mayo lang ganit kaya mo itong na-play sa kapi kag itlog lang, ginutod ko na. What if kung lain bagi daw, sir, ako gali si Red Salgado, ito lang nagkagtuto sa kwan. Amo ginasa mo ginasa nga hindi amo ang recording.
14: Actually
11: believe ko ya kay Fevred sa imo. Amo na amo nang style niya nga para makuha mong simpatiya sa interview mo, ma-build ka na connection mo. Mabuild ka na yung rapport. Tita, nandang yung mga pasakalian ay. Wais lang ka ba, lobis ang trabaho sa media mo. Nga binila guro, hapos na mag-interview. Kaya gisatawgan mo ng mga deputy chief of police or chief of police. Hindi pa na yan na maghatag sa mga initial information. Pero tingala ka mo nga dasig ang K5. Amo niya si kang K5 Red.
14: Kaya pinatigayon ng madakpan niya ng suspitsado kag boss nga daw pag-igaigpot siya niya eh pagkapasakaan niya sa kaso ng murder bangun sa krimen nga iya sinigilihin mo kay Fevrod sa
11: so kaginaw ay sa mga hingagaw kay basi lang mag-lapse na ang reglimentary period kag Fevrod daw kag manaog naman ta sa regular filings na
14: kay actually kay Fevrod kagina siya nanakpan sa aga eh
11: okay kaya pa kaya
14: kaya pa kag timoto kagina pag video na, balok ka naman kabakungan kay Fevrod, sinila kita magambal. Kagati, abo na po nga ang kapulisan na ito, nagpadulong sa nag kag parati sigurado gid na madakpan kining suspitsado ka Kevin Rhodes.
11: Sige.
14: Sa mga Kevin Rhodes, ginatabyaw natin isang happy birthday ang atong sining Vice President for Operations, si Sir Elgin Castanio. Kagbatik ko, ari kami kaya si Kevin sa may home site. Kag may ginabutong kami din ba lang ang Christy nga panit.
11: Ang tawag ko na kay K5 Elgin, ano na ganing tawag na sa League of... anong ganina? Ang mga hero ganina? Justice League?
14: Lord of the Rings.
11: Hindi, Justice League. Justice League. Sino ganina ang nagapagtipon sa mga hero? Ano yung tawag na tawag? Si Fury? Ano gina? Nalipat ko.
14: Hindi ko familiar sa Justice League. Kasi meron sa X-Men.
11: Fury? Do siya nablangga panawag na pangwato sa kay Amuni. Tapos itipuno niya ang mga... Do muna si Rel Jan mo, di ba? Ti ikaw ginkwaya ka gintipon niya ta dio.
14: Gintipon niya ta.
11: Pero yes, why siya nagkwa kay Kagi 5 Ethan na?
14: Ha? Kolega ko si Rod. Hindi siya actually expertise siya ang pag-report o pag-balita kasi ako DJ ko. Nakibot na lang ko yan. Nag-reporter. Magkilala ko mga DJ. Ah, si Rev. Yan reporter. Nag-indi na sa DJ.
11: Pero in a way, amuning time nga magpasalamat kag Tamyaw sa aton sininga boss, no? Kay Vice President for operations, radio operations, si Kiki 5 Elgin. To, happy birthday na da. Pero ti preparahan mo ko da karon da ginabutong-butong nyo, dapat may pain ko da.
14: Karon da kinuro sa may dalong taytay, di ba? Kilala yun na di. Ti, do ka namin, naging guripato na sa dalong gan. Crispy na yun.
11: But anyway, salamat kay Kiki 5. Follow up na nabuhas ang stabbing incident. Tara mismo, may banwas ang lakas nila na. Patutukan muna buwas ha, para at least makalagaw-lagaw kamando kag makakuha sa information sa pamilya sang suspect kag sang biktima, and at the same time sa kay bro ko Police Major Romulo Hipilanggo the 5th.
14: Yes, correct, Kevin Rhodes. Okay, sa mga pagsiring balita, kabudulong sa programa ng El Castigador, kabudulong sa atin sa Power 3, gaton siring DTX 500, Mighty Seek, Clinica D3 by UNVCO, gaton man siring DTX, Beauty Soap, and DTX Coffee Mix, nakakatika na, nakadetox ka pa. Kaupon sa patrol ka K5, Barty di Maisip, ako naman sa K5, Ren Salgado. Para sa kapyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingaman sa Negros, K5 News FM.
17: K5 News FM, live report.
11: Madamo salamat kay K5 Red Salgado ti masubo mo ning damo-damo ni gidya kami na batian sa nga mabalita. Iban dira sa mga video kihan. Inablang kundi may ara na limit nga tagpila ka songs lang per table. Ang iban niya gasulubra mo. Ting iban ka kalingan na. Especially isang nagakanta kundo pariyo sakon Black Libagon.
18: Oho.
11: Una na huya og sa magkanta wag ko ginatapos kay basi Black kun pagbalikid ko may butilya na nga mag handos blasako naw. Inablang kakanta ka, gahimu-himu kay muya tuno. Tapos gahimu-himu kay mo lyrics. Damo-damo niyo, especially kung makainom na. Tanan ka ginakanta na mga oldies mo. Ay, sudulay. Mga dililay-lay. Mayaray ba niya kanta yun na palawilaoy. Oh, tiyo, kailan na kung nami katingo, gito na matian. Pero kung ikaw ang gasunod na gahulat, tapos ang iba, tatlo labi ka songs, imuya, ay muon mo yung pulo. Hindi niya kabulos ang piyak na lamisa, tiga tinulukay, tiga, kwa na, tiga pasiplatanay na na, tiga hanaay. Asa maglabot sa puntong magilinaway. So, muni siguro ang nagtabo, or aside sina, basi may mga personal silang nga mga grudges. So that's the reason why nga tiimbestigaran man sa ngaton si nga Chief of Reporter Buas. This time check na ton si Kagi 5 Wilson Villana. Ang aton si nga 911 lokal ang ginlunsar sa Bacolod. Pero ti pila ka mga prank calls kag pagpangayo nabaton. Nabaton sa tawag sa ang hotline. Mayara ang isang joke bla, mga prank calls. Manawag mi, hello sir, may hold up di, diri sa kwano. Pagkagtos ang pulis, wala man. Ti damo-damo na nabaton. So, why gid pulos to ng SIM card registration act. Duway ano, duway Japon pulos. Damo Japon sa mga cybercrime. Damo Japon sa mga scam. Wala Japon niya ma do naggasto lang kita sa mga kwarta kag tion nga paghimo sina ngalay. Duway biring mo. No? Amo na tapat na ginaya ubra sa mga congressman. Pautok amo dabla. Kung anong pwedeng kayuhan nga matags pumuluyo. Hindi kang ilagi na pautukan kung paano makapangayo eh. Paano makakuha pundo kag makakawat sa gobyerno? Mahuya ang damo. Para si kagipa Bolson Villan na kay check naman to karon kay duging kay una tong narustak man nga kuno nga footwalk nga dalom do kwan hello katama kagipa Bolson please stand by
18: K5 News FM live report
11: kagipa Bolson ibalita mo
19: my body
11: ay wow. Ah, gusto mo guro nga may matabo si mo das kilid mo ay.
19: Sulod ko din sa admin, tanti ko ako di ko ipo.
11: Si Aryong ma kwan si mo mabuno si mo da.
19: Doko din yan, isto ko din sa ilang ang duwa kay Pedro. Napuliya ko din.
11: Basi makanta ka. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rule. Ha?
19: Manawa ko sa 911K5 Road. Speaking of 911K5 Road, no? Kinunsar na din sa siyudad sa Bacolod, ang localized niya 911. Pwede kita katawag paagi isang local language, iligay nun, ang magasabat si Ninok. Direkta inig ang pagabatunon sa may command center, no, sa CTRM. O, galing lang, may nagtuhaw naman yung problema kay Five Roads, no, sa ining hotline. So, kinpayag ni Dr. R.D. Pornan kay Five Roads nga aside sa mga emergencies nga tawag, nga ilag niya gilayon niya ginrespondihan kay Febros, nagkakabaton pag sila sa Giyapon, saan tawag ka kay Febros nga prank call sa kagaliin pa niya pinasahe pag iyong insidente kay Febros, manawag kasabat ka kay Febros, why man nagkahampal kung ano nga sistema. So ginobra nila kay Febros, tawagan nila liwat, but still, masabat ang number, pero wala man sa Giyapon nagkahampal kung ano. Kaya amo na ang ginatubang sa mga problema sa isang hotline sa 911 sa Kipa Bros kasi ginahampang-hampangan.
11: So in short, tiway pulos 911 ta? Anong butsilingons na?
19: ang 911 at Kipa Bros na so far na nagka-respondi.
11: Hindi, ang ginamin ko, anong mahimo naton nga resolusyon if that happened, if that ano, matabu liwat ka Kipa Bulson biyaw?
19: According kay Dr. Lani Pornan kay Ferros, may records kung sila sa ili ng mga number na nag-prank call sa may ilas ng system.
11: Oh, kaga what's next?
19: Kaya ginapadala ini nila ang records sa kay Ferros sa National Telecommunications Commission
11: upon
19: NTC kaya ipablock ining numero kay Ferros sa hindi na magamit. So that's why nga ginapaandam.
11: Pablock lang? Hindi dapat for investigation. Eh, paano ito nakaroon matap na? Biyaw? Eh, it's very simple. Hapos siya magbakal sang SIM card sang sa iban nga mga cellphone da naka-connect na sila GCash mo, sila nga mga ano da, nga mga account na. So dapat pa imbisigaran. Hindi iya kami ipa-block lang, nakulangan ko isang request eh.
19: Amo man ang iya sining gipaya porque entendi siya na kay Five Roads was na block, hindi na ginaya magamit ang numero totally sa NTC puti hindi mo lang galing imahibaluan kung sino ni ang naga prank calls ni ka agot na trace pala ka ni kay Five Roads sa kagatugang pa sini kay Five Roads ang 911 emergency purposes lang ini siya tani o galing lang may nagatawag man kay Five Roads sa 911 nga nagapangayo sang bugas, nagapangayo sang gatas, nagpangayo sang groceries kay Kay Pedro. Kag na iya may spray, ina iya nga hotline nga directly naman niya sa local government ang Bacolod. Amo naman ini siya ang 0347 479 6110 kay Kay Pedro. So dira mo na itawag naman kay Kay Pedro kung may reklamo.
11: Tinaya man ni Jabol na kay Kay Five Wilson dugay kubla sa BPO. Hapos niya kabisa sa US kay Kay Five Wilson, may mga transferred na i-transferred call mo lang na mo. Let's say for example, if ang nagapanawag ang may problema, nga pangayo bulig, pangayo tabang sa ilabugas, Hapos mo lang niya mag-transfer. Di ba? Kaya ang nagataong, nagaman sa 911, tao man. Lain lang na ang nagamanda, EI. Oo, oh, nga pila ka natawag, way diapong kasabat, amun yung laway da. Pero kung ang tao ang kaput nira, as in tao ya ha, hindi iya artificial intelligence lang. Hapos lang na iya. Kag kung ang tao gimbutang nila da, kabalo mag-ubra. Kabalo blas ang ginaubra nila, hindi hampang-hampang, sagi diya kampang sa cellphone ang ginagamit nila. Kasi siyempre, way masang monitoring, we don't know lang gid. So pagtawag sina, i-divert mong call eh, sa ilumuspiak, dasig mo lang na.
19: Yes, K5 Rose, so amo na nga ginatutukan, kitin nila, no, ang amo man na sistema, ka K5 Rose, kati mayo man, kiti may command center, diri sa CDRMO, kaga tanan nga record sa K5 Rose, yung sigida, magasulod man sa ina nga, sa ila, sini nga system. But, amo pa na karoon ng incheck, kiti one week pala ng K5 Rose na full force, ini ang 911, kagambal man gani ni Dr. Pornan, nga, kiti, syempre, limitado, malang ang personnel pala ka K5 Rose, nga nagakaters ng call. So, if ever, ginman nga mapuno, ini mga personal nga may pariyo nga may gina-istorya kay Kifebrol sa Sigida, matransfer ini siya kay Kifebrol sa Negros Occidental naman niya nga command center kay Kifebrol.
11: May so, mga tools kami sa una kay Kifebrol so nga nagamit, although nga very mahal lang gid mo. Mahal na gina-invest bi sa mga call center company, nag-invest na, may mga tools na, may magatawag sa amun nga malocate na mo ng area kung sa din dayon mo. Oh, pag pag number ang ginagamit nila pagtawag, mabalaan na muna kung sa din sa nga lokasyon. Ano da nga street, mabalaan na kay gagwa na diyon ga pop up na diyon sa amon sing system ang pangalan. Pero kung mga new caller ka, kag gamiton mo bing sasagwa ka lang ginang uso pa nang sunang gapang ano ka bla gapang arkila, ano tawag na? Gapang hulam ka lang cellphone ka mga kwan, ma-identify man japon kay Kipe Bulson.
19: Matrace
11: na. Yes, oo. Galing kiti ay dugay nang kuntaguntat sa BPO. Amo na nang ginagamit kag ginausar sang US mo. Sa aton way pa di kalabot.
19: Way pa kita.
11: Behind kita katama for 10 years guro sa US. Oh. Sa totoo lang, behind pa ta. Kaysa una, subong ding ang aton ding mga sensor-sensor di ay isang una dugay na dito sa US ya. Gapa ni hole ka to ya, gasigan tong suga. Isubong nga muna di sa to, no? Puti, ligad na to, sobra na pulo katuig na kaligad.
19: Sa imo, balang alam ba na nun, feeling ko nung nagkage ka migrate sa US, mga hiposipos ka lang kita. Abot,
11: nga, di, may mga bagay, kakipay Bulso, may mga bagay nga ang gobyerno, tabi, hindi preparado, nga nag-implement kita sa kamusini nga mga sistema, but yet, hambalon talang permi nga kulang kita sa tao, kulang kita sa kagamitan. Paano kita ka-perform? Kung kulang man ta. So, hindi pwede nga mag-invest ta, Anay B. Invest ta for the training, for the machineries, nga at least maging perfecto man ang gwa sa ngaton sa nga proyekto. Kaya ang kalawa ay sa Pilipinas, kung gisa, mahimo tanay kuan, mahimo tanay, ma-propose tanay, ano ni tawag ni, ma-implementar na tanay sa proyekto. Implement na yun Black Kagipa Buson without any way pagani gamit. Dara pa lang niya maplano. Ya, planuan, dala na kunara na. Oh.
19: Pero kung may makita ka problema, ti matamato.
11: Oo.
19: Band-aid solution na tawag. Oo.
11: Ti lang tawag lang. Kung amo lang ni Permi, sulit-sulit, ti ano di yun ang next? Ang pamangkot, kuya, what's next? If na-identify na nato na problem, nga damo-damo mga prank callers, anong hibrohaw na ton? Diba? Sa gobyerno, anong mahimo? Ipa-block lang? Mabakal man na bago, Japon, SIM card, ng iban?
19: Actually, kay Kefir, sinugang ko na lang, no, kahit ko matandaan ko sa mga previous command nga inquiry, especially sa ato, sini nga si Director sa Dirito Macolon City Police Office, kaya Colonel Eugene Padomia, iya man talagang pahayag sa ato, kay Ferros, isa man sa ginaatuba nga problema kay Kefebros sa ginamin mo na nga trace up kay Kefebros pula sa mga numbers na ang Data Privacy Act kay Kefebros kay tungod sina mabudlay ang proseso agod makuha mo bala ang mga data kay Kefebros sa mga telecommunications.
11: Tiyan mo na galing ang balko sa gislahimo kalayi nga palpak man. Oh, Data Privacy Act plus may cybercrime na ta plus may ara na ta sa ginatawag naton kag Kipa Bulson nga hotline nga na 911. kag SIM Card Registration Act. Ginhimo ang SIM Card Registration Act para at least ma-identify kung sino nagapanawag da kay may listahan ang telco. Ang question, kung hugot ng telco, sa totoo lang yan kay Feb Wilson, sa akong paglantaw, sa NTC o kung mga telco companies ni, kung hugot ni sila, kagwain sa nag-aim lang sa ginansya, no? Ang mga SIM card nila da, hindi dapat kung gid registered gid, wala sa may makalusot. Halin sa pagpa-register mo sa imo, sining itsura da, ha? Hindi kay itsura, kwaom lang ID spia, kagpa ipa-zoom gamay, ipakita mo to, ma-accept na. Oh, mayara na mo. Nagpa-register niya. Lain nga itsura. Nang. Ma-access ko di sa imo nga, katang. Ay, ano, obrahon ko yung tsa-tsa. Guys, hindi lang ko isang picture mo nga na kayo, hom. Ipasong ko lang, ipakita. Di amula na tayo. Pasok din yung sabang, ha? Oo. Di ka lang, ay, nakagipay Wilson, daw matyag ko, ang at, amunin ka ni Hambal ko nagligad, argumento ko, damu-damu na tayo layis, Pilipinas. Napuno na tayo sa mga laying ako ng taon ta, no, makahatag sang kaayuhan sa aton ang problema di enforcement, no, kagang ibanda kakulang eh.
19: Yes, oh. So i-check na lang ina, no, kaya Dr. Lardy Pordan kung anong ilasin nga prevention and mitigation plan naman niya kay Kay Rods in kaso nga magtuha man sa Gyapon ang among sinino nga mga insidente kay Kay Rods.
11: Cybercrime tagani kay Kay Wilson. Mangayo katubulig kung sino nag-amo-amo ni. Why man Japon? Ay, sir, pasensya gid, wala kaming mga machine na ganyan. O, bakit sir? Eh, kasi alam mo naman yung ano, walang suporta tayo dito sa cybercrime unit natin. Hindi natin matitrace kasi ang mahal-mahal na mga gamit. O, amo na isabat si mo. Sa cybercrime na ah. It means, wala asang, ano, wala asang kasulbaran nga
19: ngala,
11: problema ni.
19: Ngala na lang galing kasi sa gross.
11: Oh, why na?
19: Sige lang kay Fibros, no? I-ano tagit, i-check tagit ina, no? Ang ina nga ang gulo naman sa 911 ng mga concerns pala kay Fibros. Kaya itugang ko na lang ang problema mati kay Fibros, no? Sa may Lacson Street Extension dala sa may barangay 39 nga bahin. Matandaan nato, ginawaragwag man nato sa kahanginan, ini ang isang sidewalk matapos ini marusda ka kay Fibros, no? Sang ini ang nalapakan sa isang kapit-up. So, pagkarusda kay Fibros, natukiban nga wala sang kabil ya kag ang dalog do kuiba sang maiha sa Kifebros kaya pertikal pwede ka to ka-trekking sa sulod yung Kifebros kaya makapangita kabok sa dalong sang sidewalk at dihalo kayo nagusnos na ang balas kagati kin-interview naman ng DPWA sa Kifebros kaya naman nila normal ang design ng Kifebros na wala sang kabilya ang sidewalk kaya taho lang kuno ang nagasaka wala lang kung kapanakon kung maglima ka Wilson may na matungtong sa sidewalk kung kaya pa kay Fibros so amo na siyang ilasin niya payag but si ni Kay Fibros no naglabay kita kay isang aga dito sa area eh naging kayo na sa DPWH ni ang sidewalk
11: pero namian ko tong sabat ano to wala kabilya kay tao lang so meaning mas ginatagaan mo ya sang importansya kag value ang kabuhi isang salakyan isang sa tao. Tao lang gagita mo. Ti, wala kabilya, ipigawon ko ni kay tao mo lang naglabay. Hindi ko mabuslot na sakro ko matuhog kang matitanoda, matitano sa sakron, mapatay siya eh, kay tao mo lang na, bayda, kay tao mo lang na. Oh, amuna?
19: Yes, amuna ang ilas, hindi nga pahayag, pero kay tao mo lang naglabay, kaga ang ilas, hindi nga plano.
11: Ang balo mo sa sir, bugat, tagaiman value bing tao? Oh, way na kabilya, sir, kay kaluoy ito sa mga tao. Dapat mo tangan na natong kabilya kay tao, ginaday ang galabay. Hindi adi sapat ang galabay. May kung karbaon na galabay, kay sapat niya, sir. Pero dapat butangan gina natong kabilya, pabakuron tagid ang footwalk, kay para na sa mga tao, gina, sir. Oh. Galing kay sabat, si mo yan nga. Bayda, hindi pa butangin kabilya kay tao.

0: ang isa, trabahante na. Hindi trabahante, siya lang gaubra. Ang nagalambo, ang nagatamo, tama mo ning quality control QC nila. Sumining.
1: Oho, oho, oho.
0: Ayo. Why gidya pag-improve Pilipinas magamutan ni? Eh? Oh.
2: Oh, mayo magkikipagos nga nakayo. Ginman sang limang katawo, no? Despite nga walo sila dito, nakayo nila ang sidewalk kakipagos kay Gina, kagagin kagin, ano na nila, kay siminto. Ay, mangyapon kapilya. Pero importante na siminto.
0: Pero gintamper nila, ginbutangan nila to sang mga, ang naglausmod ba si...
2: Ha? Ginbutangan nila sang balas, kakipagos, kipasaka naman nila ang balas. Kasi na siminto na. Wala na wala kabilya kay Pedro, importante nga na siminto na mo na siya yung punto kasi Pedro's no.
0: Yo, okay, so, okay. Why kaso ati importante da kay tao man ang nagalabay ah.
2: Taro lang man ang tao lang na kay Pedro's ano.
0: Bay da.
2: Makalabay da madisgas ako pang pagaton ug kinakita. Bakit di ba kay sa mo na kay Pedro sa kay base magtaka at sa prison mo da karon sa utas. Kay gani nga balita kay Pedro sina dulog sa inyo sa kalwal sa my PC Bio, DTX 500, kaga DTX Coffee Mix. So po natin, si K5 Vincent Coralde, and mas K5 Wilson Villena, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
0: Madamang salamat kay K5 Wilson Villena. Check tabi si K5 Carla. Kaya ang kakulang sa power supply nga ginaproduce sa mga power plants sa muning rason sa manual load dropping sa probinsya sa Negros Occidental. Ang balita ni Kagi Pab Carla doon masaluan sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, pampabakod, kagpapaabtik sa aton siga immune system. Parisan sa Klinika DTX 500 nga mayara sa tatlo ka anti-diabetes o diabetic properties sa muning charantin visin kag polypeptide nga may kangay naman nga epekto sa insulin. And ang pinakabakod nga may antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Wala na sang iban, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Ang Klinika D3 Bio. Check na si Kagi 5 Carla sa line number 1.
3: K5 News FM Live Report.
0: Kagi 5 Carla, ibalita mo!
4: Mayroon nga po kay K5 Rods, kag sa atos ni K5. Kay K5 Rods, kakulang sa power supply na ginaproduce ng power plants. Rason ini sa manual load dropping diri sa atos sini nga probinsya ang mga rotational brownouts. Bala kay K5 Rods, so amo ini ang mga rason kung aga ka-experience siya kita sa rotating brownouts. So confirm lang ang pag-brownout sa atos sini nga probinsya kay K5 Rods. Bangod kulang git ang supply na ginaproduce ang mga power plants sa KKFablod. So, ang power plants, ginatransmit ini sa NGCP and then si NGCP amo ang nag-provide sa aton sa enerhiya o konkuryente KKFablod. Galing kitungod nga madamo sa mga power plants bala ang wala na nag-function kitungod nga may ara sang guba. Ang iba naman wala na gidya sang sapat bala nga supply sang kuryente KKFablod. So, amo ini ang rason kung may ara kita sang manual loading. So sa ang tinalikdan yung mga inadlaw, mayara kita gaka-experience sa ang duwa tub-tub tatlo ka oras nga mga brand out. So subo nga adlaw ka Kiefer Broad, may aras ang nabaton nga memo ang aton siningan Negros Power ka Kiefer Broad nga may ara magintuod nga mga rotating brownouts pero 1 hour na lang gid kay K5 Rods. So amuni ang ila sini nga ginalantaw sini nga September may development sa gakatabo nga mga brownouts sa August, tinalikdan nga August na kay K5 Rods. So amuni ang gipatigayon kaina nga press conference ni Engineer Jomel Zaporteza, Vice President kag Chief Operating Officer sa Negros Power. So sa atag yamandiri ang kinalain sang yellow alerts kag sang red alerts sa KKFablod. For example, ang yellow alerts sa nga may kakulang ini sabi nga gamay lang gid ang KKFablod nga porsyento. So amo lang gid ini ang ila sini nga gina manual loading drop KKFablod. So for example, bimyara sang 150 to si manual drop ini sila by 150 lang gid kay K5 Rod. Galing kay timi ara sang red alert amo ini nga rason sang MLD gid na to nga ga rotational gid ini ang ila siniya nga pagpatigayon sang brand out. Kung sa red alert pa dibisan pa pano wala iya sang power outage sa kay K5 Rod kay ti ginabuhin lang na nila pero timi ara sa gihapon nga ga ka provide sang power wala iya sang power outage pero kung red alert

0: naman niya amo na ni ang rason sa nga manual load dropping nga kay Farm Road. So amo ni ang iya sini nga gi-explain ka ina agud tong mahibaluan sa aton sini nga mga kauturan kung ano gid bala ang rason na sa manual load dropping.
1: So ang pitak ka bottom line diri kay Kipev Carla is the power plant nga kulang ang ilasing harvest. I don't know lang gid ang mga solar plants na solar energy na tundri. Di ba ang kalabanan dira magpakadto ka sa norte may mga solar energy. Kulang ang hatag man Japan sa NGCP.
0: Yes, sakto na kay Kipev Rod kay tiina ang mga kung magkita magkadto kita sa norte nga bahin sang Negros Occidental madamo kita sa may nakitaan yung mga power plants mga solar plants bala kay Kipev Rod pero ti sa aga bas kog ina siya but kung gabi ti amo naman na ang wala kay Kipev Rod kay ti wala sang adlaw kumbaga ti indi man makaya sang ilas yung mga battery nga magstore sang dako nga energy kay Kipev Rod to provide that sa aton sini nga mga residente diri sa Negros.
1: I don't know lang gid kun paano ang proseso sang NGCP sa halin sa mga power plants nga mga kuryente nga ginahatag sa NGCP and then the NGCP will distribute sa mga electric cooperative. I don't know kung anong proseso nila kahit kung sa akon maglantaw guro kung sa Negros Occidental ang bilit say for example magdinalok tabla sa kuryente no laway no laway yung magdinalok no kahit may mga solar ano tamo mga lagpat sa mga solar panels sa pagkanto sa norte kag sa sur nga bahin sa Negros and even diri sa central di Satos may handuman na dumi ara man tada no
0: ti wala pa na dagro ka function
1: ang lang ang away pa
0: do na albalanta do sa north pa lang ka K5 road ito sa diri sa area sang handuman nando ginapang takdan pa lang dila pa kita na sure ha kay ti private man na
1: bigay kaso kay kon bisan ga andar na hindi man Japan mariktas bakulod kay haboy man Japan sin GCP kay baligya na Japan nila. Oh, pagbaligya, backload sa NGCP, pag may supply ng NGCP, magambal, masunggod ng NGCP, bisa bakulod, hindi pagtagaan bakulod eh, gamay lang hatag niya. Ay, ambalon, wait, tadi ka, nga, mugin ang matabo sa NGCP, hindi niya mo ah. Niya, what if lang blah? Let's say, for example, yes. Magsunggod ng NGCP, be, sa bakulod, ambal lang biyang, mambal lang NGCP, oy, Negros Power, pasensya, gamay lang amon, mahatag sinyo nga supply ha. Kamu na mahala sa manual load dropping nyo da kung paano yun yung matunga-tunga ang amula ni nga KVA nga kuryente mahatag na mon ti kaluluoy may electric company o electric cooperative sila na bi ang manunga-nunga kung isa ka basol nanta sa electric cooperative but we don't know the real story. They are the distributor lang kung gamay ang ginhata pari ba sa aton kay Kipev Carla. Kung ang ginhatag ko sa imo karon 50,000 pesos lang, ang talagaan mo to 2,000 bilog. 50,000 ang hatag ko sa imo, ti ko di kulang ka katama, ti sino basulon? Ikaw ang gandang distribute. Pero sa totoo lang, ako ya ang may sala, kaya 50,000 ang hatag ko sa imo mo. I don't know lang kung ang supply ng Halindris Negros ginahatag sa NGCP, kagang NGCP ginahatag man sa iban nga basi ginahaboy man sa Iloilo to. Wala lang ko kabalo ha. Wala lang ko kabalo. I-enlighten nyo lang ko. Sa nagapamati damo kong mga kuya nga ras in GCP mo enlighten ko yung mga kuya kung anong proseso kung di nakakagtong supply kay kung lang tawon tabing Negros kung self sufficient man bi kag ang aton din nga kuryente pahimo na lang tayo nindang paibidalom sa GCP no. Pwede lang na basi kasuhan tadi kay GCP bago ginainganyo mo nga magwa ka mo.
0: Di ba na? Pero ti isa na siya sa aton sini ka provider kay K5 Broad sa nga aton sini supply sa kuryente diri sa Negros Occidental no. So mayra man ta ginakuan sa Mindanao pero ti sila ya ang nagaprovide sa aton sa nga kuryente kay K5 Broad. So mayari diri gamay nga pahayag nga nagikan kay Engineer Jomel Soportes, Vice President kay Chief Operating Officer, pamatian naton.
2: Yan. Ito yung drawing natin kanina, right? Yung reserve capacity na green, which is sabi natin kanina, around 20-25%. Pag yan bumaba, because of various reasons, no? Nagkakaroon ng yellow alert kasi winawarning na tayo ng NGCP na hey, yung reserve bumababa. Ibig sabihin, kung biglang nagkaroon ng pagtaas sa demand, di ba sabi natin kanina, biglang maraming consumer yung gumamit, biglang maraming nagkaroon ng aircon, biglang marami ng charge ng kanilang mga EV, tumaas yung demand, baka, sasabihin ng GMCT, baka hindi enough yung capacity. That's why nag-raise na siya ng yellow alert, no? So, meaning, yung reserve is medyo low na, therefore, kung kaya naman natin i-manage na agad yung demand, voluntarily, ma-manage na natin. Para siguradong tugma pa rin ang operating capacity at system demand, therefore, no power outage. In a more technical parlance, yellow alert is being declared if yung tinatawag natin largest available plant na kapag nag-outage siya would result in a lower operating capacity.
1: Oh, kulang at ka K5 Carlos ang panahon?
0: Yes, oo. So, tiyan mo na kay K5 Rod, isa ni sa mga gina-explicar, yung paathag, ang yellow alerts and then ang red alerts sa kay K5 Rod.
1: Oh, simple lang ang pag-insindi sa tanan, ito isa kapamilya, bla. No? Mm. Ikaw, si papa mo, si mama mo, si mama mo may bugas sa sako. Oh. Mm. Ti, may pilak mong magutod, gani ka K5 Carla, putang tabi?
0: Tatlo.
1: Tatlo. Oh, isa kasako. Ti, tungon-tungon na sinyo eh.
0: Oh, okay.
1: Ti, amula na eh. Na. Although, ang lain da, kung ang imong nga mama may favoritism, ay yatag na si imo ya, imbis nga pila ka gantang, imuon niya lang niya. Way may nagkakaon si Carla, imo ko lang isak gantang. Kaya muna yun muna bata po si banda. Pero hampang na isang distributor managtag kay K5 Carla. Sila lang biga manage sa kung pila lang biyang hatag sa NGCP. Hampangan na nila para, amo na tawag na itong doga Christmas light ha. Subong adlaw sa north, ma-brown out sa Bacolod sa next naman, south. So para at least do balance. Sige.
0: Amogid kay K5 Rod. So kay K5 Rod, report na gikan sa patrol, hindi nga balitag na dulong sa yung DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Hindi si K5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
1: Madamong salamat ka K5 Carla Defensor Longa. Tiwi tatud mahimo da bisan ano pa dang electric cooperative hindi niya ka sarangkon ang hatag si mong rasyon gamay lang. Ti ikaw lang yung mag-distribute, ikaw lang yung mang tunga-tunga da. Oh, tagaan mo yung subong. That's why nga may mga manual load dropping kita. Sometimes iban ginabuhinan ang aton sing mga capacity sang ano na supply. Oh, gusto ka ka-low voltage ka mo, kay gamay lang voltaheng gina-assign sinyo da, kay para naman sa iban. So, timayo na nga, tag-isa ka oras na lang, nagligad nga sa badudo, from 6 to 6, gamito brand out mo. Ligawan eh, may lang gawin na kung gasagod isda, kung ubus ko na matay. Wait na panahon mga KK5, sa ngalan man sang bugos nga puwarsa, sa K5 News FM, Bacolod, sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa technical side, KK5, Raymuel Alcantara, KK5 Adrian Gandalaw, ko naman si KK5 Rod sa Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. D3, you're my VCO, VCO, you're my D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mga nabatsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa lecithin, si sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
9: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
10: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo
11: Extend food supplement for men.
10: May maca
11: kag guavawaska,
10: mga natural herbs
11: nga nagahatag sang gana.
10: Extend supplement for men.
12: Muling binuhay mo
13: Extend, isang capsule.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos, and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.R.
2: DTX 500!
4: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na!
4: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna!
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka!
4: Mag DTX 500!
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
4: DTX 500!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM, lasayis 4 sang gabi.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Evening Newscast.
8: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
7: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Lunes, Setyembre 7, tig 2026.
9: Makita kita live sa mga official Facebook pages sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
7: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, kaso batok illegal quarry sa Moises Padilla ginalauman nga igapasaka subong semana.
9: Samtang sa balitang nasyonal, halit nga ginbili naman sa nga mga bagyo kag habagat sa pungsod nagdangat na sa 11.92 bilyones ka pesos.
7: Sa balita international, cargo plane sa Florida naghugpaas, 5 ka persona patay.
9: Sa balitang sports, EST Cola kag Entleg Camillion sa mag-aatubangay sa PBL Invitational Conference Finals 2026.
7: Sa ato naman balita, entertainment, G22 nag-perform sa Talisay, Negros Occidental. Lasay sa Shete.
10: Ulat Panahon.
7: Sa aton Ulat Panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
11: Nakagwa na sa monitoring area sang pag-asa ang bagyo Pilandok matapos ang nakadalik sini nga pagbalik sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sang nagligad ng weekend. Suno sa pag-asa mangin magalumon kag maulanon ng panahon sa madako nga bahin sang Luzon kag pila ka mga lugar sa Visayas tuga sang epekto sang southwest monsoon o kunabagat. Mangin maulanon ng panahon sa Zambales, Pangasinan, Central Luzon, Batangas kag Occidental Mindoro. Magalumon naman ang panahon sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon kag Visayas nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat. Ang Mindanao naman ang maka-experience naman sa mga partly cloudy to cloudy nga panahon apang sa hapon tubtub sa gabi posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon buwas nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa habagat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 35 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si ka-K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
7: Lasay sa 9 kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, Biocontrol batok RSSI nangin madinalagon. May kampiyon nga balita si ka K5 Michelle Patino.
12: Kumpirma sa provincial government sang Negros Occidental sini nga weekend nga suno sa ila field observation kag laboratory tests nagapakita nga madinalagon ang ginpatigayon nga initial nga tikang agud makontrol ang paglapta sang red stripe soft scale insect o kun RSSI. Sa pahayag sang provincial government, nagapakita sa mga locally produced biocontrol materials ang nagakapatay nga mga RSSI kag ila mga cadavers ang ginapang-atake naman sang entophatogenic fungi. Ang ebidensya ang gikan sa isa katalamnan sa mga tubo sa Caliban, Murcia, kung sa diin nakabaton sang orientasyon ng mga mangunguma kag biocontrol materials gikan sa Task Force kontra RSSI tinalikdan nga Agosto 14. Nakita man ang epekto sang entophatogenic fungi tatlo ka semana matapos nga ginspray ini sa mga mangunguma kag sa subong nagapakita na ini sang aktibo nga presensya sa mga talamnan sang tubo sa probinsya. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Samtang Governor Bong Lacson usisaon ang mga pasilidad sang ospital sa Negros Occidental. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
13: Ipaya gihayag ni Governor Eugenio Bonglacson nga pag-ausisaon sa pamunuan ng tanan nga pasilidad sa ospital sa Negros Occidental. Ini ang angod sa reklamo sa mga pumuluyo sa mahigko nga beddings kag sa halos hindi magamit sa Hinubaan District Hospital sa Barangay Puok, Hinubaan, Negros Occidental. Sunod sa gobernador, pag-ausisaon nila ang kahimtangan sa nasambit ng ospital kag maging sa iban man ng ospital sa probinsya. Ginasiguro man sa gobernador nga pagatutukan sa pamunuan ng nasambit nga insidente, agud nga mahatagan sa pagtatap kag intsakto nga mga solusyon ang problema sa pasilidad sa mga ospital kag agud nga mahatagan sa maayo nga serbisyo ang mga pumuluyo sa probinsya. Inigabalitang nalulong sa Yusang GDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Sa iban pa nga balita lokal, Bacolod DRRMO nagahingyo nga hindi paghampangan ang localized 911 hotline. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
14: Ginpahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan, Bacolod Disaster Risk Reduction and Management Officer, nga madamo sila sa nagakabatunan ng mga tawag nga wala man sa may nagahambal. Dugang pa niya, ilaman ini nga ginatawagan bangol posible ini ang emergency apang wala sa gihapon sa may nagasabat kung sa diin ila pananaw ginasaskuhan ang nasambit nga hotline. Naibaluan nga mahimo nila nga mapatrace ang numero sa mga nagatawag nga nagapangsasko kag ini ang ipadala sa National Telecommunications Commission o kon NTC kag ipablock. Apisar naman sini, madamo na sila sa nerespondihan gamit ang 911 hotline kag ilaman karon ginatinguan nga mas mapadasig pa ang pagbulig sa mga pumuluyo. Madumduman nga sugod ang 911 hotline sa tinalikdan niya Agosto 14 kag ini ang operational na kung sa diin ang syudad gid mismo ang magasabat sa tion nga ini ang matawgan. Sa karon nagahingyo ang DRRMO nga hindi paghampangan ang mga hotline agud gilayon man nga marespondihan ang mga pumuluyo nga nagakinahanglan gid mismo sang bulig. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3 Bayo in newscast nga ginadulong sa inyo sa kalwa sa Mighty C D3 Bayo kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Sabdang nga Ken Roque man kala nagpatag angot naman sa reklamo sa basura nga wala makuha sa pila ng kadlaw. May kampiyon nga balita si K5 Rovic Mungkal.
15: Ginklaro sa Kabanggalan City Environment and Natural Resources Office ang reklamo sa isla ka subdivision sa siyudad sa Kabanggalan nga wala makuha ang ila sini basura sa ilang subdivision. Suno kay Engineer Randy Shason nga mabudlay ang pagsulod sang truck team nga nagakuha sang basura bangod sa magutok nga dalan kag wala matipon nga mga basura sa lugar.
16: Inang nagreklamo tungod la sa limited naton nga truck kag pagmented sa mga rason. Pero wala nato na ginahimo nga rason nga ginatamo ko. Ang problema ta dira kay budlay magsulod no ang aton mga truck nag-feedback ang aton namangkot kita kay Iyana sa GSO. Namangkot kita kung anong rason budlay daw sila magsulod sa mga roads kay damo sa mga salakyan niga parking no. So gaayo kita kay since sa aton mga subdivisions si private owned, I believe may mga homeowners association kita. Kung pwede mabuligan naton kaya makapangita kita sa isa ka area. Kaya dira naton matinug butang no basi ma-provide sa mga subdivisions naton and dira naton pikapon ang ila basura no.
15: Iya man gid pangabay ang homeowners association nga kung mahimo nga mag-segregate sa basura kag tipunon sa isa ka lugar nga maagyan sang garbage collector kag iya man gid pahayag nga nagapadayon ang mandato sang national government sa pagpatuman sang RA 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 kung sa diin naka-state sa among lahi ang no segregation no collection policy. Dugang pa sini nga padayon sila nga nagahimo sa mga programa nga mapa-improve pag ang pag-collect sa mga basura sa lugar sang Kabangkalan apang ilaman ginapangabay ang pumuluyo nga dapat mangin responsable man sila sa ilang mga basura. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini naman si K5 Rovic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Sa katapusan nga balita lokal, kaso batok illegal quarry sa Moises Padilla ginalauman nga igapasaka subo nga semana. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
17: Ginalauman nga igapasaka subo nga semana ang kaso nga paglapas sa Republic Act 7942 o kon Philippine Mining Act of 1995 batok sa mga persona nga nagpatigayon sa illegal quarry sa Asyenda Bag-o, Barangay Crossing Magalyon sa Moises Padilla. Ginsiling ni OIC Regional Director Benigno Cesar Espejo sang Mines and Geosciences Bureau siguro ko na MGBNIR nga napirmahan na niya ang certification nga nagkukumpirmar nga illegal quarry arato kiban sa Moises Padilla nga gin-operate sa Regional Special Operation Group o kon ARSOG sa PRONIR sa itong Agosto 25. Sinupa sa kay Espejo nga na-delayed ang pagpadala sa certification bangod sang holiday kakulang sa ilang manpower kag kinanglanon pa nga ibaloon kung may permit ini sa PEMO kag MGB Western Visayas.
18: Pag-apirman ko kahapon, di ko lang alam kung humabol yung barcode. Kasi alam mo naman na kwan, wala tayong pasok ngayong Friday, hanggang kwan lang. Pero ikwan ko kung kung nahihabol nila. Pero napirman ko yun ng after lunch.
17: D3 Bio Evening Newscast. Nandito sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Balitang National.
19: Balitang National.
10: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
7: Lasays Jesse Size kag para na sa aton pinakauna nga balita national. Breaking news, gin-issuehan sang warrant of arrest sang Sandigan Bayan 3rd Division si Anay House Speaker Martin Romualdez, Anay Ako Bicol Representative Zaldi Co, kag duha ka iban pa may angot sa 7.4 billion pesos of plunder charge.
9: Wala sang piyansa nga gin-recommendar ang korte kag nagpagwa naman sang hold departure order batok sa mga akusado.
7: Samtang ginpahayag ni Philippine Statistics Authority o kung PSA Assistant National Statistician Mariza Grande nga nagmatch ang pangalan sang isa ka lapsag nga nagtaliwan sang Nobyembre 2, 1965 sa listahan sa mga persona nga nakabaton sa confidential funds gikan sa Office of the Vice President.
9: Ginkilala ni Grande ang persona nga si Marlene Songa o Songa, isa ka duha ka bulan nga lapsag nga 61 na katuig nga napatay.
7: Magluwas kay Songa, isa pa ka persona nga si Mico Alcazar ang nakabaton sang 400,000 pesos gikan sa OVP Confidential Funds sang Marso 2023 apang sa records ng PSA. Nagmatch ini sa isa ka tuig nga lapsang nga ginbunag sang tuig 2022.
9: May ara naman sa isa pa ka persona nga ginkilala nga si Fortunato Salig ang nag-appear sa OVP acknowledgement receipt nga napitsahan sa tung talikdan ng Agosto 2, 2023 kag nakabato naman sang 200,000 pesos.
7: Sang gincheck sang PSA ang ila records si Salig ang madugay naman nga nagtaliwan sa tung Hunyo 29, 2011.
9: Sunod pa kay Grande, 25 ka mga minor di edad ang inaligar, nakabaton naman sang confidential funds ni Vice President Duterte.
7: Sa iban pa nga balita national, nagdangat na sa masobra 11.92 bilyon pesos ang ginbinin nga halit sa naglabay ng mga bagyo kag epekto sang southwest monsoon ukon habagat sunod sa pinakauli nga datos ng Office of the Civil Defense ukon OCD.
9: Sa datos nga nakuha sang OCD Domingo, Setyembre 6, nagdangat naman sa 7.39 bilyon pesos nga halit sang infrastruktura kag 4.13 bilyon naman ang halit sa agrikultura.
7: Nagdangat sa 10.2 million pesos ukon million pesos ka mga gikan sa 6,900 ka mga barangays sa Regions 1, 3, 4, ukon 5, 6, Calabarzon, Cordillera, Metro Manila, kag Mimaropa ang napektuhan sa malain nga panahon kung sa diin 552 ka mga lugar ang naka-experience sa baha.
9: Ang mga napatay naman ang nagsaka naman sa 42, samtang 20 naman ang pilason, kag 5 pa ang missing.
7: Sa katapusan ng balita national, duha ka mga district engineers ng Department of Public Works and Highways sa Pambanga ang ginkaka sa pwesto matapos ginaligar nga napaslawan nila nga ipatuman ang mga road safety measures sa isa ka highway sa Angeles City nga nagresulta sa kamatayon sang isa ka persona nga nahulog sa abri nga manhole.
9: Sa ginpagwa naman nga mando ni DPWH Secretary Vince Dizon, Domingo sang gabi iya ginkaka sa pwesto sang dai Pampanga 3rd Officer in Charge District Engineer Azer Malyari kag OIC Assistant District Engineer Agustin Dag Saan Junior.
7: Ukon iya man gin manduan ang duha ka mga opisyal nga magpatigayon sang inventaryo, kompletuhon kag pirmahan ang mga pending mga dokumento kag deliverables, kag i-turnover ang tanan nga mga opisyal nga dokumento sa mga nagakaigo nga opisina. Lasay sa 20.
10: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
7: Sa balita international, cargo plane sa Florida naghugpaas, 5 ka persona patay. May kampiyon ng balita si K5 May Hikilan.
20: 5 ka mga persona ang kumpirmado nga patay matapos maglapaw sa runway kag naghugpaas ang isa ka cargo aircraft samtang nagahugpa ang eroplano sa Miami International Airport sa Domingo, Setyembre 6. Sunod sa impormasyon nga ginpagwa sa mga otoridad, halin sa Puerto Rico ang eroplano nga Boeing 767-300F nga gina-operate sa 21 Air sa nagluntad ang runway overrun. Nagluwas sa 5 ka mga napatay, 5 pa ka persona ang pilason sa insidente, kung sa diin 3 sa ila ang yara sa critical nga kondisyon. Duha naman ka mga persona ang natrap sa ila sa lakyan matapos nga mabungguan sang eroplano, samtang wala naka-evacuate kag natrap sa sulod sang flight deck ang duha ka mga piloto. Wala naman ginhingadlan sang otoridad ang mga biktima. Apang bangod sa insidente, temporaryo nga ginpasara ang Miami International Airport. Sa karon ginaimbestigahan na sa National Transportation Safety Board, Federal Aviation Administration, kag kompanya nga Boeing ang insidente. Para sa balitang international, ako si Ka-K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
9: EST Collar kag INX LED Chameleon sa mag-atubang ay naman sa PVL Invitational Conference Finals 2026. May kampiyon nga balita si Ka-K5 Marv Aranuez.
19: Mag-atubangay ang EST Cola kag Next Led Chameleons sa Premier Volleyball League Invitational Conference Finals 2026 buwas nga adlaw sang Martes. Sa pagtakop sang preliminary round, nakakuha sang 11 points ang EST, samtang 10 points naman ang nakuha sang Next Led. Napaslawan naman niya madepensahan sang PLDT High Speed Hitters ang kampiyonato matapos nga makakuha sang 8 lamang kapuntos. Kag pagatubangon sini ang 9-pointer Creamline Cool Smashers para sa Battle for Bronze. Pati gayunon ang finals match sang duha ka mga team sa Smart Araneta Coliseum. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
7: Kag para naman sa aton balita entertainment, G22 nag-perform sa Talisay, Negros Occidental. May kampiyon nga chika si Ka-K5, Ivy Cordova.
21: Nag-perform ang Filipino girl group nga G22 sa siyudad sa Talisay, Negros Occidental, Domingo sang gabi. Kabahin ang ila performance sa opening sang Minuluan Festival sa nasambit nga siyudad. Nalakip sa mga miyembro sang grupo ang Musnday AJ, Jazz kag Alfea. Gintukod ang grupo sa tuong 2022 kag may debut song nga bang. Naghatay naman sang mensahe si Talisay City Mayor Attorney Maria Rowena Lopez Lizares kagin pakilala ang mga kandidata para sa Minuluan Queen. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si Ka-K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Very happy Minuluan Festival sa siyudad sang Talisay. Kagapon ang highlights? Pasugod pa lang. Ah, okay. Di ba ito nang ano to? Wala. Grabing mga balita. Subong hapon, nagnilusot.
9: Pero wala lang, get before na magbalita, happy birthday kay
7: Sir Aljan. Yes! Happy birthday Dana. To you! Yes. Uy, wait lang. Sa aton mga reporters, may gapamangkot diri. Diin ang sunog. May sunog ba? Tatlo, pila ka bilog. Diri nga monitor sa ato, no? Nag-comment din ko no ang
9: check
7: sunog.
9: Patrol,
7: pa-check ko sa patrol. By the way,
9: Prontong breaking yan. To si House Speaker, o former House Speaker, Martin Romualdez. Gin panauga na kahapon, gin pasakaan kaso ni sang ombudsman. Mm-hmm. But tutik mayon eh kay warrant of arrest na.
7: Hindi ko pag ma-serve ni siya kang maano, tiwala sang bail.
9: Lang taon ta ni.
7: Bagin isyuan pa sang whole departure order.
9: And this, would be, ano, ma-erase ang mga doubts ng iban lang. Hindi ko na, ito ginampangampangan lang or ginapagamay ang kaso. Pero di plunder ang kaso, non-bailable ni.
7: Yes. Huwag ginahambal taga ni.
9: Billion, di ba? Sang sa 150, pila to, 11 million ni Vice President Sara Duterte.
7: Gamay na yan.
9: 7.7
7: billion. Pero wala ta malagi na, ano ha? Galing kay wala ta time. Lastly, happy birthday liwat kay Ka-K5 Eljan Castaño. Mga ka-K5, amuyad tong dalagko ng mga balita sa mga Lunes, Setyembre 7, 2026.
9: Batayman boss, nga dalaw, pati bagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
7: Magkasunod na ang Narca Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa, sa numero unong estasyon sa Bacolod, kagbugos ng Negros Occidental, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Chetita.
9: Ako naman si ka-K5 Rongad sa Palma.
7: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM DTX 500.
1: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitat ang itsura. DTX 500.
22: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mapagat sa mga butka. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapagat sa mga butka. DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
28: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
29: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinikas for Biotics.
1: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
2: Di pre, musta mo lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
9: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number 1.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorgo Vista.
1: Julius Mariveres nagapalayag na sa kahanginan kag ini ang Larga Vista.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorgo Vista. Lorgo Vista. Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Mariveres. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga tilimanan sa balita, hibalo komentaryo kalinga kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

Gorgo. As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sa iban nga ginabitbit ngayong aniban sa kanginang kundi kamaturan. Wala sa iban nga ginarad sa imo kundi katampad lang. Julius Maravellas ang ngalan.

0: ラルカフェスタ、ラルカフェスタ。
1: Exactly 35 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: On a Monday night, September 7, 2026. Ikaduwang broadcast day sa ikaduwang broadcast week sang inyo palatuntunan karon nga bulan sang September.
0: Lorga
1: officially Vista. Nagsugod na suno sa tradisyon sang mga Pilipinon ang panahon sang Pasko kay manang Pilipinas. Amo ining ginakabing nga isa sa mga nasyon nga pinakamarawig ang pagsaulog sang Pasko. Nagasugod Septyembre kag nakalawig tubtob sa bulan sang Enero.
0: Lorga,
1: anuman ang imo sini kaimtangan, anuman ang imo sini palaligban karon nga panahon, nagatamyaw na ko una sa imo malipayon nga Pasko.
0: Lorga,
1: samtang nagapaanok sang inyo mga tinig-ang kag nagahanda sang inyo sunod anon, tabagak man ina uga karaho o ano padira ginamos o kon igham man lang mayong gabi, yari na ang Lorga Vista.
0: Lorga Vista.
1: Gapanugyan ang pag-asa nga mayara sang magulugal-umon ka tubtob magal-umon nga panahon nga may lapta-lapta kag pulo panahon mabunok nga pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas. Ilakip na ang Negros Occidental bangod man sang Southwest Monsoon o kon hangin habagat. I think ang applicable man lang diri nga panugyan para sa aton nga mga tagpamati labi na gid sa imo nga nagapamati subong, maghanda kita sa lapta-lapta nga mga insidente sang tuman nga pagbaha, hinali nga pagtaas sang tubig kag pagkatipag sang duta labi na gid sa mountainous areas o kon mga nabukid nga bahin sang aton probinsya.
0: Lorga,
1: pero antes kita magkadto sa dugang pagid nga balita, labi na gid ang epekto sang ngays. We'll be having the head sang CDRRMO sang Office of the Civil Defense sa indi gidamang madugay. First, let's have this video. Angot ini sa matuod nga tuyo sang giyera sang Amerika dito sa Iran. Kahit wala pa natapos ha, ang tensyon sa Middle East, sige pa ang konflikto sa tunga sang Amerika, Israel kag Iran dito sa Middle East. Pero sa anambal ko na, sige ang laptas sang propaganda labi na gid sa social media. Yari ang isa ka propaganda which I think is also pro-US and somewhat pro-Iran. Pero ang talalupang doon amo sini nga sa sini nga video ang ginasiling ang tuyo gid actually sang Amerika indi ang Iran kundi pahuyangon ang pungsod China sa iya paggera sa Iran nga yari pamatian ang video.
2: This war was never about Iran and once you see it you can't unsee it. Everyone's focused on the missiles, the Strait of Hormuz, the oil price, but nobody's asking the only question that matters. Who actually gets hurt when Iran's oil disappears? Not America, not Europe, China. 80% of Iranian oil goes to Asia.
1: All right.
2: China has been buying... Kadali.
1: Ang siling sa video amo sini. Ang tanan, ang ila ginalantaw ang bumbahan ay ang paluparay missiles. Ang pagsira sang Strait of Hormuz, wala sang may nagapamangkot suno sa sini nga analyst kun ano gid ang tuod nga tinutuyo sang giyera sang Amerika. Sini nga ang Amerika nagsara sang 80% sang supply sang krudo sang China, tungod 80% sang supply sang langis nga nagakadto sa China kabalo kamo diin ginakuha sa pungsod Iran. Yari, very interesting ha, pamati ang tadugang.
2: Millions of barrels from Iran every single month under the table, around sanctions, through back channels.
1: Ooh.
2: Iran is China's cheap energy lifeline, and Trump just cut it off. He bombed Karg Island, the one port that handles 90% of Iran's oil exports. Ooh. He didn't hit it by accident. He hit it because that's the pipe that feeds Beijing. But here's what makes this genius. Before he even touched Iran, he captured Maduro, took Venezuela, secured the largest oil reserves on the planet for the U.S. So when Iran's oil disappears from the global market, America has the replacement.
1: All right.
2: China doesn't.
1: Ari, siling ko, sang nagligad pa nga Pebrero, sang naggira si Trump, kung tindamo gambal, buang-buang gagugaguni si Donald Trump sang Amerika. Nga ah, tungod, kung girahon ang Middle East, wala sila sang makuha ng langis. Pero subong, nagapakita, as I have said before, tandaan tagid, antes gingira ni Trump ang Middle East, ang Iran to be specific, ang ginimo ni Trump, gindakopya si President Maduro sang Argentina o no, sang Colombia, sang Venezuela, I mean. Dinakop niya. Kag in effect, nakuha sang Amerika ang oil reserves sang Venezuela nga amo ini ang ginakabig pinakadako sa kalibutan. So ang sunod nga pamangkot, apektadong Amerika.

0: sa tunga sang China kag Iran tungod may trade restrictions ang Iran. So di mudo ang ginimo ni Trump nga ginbumbahan ang Karg Island sa Iran, ginsirad-an niya ang Strait of Hormuz, tisin-o ang mapyait kag mawiit, hindi ang Amerika, hindi kita, kundi ang China. Nanong pagid? Yari may hinyugid ni si Trump. Ari pamatian ta pagid.
1: Means China's energy costs just exploded. Their factories, their manufacturing, their entire economic engine runs on cheap oil, and the cheap oil just got cut off. While America is sitting on Venezuela, on domestic production, on the strongest energy position in decades, Iran didn't lose this war. Iran was never the target. Iran was the move you sacrificed to take the queen. This was never a war in the Middle East. This is an energy war against China. And most people won't understand that until it's already over. And now follow me so you don't miss insights like this.
0: Okay, now, simply ang ambal sa sininga video. Ang ginimo sang Amerika, it was an energy attack kontra sa China. Nga, kay ang natabo banwa nga gin suyupan. Kung sa bampira pa, gin suyupan sang kusog sang Amerika ang China. Kay way na sa kuwaan sang petrolyo, way na sa kuwaan krudo. Ang ginakuwaan niya lang sadto Iran. Ti ang Amerika may ara na oil reserves gikan sa Venezuela.
2: Lorga,
0: pero dugangan ko na karon dugadugay. Let's have Miss Aletha Nogra, ang pamuno sang Disaster Risk Reduction Management Section sang Office of the Civil Defense, NIR. Miss Aletha, good evening.
3: Good evening and good evening man sa aton mga tagpalamati.
0: Ay salamat gid sa tiempo, miss, no? At least nakalabutanay naging ta tonight. Miss, una nga pamangkot, kamusta ang haze gikan sa Indonesian wildfires? Alarming pa karon diri sa probinsya.
3: Sa aton diri sa Negros Island region, sa province sa Negros Occidental, gina-monitor man sa atong DNR, ang atong nga air quality, and ang ilang nga nagwa sa ilang mga monitoring system, fair ang air quality to good. So, amuna siya ang ilang nga monitoring na result nga nagkuha.
0: Oh, nice. Tinagligad, yeah, was unhealthy ang pinakataas, I think, no? So, ano ma'am ang panugyan sang OCD? What should we continue doing? Bisan amo inikiti subong, as you well know, medyo trangkaso season man eh.
3: Yes, sir. So, nagpagwa man ang Office of Civil Defense being the chairperson and secretariat sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sang memorandum address sa atong mga local disaster risk reduction and management council and members ng MDRMC kung sa tanan ng mga stakeholders naton down to the barangay level na mag-prepare man gihapon sang kag mag-monitor no sang sining naga katabo sa aton ng mga neighboring countries ga effect man sila sa aton no. So sa health na aspect no, continue lang naton ang pag-monitor and then mag self prepare man like mag-wear sang face mask mm-hmm. No, especially sa mga may mga nagabatsyag na nga daan sang mga tangkaso or may mga allergy or mga sensitive no natin nga mga pumulayo. So number one ang proper protective gear nga face mask mm-hmm. And then kalakit man diri no ang advisory nga as much as possible, mag-stay indoor lang kung medyo sensitive ikaw sa mga amuning mga klase sang situation. No? And then, mag-continue lang kita gihapon monitor sa advisement sa atong ng mga authority.
0: Mm. Pero again, it's not as bad as before atong after gid pagsugod sang wildfire sa Indonesia.
3: Yes, so
0: okay. Ay, salamat.
3: Ito, height dito sa occurrence nila. And then, recently, no, so medyo, fair naman ang results. Mm-mm.

0: ang ano, air quality monitoring sa ato nga ng mga
1: ay salamat
0: agencies.
1: Oo. Yes, salamat gid Miss Aletha, no? But I'll move on a bit sa isa pagid ka topic ko. November ma sugod intensify ang Super El Nino, nano ang panugyan subong sang OCD.
0: Yes, among pagin ini aman no, ang OCD no nag ano man kita ng resolution man nga sa RDRMC nato nga mag form sang regional task force no for the El Nino phenomenon, pero ang lead kid sini is the Department of Science and Technology. And ano man gihapon ang padayon gid gihapon kita nga mag-monitor no sa progress ang sini nga naton nga situation. And then may mga hopefully no ang aton nga mga agencies no may mga nag mga preparedness measures man sila nga gina-undertake. And then come sini nga September may meeting pa ang aton nga Prevention and Mitigation Committee sang RDRMC naton led by the Department of Science and Technology.
1: Oh. Uh-huh.
0: No, para mag-gather kag ma-update man ang isa kag isa regarding sa mga preparedness measures.
1: Aha. Uh-huh. Ini nga meeting sang ano ganito again ma'am nga cluster.
0: Gin-discuss naman sir ang sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council naton ng RDRMC. Na Committee on Disaster Prevention and Mitigation.
1: Ah,
0: the
1: okay.
0: The DOST will be in the lead for this. And at the same time, sa RDRMC full council meeting, i-discuss man naton ini siya.
1: Ay, okay. So, bali, dua ang meetings, may committee level, and then ang full council, gidya?
0: Yes.
1: Di initanan mamihiwaton, diri sa Bacolod or dito sa Dumaguete?
0: May ang aton nga full council will be in Dumaguete.
1: Oh.
0: And then ang aton naman nga committee level meeting is via online.
1: Ah, okay. I hope it's open to the media kay very interesting to monitor sang inyo sini preparations. Anyway, sige ma'am. I hope we can update on the preparation soon ma'am, no? Pero ano so far ang dako gid nga concern sa pagsulod sang Super El Nino come November, ma'am?
0: So, ang aton ng ginabantayan, gid ang impact niya sa aton nga ano na no, sa agriculture sector, and then sa aton nga health,
1: mm-hmm.
0: no, and at the same time sa social sector naton. As early as ano siguro ang ato ng mga local disaster risk reduction and management councils so kinahanglan man nga mag-prepare no sa possible man nga mga impact kay sa aton man nga national DRM council sa aton nga national level naga ano man sila with the aid of our PAGASA no nag update man sila sang situation sa hydrometeorological condition, and then may mga ano man may mga risk assessment man sila nga para ang actions nga i-undertake sa aton nga mga local DRM councils no kag aton nga mga agencies will be very much appropriate if
1: yes
0: makapag-prepare kita maka prevent or mitigate ang whatever impact man
1: yes.
0: Isang sing phenomenon.
1: Yes, but I think that would be very understandable nga ang agriculture gid ang isa sa mga sectors nga ginalantaw kay Negros Island Region. Agrikultura ang aton foundation sa ekonomiya. But anyway, I hope to have more developments about that sa palabuton nga mga inadlaw. Miss Aletha, in the meantime, salamat gid sa tiyempo.
0: You're welcome, Gid, and thank you man sa sining opportunity para maka-share man ng Office of Civil Defense sa mga updates. Thank you.
1: Good night. Good luck, ma'am. Lorga Vista. Si Miss Aletha Nogra, ang pamuno sang DRRMO sang Office of the Civil Defense, NIR. Lorga Vista. Now, antes kita mag-commercial break, ang inyo nabatian ng mga balita at komentaryo for tonight, kindala sa inyo sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpe. Karon ko na pakilala sa inyo, dalaman ang D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita kinaalam kag ihibalo. Every night diri sa Larga Vista, masaligan man nga nagapabakod sang inyo kalawasan, agod batuan ang balatian.
2: Larga Vista.
1: Yari ang isa ka video kay sa bugos nga kalibutan ang mga international news channels kabalo kamo diin sila napilit. Napilit sila subong sa wildfires sa Indonesia. Nga kay alarming gali ini katama. Maya lang kayo nagkulukulpa na kag nagkulukalma na ang epekto sang higko sa hangin tungod sining sunog dito sa Indonesia. Sa ginreport ko nagligad, ang panawag sa nasunog hindi lang niya kay kalasangan kundi peatlands. Nano ining peatlands? Sa simpre kaglaktod nga pulong, amo ini ang nagakahimo krudo o kon petrolyo kon dugangan paginabi linibo minilyon katuig, mahimo na ni krudo ang peatlands. Lulubgan ini sang napatay nga mga sapat kag mga tanom. Tipwerting carbon content, tikon masunog ang lain kay abita, wala nang sunog sa babaw kon mapatay. Ang matuod nagauk-uk galito sa idalom, daw labhang bala nga kon sa babaw abi mo wala nakalayo pero nagasalupsop gali sa idalom ang sunog. Yari halimbawa ang report sang BBC television parte sa sunog dito sa Indonesia. Roll tape.
3: We've driven about 5 hours out of Palangkaraya, central Kalimantan, and we've entered into palm oil plantations. And over to my left, you can see that the land is on fire. This is deep peatland, so even though the fire on the top is out, it's now burning underground, deep below, creating this enormous amount of smoke. I'm going to see if I can find out some more information about who started the fire. Misi Pak, ini mau tanya ada kebakaran tadi di situ tidak jauh dari sini itu siapa yang bakar?
4: Oh itu alami itu.
1: Oh sino sa mga tao gulpi lang kuno nagkalayo na ang pitlan.
4: Bakar sendiri.
1: Oh.
3: Bisa kayak itu.
4: Bisa kalau di sini ini bisa.
1: Tinaga ni pulong sa Indonesia ni.
5: With the Greenpeace team investigating the burning in this plantation.
6: Yeah, this is the worst situation in my country. It started by human, by someone, because after they converted the land and then they're digging canal and the land is dry and it's easy for someone to burn the area and then after that they will planting a palm oil.
5: The government says it will revoke.
1: Grabe nga so, mo Diyos ko.
5: Found burning land and people caught face up to 10 years in jail. But village leader Uchun says convictions are unlikely.
7: Biasanya tuh secara diam-diam ya, yang punya lahan itu misalnya
1: siya wa eh, ginatukdan nilang duta wa eh, wa man na may madakpan na siya mo lang na magluwas kon may witness siling ya gani wala man witness ah.
5: As we head to a new hotspot close to Palangkaraya City. A group of volunteer firefighters are trying to put it out.
3: Okay, so we're entering into the area that you can see now is being burned.
7: Yeah.
3: And it's burning here underground.
7: Ini namanya yang saya bilang crown fire.
5: Dr. Suwido Lehman is one of the world's leading experts in peat research. The past 2 months, day and night, he's been trying to put out the fires.
7: Ground fire ini yang sangat bahaya. Ini yang akan emisi CO2 lebih banyak.
5: Despite these efforts to put them out, it's estimated that this year's fires alone will produce the same amount of carbon emissions as the United Kingdom did for the whole of last year. Rebecca Henschke, BBC News, Central Kalimantan.
1: Tiyan mo to. Ang peatland, ang problem dito sa Indonesia, kay ginasunog ang peatland na ginatawag agud ini himuon plantasyon sang palm oil. Kay ti dako nga negosyo ini mo. Magambal ka palm oil. Amo ini ang klase sang palma nga ginahimo langis kag ginasamo sa gasolina. So anyway, amo to ang pag pasiplat lang naton. Why gin man tayo gana nga magtiner to sa Indonesia? Kiti kabalukong aton diya problema. Uga balingon, tiligangon. No worries about that, no? Amo lang tugin, pakita ko lang sa inyo para may pasiplat kita kung nanuya ang gakatabo sa iban nga pungsod.
2: Larga Vista!
1: Sa aton nga pagpanabalik, duro pa nga mga balita. Immediately after the commercial break, istoryanta. Problema sa basurahanta sa Filisa. Tag-iban pa nga mga balita. Pagkaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agbut maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
8: DTX 500! DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
10: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
2: DTX, Coffee Mix. Mabagat sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: tugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sportbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sportbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sportbiotics.
1: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw, kag-vabuwas ka. Nga nagkapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Later.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift.
8: OT.
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Number 1.5
11: K5 News.
12: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista.
13: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista ang masunod nga mga balita kag ibalo diri sa inyo para tuntunan dala sa gyapon sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500. Standby na sa kay Attorney Mark Mayo. Maayong gabi kay Jonah Dugaduga, Gina Purano, Ramon Bernal, sa kay Aknoreg Bongski, Bongski Hironka siguro ni. Anyway, Mardi Longno, Johnny Mai Ritita, Janice Malunes. Grabe kuno basi ang sunog dito sa Felisa Road, Tuandumanan. Damo gid patrol. Christine De La Cruz, mayang gabi. Mayang gabi man sa kay Joyce Ardoza, sa kay Roda Angeles Knight, Julius Arnado, Bryant Albaida, Melikin Asibron, dira sa barangay Tangub, Choli Culado. Mayang gabi si Jules kag sa barangay Felisa. Happy birthday sa kay Sir Eljan Castaño. Yes, ang amon sini VP for Operations si Sir Eljan Castaño nagasaulog sang iya birthday karon nga adlaw. Happy happy birthday Sir Eljan. Ernesto Nipange, Purok Ervias Dos, Rolando Yi Jr. Mayang gabi ko no. Aha. Bangga Totong Galik, Barangay Filisang Sunog. Leonardo Sevilla, Barangay Tangob. Kaloy Hironggano, Vilma P. Boys from Arau. To monitor you, K5 News FM. Salamat, kid. Den Villarreal. Bao, mayang gabi din, ha? Isa sa aton isganan nga mga bagong bayani. Ang iban karon naman dugadugay.
12: Larga Vista.
13: Sang nagligad nga semana, isa sa mga dako nga balita, do we have attorney Mark? Aha. Isa sa mga balita nga aton gintutukan diri sa Larga Vista, amo ini ang nagwa nga balita nga ang Environmental Management Bureau o kon EMB. Isa ka sangay sa idalom sang Department of the Environment and Natural Resources o kon DENR. Mayara sang ginpagwa nga notice of violation ukon pagpahibalo sa local government unit but silingon sa gobyerno lokal sang syudad sang Bacolod nga may-ari ini sang mga paglubag sa pila ka mga environmental laws bangod sang dump site naton dira sa barangay Felisa. tisanambal ko na damo sang technical issues nga ginplastar ang City Hall nagligad nga simana. May presscon wala tuo nga ginhiwat agod istoryahan kag iplastar ang sabat sang City Hall sa DENR, in particular sa EMB. Isa dito of course ang isyu nga wala gali sang EIA o kun environmental impact assessment nga napatigayon, which is very important. Kay ti indi pwede ang mga negosyante gani nagakuha o nagapatigayon EIA in preparation for what? For the issuance sang ECC. So nanong natabo? Wait a kabalo. Ibanon ta na karon dugo dagay hopefully kun mangin kaupod naton tonight si Attorney Mark Mayo ang aton city administrator sa syudad sang Bacolod.
4: Lorga,
13: kaya at the end of the day, ang pamangkot diri is, do we have Attorney Mark? Ara siya? Okay. Attorney, good evening.
10: Yes, Sir Jules. Mayong gabi. Kaga mayong gabi sa tanani mo nga tagpalamate.
13: Naidlaw man ko sa tingog mo, sir ba?
10: Yes, sir. Long time no talk.
13: Gani? Don't know, though, hindi mo na ko love eh.
10: Hindi mo. Sako lang yun sa trabaho.
13: No problem, sir. Attorney, first of all, sir, could you kindly remind me, ano gid gani ang natabo ni ang notice of violation was issued to City Hall sang sano, sir?
10: August 10, 2026, Sir Jules, uh-huh, may duwa ka notices of violation naging issue ang EMB NIR address sa city government sang Bacolod.
13: Nano ang particular wording sang notice of violation, sir? Nano ini nga mga pahibalo?
10: Ang GC na o kung ang kaundan sina Sir Jules, ang isa natuhoy sa ginaaligar ng water quality sang landfill, no, sa ginaaligar nga nakuha nga sample abisang tubig sa sanitary landfill nga hindi siya kapasar abi sa ginaset nga water quality sang layi. Kagang isa naman ang pag-operate kag eventually pag puno or pag usar sang cell number 4, sanitary landfill cell number 4 nga wala nakakuha sang ECC
13: o
10: environmental compliance certificate. So amo ina ang duwa ka notices of violation nga nabaton sang syudad, Sir Jules.
13: All right. Now allow me, attorney, para mapatpat ta ini for a while, no? When you say ang notice number 1 is meaning higko ang tubig, of course as expected, kumo kay basurahan ini ang duga sang basura, natural may mga higko gid man yan. Ano in particular ang ginambal nila, sir? Ano ka higko, magambal higko ang tubig kuno?
10: Ang in layman, Sir Jules, bali ang tsakto ng imo given nga ang tubig sa isa ka sanitary landfill, tihigko gid na, no? Meaning hindi mo na siya mainom, hindi mo siya maggawi. Galing lang ang layi nagahambal nga dapat kung sa layman pa, Sir Jules, ang kahigkoon niya diri lang asta.
13: Correct.
10: Daw mo lang nabi, no? So according sa resulta sang ging patigayon nga water testing sang EMB NIR nang nagsubra siya sa dapat nga standard sang kahigkoon o konsang quality sang status abisang tubig. No, so ang term sina dati exceedance, no, nagsubra siya sa dapat nga dra lang siya asta in terms of water quality.
13: Yes.
10: So ang sa bahin naman sang local government, sang city government, ti syempre ging contest nato nang ina nga result. In fact, nagpatigayon kita, Sir Jules, ang aton kaugalingon nga water test, no, through the City Health Office. Kag dito sa resulta naman niya sang aton nga water testing, wala yan why nagwa sa resulta nga may exceedances.
13: Uy.
10: O kon meaning kung sa ano pati sulod saya sa standard abing water quality.
13: Aha.
10: But however, ging klaro man naton nga that is not to discount or discredit ang resulta or ang test nga gimpatigayon sang EMBNIR, but it is just manifestation nga dapat ang nangin water testing joint, no, meaning ara ang presensya sang LGU, ara ang presensya sang NIR, so that of course represented abi ang duwa ka concerned nga government agencies, no. So eventually, actually, Sir Jules, ging patigayon ang joint nga water sampling that was last Tuesday, no. So ging ano ina, ging himo ina, and as far as I'm concerned, wala pa kita may ginakaptan nga resulta.
13: Yes, yes.
10: So amo na sa ang kaundan na bisang isa ka notice of violation, okay. Sir Jules.
13: So bali ang development gali today is that kahapon nakapatigayon na sang resampling sang tubig.
10: Actually, not yesterday, Sir Jules. Though last Tuesday.
13: Ah, last week?
10: Last week.
13: Ah, okay.
10: Amo na ang ginghimo. Sang gapasalamat kita sa EMBNIR for heeding to our call nga may joint water sampling and testing, Sir Jules.
13: So, bali, ang inang second order or second notice of violation, practically, gin-reconsider sang EMB ang joint testing. So, gin-grant nilang inyo pangabay.
10: Yes, that's correct, Sir Jules. And now, amutambal ko, as far as I'm concerned, wala pa kung may ginakaptan yung resulta.
13: Yes.
10: So, we're awaiting, Sir Jules, ang resulta sina.
13: But even then, attorney, presuming atong first notice of violation was indeed valid ang ila sininga pag-test, ano ang term nga gingamit nila? May toxicity o kung may elevated bacteria sa nakwa nilang water samples?
10: Ang term nila, Sir Jules, sa notice of violation, exceedance. Bali, may certain the normal figures bla, or normal values. Do, para sa mga kita, for example, ga-laboratory kita, ang normal. For example, isang imong example lang, red blood cells, ara lang sa 5, example. Ang tubig nga nakuha nila ara sa 7, something nga muna. Meaning, lapaw siya sa dapat nagakaigo lang nga numero sa iyang water quality.
13: Yes, yes.
10: No? So, ang term nila is exceedance, though no, as far as I can recall, wala man mention about toxicity. Or any other term. It's just that may certain guidelines nga nagsubra ang water quality abis ang ginaligar ng water sample, Sir Jules.
13: Bale, ang gwa sina, kung sa simpleng istorya, dapat kuntani sa isa katulo sang tubig, may ara lang pulo kakagaw nga ara sa isa katulo. Ang nakwa nila, yasuno sa ila, sa isa katulo, may isa kagatos nga kagaw na. So, bali, nagsubra abi ang syudad. Doa muna?
10: Doa muna, Sir Jules, ang explanation of your analogy sa sina nga notice of violation, Sir Jules.
13: Pero sa kung ano nga klase kagaw ina o ano nga klase higko, wala ginpatag.
10: May mga terminology, Sir Jules, ara sa ammonia, may phosphate, may certain classification sa kada amuning nga sahi abis ang sang element, may amuning normal figures kag then ara manda napakita ang pagsubra or paglapaw abis ang sang figures or sang numero nga nakuha sa water sampling sang EMB.
13: Yes. Although ako I'm no expert, pero ting akon pamangkot may mga kauman sa palibot mo, pwede man basi nga abuno ato iya. But nevertheless, ang punto ko, attorney, is this, no? Ari, kung hindi bala kumu sanitary landfill siya, i-prepare ni siya tani in a way nga ma-filter out ang tagas ang basura. And that responsibility was supposedly that of IPM, hindi bala?
10: You are correct, Sir Jules, nga damo factors. Muna bi ang nangin resulta sang test kag may mga engineering intervention dira, Sir Jules, kung sa din nga ma-maintainar ang certain water quality sa landfill nga why nagabayular sa aton nga layi kag sa kung sino, Sir Jules, ang may may responsibilidad sina. To be fair, actually, hindi mo siya mabalaan, Sir Jules. Eh. That's why nga parts ang position paper namun. Gina-question natin kung diin nakuha ang sample, no? Pagkuha mo sang water sample, diin mo siya ging butang.
13: Gusto.
10: No? Pagbutang mo, ano na siya nga sahi isang container. Pagsulod sa container, diin mo siya gindala. Kumbaga, ang chain of custody, Sir Julius, isaman to sa ging pangayo na ginpangayuan natin sang kaathagan halin sa EMBNIR. When we submitted our position paper, kaya pagwa sang notice of violation sang August 10, gintagaan kita 15 dias nga mag-submiter sang aton nga position paper. No? So sa sina nga issue abi sang notice of violation sa water quality, is damo kita king raise nga mga concern. Kagisa yes. Gidira, Sir Julius, ang credibility abi sang water sample. No? Not mm-hmm. the test, but the water sample. Kasi that is very important eh.
13: Yes, yes.
10: Ang chain of custody, kagang integrity kung paano mo siya ging preserve. No? So, muna ang ginaulat na to ng mga pinal nga decision man sang EMBNIR, Sir Jules,
13: yes,
10: kasi ara naman sa ila kung anong ilang pag-assess ang aton position paper.
13: Yes. Although to be fair about it, attorney, hindi ini-issue nga gin-raise during the time lang ni Mayor Greg Gasataya ang ako na ibron as early as the second term ni Mayor Bing Leonardia ng in-election issue man ini.
10: Yes, Sir Jules, according sa mga na-istorya man naton, because there were really formal complainants who submitted written complaints sa EMBNIR. Kag on record, during the technical conference, during the public hearing, gina-admitter na nila nga ang ining mga issue, Sir Jules, dugay na nila nga ginapangatubang. Isa dira, for example, ang iban sa ila may issue about air quality, meaning ang odor, ang baho. So, I had the opportunity nga magpamangkot sa ila clarificatory questions, and then one of the complainants naghambal explicitly nga since 2014, panilaga ka-experience ang inaabing pag-antos according sa ila sa baho sang landfill. No?
13: Yes,
10: so, meaning,
13: yes.
10: To clear things out, ang ining mga butang ginaatubang na nisang syudad, dugay na.
13: Oh.
10: And in fact, si Mayor Greg, when we assumed office, ang nanging direktiba ni Mayor Greg is towards compliance.
13: Oh.
10: Meaning sina, kung ano ang mga kakulangan atubangon, ang focus should be how to resolve the matter para manging compliant ang landfill sa existing rules and regulations abi sang aton gobyerno. Isa ka particular example, Sir Jules, allow me to
13: yes sir
10: to explain very quickly. Ang rason nga sa ikaduwa nga notice of violation, wala ECC or environmental compliance certificate ang cell number 4 kay wala land conversion.
13: Huh?
10: Ining sina, ining land conversion isa ni ka importanteng requirement nga dapat ang duta nga ginagamit mo bilang landfill na reclassify siya from agricultural to certain use nga para sa landfill or mixed use or special use abi for landfill purposes. So ang natabo, Sir Jules, ang nag-assume into office si Mayor Greg, months after that, ging sugdan na naton proseso ang land conversion. And then eventually, nagwa ang finality sang decision sang Department of Agrarian Reform or DAR nga kung sa diin ging issue nilang land conversion and then that's why nga nag-move forward ang application naton for ECC. No, sa report nga sugilanon, Sir Jules, ang effort sang sining administrasyon sa idalom ni Mayor Greg is towards compliance. No, we are not denying may problema sa landfill. We are not in denial nga may mga papeles nga wala na secure, but ang focus naton is towards securing these documents para mangin compliant ang aton nga sanitary landfill, Sir Jules.
13: So bali ang gwa sina kun sa simple kag laktod nga istorya, ginacure niyo subong ang deficiencies gali. Deficiencies nga kulang since the past administrations pa.
10: That is correct, Sir Jules. Apparently, tiamugi na ang aton subong nga focus.
13: Mm-hmm.
10: No, nga kung may mga kulang pa, then best effort to complete those deficiencies and then kumplituhon tanan para makasumiter sang insakto nga mga papeles kag eventually ang makuha naton ang ECC and the necessary licenses para legal nga mag-operate ang aton landfill, Sir Jules.
13: Pero do ka kapoy, sir, no? Sulusubra pa lang kamo isa ka tuig, pero te ang paglantaw ko subong sa inyo dira sa City Hall daw bumbiro kamo patay sunog diri, patay sunog sa tuo, patay sunog sa wala. Kay ti damo ginaatender atong nagligad ang baha, sako man kamo tuwala tuo subong amo naman ini, no? Now medyo sako, I understand daw nga ado ka wala kagid chimpo gali subong.
10: Yes, Sir Jules, ang direktiba gid subong ni Mayor Greg, work gid, Sir Jules. In fact, amo man ni ang obligasyon, no, kay hindi kita sang obligasyon yung ginsudlan naton. Mm. Even si Mayor Greg is very much aware, no, kung ano ang trabaho sa isa ka local government unit, no. So
13: wow.
10: Amuning mandato naton, Sir Jules, we're happy to do this kag kabalo man kita nga worth it ini para sa pumuluyo naton, Sir Jules.
13: Ah, okay. Ate, kung mag-amunin daw, minus na galing chimpo, kapi-kapi na eh.
10: Yes, Sir Jules.
13: Aragoy.
10: Ang kapi-kapi, ara sa opisina na lang yun.
13: Ay, ahay.
10: Wa, ano na, multitask, Sir Jules. Ah. Katrabaho, mm-hmm. Ti, amun na, damo kita obligasyon.
13: Abi ko gani, mabungguanta ka mo to sa kay Jopong nga patahan eh. Oo,
10: Yes, Sir Jules. Oh. May chimpo pa makita mag-gulubisita, dira.
13: Uh-oh.
10: But most of the time, ang chimpo na ito naragid sa ubra, Sir Jules.
13: Kasi yes.
10: Every day, aragid ang obligasyon. No? Though, sa taman kadamo, kag siyempre, ginatry ginaton ang best na ito nga ma-address tanan, Sir Jules.
13: But attorney, I'll go back makadali no sa issue. So, bali, for the first time, sa saan o tanigani gin-acquire ang Felisa nga dump site?
10: I cannot exactly recall, Sir Jules, but if my memory serves me right, nagsugod ina dira 2009.
13: Uy, kadugay na.
10: Then subong may ara na lima ka cells, no? Cells 1, 2, 3. And then pagsulod naton, amo to nga manugpuno ang cell number 4. And then just this August this year, nagsugod naman ang aton cell number 5.
13: So, no? So
10: yes,
13: attorney, sa sulod sang 17 anyos, subong pa lang natagan tsansang mga tao to express sang ila sini nga mga sentimento kay nagkandak sang EIA.
10: I cannot speak, Sir Jules, kung anong natabo sang una kahit hindi pa kita privy or kita ihibalo. Pero sa sining pag-operate, Sir Jules, sang cell number 4, may mga dokumento nga nagahambal nga may ara daw community balang public scoping, Sir Jules,
13: naging
10: patigayon September of 2024.
13: Uh-huh.
10: Para sa cell number 4.
13: Mm-hmm.
10: Ugaling lang, amoy na ang realidad, abi nga ginapangatubang naton tungod wala siya land conversion, wala agid nag-abante ang application for ECC. So sang na-secure na naton ang land conversion, ini nga tuig nagwang finality sang decision sang DAR, then amo na to, Sir Jules, nga nag-abante ang application. That's why nagpatigayon na ang EMB sang public hearing,
13: mm-hmm.
10: nga natabo sang tinalikdan nga August 20. No, so kumbaga, Sir Jules, ang proseso nag-move forward na because we are already starting to secure the necessary documents nga kinanglanon para makumpleto ang proseso. And then eventually, in fact, subong, Sir Jules, nag-finalize na lang kita sa mga papeles. And then we are, once completed, we will submit it to EMB NIR. And we are hopeful nga mag-issue, Sir Jules, eventually ang ECC for cells number 4 and 5.
13: Yes.
10: Ang ginaubra natin sa mong Sir Jules.
13: Okay. Pero does that mean also, attorney, nga kumo kay napamatudan ginman nga may existing galing nga complaints ang mga tao dira, would you also mandate the new garbage collector, ang iSWIMS? iSWIMS?
10: iSwim, Sir Jose.
13: iSwim. Would it
10: iSwims.
13: iSwims. Would it also be directed to comply with certain measures nga i-manage ang basura nga ginatampok dira?
10: Very clear, Sir Jules, ang instruction ni Mayor Greg, even since they started their formal engagement with the city sang January this year. In fact, may mga engineering interventions na sila naging introduce, particularly, Sir Jules, unagid ang benching kag sloping.
13: Mm-hmm.
10: Meaning, ginatapan kag ginahipid mo sang insakto, Sir Jules, ang landfill, so that nga mangin safe man ini sa pagsulod sang aton nga mga trucks.
13: No,
10: daw ang akong makita mo na siya daw mga staircases bla Sir Jules nga naplastar sa sang insakto. Ikaduwa, isa sa una nila gintutukan manda ang pagkayo, Sir Jules, ang mga inner roads.
13: Ay,
10: ang pagsulod mo sa landfill dapat passable ini nga mga dalan. Kay ang isa ka bintaha sina Sir Jules, kung ang dalan mo sa sulod sang landfill passable, meaning pwede gid siya agyan sang truck nga safe man ang salakyan.
13: Correct.
10: Pati ang likod sang landfill malabot mo.
13: Mm-hmm.
10: And consequently, kung pati ang likod or malibot mo ang bilog nga landfill, meaning sina hindi lang sa pronte ka lang makaula.
13: Husto.
10: Makaula ka man sa likod, ma-maximize mo ang space.
13: Oh.
10: No, so those are the things nga klaro katama, Sir Jules, nga ging plastar ni Mayor Greg nga standard sa aton bag-o nga management dira sa landfill. Kag in fairness to them, they continue to fulfill such and maintain such standard, Sir Jules. That's why nga ang issue nagaamat-amat dira naton address, no? Isa man ka example ang aton nga disinfection, sige-sige ina Sir Jules. And then ang effort man subong sang city nga makapangita kita, Sir Jules, sang alternative balang route. Kahit ang isa ka problema dira sang mga residente sa Barangay Filisa, kaya mga dump trucks naton, Sir Jules, gaagi pa na sa Filisa proper.
13: Oy.
10: So ti syempre ang mga pumuluyo ga reklamo sang baho, not to mention excuse lang gid sa mga nagapanyapon, Sir Jules, no.
13: Yes, sir.
10: Ti except syempre ti may mga langaw pa na whatsoever. Agoy.
13: Mm-hmm.
10: Pero Sir Jules, kung patigayo na ini nato ng alternative nga dalan, ang goal dira ni Mayor Greg nga ining mga trucks hindi na mag-agi sa proper Barangay Filisa. So those are the things nga we are working very very hard nga ma-address ang tinuig dinikada ng reklamo, Sir Jules, ang pumuluyo.
13: So bali ang akon nga pag-inchindi kag pagtulok sini attorney, ginapa-comply nyo lang ang aton nga private garbage collector nga mas istrikto nga management sang landfill ang ila sinihimuon.
10: Yes, that's correct, Sir Jules. All their activities and undertaking sa landfill should be in accordance sa aton nga environmental rules and regulations, no? Sa natuhoy kag nasaad gid sa layi. And amo ginaang klaro nga direktiba ni Mayor Greg, Sir Jules.
13: I know nga directly under gini sa imo office, pero may specific nga talatapan sa City Hall nga ma-make sure nga ma-implement gid ini.
10: Yes, Sir Jules, we have our Bacolod Environment and Natural Resources nga office headed by ang OIC naton si Attorney Alin Love or Attorney Ja Dignadise. No, so of course kitati we have our oversight functions kag ang ina nga opisina ang nagatutok gid Sir Jules sa tanan nga solid waste management concerns.
13: Yes, yes.
10: No, in fact sila man ang aton secretariat sa Solid Waste Management Board.
13: Yes,
10: no, so we work hand in hand, Sir Jules, sa mga departments concerned. Kiti kun lang tawon mo, these are all interconnected eh. That's why nga nagabuligay ang tanan so that ma-address ang mga urgent kag ang mga important nga mga concerns ang pumuluyo, Sir Jules.
13: Yes, sir. I hope later on nga makaistorya man ko one-on-one sa kay Attorney Dignadise. In the meantime, Attorney Mark, sir, salamat gid sa tiyempo.
10: Thank you man, Sir Jules, sa sininga kay gayunan kag sa liwat may gabi sa atong tanan.
13: Good night, good luck, sir.
4: Lorga Vista.
13: Ang aton sining mapisan nga City Administrator Attorney Mark Mayo. Sa aton nga pagpanumbalik istoryahan ta, bakuna sa tipdas ano bala ang kabudlayan nga bisan ang Department of Health nagaako nga ang problema hindi lang ang kagaw kundi ang kagaw sang sala nga impormasyon. Istoryanta, pagkaligad lamang sini.
11: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butka.
15: Now, kanto kita sa talakayan naton all about sining gituag. Paano ang D3 Bio makabos kag makapabakod sa imo nga immune system? Tuod ba lang amo nila pagkaon? Tuod ba lang ang inyo dahang mga tamis, amo mga hilo sa imo nga immune system?
16: Nga ah, ginahambal ko per me nga D3 Bio is the best combination, the best kind of vitamin D3 sa aton market. Why? Because of two things, vitamin D3 and extra virgin coconut oil. That combination is divine. That combination works symbiotically with each other, no? Ang D3 Bio supports the immune system by vitamin D3, no?
15: Batman and Robin, sir boy.
16: Batman and Robin gid sila, no? Gapan namin sa absorption sa calcium, phosphorus, and of course magnesium.
11: D3 Bio.
16: Because of this, no? Nami ang sulod sa bones mo sang calcium. Remember, ginadulong niya ang calcium sa bone. Without vitamin D3 and magnesium, budlay magsulob ang calcium sa bone ta. Meaning to say, malagaw-lagaw na ang imo bloodstream. Kung maglagaw-lagaw na sa bloodstream, no, it will cause unwanted contraction. So, kung tanani sila masulod sa tulaan mo, nami ang imo tulaan, lalo ng long bones mo that houses your bone marrow. If your long bones is healthy, your bone marrow is also healthy. Tiko nami ang imo bone marrow. Nami ang production sa ginatawag sang imo innate immune system. Nami ang production ni macrophages, neutrophils, monocytes, basophils.
11: D3 Bio.
16: Nami ang production sang adaptive immune system mo, your T cells, your B cells, all of them. Nami ni ang production. Paano nagnami ang vitamin D3 sa D3 Bio? Because of extra virgin coconut oil nga upod niya, there will be better absorption of vitamin D3. Nga ah, vitamin D3 is a fat soluble vitamin. It needs good fats in order
15: meaning
16: for...
15: Meaning pa, sir, boy, kung nag-inom ka 1,000 ayo. Samantala, here comes si D3 Bio, it's only 300 ayo. Galing kay may upod siya nga BCO. Ang equivalent niya to, sir, boy, 3,000?
16: Correct.
15: Amplified siya.
11: D3 Bio.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nulo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
16: Anuhon mo ang 1,000 ayo nga hindi ma-absorb.
15: Di anuhon mo 1,000 ayo nga wala man BCO.
16: Wala man BCO.
15: Hindi ma-absorb.
18: Hindi ma-absorb.
16: Hindi ma-absorb. That's why even 200 ayo lang na siya, it has a purpose. Why? Too much vitamin D3. Iwaswasan mo ba vitamin D3 lang yan? Ay, kiwan na-absorb, kiwan na-absorb. Will cause hypercalcemia. No? Nang hypercalcemia nga, kung mag-overdose kasi na, delikado na siya, no? Pero kung sakto lang ang ayo sang imo vitamin D3 kag nami ang absorption, that is enough.
11: D3 Bio.
16: Why? Because extra virgin coconut oil will amplify the effect.
15: Vitamin D3, ang purpose gid niya is padamuon yang production sa tanan nga membro sang imo nga immune system.
16: Correct.
15: Amo ning mga dapat tani ipakaon mo before pa sa tanan mo nga mga tamis. Kay kung unahon mo ang mga tamis mga ginakaon, sir boy,
16: hindi absorb.
15: Ang matabo hindi maabsorb.
16: And the truth behind that nga ginahambal ni Doc Ramil, nga unahon sa lawas ta ang glucose over anything.
11: D3 Bio.
16: Ha? Over anything. Because it is a source of food. Let's go back to the basic need of the body.
15: That's energy.
16: Ang unagit sa pyramid of needs is food. That is our cell. Remember, we are just a group of billions of cells together. So, amo mangigapon ang batasan.
15: So, food so, is really na, important. Amo na, sir boy, nga, ang nakalami, may D3 ka, may upod sang BCO. Because that D3, siyempre, padamo niya yung regulatory T cells, mga regulatory ni mga macrophages. No?
11: D3 Bio.
15: Para at least, just in case, ha, hindi pa mapenetrate ang imosilula sang monolaurin, may pambato ka na, malikawan ang gitawag cytokine storm.
11: D3 Bio. D3 Bio. With physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagyastor nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3.
18: Bio.
20: Ang D3.
18: Yung may Visio.
20: Ang Visio.
18: Yung may D3.
20: D3 Bio.
21: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: Yung may Visio.
20: Ang Visio.
18: Yung may D3.
20: Mabakas, mangabuti ka.
18: D3 Bio.
20: D3 Bio.
18: Health. News
20: D3 Bio.
18: D3 Bio.
20: Problema sa pangkaso,
18: hilana,
20: sipon,
18: kagubo,
20: tugasong virus, kagmikrobyo.
18: Ang D3 Bio ka na.
20: Ang D3 Bio,
18: puno sang lauric acid,
20: naginahimo
18: monolaurin sang atong lamas,
20: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
18: Mag D3 Bio.
20: Adlaw-adlaw.
18: D3 Bio.
20: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: Yung may Visio.
20: Ang Visio.
18: Yung may D3.
20: Mabakas, mga buti ka.
23: 101.5 K5 News.
24: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista!
25: Larga Vista!
24: Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles.
25: Larga Vista!
24: Larga Vista!
13: Alright, antes ang atong dugang nga mga balita karon nga gabi, yari ang aton makihibalo, makataranaga nga mga ihibalo dala sa inyo sang DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpe. D3 Bio ang gapaalam sa immune system mo kag DTX 500 ang nagauli sang baterya nga ginakawat sa imo selula. Are komo Indonesia ang balita karon tungod sang sunog. Are oh, may ipakita ko sa inyo pispis nga hindi kinahanglan nanay o kung tatay nga malumlum sa ila itlog nga tungod ang gabulig sa ila bulkan makatalanhaga o nga ihibalo. Are lantawan nyo bla pispis.
26: This bird doesn't need its parents to hatch.
13: Ay.
26: It uses the earth itself. Meet the maleo, a strange bird found on the Indonesian island of Sulawesi.
13: Mm-hmm.
26: Instead of sitting on its eggs like most birds, the maleo buries them deep underground. And this is where things get crazy. The bird searches for ground heated by volcanic activity or the sun. Then the female digs into the warm soil, sometimes several feet deep, and lays a single egg.
13: Ahay.
26: She covers it and leaves. No nest, no sitting on the egg,
13: Grabe, no parent
26: keeping it warm. So how does the baby survive? The earth becomes its incubator. Heat trapped underground keeps the egg at the temperature it needs to develop.
13: Whoa.
26: But the baby isn't finished when it hatches. It has to dig its way out.

0: makit-an ini sa isla sang Sulawesi dito sa Indonesia. Malayo ang pinasahi sa nakakita kag naulihi amone. Yadtong pispis nga malayo, hindi kinanglan lumluman ang iya itlog para magbuto. Ang ginahimo sang nanay gapangita duta nga mapyara niya, grabe no, mapyara niya kon init ang idalom, gakutkot sang pila katapak nga buho, dason ga itlog isa lang kabilog kag tabunan niya. Ang init sang duta nga gikan sa bulkan, amo ini ang magaserbi incubator sang itlog. Pagkaligad ang pila ka semana, mabuto ang itlog. Ang buto, Diyos ko, pagwas ang buto, dugin lubong sa iya, aras sa dalong duta. Ang piso sang malayo, maningkaras agod makutkot ang iya kaugalingon, pagwa sa duta. Dispues, wala iya nanay, wala iyaya, wala tatay. Siya ang matumato para nga mabuhi.
1: Larga,
0: ti amo na gani kun kaisa kun ang ining pispis ang malayo kaya mabuhi nga siya lang isa, ayan pang tawo nga kita iya may utok.
1: Larga,
0: ti amo na gani siling ko indi gid pwede nga mangu kita sa sining kalibutan, because we have to make sure nga kita makapangita pamaagi agod mabuhi kita sa sining kalibutan.
1: Larga,
0: so at least amuyad to ah, ang aton makatalanhaga nga ihibalo tonight, ang malayo pispis nga hindi kinanglan lumluman ang itlog.
1: Larga,
0: amo ini nga mga makatalanhaga nga ihibalo ang inyo paabuton every night at around 7:30 diri sa Larga Vista. Tungod ang aton diriya hindi lang ya mga witi-witi nga mga ihibalo nga ara sa internet, kundi mga lamigas sang kinaalam ukon mga bagay nga mapuslanon sa inyo pagpangabuhi.
1: Larga,
0: pagpuli ko matimpla kuya DTX Premium Coffee. Amuning kape nga indi digulpe, tungod gusto lang ang sangkap sini nga kape. Ang iya patam is aprobado bisan type 1 ka pa o kung type 2 nga diabetiko. Standby K5 Jong. Ang nami pa ini siya may ara patam is nga stevia, plant-based sweetener nga okay sa diabetiko. Kag may ara sang Ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabulig bato sa kagaw sa imulawas.
1: Larga,
0: so suliton ko DTX Premium Coffee. Ang iya mga kabarkada, kaberks, ipakilala ko na karon dugay-dugay.
1: Larga,
0: ari na ang inyo barkada sa kahanginan, upod na ton karon nga gabi, istoryahan ta at tungkol ba bala sang mga tawo sa bakuna kontra tipdas. Tonight, mismo taga DOHNIR nag-ako nga ang problema karon hindi lang kagaw sang tipdas, kundi kagaw sang misinformation nga ah. Kiti may tawo gapati nga kon bakunahan ang ilabata mapatay. Istoryanta iniliwat tonight with K5 Jong. Jong, good evening. Please come in.
2: Yes, K5 Julius, may gabi.
0: Do ka luya no yao?
2: Hindi, hey, ari nakita sa may ano. Nagapahuway, huway nakita.
0: Ay no, pasinsya gida. Tinawagan ta pa ka.
2: Hindi, wala kasi.
0: Ay, okay. Sige, sige. Tinano ko no?
2: Tuna nga amuni ang ginistoryahan natin sa nga tinalikdan niya semana kay nag tawag sa nagpatigayon sa press conference diri sa ciudad San Carlos kay Pablo Julius ang LGU ano ang sining problema sa manubo nga roll out sa measles sa rubella vaccine diri sa ciudad. Kay kun i-kumpara ang inibalang data kay Pablo Julius way back 2023 kag subo nga 2026, grabe gid ang pagnubo. Kay sang 2023 nakarambot pa ya sang 97% ang population rate diri sa syudad nga nabakunahan batok sa sininga sahi sa balatian.

0: sa subong na tuig according sa San Carlos City Primary Care Facility, ara lang sa 47% of the population diri sa sulod sa San Carlos ang bakunado angot sa sining measles rubella. Isa sa mga rason di pa Julius kinakita sa inyong syudad ang inibalang misinformation nga nag-circulate sa subong via social media halin sa ining mga content creators nga hindi uyon sa sinibalang bakuna Hiram Julius kapintagid kay amo may napatay nga bata which is hindi man to din natabo sa may San Carlos.
1: Jong? Dula ka Jong out? Dula sa K5 Jong out? Balikan ta siya karon dugay-dugay sa ton nga pagpangalagad. Lorga Vista! Di ini actually, amo ini ang ginatawag nga ano panawagan ni siniman? Supplement ini actually. Hindi iniya una nga bakuna, kundi supplementation ini. Measles, rubella, supplementation activity ini. So meaning, kung sa adult pa, booster shot ini kuntani. Pero ti, damo ginikanan nga gapate sa makita nila sa Facebook nga mapatay ang ila gini ang ila kabataan. Balikan ko si Jong. Jong?
0: Yes, kaya mga pasitsa gigulpe.
1: No problem.
0: Okay. So, amo na kay Pam Julius agad, ano? Isa na sa nakita, kag wala na pialan sa syudad nga posible gali makapikto kay Pam Julius sa angot sini nga programa kay ang pagpati sang mga tao kalabanan na confuse bala sila bago sini nga bag-o nga pangalan nga nakita ining MRC ya. Isa mo ni measles rubella supplemental supplemental
1: activity.
0: Activity. Ti maski ano ni nga kapension di nga hindi niya bag-o nga pangalan. Amo man ni gyapon nga bakuna o galing lang kay ang natabo kay Pablo Julius daw gin booster bala gin create sang ini ang mga eksperto kay ang istorya galing
1: pero, ng bakuna ni Jong. Ang pamangkot na kun ang problema ang ngalan nga ginulo islan pa.
0: Hindi.
1: Di ba? kay kun gin pabalo lang na nila sa tawo nga amo ni gyapon ang ligtas tigdas bala nga bakuna. Tingon di wala duro tani nagsala. Di ba?
0: Wala nila na pialan. Ay
1: sus.
0: Oo, nga politically gamiton sa iban nga mga content creators.
1: Di pares na bala, kung ang tawo, baligyan mo ginamos, mambal ka gusto mo magbakal fish caviar? Di ba? Di ang fish caviar, jongdo ka social mo. Pero kung magambal ka na, ginamos sa inigyapon. Na! Oo, di kung di nagtalang ang tawo?
0: Kaya, oo, namangkot kita nga ano nang ni Marcia nga may amo sila ang pangalan. Ang ila sini nga patag kay Pablo Julius sa buni. Ining galing measles and rubella daw previously separate gali ini sila nga kuan separate ng mga ilang vaccine.
1: Okay.
0: Now karon may isa ka doktor nga inabalang nag-ideyahan niya kay Pablo Julius para nga hindi masigi kasulit-sulit pa bakuna ang isa ka bata nga after pila ka years bakunahan mo na naman liwat sa measles and then paglabay sa another year bakunahan mo naman sang rubella daw gin isa ka kay Pablo Julius ang measles at ang rubella.
1: Okay.
0: Iyan nga gi-combine para nga inang isa na lang katurok ng sa bata pero hindi na iya gin-create para eksperimentuhan ang bata ng Kipab Julius.
1: Okay, abis ang iban nga eksperimentuhan bata nila?
0: Yes! Oo! Oo, hindi na ya. Kay malawig nga pag ng mga eksperto, antes di niya siya naging kwan, pagwa bala ng Kipab Julius for the purpose, kasi nga po nga hindi maglapta ang ining sa isang balatian.
1: Okay.
0: Iti karoon na, may aragin sa iban ng mga ginikanan dito sa sulad sa San Carlos, nga hindi magpati kay Julius.
1: Kaya nandala sa nervyos, gali?
0: Kaya ang ilan
1: Oh.
0: sinigang rason, bangod sa ilaman nga nakita sa social media, ti suwong na nagkakahangawa na ang inibalang LGU San Carlos, bangod sining sa siling tanan,
1: Ay,
0: nabuo nga
1: Diyos
0: roll out
1: ko.
0: ni Kang Julius.
1: Tiyabi!
0: Basti may
1: Kung
0: outbreak.
1: mapatay ang bata mo sa tipdas, mamangkot ka, mangkuton ka nga, wala mo na ma'am ginpabakunahan, no? Siya kinakita ko bi sa Facebook, basi mapatay. Oh.
0: Oh,
1: eba?
0: Oh na.
1: Te? Di, sinong basulon mo sa Facebook?
0: Nakamuna.
1: Yo. Ikadua, atong nabasahan mo sa Facebook, maamot na bisan taho lang saya ka bata mo hindi.
0: Hindi gid
1: si Julius. Nakakwa na to si Yastar kag monetization sa Facebook, ikaw ya wala.
0: Na.
1: Na mo na da.
0: Na da.
1: Mm-mm.
0: Nan.
1: Ay, sus.
0: Pero na, amo na nang ginagahangawaan sa syudad. Eh, bago di bala, nubo kay Kab Julius, imagine 47%.
1: Uy, why gani? 50% ba?
0: Oo, ang required nga inang population para makalambot kung tani isang ginatawag nga herd immunity is maski mga naaara sa mga 90%. Ti, ang plano sa LGU sa nagligad nga simana is basi i-appeal kay Kab Julius sa San Carlos City Primary Care Facility sa Department of Health nga ilang ay extend ang ini nga programa para lang gid nga inang kay basi pa malang bala sa aton nga bulig sini nga pagpa-engine di basi may ara iban nga maliwat ang pilsar kag amo na mapabakuna kay Kab Julius but so far i-follow up ta pa soon ano kay last September 4 na ni ang deadline angon sini nga programa kay Kab Julius mo ining Mr. Subilia supplemental activity. Karon na balik kita.
1: Jong, kung i-search mo actually sa mga news articles, ang problema kaysa tong 2018 to 2019 nga outbreak, kabalo ka kundiin ang lugar nga may ara hinali nga pagsaka? Kag may damo na patay? Hindi! Kamu dira!
0: Ay, hindi pa.
1: San Carlos!
0: Adiri?
1: Oo!
0: Nate.
1: Oo! Ti!
0: Na.
1: Ti kun ikaw gobyerno anong imuon mo pabayaan mo lang ang kabataan mapatay?
0: Amo na gani nga kay kita Julius si San Carlos City Mayor Arinato Gustilo. That is why may ara isa ka tiun sang nagligad pag itublang asmana nga naka-mention siya ngay pang backlist kay kita Julius ang inibalang mga hindi magpabakuna. Pero out of ano na lang to ya, out of inibalang frustration kay kita Julius. Bagong sining amo ni gani ining pagpatalang bala sang iban kay ti ang purpose siya kay Pam Julius gusto niya nga kupkupon gusto niya nga protektahan ang iya sining mga konstituente pero ginbawi iya man to kay Pam Julius kay hindi iya man niya paghimuon ang purpose gali iya nga tong na mention niya tong inabalang strategy para lang gid bala nga hindi kundi pahugon. Kundi para makabinag-binag ang iban bala nga mga ginikanan diri sa San Carlos kaya hindi magpati-pati kay Kito Julio sa sining maila makita sa social media
1: para matampungawan eh, lang ah
0: gagin klaro na niligad sa syudad nga ikon ng galiya i-delist bala kay Kito Julio or kakson sa listahan para sa ilas ni nga tagaan sa insentibo i-incentivize. Kaya ang plano sa siyudad kay Pam Julius is amo na inang ang atong mga nagpabakuna ng mga ginikanan is tagaan nila sang dugas. Bilang kwan, bilang kumbaga in return kay Pam Julius ay ilas din nga pag-uyang sang tiyempo na makanto sa barangay para nga pabakunahan ang ilas din nga bata.
1: At hindi ikuan ng hindi incentivize. Hindi paggaan sang incentives. Kiti wala hindi man na illegal mo kiti ang incentive ginahatag mo na iya kunimuon ng isa ka bagay. Di ba? So paano mo hatagan bugas ang isa ka tawo nga wala nagpabakuna sang bata ya?
0: Gani. Ang rason ang himuon para matrace kung sino atong mga nabakunahan kag wala nagpabakuna. Ang atong mga wala nagpabakuna amo naman tuya ang kadtuon sa mga city health workers para nga paensindihon ka kay Pablo Julius. Lan.
1: Oo.
0: Amo ang amo lang na ang paagi sa syudad para nga para lang gid nga makuan para lang gid nga ma resolba ang ini nga problema kay Pablo Julius kay muna ang ginakangwaangid sa nga syudad basit la may outbreak kay Pablo Julius.
1: Oo.
0: Ti hindi kaya sang kuan hindi kaya sa ang syudad nga kupkupon.
1: Correct.
0: Ang ining
1: Jong,
0: kagamay nga daan
1: Jong, sa syudad.
0: Oh.
1: Antes ka magpadayon, ari ipabati ko bilang interview kay Adrian Hort Ramos, ang Assistant Regional Director sang DOHNIR, kay gin palabot ko ni sa iya eh. Yari si Assistant Regional Director Adrian Ramos sa interview sang Larga Vista.
2: MMR is Measles and Rubella man. So, practically speaking, gina-administer na naging man ini sa aton niya mga kabataan, both sa aton nga routine immunization, no, wala lang ginakabakunahan sa mga ginigalan ng ida kabataan para mag-fully immunized child, kag sa supplemental immunization naton.
3: Is it this time also, sir? I don't know anong paglantaw sang DOH in the region. Pero isn't this also an indication nga mas massive nga information kag education campaign ang dapat i-conduct sang LGUs and the DOH?
2: Yeah. No, actually, personally and frankly speaking, nabatsyagan sa gidya ang effect, no, or ang apekto gidyang false information kag ini ang mga influencers pala or ang mga vloggers, no, nga nagbuwa man ng ilang statements at ng ilang mga video about sa against sila or mga anti-vaxxers na ginatawag nato. Nakita, sa gid na epekto, gid siya. Ginlantaw na nato sa dalo. Kasi may mga dinadeploy, makita nga mga personnel, no, to assess, no, ang acceptance, no, kagang hesitancy sa mga tao. So that's why, no, sang na-feel din nato nga grabe na gid ang effect, siguro mga 3 days, sa first week pa lang rather, na-filta na, nagpapanaog kita sa mga personnel natin helping our local government unit na mag-conduct sa mga advocacy activities, social mobilization activities. That's why, no, in reflect man sa activity nga ina, may mga ara man kita mga ginikanan nga after nila na-intindihan kag naka-intindi liwat sa ilan, nag-submit nila liwat ang ilang kabataan or submit nila ang ilang kabataan na mag-avail sa vaccination.
3: Yes, sir. Yes, sir.
1: Lorga! Alright! Porsyon sang palayag ni Assistant RD Adrian Ramos. I think, Jong, isa man kay i-realize sang DOH, sang una, abi, sadtong after sang time ni Corey, very massive ang ila information campaign. Ang napiran ko subong, ang problema sa mga government agencies, kay ang ilang nga mga PR officer, gapati nga may Facebook na. Kita mo, wala sila gapalapit sa media. Sang una, ya, may mga public service plugs. Kablo ka nga, diin ko na kulbaan sang una sa lupot. Tungod sa pasayod sang DOH. Oo, may aral sang una pasayod, kadumdum ka na. Ato ba lang, ako si Lupot, kag ako si Dehydration. Dumdum kasi na, kinulbahan ako to, Jong. Oo, tiya mo na massive information campaign. Subong niya wala bitanto, amo na eh. Sili niya ti anong information campaign niyo singara sa Facebook. Ti wala-wala kamuya sa Facebook. Hindi kamuya kabalo. Sa tuod lang. Sa mga ahensya sang gobyerno, ha? Man ka mga tikalon, man kisas ang information officer, eh. Sige, tinga, wala nyo ginpabalo ang media. Sige, may Facebook. Oh, na. Sige, may ibang dagawtek siya, sir. Hindi ta na nakinanglan nga bahiran ang media, sir. Ina ba lang magpasayod? Si hindi aton na lang na. Siya sa Facebook talang padala. Kasi nga sa Facebook, libre. Di ano mo kay ang gahimo sang information sa Facebook? Hindi man kabalo? Oh, na.
0: Kulang na dray ang pagpensin din.
1: Na.
0: Isa lang kakuan. Isa
1: hindi,
0: lang
1: ang isa lang mambal ko sa ila, Jong. Di kundi gaba nyo na. Oh. Di ba? Sa prangka nga istorya. Instead of reaching out sa media nga kami yang kabalo, paano magpa-tag sine kun sinuya ang mga tawo nga tiabi nila madala bala nga ipagwaan lang dughan kagita? Oh, te, apparently hindi. Hindi. You need serious communicators. I mean this, Jong. Serious communicators. Ina ba lang gagamit utok? Di, kami na diri sa media. Hindi man tanan, pero kami na supposedly eh. Hindi yes, niya kutaw-kutaw eh.
0: Oh, kag siyempre, ginakutibaw tala maayo kay Pab Julius.
1: Correct.
0: Damor nga ginakutibaw na ito, kag sila man ang masigi nga painsindi nga painsindi. Mang until such time nga mang pansang tao nga amo na gali ang pinaka-purpose. Di ko di tani, basi na kwan, basi na hagan-hagan pa ang mga problema kay Pab Julius.
1: So, correct, correct. Kag sa tuod lang ang one limitation sang gobyerno is that ang gwa sina, kung ikaw man ma-advertise ang imong programa, ang gwa sina giniinto mong lawas mo bla? So dapat, it should be a partnership with other stakeholders. Dala dira ang media. Na. Ti, amuning panahon nga maminagbinag sila kung kinanglan nila kagtun ila siko o kung hindi.
0: Muna
1: da.
0: Si, ang diri sa San Carlos kay Pab Julius isa gid na sa ila sining mga realization nga kung napialan lang nila kay Pab Julius nga perdihon gali ang ila sining kampanya ano sa sining programa kung perdihon man lang gali sa social media tani sang nagligad pa lang pagsugod pa lang kay Pab Julius ila na ning gigin kwan ila na ning gigin counter agi man sa pagpalapit sa aton kag kita ang magbulig kun tani sa ila ugali lang
1: ako niya Jong hindi nila kilala nga kun magkadto sila kay Brian Morden kay Jong Versales kag magpabulig sila kay Barbie Perolino damo pa makaintindi
0: na
1: oo ilabo ko na iya sa bato Jong. Ilabo ko na iya sa bato. Mapa-circumcise kuya uli. Oo, kung hindi mag-ipikto, ay sus. Oo, Jong Versales na iya mo. Di ba?
0: Tiwain na. Oo.
1: That's why, ining aton ginaubra subong, tingwa na lang ini.
0: Ay, yes, oo. Kaya basi pa man lang kay Pab Julius. Kaya again, ang pinaka-reason lang yun nga ang ilagi na pangabay tani hindi lang magka-outbreak kay Pab Julius kay pertig dya kadelikado kaya luwas kadelikado apinado ang syudad kay hindi dya kaya sang syudad na okupahon tarantaran kay Pab Julius
1: ti hindi na ta magulat nga pungkihon ang kabataan nga patay tani
0: gani
1: diba?
0: O kay kagamay nga daan sang kapasidad lang sang hospital sa siyudad sa San Carlos si Pab Julius. Ay. Paano na lang? Paano na lang na akomoda ron? Kung maski sa isa lang ka barangay abidiri, may ara sang magluntad nga outbreak.
1: Te, amak mo na.
0: Nan, amugin ang ginakakuan, amugin ang ginakakulbaan sa subong sang siyudad.
1: Te, amun ang problem, Jong, na. Kay ang gobyerno, kung wala obrahon, basulon. Buyayawon. Kung may ubrahon, para sining pamakuna, may ara nga mas alam pa sa gobyerno. Na, amo na da. Oo. Ti, sa prangka nga istorya, Jong, amo ni. Ti, kung tuod gid nga kabalo kang, limbawa, may isa ka ginikanan, abi no? Kung tuod gid nga maalam ka, tingo di tani, wala ka nagpigado eh.
0: Di
1: ba? Oo. Na. Di paano na kay ang balaan nyo lang niya push and pull produce people? Na. Di oo. Amo na da. It's not nga gapintas ako ha. Pero ang ginabuot ko siningon, ang internet gapatikalon manikis as tawo mo. Di ba?
0: Oo.
1: Kay siling niya kuya reporter man ko nga nag-reporter ka may Facebook mo. Di ba? Oo. Ay, ang bot. Ay, ang bot. Damo eksperto, Jong. May ara eksperto pas doktor. Pero ang bot kon ining gapailo eksperto pa sa doktor, kung kakita ni guro dugo ng gapiswet, ang bot kon kaya yan eh.
0: Oy, ang ato kaning mga ini pa lang kuan ini nga sigi gidya pang al kontra kay Kipab Julio.
1: May ara pa? Oo.
0: Hindi diri sa aton na, diri sa aton. Pero mga Bisaya man sa Gapon.
1: Oh.
0: Ay, kundi ang ending bangun sa ilas ni nga kuan bangun sa ilas ni nga kulo kampanya bala. Sining bag-o lang oh, nahuyan sila kay Kipab Julio. Hindi ba ila mapatag insakto kung anong ilas ni gipakibato?
1: Ti pero ako gani ginalantaw ko tong iban oh. Although wala na ko gapa dalom gid kay ti ang gaba ya ti ila man na yang gaba sa luron eh. Di ba? Hindi pero hindi gani ka kaintindi yati kung anong DNA kag RNA sagay ka ulo intrada?
0: Nan.
1: Di ba?
0: Nan.
1: Oh, DNA, deoxyribonucleic acid. Anong kinalain sa RNA?
0: RNA. Oh.
1: Na. Ti kun wala ka utok, hindi ka na mag-intra sa mga bagay katulad sina. Because, iniya, is an example, amo na nga Jong, ako ya, I am of the firm belief nga ang reporter should not be mango. You know why? Kung magmango ka sa sininga trabaho, kag kung ga-feeling ka influencer, kag sumala ka, that will result to murder. Hindi na ya Jong mabatas ka konsensya ko. 'Di ba? Law ay Jong eh. 'Di ba?
0: Na.
1: Ay Diyos ko.
0: Te amura ka kay Julius.
1: Te nagabaan na sila? Lipay si lipay pa ni sila guro ya Jong kon may mapatay nga bata, no?
0: Ate kay siyempre daw pagis na kay Pab Julius, daw ma-prove ang ila sini nga mga assumption.
1: Oh, husto, husto.
0: Oo.
1: Siniya kita mo ang DOH mangu gidyaw na tuod gidya nga aton gin sulat pre. Siniya kita mo 20 gidya kakabataan patay kay wala gali nagpabakuna. Na.
0: Ti lang tawa karon kay wa ay man. The reason Carlos wala gidya sang feedback na mo na kay Pab Julius.
1: Ti abi ayo unta ni sila Jong nga kon may mapatay sa San Carlos ma amot sila bitaho.
0: Kalayo man to sa ila to.
1: Di sige pagkatunta sila. Kay makadto ta dayon da sa San Carlos, kag pang baseball baton ta sila. Di ba? Sobra na na yan, Jong ah.
0: Oh, hindi man sila tagadiri. O galing kay bagon nga common language ang ilang ginagamit sa mga tagadiri ba.
1: Nah.
0: Plus social media, na balang ginpaagi sa social media platform. Damo kita ang makakuan, damo ang makakapture kita. Oo.
1: Sa simpleng istorya ay kaluoy man bala sang pumuluyo Jong sa tuod lang damo pa ilintuon. Hindi kabalo ka ako ya ginapanindugan ko na nga hindi niya si Julius nagambal. Gobyerno niya mismo nagambal nga sa ila pagtuon a 18 milyones ang mga Pinoy nga functionally illiterate meaning mango. Te ma-intra pa tada? Hindi kuya Jong. Hindi kuya. Ayo. Di ba?
0: Oh, dito bala subong sa Bangladesh, mga 900 plus na ang patay bangon sa measles, kita mo Julius mo?
1: Tioti, tupungan tadi eh. Di ba? Ay, Diyos ko nga sitwasyon.
0: Ang rason sa to, kakulangon sa bakuna, kaya ang lain sinigaling nga balati, ano as makakuha na siya pala, maka-exist na siya kay Pab Julius, maski ano mo na kapang bakuna, hindi mo na makuha. Hindi mo na siya makontrol.
1: Damo man ko mga amigo ni sa mga no-vaxxers, no? Inimuay gapati sa bakuna, bala? Pero, maluoy ka mo, hindi iabot siningon nga may internet ka mo, nga maalam ka mo, ah? There should be humility nga kabalo kita nga hindi tanan nabal-an ta. Diba? Lain na iya ang inabalang imo nga firm intellectual belief nga may ara ka ihibalo. Halimbawa, ako as a reporter, pamangkuton mo kaya about journalism, I know something about it. Ligon kuya Jong, lalison ta kaya tubtob sa impyerno. Kay nagyan ko na iya mo. Eba, pero inang ang imo ginbasihan ano paano kabalo pre nga daw amoning bakuna singara sa internet siya din mo nakita singara sa goggles
0: sa TikTok
1: hindi ara sa goggles goggles singko gago gido google na yan po e ba oo amo nang tuda grabe nga pumirsa siko di mo nakuha siya sa goggles singko gago gid ay Diyos ko ay Ginoo ko di ba Jong ay oo pero tuod may araw tawo nga muna abi ang spelling sang google goggles sigo ate ari na okay ay oo ay oo do Kwan Jong daw self condolence oo kag marinate di ba ay oo nga sitwasyon ay oo ti ay pero amo na gani siling ko Jong at the end of the day ang pamangkot amo ni ano ang patihon sang ay pigado nga ginikanan nanay o kon tatay ipabakuna ya bala o kon indi ang iya bata basi buwas ato Jong ma interview ta ang inyo sa si HO ah.
0: Sige,
1: oh, kung may panawagan sila, Jong. Kung may panawagan sila, ipanawagan na nila.
0: Yes, oh.
1: Diba?
0: Kasi pa man lang may mga possible changes. Kaya kamusta ang atong sinigagin patigayan man nga pagbulig sa ila kay Bob Julius. Para nga maka-spread out ang additional information. Para sa mga
1: I-announce na lang nila, binga ang mapatyan bata, hindi ka pangayo lungon sa City Hall. Di seryoso. Seryoso. Kiti, when you know, may chance ka at preventing a disease sa imo bata, wala mo gintake. Di kay sino karon kriminal nga desisyon, ina. Iya ka gobyerno kung iya ka ginikanan.
0: Ara ka ginikanan.
1: Na. Amo na da. Di ba?
0: Ginikanan, DJ.
1: Oo. Di sagay kay imo ya pati-pati sa haso to yung influencer ngang iya na yabalaan mukbang oo oh, oo di sagay kay mo yung pati yung abi siya ang atagi injection kung gabalo magtublok sa bata mo I'm sure hindi nagbalo
0: hindi
1: na
0: kang ining mga na nagkuhan ining mga nagsigibala palapta sa sining information na kay Julio rest assured, it is lab vaccinated man isang tigdas way back 1973 kay daw 1973 panigali na create
1: gusto na oo kay sa to na ton nga chimpong ginikanan nyo na wala nakulbaan kay wala pa misinformation pareho sa inyo oo wala pa mango pareha sa inyo bla
0: na
1: oo
0: ay oo sila pa yung nagasigikuan, sila pa yung nagasigiblan sa pagwa sa sining mga talang-talang informasyon. Hindi mo nila mapatang sa insakto.
1: Ay, Diyos ko.
0: Oo. Ati. Hindi man nila maplastar kung ay, hambot lang yun.
1: Sige, Jong, busog po nang tanibwas ah. Kaya doon ganipis, ginhawa ko sa ilan eh. I-marinate ko ni sila guro da sunay. Diba? Ibang marinate ni sila doy. Oo. Eh.
0: Ay, ambot lang yun.
1: Ay, ambot.
0: Sa pala lang ginaakon ka, mambal, ambot lang yun.
1: Ay, oo. Ay, ang mambal ko kaysa, ay, Jesus. Diba? Why ka nagid may imus na eh. Ipa sa Diyos mo na lang gid ni Jong.
0: Ate, ho man.
1: Diba? Ipangamuyo ta na lang ni.
0: So far may ara dire iban kay Pam Julius nga nag-share man sa ila sini nga mga realization. Nga previously mga anti-vaxxer man.
1: Ah. Nami na istoryanta na boss. Istoryanta na boss.
0: Ah, ilang ini mugin pagi man nila social media. According sa iya, isa to kay Eloy, there is Barangay 5. According sa iya, ako bilang isa man sa Makabi nga influencer sa ligad ka balogin ka mo nga hindi iguyan miyan sa bakuna. Against ko sa iya. Pero sa nang hospital lang ako nga lulo kag lula, kag nakita ko ang sitwasyon nga ay huwag man tagalig yapon, ibang dalampan. Balik man tagalig yapon sa kwan, sa bululgan.
1: Ay, ala.
0: Amunin nagparealize ako nga sila gani nga mga sakto na sa edad, gablatian pa. Ano pag itayang bata natin?
1: Correct. Unless nga ining mga influencers nga ini mapirma kontrata nga kun may bata nga tagumatayon, panghigupon nila ang na sa lawas ka bata, bla? Ay, sorry, sa nagapinanyapon, ha? Pero amo na, I mean, I'm going to that extreme, no? Ngayon na balang ipakumit sila to do something hard sa ila katunto balang nga ginahimo kaysa sa syudad? Hindi na nami, ah. Hindi na nami.
0: Hindi, Gidya.
1: Diba?
0: Kaga, di ba nag-start ng program kay Pab Julius last August, ang launching? Wala gid baya, wala may maski isa nga nagpalapit sa aton dito sini nga istasyon nga nagreklamo nga sir napatay bata ko
1: matapos oh, kita mo.
0: Wala
1: kita mo.
0: Wala
1: bisan hilan hilanat guro ti natural eh
0: natural man na natural reaction sa lawas so
1: oo ay oo wala man may nagreport nga may bata nga nagmango
0: why man
1: ah ay okay ti kabay unta nga ang mabakunahan sa tipdas hindi lang mag-influencer magdako kabay pa. Ay, oo. Diyos ko.
0: Hindi ito, hindi ito na mapunggan kay Fab Julius.
1: Away na. Hindi ito na mapunggan. Oo. Hindi ito na mapunggan. Wait, may imo sa da.
0: Wait, may imo sila, oo. Oh.
1: Tingwaan ta lang diyang may imo. Ta, Jong, ah.
0: Gani, oo.
1: Oh. Mm-hmm. Buwas, sige, balikan so, ta na. Toto, Jong, salamat, kid.
0: Sige. So, amin yung madulong natin ng report. Sininga gabi para sa Larga Vista program. Nandulong sa atin sa D3 Body Text Favorite Card. Mighty siya. Ako naman si K-Pop Zong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaligawan sa Negros, K-Pop News FM.
4: Larga Vista!
1: Ang free radicals bala, ang latak nga ginahimo na sang imo mitochondria, ang makinangan nagpatubas sang kusog sa imo selula, ang ginahimo sang free radicals, ginakawatan niya na sa battery ang imo cellula, ti kundi amo nagapalay-palay ang imo lawas, kaysa kada cellula nga kawatan baterya sang free radicals, nagakuryente na sa iban, madula man ang baterya nila. That's why nga kinanglan mo, ining ginatawag antioxidants. Amo ini ang magauli sang baterya sa imo cellula. Duro ina. Sa DTX 500 nga ah. Tungod ang DTX 500 may antioxidants gikan sa disugard sugarcane extract kag subong man gikan sa dahon amargoso. That is why nga para maulian ang ginakawat nga baterya sa imo cellula diri ka na DTX 500.
4: Larga Vista.
1: Gusto mo pagid nga mag-alam ang imo immune system nga makabalukon sinong traidor kag artista nga kagaw? Sa lawas mo ako sa imo, diri ka inom sa John Wick sang aton lawas, ang D3 Bio. Nga, kumu kay may-ari ini sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata. Pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo, kargado sang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas, agud paalamon ang immune system, kagpatsyon ang kagaw. Virus ka man fungus o kon bakterya nga malain sa ikaayong lawas sang tawo.
4: Larga Vista.
1: Mayang gabi na lang ha, katapusan. Gina Purano, mayang gabi na kalagas. Merlita Malvas, RR, diin may sunog sa Barangay Filisa. Okay, John Joseph, tinga dumangakig kay imuya John Joseph, ha? Tidi ng sunog ginaya. Okay. Kalmanoy, ang sunog ara sa imo likod guro. Way balo, way balo. Hindi ka magamuamo na liyog ha. Charity Escalera, Michelle Densing, Manghanoy La Castellana, Dad Boy Mendoza, still watching and monitoring, Sir Jules. Salamat, salamat gid. Jessica Daguhoy, from Sinalpan, dining Sinalpan man. Mayang gabi gid Jessica, salamat gid. Choli Culado, ay singe gaagi disa sa elementary haklo gid ang baho sang mga bata. Kami man nga higaddalan puwerte gid kabaho. Kun indi ni panglabay sa proper big help gid ini. Kim Flora, salamat salamat gid. Sumag gali ini si Kim Flora. NN Jen Vabla, mayong gabi. Mayong gabi man kay paring Jan Arlos kag kay Mare Anseya kag kay baby JR.
4: Lorga Vista.
1: Pero why na ko sang tiyempo, ah, buwas naman. Sa ngalan sang bugos ka pwersa, sang News and Public Affairs Department, sang K5 News FM Bacolod, kag sa ngalan sang amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Maraveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko ang kampiyon nga estasyon sa Negros, K5 News FM.
4: Lorga Vista. 5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Moderna Max. Max Effect.
10: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatsyagan ka mag-ana.
11: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
4: Mabakal sa malapit na butika.
12: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal!
15: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig na performance. Extend!
4: Number 1.5 K5 News.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
18: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang gini-carots.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
17: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Sa lingaw, mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
21: Basta, basta. Ano
17: ba yung interval?
8: Maedukar ka pa.
21: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason ko nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
23: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
22: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
23: Sakto.
22: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
23: Ganda ko ang buyon kay aga pa gakaon tinapay. Tani, inom ka ni TX 500 kag may TC amo nang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag may TC, exercise ka dayon kay nagabulig na burn sang imo mga calories kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat kun aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timbang. Kaduha nga gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bango ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig 55 to 71 degrees Celsius ang mga pagamay sang gitawag buyon.
22: Agali ka ini tubig.
23: Siyempre amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kun aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag siyempre parisan mo DTX 500 may TC pure si dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
22: Uy, mas nami daw kuno, Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kagsudanan tinapay ubihon.
23: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga awala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kay gali, ara sa aga ang problema. Wala nagapainit kun aga. Ang init sang aga, ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no? So nga aga, suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kung aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
22: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga mag-produce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon, agod nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
23: Ina nga transfer antioxidant, Sir GP, ang aton kinanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man. Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
22: Magluwas sina, Dok, ano pagit ang nagapatambok kun aga?
23: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi syudad, Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sang mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga. Kay kung laswa ya damo paka seremonyas ni mo, no? Ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo, ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga, Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga may TC or Pure C, samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag MyTC matapos magbangon halin sa Katrikon aga sa RGP.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
1: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan naginom ka? DTX 500.
3: Di na dala subong imo sugar.
1: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 naging
0: DTX 500 YTC ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako galing si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Nasakit tayo na kong ulo. Ti inom ko YTC alkaline vitamin C.
25: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
0: YTC mapalit sa mga butika.
26: Informasyon sa ikayong lawa.
22: Para sa dugang pa nga mga binipisyo ngayon makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag MyTC or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure kag by definition 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga mag-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag MyTC or Pure C ka na.
23: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag MyTC. Sa man Sir JP ka trader nga balatian among stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag MyTC or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kun clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
27: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress or JP, no? Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days, no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imuya nga lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sa nga DTX 500 kag MyTC kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
22: Dr. Mel?
23: So correct duk sam, no, ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibodies sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Diri makatabang sang dako ang MyTC, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million urac units, sir boy.
28: There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C nga ang MyTC reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals and ionizing radiation coming from the sun, no. It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang MyTC nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon MyTC is an alkaline vitamin C, no. So kung gusto ka epektibo, kampiyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, magmaitisi ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinakakampyon, ang pinakabakod klaseng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na per Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
3: DTX 500!
5: Nagatawag mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
3: Mag-DTX 500 na!
5: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna!
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka!
5: Mag-DTX 500!
3: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500!
3: DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500!
26: Informasyon sa ikayong lawas.
9: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effect sa Mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
28: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
23: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilok, gaka-turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang na, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off kagis mo boy.
28: Ang balilay, ay BI ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang pares.
23: Siyempre,
28: Clinica Diofresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
23: ako, sir,
28: hours.
23: Ako, sir, boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
28: Swipe.
23: Swipe ka na yun.
28: Swipe na yun.
23: Para hindi, wala
28: doble
23: ka BI.
28: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Diofresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mangape sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahugas sa imo selula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
23: Sir boy,
28: mo
23: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
28: Uy! Uy, anak na. D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Syempre may monolaurin na. Dala na da. Pero may mga
23: samtang wala pa na, amo ni himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium butangin nyo sang D3 Bio.
28: Uy!
23: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio coffee.
28: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom ginting hub na tanan sa DTX premium coffee bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
27: Lain niya ginabubod, engineer.
28: Lain niya ginabubod. Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavawaska and maca. No, those herbs are rich in antioxidant. Kapag nami si mo blood flow, kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sang dugo. Saka tanan.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
26: DTX 500.
10: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
26: Wow.
3: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit-sakit kaya katama. Kaya ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mapalit
4: sa mga butika.
12: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
13: Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Rojas City.
12: Atubang sa PLDT McKinley Street.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: San Jose Antique,
13: Juan Kyong Building,
12: Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall.
13: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
12: Kulasi,
13: National Highway,
12: kilid sang LBC.
13: Clinica de Alternativo Medicina,
12: Kabangkalan Branch,
13: located at ACM Building,
12: Texas Street,
13: Corner Bread Box,
12: Kabangkalan Public Market.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Sagay City,
13: Radyo Bandera Compound,
12: likod sang Pag-ibig Office.
13: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Bacolod City,
13: Ernai Street.

0: para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila ubra, no? Ang muna ginuubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga ang infection. But kung maglawig na, lain na, Dr. Ramil. Ano madugang mo, Dr. Ramil, regarding this?
1: Si Lolo ko bla, Sir Boy, Herbert George Wells.
0: Oo.
1: Popular English writer na siya. Lolo ko bla.
0: Oo. Sa state.
2: Dumayo.
1: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
2: Hayusto.
1: Kung hindi mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa itong lawas, may infeksyon.
2: Among papatay si mo?
1: Damo ga kapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti diri nakabulig ang ditribayo tungod kay ang ditribayo may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. Kag kaya niya tapuson. Lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
0: nanabili.
1: May inflammation pa na katabo. So, which is inang inflammation, gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
0: Correct.
1: Or ang BCO mo, dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituwag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami, gid, adlaw-adlaw, mag-inom sang D3 bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
0: Kampiyon.
3: So of the nagin na Sir Boy si B cells at si T cells, no? Si B cells mo ning nagapangmarka sang mga infected na nga mga cellular blood, Sir Boy.
0: Ila pang pintahan. X.
3: Tapos si killer T cells amo ni ang
0: nagahimos sang nagapintahan,
3: nag-eliminate, nagapagwa sang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kun damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang nga ginabuligan absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatog acute inflammation, no, para kuralon bla ko dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
0: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, anong ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
1: Correct.
0: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
1: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
0: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit permi kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na, kundi pa matyunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami

0: niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
1: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, mm-hmm. ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagi na yan, Sir Boy.
0: Hubagit. Mm-hmm.
1: Kaso lang, kay palainom ka ditribayo. Ang ditribayo, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha. Kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
0: What? Correct, sir.
1: It's the cytokine storm.
0: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID.
1: Mm.
0: So, da mo makita.
1: The inflammation.
0: Ang inflammation, ta itorgid, no? Basta na bala nga may problema.
1: At kung may mga doktor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
0: Correct. Mm. O ang hambal nila ganit, the root of all health diseases is inflammation. Mm. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Mm. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa yung mulawas.
1: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Mm-hmm. Especially cancer, diabetes, delikado, gidya, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo? May, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
2: Inflammatory stage. Mm.
1: May ara inflammatory ko ana, marker.
0: May markers. Mm. Mm. Cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? Mm. So, di mo makita ng D3 bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
1: So, ang churid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
0: Dipinsa ka na.
1: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3, mga butika. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagit ako makabatsyag sang sakit.
3: May DC,
6: para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City, Tubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil. Mm.
1: Ang D3 Bio, hindi bot pahangok kapag inumos D3 Bio matulugan ka.
2: Mm.
1: It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog.
2: Uh-huh.
1: Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, Sir Boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, Sir Boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
7: Mm-hmm. So, sa wala, Sir Boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sana. Kay, kausap sila sang lubi, kag ginabutang sa ulo.
1: Correct.
7: Mm. Oh, so, ginamoisturize gila sang D3 Bio. No?
1: Subong yan, iba niya, nabuhawa na kwan.
7: Oh, teng D3 Bio ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
1: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
7: Why?
1: Oh. Mm.
7: Lubi lang.
1: Lubi lang ginausang ang butang sa ano?
7: Oo. Oh, ginamoisturize ang sang virgin coconut oil nga sa D3Bio, Sir JP, ang aton nga scalp o ang aton nga skin ba sa aton nga ngulo, no? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir JP, nga nag-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa, Sir JP.
2: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3Bio kung tatlo kay Duxam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Correct. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan si Muguya kung nag D3Bio ka si Mofacer Boy.
0: Kampiyon. Oo. Oh. Klaw, ay gilit sa mga natawagon ka, Kas, nung abim mo, hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, Kas pa ako, hindi ito. Kas, kumusta nga ng Kas? Anyway.
2: Ito, BI ka, Kas.
0: Ang D3Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E. Mm-hmm. Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3Bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
1: Ga-maximize ang vitamin E, Sir Boy, if you're taking D3Bio.
0: D3Bio. Kampiyon.
1: Kisa tingala ka, kadamo na butilya na inom mo nga.
2: Ito, ko.
1: Wala ko gagwapo. Wala ko na-miskin ko. Kulang ka D3Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong ayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Epic.
9: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga pamilya, sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog ng adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yakin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaubod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon kamo malipayon biskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali bali kangay na siya sa exam nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na, hamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon, pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal at luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay't gabay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaraw sa inyong banal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan physical, mental, spiritual, financial, and protection. At ganyan din sa lahat ng mga kawani. Mula sa person manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal ng mga salita na kung minsan di namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoysos. Amen. Now, ang aton tunan subong makuturan, mga kabiyanan, ay ang modern revivals. Anong matambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador. O now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kumun naman ang sugilanon, diri sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Diri magautoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Parisyo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaluan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kung ang isa hindi matauliwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sinukodimo nagasiling sa iya, "Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makadua, sa tiyan sa iya iloy, kagmataw, Isos ng Sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa Espiritu, hindi siya makasulod sa inyarihan sa Diyos. Ang nataw sa unod, unod, kag ang nataw sa Espiritu, Espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatingog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kun sa diin nagakadto. Subong man ang tagsakataw nga nataw sa Espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangup. Karon diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutom. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagsurihan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kun masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao, mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga nataw kamuliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa dinisurihan tanga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios nun nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad, kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, namin no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa kataw, nagakari sa kalibutan, nagiwag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudurman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala, kag kaiguan sa atubang sang manog, pangita sang mga tagipusoon. So, ambot na malon na ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iatuduod ng mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao, agon ginwaragwag ang pulong, kag sang nabatian. Sigurado makuturan, makabiyanan nga, ang makabati, magdulot sa ilatigi pusoon sa ilong nahuna. Nabatian nila ang pagkamantarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sa ilatigi pusoon, kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasag uli sa tao sa Dios. Kakabalo na kita nga suno sa Isaias 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1, versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad ng mga sala. Ambot na balon, sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Indis paghimos ang ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios sa pagsunod sa mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ilaan ay ginakaugtan karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ilaan ay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas-taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3-4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkamapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa mga kabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan ni Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kaya ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol, pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo, sang kalibutan, nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo, ini mismo nga butang, na nagkasubo kamo suno sa Dios nun nga sahi, kun daw ano nga pagtinlo ini sa inyo, oo. Kun daw ano nga kaakig, oo. Kun daw ano nga kahadlok, kun ano nga kailigdon, kun ano nga kakugi, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw. Kun hukman, paagi sa ila, mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
Madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero hindi gidina matuod. Pila na naton rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuoran halin sa Biblia nga nagasiling nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga may pila ka mga nagrepresentar sini subong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119 versikulo 45. Sa Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos sang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari na kasuguan kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo pagkatapos sang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan, kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42:21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid madula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kawuton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagibusawan. Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali indi mabag-o. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sini amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119:122 kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan kag ang sugo balaan kag matarong kag maayo. Roma 7:12. Ina nga kasuguan nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayonon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga.
wala na siya ginpabanaag, wala na niya ginpabanaag ang Diyos noon ng larawan. Ang iating pusoon, nagkapagigaway batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sa Diyos. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Diyos, kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sa Diyos, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:8 versikulo 7. Abang, ginhigugmagid sang Diyos ang kalibutan, na ginhatag niya ang iabugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Diyos. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat baguhon, pagi sa Diyos nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi, gikan si babaw. Ini nga pagbag-o, amo ang bag-o nga pagkabunag. Makun wala ini, siling ni Jesus, hindi siya makakita, kag hindi makasulod sa ngiharian sa Diyos. Suno sa Juan 3, versikulo 3, kag versikulo 5. Ang unang atikang sa pagpasaguli sa Diyos, amo ang pagkumbinsi sang sala. Ang butumalon, makumbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasuguan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3, versikulo 4, sin is the transgression of the law, and Roma 3, 20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, pagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inikas, salamin, nga nagapakita sang kaimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala apang wala ini nagahatag sing remedyo samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas sa mga lapas ang kasuguan sa Diyos. Ang Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iyagikan sa pagpakamalaot ukon sa kanagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos ngang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo, nagatigayon siya sing pagpagpatawad sang mga sala na nagligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-on naton ang kasuguan. 1 Korinto 1 versikulo 31. Paano bala kita nga patay sa sala mabuhi pa sini? Kag si Juan nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21 and 6 versikulo 2. 1 Korinto 5 versikulo 1 Juan 5 versikulo 3. Sa bago nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Diyos. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kung ini dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Diyos natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kag gugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Roma 8 versikulo 4. Kag ang hambal sang kalagmangin o daw ano ang akon paghigugma sa imo kasuguan. Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119 versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119 versikulo 7. Kun wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kun sang ila kagalingon nga sala kag kaykuan.
wala siya sing matuod nga pagtuo sa salakag. Nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila. Nadula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubo ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan, ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani, ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makuturan kay sa sayan nga eksperyensya or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagbabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan nga naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Diyos nun nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya, pareho nga butig sa doktrina. Kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Diyos mismo sa panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. Uno Tesalonica 4 versikulo 3 kag Uno Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sa Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Magkuturan kabiyanan, huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nabuhang pangamuyo. Nakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig, patawabay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong banal na masalita. Pagpalain mo ang manakikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Mil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and addiction. Kayo din sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesus. Amen.

0: 라디오
1: 강병원의 라디오
2: mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News K5 News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, abdana kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bukat sa inyong nga balatsyagon, nagapagumon sa inyong nga mga paminsaron, i-text na o itawag sa ating hotline. Sa ating smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating globe number, 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo, parte sa mga balita ka mga issues mo sa atong balibot, pwede nyo lang iliwat, i-text o itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating globe number, 0927-7448-940. September 7, 2026 is a Monday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo! Mayong gabi si mo, K5 Jerile.
0: Kamustang yung mga adlaw, lo?
1: Well, it is so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan. Welcome na sa atong programa. Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo, ha? Sa may mga problema, tawag na kamo o kung i-text lang, ha? Sa mga gustogin maghatag siya lang opinion o kung komentaryo. Napriso na siya ko, no? Napriso na si Martin Romalde.

Yan. Kaungin siya mga birding o tanon, mga prutas, mga utan. Kag siyempre ha, exercise gain, exercise. Kag maglimpyo kita sa aton palibot ho. Kaya ang mga kagaw, ang mga lamok, nagasugod na, ha, nagasugod na hatag sa aton sang piligro. Maghatag naman sang balatian sa aton katugas sang dengue halin sa lamok ha. Maulanon ang panahon, magumgoom, even though wala kita sa bungsang LPA, kaukon Bagyo, pero may habagat kaya kita gyapon nga nagahatag sa ton sang lapta-lapta ng pag-ulan. Kag kasami is sa hapon, ara na nag-atake git ang mga pag-ulan-ulan sa ton nga palibot, mga kaka-K5 ha? Importante, limpyo ang aton sistema, ang mga toksis mailimidal sa aton lawas. Ginagaupod sa aton mismong man nga ginainom nga tubig, ginahaklo nga hangin, o kung ginakaon na itong pagkaon, nagaupod ang mga toxins. Toxins nga nagahatag hilo sa aton sistema, nagagubag at nagresulta sa masakit kag balatian. Ang pag-exercise mga K5, mayo man nga elimination o kung detoxification ng prosesong natural, pagi sa pagtulog sang balhas mo, nag-eliminar ang mga toxins. Kag pagkaon sang high fiber, kag mga pagkaon, makabulikin ha. Kag mayo nga pagtulog. Kag siyempre, gid ha, para makompleto, gid, inom kagid sang DTX 500 adlaw-adlaw. Dinatol-tol sang DTX 500, ang nagapaladago ng mga toxins sa sulod sang lawas ta. Ginatultol niya ang mga may mga depresya sa aton sistema nga hana magmasakit o kung maghatag balatian sa aton, no? Ginapagar sang DTX 500, ginabalanse ang aton sistema kag ginalimpyuhan niya ang aton selula. Ginabatayan niya ang aton nga blood sugar nga hindi magtaas. Kung maglapog man sa level ang aton nga blood sugar, ginapanubos ang DTX 500. Kag may epekto sa nga prihas gid sa insulin, mga kaka-K5. So gani ha, para sa inyong daily maintenance, kag para nga prevensyon sa kunano mga sakit kag balatian, kag para maglimpyo ang aton nga sistema, layo sa masakit kag balatian, mag-inom kita alaw-adlaw sang DTX 500. Alas 9:47 na, nainom nyo ng Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kinanglagid sang nanay kag tatay, adlaw-adlaw may resistensya kag depensa. Ang mga kabataan nag-eskwela, kay nagasalig sa kasami, sa mga ginikanan, sa ilang kinanglanon, sa ilang mga pagtuon o pag-eskwela, gani mga ginikanan, kilanglan, layo gid sa masakit o konbalatian, resistensya, kinanglan pa sa kaon. Mag-inom gid sang vitamin C, kung vitamin C mga ka-K5, ari ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nga hapos to naawon sa aton lawas, dasig i-absorb kag wala usik. Dasing maghatag resistensya kang depensa nga hindi ka maghilana, trangkaso, mag-sip-on o kung ma-allergy, abin. Ang mga kabataan nagasalig sa ginikanan mo, di nanon lang abin kung mag-masakit ang ginikanan. Di sila magkuha sa ilang kinanglanon nga balon, sa ilang mga pagkaon, kiti simpleng nga masakit. Kinanglan sa pag-atipan nga para mag-ayo. Kinanglan sa nga kuwarta nga igasto para maulian. The instinct nga ibalon mo, ibakal anay bulong sang ginikanan. Kay tungod nga nagamasakit ha. Ilabi na gid sa atong ang makatumuran nga mga mapisan. Kinanglan gid balansyon talang ni. Ang aton unahon gid ang aton ikayong lawas, resistensya kag depensa, i-Mighty C mo, ang alkaline nga vitamin C. Kag sa mga kabataan nga taga-eskwela, kinalan proteksyon para nga hindi kita malatdan sa aton nga mga classmates, kag mga schoolmates, kung may mga ginabatsyag sila.
Resistensya kang depende.

0: Diyan sa mga kabataan, Marty C. Syrup for Kids. Alas 9.49 na, nainom nyo na ang D3 Bio. D3 Bio, mga ka-K5, kakilanglan naton, kid. Ining mapintas, kag wala patawad when it comes sa fungus, sa bacteria, kag virus. Mighty si D3 Bio. D3 Bio, wala patawad yan, basta virus ang pagkabalan. May aras ang extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligay sila pag-apin sa aton nga sistema kay hindi kita mapintuhan sa kalitan sa virus, bacteria man o konda ining mga fungus. Kilalan naton sa kunano man nga sakit kag balatian. Mighty C, D3 Bio kag DTX 100 para kompleto, i-power trio mo na. Mga produkto kalidad ni Dr. Emil Oy, Sarangin Mabakal, sa Taranga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Available man sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kasi inyo mga suki nga mga butika sa inyo lugar, magkuta lang. Kag para sa mas manubong presyo sa mga produkto ni Dr. Emil Oy, kanto lang rekta sa Taranga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Para sa mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oyan. Kag mapacheck up na lang dayon na sa clinic ni Dr. Ramil Oy, wala bayad ha. Ang aton nga medical kag alternative doktor gahulat sa aton tanana. O sige, tawag na sa aton nga hotline. Natuod gali ni nga na priso si Martina Romaldez. Araging gabarakang sa balita. Sang last week, last Friday, gina-issuan man sa warrant of arrest ang aton Vice President. Pero ang ini si Martin Romaldez naman, gina-panaugas ang warrant of arrest sa Sandigan Bayan, Subong Adlaw. Gani lang gina. Kung may mga komento, kamo ka mga opinyon, sinang mga balita, kaganiban pa nga mga issue, abi. Tawag ka mo sa ating hotline 0928-611-2263 o kung 0927-7448-940. May mag-caller kita? Okay, we have first caller on the line. Hello, good evening, caller.
1: Hello, mayong gabi, hello.
0: Mayong gabi man si mo, Day. Grace, ikaw ni Day.
1: Hello.
0: Nga kanugay si mo magsabat, man. Kapanyapo na ikaw, iha?
1: Namista ka ba? Namista ka, no?
0: Namiss mo ko? Nga, ha? Nga, namiss mo ko? Ati rin ako, nagbakasyon lang ka din, kaya nagbalik na yun, kasi nahihidlaw man ako si mo. ang bata nga tingulang. Tika pa niya po ka na Grace, ha, Day?
1: Oo, no.
0: Tipila ka na si Mong, 7 years old ka na?
1: 8, Luma, 9 sa September 26.
0: Ah, September 26, birthday mo?
1: Oo, no, boss birthday ni Mama.
0: Tika mo na si Mama mo nga. Happy birthday to you. Si Imo yan, September 26. September 26 nila eh. Anong luyag, anong gusto mo sa birthday mo? Spaghetti? Ice cream? Cake? Gusto mo?
1: Oo, ano?
0: Gusto mo, Ged?
1: Oo, ano?
0: Hey, bakal ka. May nagbakal ka? Wala.
1: Wala na.
0: Hindi ka magbakal eh. Iway ka yung bakal.
1: Kakagida na.
0: Ano na?
1: Kakagida.
2: takto kagid ate o ayos ah. Ate, ako lang mahatag si mo. Siya gagapon pa.
1: Ano yung masag ano?
2: Ah, karabaw ah. No kasumod magkaonsang pinaksyong dragon, karabaw naman. Imo yan, ano yung sudan mo?
1: No?
2: Ano yung sudan mo, sumong, nga di ka magagabi yung aminday? Pinaksyong, ano, Spartan? Ano sudan mo, amigres, na huwag kayo magpanugin? Ay, nula siya.
0: Sige. Nano si Inday Grace, man. September 26, kili birthday. I-remind lang ko, ha? I-remind lang ko sa birthday mo, ha? Hello?
1: No?
0: Nanula, kagin pa tayo mo, man?
1: Na-utod ang signal, no?
0: Ay, singagin na utod mo ng signal, ha? Ang istorya pataganing, ano, ha? Isa no ka maman, ha? Di mamana ka magyapon sa sandoeg. Sano ka kuno mga mamana? Kuno mag gish anyos ka?
1: Hindi ko malapag na dali ano?
0: Nga ahaw, ay duge-duge, maagira ng kalibutan, di kayo mo mamanaya. Mamana ka na sa sandoeg ah. Ay, makulo na. Tingahan na nung ginangin mo nga pag-eskwilahan kay wala magyapon ka ubrahan? Ha? Wala magyapon na ubrahan ang atong gobyerno nga maskwisagay pa ni Moskwila. Kay sino ka ma-apply?
1: Kay Doplamel.
0: Ay, yeah. Nanongin mo yung applyan, amin ba announcer ka man, ha?
1: Madyan, ito mo.
0: Ay, yeah. Ay, ati na po, sana eskwila mo, ha? Anongin mo, amin, kung mag-eskwila ka, anong kurso kuhaon mo, amin, ha? Doktor, nurse, ano gusto mo, maestra ka?
1: Manugluto, lo.
0: Bay. Manugluto siyang ano?
1: Tama
0: ka taon. Yeah. Mano ang imong lutoon na, for example, abe, nanogin ang imong lutoon ng mga pagkaon, abe? Ha?
1: Torta nga talong.
0: Oh, yeah. Torta nga talong, ginba? Tinga nga na sa kadamo, sa lutoon mo nga, torta nga talong na yun, how?
1: Kaya maprito ko lang?
0: Oh, prito ka nga, damo ka mo na talong, ha?
1: Oo, ano?
0: Why? kamusta galingin mo nga kanding nga duwak milog? Do, sino galing ala sa kanding mo do? Grace, sino galing ala sa kanding mo do? Wala ka na tingugaw, patay? May kanding ni siya nga ginasagod, wak bilog mo. Ang isa na patay, no? Kay tungon nga, mahina guro ang resistance niya. nga, ano galing alan siyang kanding o galing, Grace, day?
1: Ano, no?
0: Nga alan siyang kanding, mabe, sino galing to?
1: Yeah, nakatil. Sana wala na sila.
0: Ano patay silang duwa?
1: Dugay na to, di ba ilo?
0: Nag-ano sila haw na lumos sa sabaw sa tugabang?
1: Wala sila mama.
0: Ah, why sila mama? Why sila katiti?
1: Oo, ano?
2: tani ginpatiti mo sa tumbal balay. Ah, tani, mo na napatay sila tungkol nga way sila nanay?
1: Oo, no.
2: Nga way sila kakaon sila mo now?
1: Hindi sila kasawa pang ibang nagatas.
2: Ah, tani, ginibotagan mo siyang kape? Masiginam sila kape, guro? Ah. Di, ano si mong ginasagod mo si mong manok, pato, pabo, gansa, ano?
1: Manok at baboy, no?
2: Ma, manok at baboy. Ano mo na manok mo na gabi siya? Ha?
1: Oo, no.
2: Ano? Ano na?
1: Gaan pa ka, manok?
2: Ay, di na. Huwag ko siyang butangan sa balay. Basi kung makalabot, tango pa na sa kalaha, garoon kang maparisang, kapayas, kang malunggay.
1: Ihawan mo na lang, Luis.
2: Ah, gani man, ha-ha-hay. Di, hindi lang anay, sumukin o, okay pa man ko ah. Ang baboy mo, Blackbilog, day.
1: Salong, no.
2: May ngalan ang baboy mo? Ha? Sino ngalan siyang baboy mo, be? Sino? Si Piggy? Wala ngalan baboy mo? Buta
1: si Sara, no?
2: Si, ano?
1: Si Sara.
2: Anong apelido niya? Hieronimo? Di, nako ng baboy mo na siyang pila nakabula ng baboy mo na.
1: Ano mo?
2: Ate, hindi na siya malitso na kang mabaligya. Naguro, nako na siya, ha?
1: Simoan, isa na yun, lo.
2: Ba, sino mo takal si tatay mo? gali ka? Babayi na siya, gali si Sara, ngala niya. Anong kolor yan? Last one nga itong?
1: Pink, lo.
2: Apo, grabe ba, baboy nga pink, ma? Ha? Last one nga pink, ha?
1: Oo, no.
2: Di, kung tawagun mo siya, Sara, kapalapit mo siya si Mo?
1: Kis-aga, nilugok bang lamhit pa na ito sa iya kapag taon.
2: Wahahay. Di sino nga pagkaon si kay Sara na siyang baboy mo nga si Sara, ikaw?
1: Oo, no.
2: Kada ano mo siyang ginapakaon, nabi?
1: Aga, ugto kaghapon, no.
2: Dalok-dalok. Ate, 3 times hindi nagali magkaon ang baboy mo, sigurado yan. Guru, dog, baka na nakanako ang baboy mo na kay palakaon gali na.
1: Dahon kamuti,
2: iya ginakaon, no. Dahon kamuti? Ika, paborito yung dahon kamuti, ha?
1: Oo, no.
2: Pakauna, mula spaghetti kang hamburger, ha? Ano kayong ba ginakaon niya? Kang tangkong? Kakaon sa tangkong?
1: Oo, no.
2: Hay. Di, sige, ah. Kung kung magbata gani si Sara, no? Pabalaan mo ko kay mabakal ko, ha?
1: Ara naman ka, no?
2: Oo, okay, kahimuon ko. Tani, imla, kaon siya, imla. Wala man magkabusog si Sara ng baboy mo. Kung magbata si Sara, kung magbata si Sara ang baboy mo, hamalon mo ko kay mabakal ko duha kamilog.
1: Oo,
2: duwa kamilo kung na, kung na mo ginbata yan, tihimu ko na tatlo, ah.
1: Basta, no, ha?
2: Oo, si Sarah, huwag pa man nagpanamkon, guru na.
1: Maailo, ah?
2: Huwag na siya garo gabusong, no?
1: Wala ka, no?
2: Ay, pink na daan ka baboy na. Ano mong baboy, gabi pink ang color, no? Basi ilo na, may jundish.
1: Damok pala, subong akong sudaan, no?
2: Ba. Nanamit imo sudan? Ano imo sudan sa bungaw?
1: Carrots kag patatas lang.
2: Bahay. Carrots kag patatas. Ano ka pagluto sa carrots nabi? Ginalaga lang? Imutagan ininit? Amo na?
1: Ginprito lang.
2: Ginpritong carrots? Tapos ang patatas siya ginano?
1: Gingisa sila nga duwa galilo.
2: Gingisa ang carrots kag patatas? Tapos may kamatis ka may bumbay ka may ahos?
1: Bumbay lang lo.
2: Wala ahos?
1: Wala lo.
2: Ay. Nga mo inasudan mo haw, lo ka namin sa sudan mo ba, healthy ba? Nga man, wala ka, wala siyang isda haw.
1: Lubok ang mga isda, hinalibot nilo.
2: Yeah. Lubok ang mga isda, hinalibot na sinyo. Pero ang singgit, isang nagkabaliga na labas ay... Ha?
1: Lubok
2: kaning isda pro ginasinggit sa mga maligya sa isda. Isda! Lamas! Po lubok niya isda?
1: Lamas no.
2: Lamas na singgit niya po lubok isda ya? Ate sige, anong giniha mo lang manok mo nanay? Ah, ate sige. Panabi.
1: Ano, oy nang no?
2: Panamuon lang anay, nasun ka lang may hakundamo naging manok mo ha? Puti, and then ay kamala Grace Day. Bas may klase ka, ha?
1: Wala, no. Sa 16 pa kami mabalik.
2: Uy, nga nanon niya kalawig. Isang wala ka mong klase, ha? Basig ligoy ka?
1: Kaysang Martes, no, kagsang Bernes nang nag-exam kami.
2: Oh, di. Kasabat ka, cancer ka, basi blanco tong papel mo?
1: Wala pa naman, bali ma'am lo?
2: Oh, di 1 to pilang inyo i-exam haw? 1 to 10?
1: Up to 40 lo.
2: Up to 40, di plus score mo 41? Ay. Wala pa mabalaan kung plus score mo sa inyo exam?
1: Wala pala,
2: si Kan, ay, ba ni Mamlo? Oh, si Mali, boss, galing, huwag ka mong klase siya, no? Pagbalik ang balik inyong klase, abe? Lalo sa Sanderson Adlaw?
1: Sa 16.
2: Ah, sa 16 pa? Okay, sige. Enjoy your vacation, nanay, ha? Doon, Mayo, hindi ka na yung mamana.
1: Oo, lo.
2: Doon ka, Mayo, ha? Hindi ka na yung mamana, ha?
1: Oo, lo.
2: Para mapuslan, sang?
1: Gobyerno!
2: O, Tami, wala na silang makilala mo. Go ahead. I-greet mo na...
1: Pinapakulong ko ba ang Mark Severino, the Shell Severino, Lola Linda Ban, Lolo Kakrimi Ban, Tito Dines Ban, Tita Mabel Ban, Tita Nanilin, the Shell Severino, ang lisit sa mayor, kag Ma'am Angela Ganaganag. Mayang gabi man kay Doc Ramel Oy.
2: Ah, bakit nainom mo ng Madisi Zero for Kids?
1: Oo, lo.
2: Ang nainom mo na ang?
1: Oh, ang may tesilo.
2: Ah, te, sige, bye-bye. Kaalam ka bata. Walo katuig ang edad pero mag-sulos sabat kag magbili sa mga tinagang sabat si mo is mature. Bata nga tigulang. Ano ay sabor naman? Saga ano to kung yesudan ko no? Karots kaga patatas nga gingisa? Nahamit guro na naging tubes guro, no? Ito i-tubes mo siya, karos kag patatas. Very healthy, no? Kung ang imo paginayang matika is olive oil, bawaw din namin din. Damo sang white onions, kag red onions, kag may garlic, amino, may ahos, may kamatis, may black pepper, bawaw din namin ba? Namin na. Hello, hello, good evening, ha?
3: Hello, mayong gabi.
2: Hello, mayong gabi, Bauti, o. Oh. Sino ni
3: si? Ellen, Blancong Tevedra Party.
2: Ay, Ellen, ikaw ni, dahil ang imong at signal daw hindi klaro, aw. Siya kami, anay siya tino-tino, me.
3: Okay, ano?
2: Daw lang, agi daw, nanon tabo sa ngimot lipon mo, ano, kagi, kumbulsyon. Tawag-liwat, amin, oh, mahaw si Ellen, kamusta na ni si Ellen, man? Ang aton nga suki, ang aton nga barkada every night, ha? Ang isa man ka, therapist, no? Therapist na to, na, may color kita? Hello, hello, good evening, ha? Hello?
4: Hello, hello, mayong gabi.
2: Yes, sir, mayong gabi man si mo. Sino ni?
4: Si Nini Villarosa.
2: Sir, mayong gabi niya. Pahinayan lang ka may radyo mo na, basi may monitor ka para hindi ka mag-feedback, ha? Pahinayan lang ka maya. Taga din si Sir Nini, abi? Hello, Sir Nene. Taga din ikaw?
4: Taga Murcielo.
2: Okay. Migo ko ni. Pila na edad mo gani, paring Nene, ele? Ha? Pila na edad mo?
4: 75 na lang, lo.
2: Grabe, 75. Tigda pa magambal.
4: Ako, do, eh. Inom, ano mo, may pisika, ano eh. DTX.
2: Mama! Tingahan na ako nga, no. You sounds like not 75 years old. Ang tingog mo daw hindi 75 kung pamatian lang abi. Kung hindi mo pag-isugit ang matutuon mo ang edad, makahamal kung ara ka lang sa 50 anyos mo. Bro, ang sekreto galing, ni paring Nene Villarosa. Villarosa, right? Correct, no?
4: Villarosa.
2: Ang sekreto is ang pag-inom sang
4: DTX.
2: DTX, may mandan kang may TC.
4: May TC.
2: Ba! Eh, kamusta ang buhay-buhay natin dyan, paring Ninik? Sumog 75 years old ka na. Anong source of living, mami?
4: Tilo, ano lang sa diyote, nga pensyon na.
2: SSS o kung ek.
4: GSIS,
2: no? GSIS, government insurance, government service and insurance system. Are you a teacher?
4: Ano, lo?
2: Are you a government employee before?
4: Lo.
2: Anong nature sa trabaho mo sa gobyerno, sir?
4: Heavy equipment operator, lo?
2: Operator, Dr. Jirili! Wala lagi ko. Doktor ka kay operator?
4: Oo.
2: So, sa ano ka?
4: DPWH lo sa Manila, sa NCR.
2: Bo, DPWH, nadamo siyang
4: Damo project.
2: Wala human. Damo.
4: Nakalitart sa tinilibin mo.
2: Naka-retag at 2011, okay. So, pila ka years of service ikaw sa DPWH, sir?
4: 17.3 lang, lo.
2: So, di ka na kategory, pila ka percentage ang suldo mo, ang na-claim mo sa every month sa GSIS, pila ka percent, 60% or 70%?
4: Mga 70, lo.
2: 70%, wala yes ang deduction sa tax, no?
4: May ara, lo. May deduction kami sa tax.
2: So, mo silingon, sir, kung nagasweldo ka sa una, way back na 2011,
0: sa nagpangimpleyo ka sa DPWH sa Metro Manila, ang imo yung rate yung sa sweldo mo is national. So more or less ang sweldo mo arago sa 30 mil gro o sobra?
4: Why, Lord? Ano lang kay salary grade 4 lang kami mo.
0: So kung salary grade 4 mga pila ina siyang iyang presyo ang iyang bili abi o kung ang sweldo?
4: Mga abot lang siguro mga ano lo, mga 18.
0: So sa 18% so wala na siyang increase every year after ka nag-retire?
4: May ara lo, may ano may apat ka ano mga increase.
0: So hindi na So sa kanamigo na ginabaton mo sa GSIS, medyo dako ng increase ang ginabaton mo since nag-retire ka, no? Kaga may Christmas bonus, baka mo kang maka-avail, baka mo sa mga loans, right?
4: Olo.
0: Ate, mayo.
4: Lalo kayo puro utang mo.
0: Mayo na yung imuyang ang GSIS kahit miskan din mo na ihampak yung managutang yung bato na yung why na yung kaba ang GSIS yung pensyon niya kay nag on the date sure mong nag-appear ka ba sa opisina sa GSIS every year?
4: Every year lo, mag-birthday mo
0: kaya ginasigurado nila nga buhi ka pa.
4: Oo, mong kanilo. Siguro isama ng GSIS eh.
0: Oo, amo na kalabanan sa pensioner natin sa GSIS. Every birthday, nag-pa-check attendance sila kay nag-say present. Buhi ba ko? Oo.
4: Simple.
0: So, sumong sir, amo na gina yung source of living, yung pension sa from GSIS?
4: Ano lang eh. Ano lang, gabing-gabing lang kisa.
0: Ati okay mga wag ka lang sa mga garden o kung mga kasapatan ginasagod sa inyong lugar sa Murcia?
4: May manok-manok, mangkulo nga, hulo, gili, hawon.
0: Ati importante, may kuro, isang kuot-kuoton mula?
4: Oo, mungkit lo, may kuot-kuoton ka lang.
0: Bisyan, bigado lang ta pa rin, hindi, bilarusa, importante, may arak kita sang?
4: Pinakuot-kuot.
0: Ah, why? Oh, tawag. Ano
4: tawag sin mo, Luy?
0: Oh, thank you gid kinaka tawag kali sa akon mga kadlaw naman kita. Kay amo man lang ni subong ang libre sa kalibutan lang magkadlaw ya di problema ya unay na ya. Ang libo kaya kang mga problema ya unay na sa aton ya. Kinanatun antay ka balansi honing aton ka buhi. Kinanatun antay kung paano magyo home.
4: Namugid.
0: Oh, tawag wa na mga grupo ta di.
4: Ha? No, tambiyaw ko si Kapitan di sa Abon sa Kaliban, no, si Mr. Agudo. Kag-amigo ko na sa Inbis, kapamatay ka na agada kapilo mo. Aha. Si Sirio. Sirio.
0: Sinong ala niya?
4: Si Sirio.
0: Ah, kipila edad niya sila?
4: Bataon to na ehalo.
0: Ah, okay. Sino pag ina? Uya, ang imo nung biya na? Ang imo nung biya.
4: Ay nalo, maaari din asawa ko kapamati o. Oh.
0: Namin ko mula ko, ang lumbya ba sa migo mo mula ya?
4: sige lo, damo kayo salamat lo.
0: Janay ka mula, janay ka mali. Kung sumong nga, binay sa imo yung dad, kung ma-drive mo yung kaliwat sa himi kay Mets, mala naman pag-yapan mong drive.
4: Oo,
0: luwi. Ah, okay. Pero anong wala ka na lisensya? Ang lisensya mo is daw specialized na yan. Daw articulated na, no?
4: Articulated, lo. 8.
0: Ah, baka na ko. Ganyan na ito naman ang lampo, si Buda.
4: Oo, kasi halin ako sa Saudi, lo. Sa kung nalo mo.
0: Oo, halin ka sa Saudi, no? So, kung magkwasang license, rikta ka 8, wala ka 1, 2, 3, rikta ka lang 8, ang imo restriction.
4: Oo.
0: So, ma-drive mo, isabi ko yung meds lang, hindi ka ka-drive sa nikarga, kag below sa weight sa nikarga?
4: Hindi, may ara man lo. Ang wala lang, ang 1 and 2.
0: Ah, okay. O, 3, 4, yun may ara kaya.
4: Oo.
0: Pasaka, di mahal na yung sweldo na sa Saudi. Kagkabundan niya kang talagsak na lang sumungkita na nag-lisensyang 8 ang restrictions na, ha?
4: Oo.
2: Te, wala na ni mo gininyo ang imong driver's license?
4: Why na do? Mga 7 years na.
2: Pero kung ba, Kapton, kaliwat, himi ko mens, mga anong naklase himi ko mens, sabi?
4: Budo, sir, lo, grader, tananan, tanan, lo.
2: Tangki ni gira, be.
4: Ha?
2: Tangki ni gira.
4: Ay, hindi na kunay, lo.
2: Bulldozer, grader, ano pa ginagiman kanina? Lang, backhoe? Backhoe?
4: Crane, oh, backhoe, crane.
2: Ah, pati yung mga forklift, dala na siya.
4: Oh, dala na sa Saudi, oh.
2: Ah, okay, okay. So, how long ka man sa Saudi trabaho before?
4: Sa, ano lo, sa pier.
2: Oh, ano kalawig yung mga trabaho sa pier?
4: Mga 2 years yun lo.
2: Guru, mga na, year 1980s ina ang Saudi mo?
4: Oo, 79,
2: 80, 81. Bakit yung mga boom? Yung mga ginagrabbing recruitment sa mga Pilipino from Philippines na offer sa Saudi?
4: Oo.
2: Dagi na nag-uso ang napakasakit, Kuya Eddie. Kag sa una tiya, mag-sulat ka to sa una, masulat kasi mo pamilya kay mahal ang mag-long distance sa tawag, abi. Kag hindi kag wala telepono ya basta-basta ma-access mo abi, mangita kit sa telepono, nga nag-offer sang long distance, kag mapabalo ka ba, matawag ka sa Saudi. Kag minutos ang imo yung, minutos ang imo bayran niya kada tawag mo sa long distance, abi, no? So, they preferred, you preferred nga magsulatay ka mo?
4: Oh, sulat yun, lo. Babagani na, pag isa ka kinsina, siya wala ka sulat, galalain ka na, lo, eh.
2: Oo, no. Noong dito, doon ang priso ka, hindi siyempre, sa una, sa 1980s, hindi pa na yung progressive yung,
4: hindi pa, lo.
2: Kumpara sa mong, sa uli, he, noong nag-uso ng cassette tape, ng voice tape.
4: Pero voice tape, ang una, lo, ginaano namin sa una man.
2: Oo.
4: Napadala lang sa pamilya.
2: Kung hindi ya sulat mami ang mga sulatay kundi voice tape ang mailuhanay kaysa una wala pa man niya video call, wala pa man niya cellphone.
4: Why man cellphone mo?
2: Wala man cellphone, no? Wala man tape ang pila man ang katuwi ang kontrata mo before ka makita ay sa pamilya mo.
4: 2 years lo.
2: So to every 2 years ka renew ka tapos balik ka naman.
4: Uay na ko lang ba nagbalik lo kay ang Philippine Port sa una kumpanya namon na ano na perde sa bidding nakakuha sila ko.
2: Ah,
4: mga Korean company.
2: Ah, si okay. So dito na sa Saudi, so di ka na lang sa Pilipinas na nagpadayon obra.
4: Oo, nag-apply ko sa BPWA sa batang na baton ko.
2: Oh, tipi lamang kabataan mo nga naplastar mo, be? Plakabilog sila?
4: Isa lang bata ko, lo, laki.
2: Ah, tisyo mong pilakabilo ka po.
4: Uay pa, lo, 27 pa lang, 17, ano, duway ka na, mga sawa.
2: Ay, na, ano mo naman mo, tangi, abi, dala siya, igpat-igpat. Talaw, kung siya, abi, pa, basing munika ang gusto isin.
4: Basing munika ang gusto, ano yan.
2: Ah, ragoy. Sige pa rin, Didi. Thank you, Gina. Thank you for your time, ha? Huh? Okay. Sige. Diyan mo na isa una siyang kabuhi sa mga ex-Saudi nato. Mga during sa time, mga late 70s, early 80s. Ano? Amo gina ang peak na grabbing rekrutanay sa mga Filipinos. Because nag-develop ang Saudi Arabia. Ang mga Pilipino ang kusunada sa mga taga-Saudi mag-trabaho dito. Kag sa amo man nag-achimpong perte kabigado ang Pilipinas. Kag amo sino nag-achimpo ang presidente si Marcos Sr. Ang amay sang aton sa mga presidente nga perte kambot lang. Samo nag-achimpo 1980s si Ferdinand Marcos Sr. ang presidente sang aton Pilipinas, sang aton pungsod Pilipinas. Kag kalabanan sa mga Filipino, dat nagsugod ang OFW sa Saudi Arabia. Nisi, sa una nag-export pa kita sang Humay. Nag-export pa kita sang Humay.
0: ang ibang relasyon ng export sa ilang mga produkto kag sa mga ila invention. Just like Japan, nag-export lang sa mga Sony, mga radyo, mga kunanong nga technology, no? Kita naman niya, nag-export kita sa una sa Humay. But nakita sa aton ng mga corrupt officials sa gobyerno nga umaging isang kalika OFW nagapadala sa dolaris sa Pilipinas. Yeah? Dolaris sa Pilipinas. Nagapadala sila ang mga OFW sa alin sa Saudi during that time sa pila ka libo-libo ng mga dolaris niya na migali ni... Kinanglan manigusar pagkita sa Kingdom of Saudi Arabia nga damo pagkita Pilipino nationwide. So nagtubo ang mga recruitment agencies nationwide. Madamo man sa mga peke ng mga nabiktima sa recruitment sa during the time. So da nag-asod-asod, no? Nag-open ng paminsaron sa Pilipino. Gamayo pagro mapasaw ditay. Kido kapigad dugit sa Pilipinas during the time 1980s. Daman naga kitungod ang kabataan nag-eskwela sa kolehiyo kag ang sweldo sang amotable time do indi gid bala makatrespaser kung may mga kabataan kan nga gusto mag-eskwela padayon sa kolehiyo. So, naobligar ang mga ginikanan, especially ang mga amay, nga magpasimpalan sa Saudi Arabia. Isa ka mainit nga lugar. Kag-disyerto mga kakay-five, ginaagwanta ang kasakit, kag ang kahidlaw, kag ang pagpalayo, kag sa panimalay, para matagaan sang mayong basdam lag ang pamilya ilabay nagi sa pagtuon sa mga kabataan sa amotong tiempo. Amo ni ang uso nga kanta sang una iya ni Ruel Cortez mga kakay-five. Madamo masang pamilya nga naga binuligay kag nagasenso. O mas madamo man nga pamilya ang nagbinulagay kag naguba tungkol sa pagpalayuan nila, tungkol sa kapigaduhon, nagpasimpalan ang isa ka membro sang panimalay ka para matagaan sang mayong agmasanag ka boss damlag ang ila panimalay pero naguba ang ilang pagpangabuhi. Ang asawa tungkol sa nahidlaw sa bana nangita iban nga kalingawan mga kakay-five.

Matian ta mga kay Five kay ang amo gini ang team sa mga ex Saudi makarelate ang kalabanan nga nakaagi ubra sa Saudi hindi matanan palariya sa katabo ang natabo ang sa matanan abi no pero makarelate sila sa ini nga kanta kay posible man makangko sila sa kapaslawan sa ilang pagpalayo pagubas ang panimalay. Kung sa diin, ang unang tuyo is para magmayo ang bastam lang. Pero ano ang natabo? Aton pamatian. Padayon, ha?

Ang bata, paghalinid, huwag lang kabilog. Tatlo lang kabilog. Pero pagbalik ka rin sa Saudi, nagtatlo, nag-apat. Ang tatlo, nag-apat na. Ang duwa, nagtatlo na. Matian tabla.

mo ina mga ka-K-5 until now do mo nagyapon ang nagkatabo sa aton nga mga iban nga mga OFW no. Kung hindi mag-atik ang ila bata, guba ang pag-eskwela, ang amay nagatinunto, may kirida. Wow, tungod sa disperasyon ko kaysa, tungod sa random natin nga maging maayo kag maging uswag ang aton panimalay, nagkatabo, suli pa. Tungod sa nga nagkapasimpala kita abis sa ibang pungsod, tungod wala sa oportunidad, diri ang aton nasyon, wala sa improvements. Nga kung sa diin mga ka-K5 karon kung ready ka mo, may pabati ko sa inyo galing, ang ato galing nasyon, nagapongko sa binilyon ka mga gas kag mga oil. Wala lang siyang nadiparahan o kung nadiparahan man, wala ginaprikurar. Nga kung sa diin, kung ini siya ipag- explore abis ang atong gobyerno kag seryosong tagaan sang atensyon nga makahatag ini sang mayong nga epekto sa atong ekonomiya, ini sa kadakoging solusyon sa kapigunuhon sa mga Pilipino. Karon ipabati ko sa inyo isa ka lugar diri sa Pilipinas nga kun sa diin na nahibaloan sang mga eksperto nga kun imo explore ini ang mga gas kag mga oil, mas dako pa sa Saudi Arabia ini nga mga deposito nga ari sa Pilipinas. Ha? Sa aton pagbalik mga ka-K5, don't go away, we'll be right back.

0: Sige, ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang

0: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang lutir na pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
1: Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend.
2: Mapakal sa malapit na butika.
3: Sport Biotics! Makabulig sa pag-

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: awan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Kulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, we got 47 minutes after 10 o'clock in the evening. Pandayan ko muna nga pamati sa aking program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Sino pa gusto na magwapo kang magwapa, Bial Shatil? Ah, kamot lang, anay, kamot lang. Alsa, kamot lang. Sa gusto magwapo kang magwapa. Na kung gusto nyo, gusto ko man na. Ka kung gusto nyo, gamit na kamo sang DTX Beauty Soap, mga kakaipan. Kaya mo ininigang palimpyo sa aton panit. Especially sa aton guya. Limpyo nga wala siyang punggod, wala nagamantika, wala nagalanay ang guya naton, wala siyang pikas-pikas, wala siyang alap-up, wala siyang tawag naton nga acne. DTX Beauty Shop, ginahipid ang guya naton kung may buho o kung may ara ikaw siyang tawag naton nga sunog-sunog, wala ning pikas-pikas na. Nan, dok, ang iningaton nga habon nga DTX Beauty Soap ang angagidi mo gamiton ha. Sa gusto man maghubin tulokon ang dinahil mo nun ang mga kunot-kulot kang mga wrinkles sa atong guya, DTX Beauty Soap. Saluyang man madula ang baho sa lawas nila kang magputi ang ilang kilikili, DTX Beauty Soap ang kinanglan. Mga kakay-vibe, aton man at ipanon ang aton lawas, ang aton nga physical presentation, ang aton nga pag atubang sa aton sika pareho, may ara kita sang presentasyon nga maayo. Magamit lang adlaw-adlaw sang DTX Beauty Soap. Nanay na kuya, tinanay ka sang lima kabata. Kag daw sako ka lang si mo panimalay, ay, hindi gin pa babae ang imulawa siya. Baka lang malahabo ng malaha. Sige, hala na iya ang imo yung pagpatipan sa imong kabataan. But anyway, nagapaligo ka man, kang nagapanibin ka man. DTX Beauty Soap nanay ang imo gamiton kay para hindi ka mag-loss yang, ha? Kag sa mga tatay na nga nag-apakadto pakariman, nagka-transaksyon.

importante nga ang balhas mo hindi iyang magbaho. DTX Beauty Soap. Kag nami ang presentasyon mo kung hipid ang imo yung guya, nami imo panit, doon nagasaka ang imo nga kumpiyansa sa kaugalingon. Doon madayon ang transaksyon, gidya. Sa mga nanay ka mga tatay, makling yung tuto kag hinday, especially kung nagadinalaga sila kag nagasinultiro, ara na ang mga chemicals nga nagagwa sa ila panit, nagabaho ang ila lawas, nagatubo ang ila punggod, nagamantika ang ila guya. Bakli si Toto kag sinday, nanay, tatay, bakli sila sa DTX Beauty Soap. Magabulig ini sang paglimpyo sang ilang mga panit kag maayong presentasyon sa ilang kagalingon sa ilang sigapariho. Kag magasaka ang ilang kumpiyansa sa kagalingon. Samtang nagatubo sila, kinanglan naton ini mga ginikanan nga ihatag man sa ila ang suporta. Hindi lang sa pinansyal, hindi lang sa panapton, hindi lang sa pagkaono kung sa masilungan sila, kundi sa ila man nga emosyonal kag psychological o kung ila panghuna-huna. Tagaanta man sila sa suporta nga magsaka ang level sa ila kumpiyansa sa kaugalingon pagi lang sa pag-simple nga paggamit sa adlaw-adlaw sa DTX Beauty Soap, ha? Kapos na ni Maclone, katulang ka mo sa tanan ka Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, ha? Sa mga suki nyo ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar, maguta lang. Kag available man sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap, kag iban pagid nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, mag-rekta lang sa tanan nga klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up lang na yun, ha? Sa ton nga medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Inigabahin doon naman sa ton sang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Mga kaka-K5, hindi lahog-lahog ang high blood pressure. Hindi lahog-lahog ang ining high blood pressure, parintihanay sila sa heart attack kag sang stroke. Grabe, parintihanay sila galina. Tatlo na ka mga delikado ng mga balatian. That's why kalabanan, ginamonitor ginang ilang blood pressure. Kay kung masip lang kung maglapaw kag sobra sa mga level sa aton nga blood pressure, posibleng ma-heart attack o kung ma-stroke ang isa katawo. So ang determinasyon is ang pagnubo sa aton nga BP o kung blood pressure gid. Dr. Pinoyam, ti amun ang iyang hampang gid, ha? Shark liver oil, madasig magpanubo sang atong blood pressure. Kag ginatunay pa ang mga bara sa atong ugat nga amo ini ang kabangdanan gig kalabanan sang atong pagsaka sang blood pressure. Kag dako ini nga kilabtanan sa atong posible mga ma-stroke o kon ma-heart attack tungod sang bara nga bad cholesterol nga nagagamay ang alagyan sa aton dugo, sa buho, sa aton ugat. So kung pakuha mo inaya sa doktor yan, milagagur ka libo-libo, basi mangutang ka pa imo kag magmaligya ka sa propidan mo. Kay pertiin ni ka mahal nga proseso yung ipakuha mong imo nga kolesterol. Kung inom ka lang mula adlaw-adlaw, Dr. Pinoy Schooling Capsule, ang Dr. Pinoy Schooling Capsule, Shark Liver Oil, good cholesterol ni siya. Ang makatunaw sa bad cholesterol is good cholesterol. Kagawa mo ang Dr. Pinoy ang may pinakamataas ka good cholesterol nga makabuligid, tunaw sa mga bad cholesterol nga nagabaras sa aton ugat, ha? Kaglayo ikaw sa heart attack, stroke,
stroke kon ining high blood pressure. So mo man ang Dr. Pinoy hapos to nawon kay ini siya is oil based kag soft gel ang iyang kapsula. Madasig ang epekto ya. Madula ang ingot-ngot sang imong ginabatyang rayuma o kung gout arthritis. Kag pagkubusod niya ang manog. Pagkubusod niya ang manog, kagamat-amat niya tunawon ang uric acid which is munang source sang imong gout arthritis. Tunawon niya kag iriperya amat-amat ang nagtais nga bahin sang imong nga mga tulad dira sa imong joints. Dr. Pinoy's Cooling Capsule sa mga babayi sa may mga nag-menopause, ha? May mga hormonal imbalance, may mga mayuma, irregular menstruation, may mga dysmenorrhea. Dr. Pinoy's Cooling Capsule ang kinanglan niyo, ha? Sa may mga depresyon, inabla per me ka lang daw ginakuba-kuba kag daw gina daw ginanervyos ikaw kag daw ginakasubuan ka lang per me lang. Ganda, ay, nasubuan ka mula daw, kasubugi daw, nagulog ang langit si mo. Ang Dr. Pinoy nag-promote sa atong nga happy hormones na para malikaw ikaw sa kasubo kag ukon sa depresyon. Kag nagbulig man sa may mga psoriasis, ining pagpasaka sa atong blood platelets kung may dinggi ang pasyente, kadasig lang, painubas ang Dr. Pinoy 2 capsules every 3 hours para makalampuwas sa katalagman sang dengue, ha? Kag sa may mga tawag sining leukemia, cancer of the blood, Dr. Pinoy's Cooling Capsule, ha? Aralang sa tanan ka mga butika sa inyong lugar sa Kabankalan, subong man, available sa Binalbagan, Himamaylan, dra sa Cadiz, sa Sagay, sa Victoria City, sa Ibi Magalona, Morsia, La Carlota, kag halos tanang mga kabanuhanan kag kasyudaran sa Negros Island Region, kag sa Bilong nga Panay, available ang Dr. Pinoy's Cooling Capsule.

0: Mga kagayfive, alas 10:58 na, no? Balik kita sa atong topiko, no? Kung may iharap ka mo na importante nga komento o kung observasyon o kung panilag o kung pagpanilag nyo sa palibot-libot, well, pwede ka mo kahatag sa inyong komento. Komento o kung opinion o kung inyong mga... pagpautuwa sa inyong balatsyago na sa atong programa. Tawag ka mo sa atong hotline 0928-611-2263 kag 0927-7-4489-40. Diyan muna sa una ang chimpuya. Sang late 1970s, 80s, abi. Rimen Marcos Japon Senior, nga sado kapigado sa mga Pilipino. Kag nag-abri man ang Saudi bla, kitungon nga sige ang ilang pagdiskubre sang langis sa ilang mga kadutaan, especially sa mga disyerto. Pinanglan sila sa mga eksperto from Philippines, no? Kaya nag-uswag man ilang komersyo, ang ilang syudad, no? Pinanglan sa madamong construction worker, pinanglan sa mga engineers, pinanglan sa mga nurses, ang Saudi Arabia at the time. Nagkadakos ang offer abi kumpara sa aton niri. Doon makatulot diba? Was yung mga Pilipino at the time, no? So, despite sa risgo kag kamingaw, kag kahidlaw sa pamilya, nag-desisyon ang ibang pamilyang mag-risgo, mag-testingana, no? Sang-sadri sila magtina sa Pilipinas na nagalakat ang panahon, nagalagko ang kabataan, wala man sa pagtinad, abi? May lagko to yung asyuldo mo. No, do guru do mga 3 times upon 4 times siya bi ang kadakoon sang sold nga gina-offer mas mag-obra ka sa Saudi Arabia. Late 1970s and 80s abi, no, daw mo ginag-uso Saudi abi, no. Now, number 1 gito ang produkto sang Saudi at the time syempre ang ilang oil. Ang ilang oil nga mo ang naghatag sila katinaran kag kauswagan, no? Kag sumuman sa mga kaiping nila ng mga nasyon dito sa Middle East, ha? Ang pagbaligya sang langis. So doon na dumduman naton sang amo nagaling nga dumayong ganar sa mga iban nga nag-abroad abi, do ang tupad balay, ang kilala, ang pariente, ang amigo, ang abyan, do na ganyat man abi nga magpasimbalan. Kung sa iban nga nasyon abi nga may maayong oportunidad o kung offer nga sweldo, mas dako kag makahatagid sang masanag kag bastang vlog para pagsustener sa mga kabataan sa panimalay sa ilang pagpanguhi sa mga tag-adlaw. Madamo ginalagtistengti, madamo man nagasinso, madamo man ang napaslawan. Tipad sang risgo na. Daw dito na dayon na matyagan kung ano, ha? Ang Pilipinas daw wala na nag-develop sa kunano nga mga teknolohiya about sa agriculture, about sa kunano mga sangay sang aton gobyerno na para magtinaan ang pangabuhi sang Pilipino, bala? Kundi dito na sila nag-focus sa madamo nga mga agency, bala? Recruitment agency nga para magpa-Saudi, magpa-Bahrain, magpa- ibang lugar sa Middle East, no? Kag sa iba't paging bungsod, abi sa bilong nga kalibutan, doon mo na na yung main nga produkto sa Pilipinas, ang OFW kung na laborer abi na ton, bi? kag well ano pabor man sa aton nga mga Pilipino sa mga Pilipino kay dako sweldo kag pabor man sa gobyerno kay tungod nga taxes nila lagko man hindi di sila maminsar niya ang gobyerno nga abima develop to sa nga anong bagay da nga maka-improve sa aton nga pagpangabuhi. Ni nakilagla na kay nagatubod ang kwartalin sa Guamo, nibla. Doon natamaran ang mga opisyalis sa gobyerno nga magpaminsar bla sa mga moderno kag ano paging mga ideya sa ekonomiya nga para ma-improve abi kon mga teknolohiya da. Ara na tanan ang may ara kita tax no as diri sa lokal may Saudi paging nga nagatubod may abroad paging andi ano paging sila biman sagi pa sila panumdom na sa mga ha sagi pa sila panumdom na sa mga modernization da sa nga aton nga mga magunguma bi hindi na suway ginpabayaan nila mga farmers naton because may ara na sila kawato niya mo sa iban. May ara na magtubod nga kwarta from OFW sa abroad natin nga mga kauturan kag subong man diri sa Pilipinas ang mga residente din nga nagalubra mati may tax mo na kang mga negosyo. Di amo na ginaligon-ligon na daw wala na bala nag-develop sa una may mga nag-invento pagkita sang humay nga isa ka pungango na mo bala isang butil bala sang humay nga kun ba mag kuni uso sato gina may bagyo kag kalabanan niya sang humay sang una niya ginatunan kung paano magbakod nga bisan huipon sang hangin sa panahon sang bagyo niya hindi iya magkalaguma o kung malapawan sa tubig niya ang humaya hindi maguma kag may mga tagas nga mga steam sang humay nga para hindi malapawan sang baha do amuna sa una mga ginahimo sang Pilipino to improve our supply sa pagkaon nagapaminsar bla subong daw malaka mo lang mabatian ang suporta sa gobyerno para sa aton nga food supply nagadepende kita sa asang ibang relasyon na just like Vietnam. Sa Vietnam, di ka bakal na to dito eh. No? Sa Thailand, ka bakal mo kita humay dito. Sa China, gadepende lang kita dito. What if abi magabot ang isa kanlaong nga may mga crisis sa ilang lugar? Kakilala nila sang food security. Pasiguraduho nila ang ilang supply sa pagkaon nila, no? Which is ilaman nga humay. Di ini sila na yung magbaligya, misin, una, mano kita. Kaya nagasalig kita sa supply sang Thailand, sang Vietnam, sang China, ka ibang mga lugar. Sa supply sang aton nga daladaon. Tungod nga wala na kita nga paminsan ang aton nga aras sa gobyerno na aton, nga suporta na ang mga farmers, nga para makangkong kita sang sufficiente nga food security. Ang ilang gitutukan niya, ipadala ikaw sa Saudi Arabia. Nano ni nga ito nga mga ano man? Anong napili naman? Ang ginapangpili ta nga mag-servisyo sa ito, nga mag-lead sa ito, no, kung mag-hatag sa ito sang giya, nga mag-tinaan na ito mga buhi, la? Nano yung mga leaderist na sa gobyerno, man? Di buwas Martes nga dilaw, mag-asaka naman ang gasolina, la? Ha? 4 pesos and 69 centavos. 470 per liter ang mga saka sa gasolina. Sa diesel niya, di areho, 520. 5 pesos and 20 centavos per liter ang increase buwas nga dilaw Martes. Ha? Di nag-hapilahay naman, pila na guro subong, ha? Lapin na guro na binta or almost 90 pesos na per liter ang diesel subong. Di paano na lang namin man? Wala nag-increase ang pangitanaan sa tao. wala nang saka ang sweldo, nagasaka ang mga mayor nga balaklon, bugas, kalamay, sudan abin aton bi. Te wala gasaka ang sweldo, tiyan nang matabo sa ato ni. Do mabalik kita sa 1980s, mapasaw di taguro ay. Do parihas man sa chimpo ni Marcos Senior sumong, agakaltabo sumong sa aton. Ah, do pigado magyapon ang taho, no? Do kanami lang gin kumay tsansa sa ibang nasyon, makakita kita sa oportunidad nga pwede makapatinad sa aton. Pero mga kaka-K5, no, i-share ko ni sa inyo ang I don't know kung okay ni sa inyo, ha? Well, I believe in some na research na isang mga nasyon, mga especially mga lago ng mga nasyon. Ining somewhere in Mindanao, isa ka lugar mga kaka-K5, no, nga bastante, no, bastante kayo. Bastante katama sa nga natawag natin nga oil kag ining natural gas. Wala labot sa dalumsang dagat daton sa may Palawan. Wala labot sa may ining sa may bahin sa Luzon. Nga may grabe manda, may mga gas mandira no, sa Luzon. Wala labot sa ining tawag natin ni sa Surigao Deep nga may araman sa mga oil kang mga minerals kang mga rare nga klase sang energy source of energy ari pagino this summer in Mindanao sa Liguasan Mars ining lugar sa Mindanao nga nakit-an mga kaka-K5 nga may aras sang nako katamang deposito sang oil kag natural gas. Mas nako pa kumpara sa Saudi Arabia. Was explore ini sang Pilipinas. Posible amo ini magahatag sang mayor nga solusyon sa aton nga kapigaduhon. Ini na kita magsalig sa ibang nga nasyon para sa gas o kung sa aton nga oil. Basi mga litro sa nga gasolina kung i-explore nato ni. Basi magtag 15 pesos lang. O kung tabutang tabi, mahal na ginang mga 20 pesos ang litro sa nga diesel. Agang natural gas nato barato man, no? Tungod source kita. Ang problema kay nga aton nga mga aras sa gobyerno, amo ni ilang ginabaligya man sa mga langko ng mga investors from other countries. Ha? Ibang nasyon, ginabaligya ni nila no? Sa ibang langko ng mga kompanya sa ibang nasyon. Kaya inang nasyon, iproseso ang aton ng mga produkto diri ng mga minerales kag ibalik sa aton ni kagita man mabakal. Doging gisa ka sa kaugalingon mo lang nga mantika lang. Why not abi kita nga mga Pilipino? Parehas ang ining Indonesia, no? Ini ang magagmay nga mga party sa Asia ni nga mga nasyon nga may mga oil nga wala sila yan nagpadala sa pagbaligya sa ilang nga natural nga oil kag gas abi sa ibang nasyon kundi sila yan nagpaninguha nga ma-explore ini with the help of sang iban man abi nga mga nasyon nga gusto magbulig pero wala nila ginbaligya wala. Tanawa sila sa bumula kay supisyente ang ilayan ng mga tao. Daw talagsa lang kita, pigado, bla. Dari ining Liguasan, Mars, ining sa Mindanao. Kung ma-explore ini naton ng mga Pilipino, we need a leader nga magtutok dere. Nga kung wala kita sa makinaryas, deal tabi sa China, sa Amerika, kung sa diin manda nga, ano, sa Saudi, mangayota sila sang advice, no? Po hindi tayo magbaligya, yan, no? Kaptan, tagin. May ara sa mga dealings, malayang kita makaangkon sa ining dunang manggan, abi. Ini kay para ini sa mga Pilipino, hindi para sa mga taga-Amerika, o kung sa taga-China, o kung sa diin man dami. Kuni ini sa mga manggan, ng mga natural gas and natural oil, para gini sa Pilipino, galing wala sang kapabilidad nga sang gamit, no? Kag knowledge about this, no? Pero wala siya imposible, ah. Kung may ara kita leader nga maayo ang intensyon kag sinsiro sa pagbuligid kag para ini sa Pilipino, wala siya imposible, ah. Na tao nakalabot sa bulan mo. Ang tao nakalabot na sa bulan, naidiyahan ganin, bla. Nga hindi niyo maidiyahan ato now. Abe, matianta kali mga kakaypap, isa kakadokumentaryo nga aton tutukan kali laga para maisidyan tagid, abe.
1: San Marce, San Sit. Alam mo ba na may isang lugar sa Pilipinas na kung saan ang putikan ay naglalaman pala ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng langis at natural gas? Ito ang Ligwasan Mars na kung titignan mo sa mapa, mistula itong malawak na palayan na matatagpuan sa gitna ng Mindanao na may sukat na mahigit 220,000 hectares. Sa loob ng maraming dekada, tinitignan lang ito ng marami bilang isang masukal na putikan, pugad ng mga buhaya at lugar ng mga armadong sagupaan. Ngunit ang itinuturing ng marami na mapanganib na Mars ay siya palang may pinakamalaking nakatagong gold mine ng enerhiya sa buong bansa. Ayon sa mga eksperto, ang ilalim ng Ligwasan Mars ay naglalaman ng napakalaking deposito ng natural gas at langis na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Sinasabing sapat ang yamang ito upang gawing kasing yaman ng Saudi Arabia o Brunei ang Pilipinas. Paano nagkaroon ng ganitong kayamanan sa gitna ng Mindanao? At bakit hanggang ngayon ay hindi ito magalaw-galaw o mapakinabangan ng ating bansa? Upang maunawaan ang misteryong ito, balikan natin ang kasaysayan kung paano nabuo ang yaman sa ilalim ng lupa. Ang Ligwasan Mars ay isang sinaunang basin kung saan sa loob ng milyon-milyong taon ang mga natutunaw na halaman, organic material at mga labi ng mga sinaunang organismo ay naipon at nabaon sa ilalim ng matinding init at pressure ng lupa. Ang natural na prosesong ito ang naging mitsa upang maging purong natural gas at oil reserves ang ilalim ng Mars. Katunayan, kapag nagtatanim ang mga lokal na magsasaka at mangingisda roon, madalas silang makakita ng mga bula ng gas na lumalabas sa tubig at ang ilan ay kaya pang sindihan ng apoy gamit ang posporo dahil sa tindi ng concentration ng methane sa ilalim. Ayon sa mga pag-aaral ng mga foreign at lokal na geologist, ang halaga ng enerhiya sa Ligwasan Mars ay kayang mag-supply ng kuryente at gas sa buong Pilipinas sa loob ng susunod na 20 hanggang 30 taon nang hindi na natin kailangang mag-import o bumili sa ibang bansa. Ito sana ang sagot sa napakamahal nating singil sa kuryente, pero bakit nanatili itong isang lihim at nakatagong yaman lang? Dito papasok ang komplikadong isyo ng geopolitics at seguridad. Sa loob ng mahabang panahon, ang Ligwasan Mars ay naging sentro ng mga armadong labanan sa pagitan ng gobyerno at ng iba't ibang separatist group sa Mindanao. Dahil sa banta ng seguridad, walang malalaking kumpanya ng langis ang naglakas loob na magpasok ng mga mamahaling equipment para mag-drill sa gitna ng Mars. Bukod dito, napakasensitibo rin ang usapin kung kanino ba talaga dapat mapunta ang kita ng yaman na ito, sa pambansang gobyerno ba sa Maynila o sa lokal na pamahalaan ng Bangsamoro. Bagamat nagkaroon na ng mga makasaysayang kasunduan sa kapayapaan kamakailan at unti-unti nang nagkaroon ng mga plano para sa legal na exploration sa ilalim ng Bangsamoro Autonomous Region, malaking hamon pa rin ang pagbabalanse sa pagitan ng pagkuha ng yaman at ang pagprotekta sa kalikasan. Dahil ang Ligwasan Mars ay tahanan din ng mga pambihirang uri ng ibon, isda at wildlife na pwedeng masira kung magkakaroon ng maling engineering sa pagkuha ng langis. Ipinapakita sa atin ang kwento ng Ligwasan Mars ang isang napakasakit na katotohanan na ang Pilipinas ay hindi naman talaga mahirap na bansa. Nakaupo tayo sa ginto at enerhiya na kayang mag-angat sa buhay ng milyon-milyong Pinoy. Ang kulang lang sa atin ay ang pangmatagalang kapayapaan, pagkakaisa at tapat na pamamahala upang tuluyang mabuhay ang mga nakatagong potensyal ng ating sariling lupa. Kaya naman sa susunod na makarinig kayo ng balita tungkol sa kaguluhan o hirap ng buhay sa Mindanao, alalahanin ninyo ang Ligwasan Mars. Ang yaman ng ating hinaharap ay hindi nakatago sa ibang bansa.
0: Grabe! Tuon ni Ligwasan Mars. Hindi ma-explore tungod wala sang klarong negosasyon between sa mga taga Mindanao and Luzon. magsugot niya ang taga Mindanao yung ako ulan ni sa mga taga Luzon ang tanang kita sa Mindanao kay before pa nagabot siya gani ang mga katsila aral na sila yan sa Mindanao mo. Dito ka-unfair man sa ila nga wala man sang klarong nga partida sang kitaan ibuyan na nila ni ang Liguasan Mars. Kinanglan sa madi magpatunga nga leader naton nga kumpormi ang mga taga Mindanao, taga Luzon, kag Visayas sa kunano nga mga ining pamaagi nga ma-explore naton kag makuha naton. Imaginean mo no, kung makuha ni naton libelta ang Saudi Arabia kag ang Brunei, ha? Wala labot sa ibang pagin nga mga lugar sa pungsod Pilipinas nga may ara man sang mudlako nga deposito sang oil kag gas. Di, why not abi amo ni tutukan sa mga impeachment man ninyo yung man. Amo ni bla tutukan yung blaho. Kung paano ni kalihon ang oil kag ang natural gas kay para ibaligyan sa ibang pungsod. May mga rare earth minerals makita ginakarga sa barko kag ginapadala si mga pungsod kag sila magapulos ang aton nga si Sierra Madre no matamat na nga nagakalbo kag amo ini ang nagasagang sang mga bagyo nga nagaabot sa aton pungsod ang Sierra Madre. Pero ang nabuhas ang aton nga mga gobyerno, abi, nga aras sa posisyon, hindi magkita na, no? Ginaidiyahan nila kung paano nila makwartaya. Ngayon hindi magkanto sa kabansang banwa o sa pungsod. Kung hindi magkanto yan si Ilay ang bulsa, blay. Kung may aragin man, abi, magkanto sa pungsod na to, may aragin sila yung partida, blay, nga dako. Nga hindi basis sa partidahay sang laye kundi paagi sa mga kontrata nga tawag under the table bla. Mga kaki five no mas Liguasan Mars ama kun mo gatubog ang karabaw gabukal gali gabukal sa kilig ginsindihan sang puspro nakalayo tungod nga bastante kag dokon sa mga prutas pa bla, tama na kaluto bla. Nagasaka ng ang gas. Matubong ang karabaw sa Liguasan Mars. Ayun, may nagabukal-bukal. Sindihan mo makalayo. Kitungod ang mga methane gas nga ra sa dalom bla, nagkapasaka na kitungod kun sa prutas pa. Tama nakaluto, overripe na bla. Kinanglan na niya, kalihon na niya sa Pilipinas. Di ang major na ito nga problema is ang sinakaay sa gasolina. Nga init na ni mahimo because may nagadikta sa aton mo. Anong nagadikta sa aton ni? Eh? Ang aras sa international eh. Nga kinanglan sa ila ka lang mabakal. Nga kinanglan na sila ka lang niya mag-negosyar, abi, para makaangkon ka sa supply sa gasolina kag krudo. Bisan mahal ba na? Basta dira ka bakal. Kag kada bakal man sa iba, abi, naton, abi, no? May ara man na kada guro, kada litro, guro kung sino na yung in charge sa maklanay sa supply sa gasolina para sa Pilipinas. Kada litro, guro, may 5 sentimos eh. Di pala ka milyon lang nga barilis ang inabakal naton na dinisabi sa mga supplier, sa mga Saudi, sa ibang nga nasyon. Kalibo-libo ka mga milyon sa barrels ang inabakal naton. Magsalamat tag-jis sentimos na sila kada litro. Kung sumahon na, pila man na kamilyon, Japon. hindi sila yung mag ano ya, hindi sila yung mag suggest nga i-operate ha, i-explore ang aton di yung natural gas and oil. Tungod dako pa na yung chimpo kag damo pa na di batihay. Damo pa na yung kuskus malumo siya yan. Wala siya yung kunya mabakalan tayo. Ha? Kada bakal niya may arap man ta. O kung may arap man sila gali. Wala kita yan. Gasaka lang gasaka ang presyosang gatong, no? According gani sa research naton, na kung mas ma-explore ining mga gas sa Pilipinas, ang pinaka ang pinakapigado nga Pilipino kuno duha ka bilog auto. Grabe ba kay man may arap pagin nga fuel of the future mo, may fuel of the future pagkikita, no? Kaya mga ining mga battery, mga electric cars, no, mga electric vehicles, no, isa na ni ka-alternatibo in the future nga gamiton tungkol sa global warming, abi, no? Ari sa Pilipinas, ang isa pagigagatong nga pwede gamiton nga alternatibo nga gatong nga makabulig eliminar o kon minimize ang atong nga global warming. Ining gatong nga natawag nila nga heavy water. Once i-proseso mo ini, pwede mo siya matugong sa mga salakyan, sa mga power stations, sa mga factories, nga wala yung gaso, wala yung emission of carbon monoxide, nga mo ining rason nagapainit sa aton klima ang carbon monoxide, carbon dioxide. Ang ginabugas niya sa heavy water nga i-proseso nga maging gatong siyang makina. Ang iya sini yung exhaust niya, water vapor. Do tubig, blado, asik-asik siyang tubig. Water vapor. Instead niya nga ining gasolina kang krudo, nag-init ang atong kalibutan. Ini niyang heavy water yang pagwas ang butso sa salakyan niya is water vapor. Nagpadugang bugnaw sa kalibutan. Kadri dako ang supply makita na sa Pilipinas, mga kagipaib, somewhere in Surigao. Ang Pilipinas is natawag nga God. Ano ning God? Gas, oil, kag deuterium, mga kagipaib. Aring din ako nga pondo sang gas, natural gas. Aring din ako nga pondo sang oil. Kag ang dako nga pondo sang deuterium sa aton pungsod Pilipinas. Nasuwag ginatawag ni God. Deuterium o kod gas. Gas, oil, kag deuterium. G-O-D. God. Tani amo ni tutukan sa ato nga gobyerno kaya mo ining makahatag sang immediate nga solusyon, no? Kag at the same time nga tutukan ini, tutukan man ang pagplasta sang ato nga food sufficiency, bla? Bastante ang supply sang ato nga pagkaon. Huwag ang gina-explore ining mga gases ni ang tourism na to nagbulig man. Maskan amulan na abi, no? 7,000 islands. Maka-develop kita abing kan mga 1,000 islands lang. Nga daw tanan na inang isla is pwede katuan sa mga international turismo abi. Mga taga-ibang nga nasyon, inang 1,000 island abi out of 7,000 islands ang Pilipinas. Biskan kinyentos lang ka mga nami nga mga isla nga pang turista, bla? Nga maka-untrack international tourism. So maka-earn magkita sang dollars, maka-earn magkita sang international money at the same time. So kinanglan naton kung ma-develop man naton ang turismo, Kinala na to sa mga engineers. Kinala kita sa mga karpintero. Kinala kita sa mga construction worker. Kinala kita sa mga taga-opisina. So, hindi ka kinanglan niya magkanto pa sa ibang bungso na. Kitungod nga mga turismo nag-usbong na sa Pilipinas, while nga gina-explore ang mga oil kagases sa Pilipinas, at the same time, ang mga minerales gina-develop, ang ligwa sa Mars gina-explore. No? Hindi kay... kung paano niya ay... ipresuho ng kontrak ay popular sa, ha? Nami tani mag-amuna ng sitwasyon na, no? Ha? Kanami maghandom. Kanami maghandom. Pro imuklat ng matata do kasakit. Pro may tsansa pa yan ng Pilipinas? Yes, of course. May nakupang tsansa ang Pilipinas, ha? Wala sang posible kung subong nag-agunto kita ara kita matyaga natin sa kadulom. Don't forget, may mag-aabot gig nga kasanag para sa aton. Kung san o ina, mabalatal na sa uli. Abangan ang susunod na kabanata. Pero amo ina ang mga potentials sang aton nga pungsod. Ang oil... ang aton yung basihan gin, no? Ang number one gin, anong aras sa posisyon ta? Nga pwede i-market natin around the world. Ang oil, ang aton nga mga beautiful islands. Matahom nga mga isla natin. Nga once i-develop natin, accessible sa mga turista kang may mayo nga programa ang gobyerno. Makabuling makahatainis ang mayo nga epekto. Sa aton mang ekonomiya kag sa aton mang pangabuhi mga Pilipino. Kanami magandom, no? Kanami yung mag-imagine. Pero ina sa aton nga ginahambal sa inyo, lapit ba na sa kamatuuran? Ha? Matabo gima na guro niya, ha? Matabo gima na guro, kabay pang maabdan na ito, ina niya nga buhi ba ta? We need a leader nga may amo sila lang nga balatsyagon lang para sa Bahrain lang, Brunei. Sa Brunei lang, gamay malagay nga nasyon na gani. Puti ha, gin nga kapitan nila yung ula oil. Ang Bahrain, amo man, ang ibang lugar nga gagbay man. Matungod may aras sila sa balatsyagon sa ila si Kapariyo. Nga gusto nila magtinadman ang ilang mga kasimanwa. Di sa ato niya, ha? Gusto nila mapigado lang kita yan. Masalig na kita sa ilab lang ang mga mumho. Masalig lang kita sa mga ayuda. Mga band-aid solusyon lang. Siyan o pa ni maabot ang leader na ito nga makali na ng ligwasan, Marsman. Sano pa na maabot ang leader ito nga makali man na ang aras sa may Binham Rice bala? Di sa may Luzon bala ni nga dako pagin na yung oil niya nga gas, abi? Oil ka gas siya kumpara sa Palawan? Ha? Di sa may Binham Rice somewhere in Luzon na plateau. Kadiriya sa may Mindanao, abi, no? Ligwasan Mas, Surigao Deep. Ara dira ang mga potential ng mga oil kag mga energy source naton, abi. Nga pwede naton nga mabaligya kang makonsumo man. Gagaguro ang kanami, guro, no? Kakada mo kato sa gasoline station niya. May kwarta, gabi, ang 50 pesos niya. Ang litro ya tag ano lang tag 15. Makatugong kaya pila ka litro? Tatlo. Subong iya isa ka litro mo ya lo halos ya maglabot ya sa sinyo. Di baso size tinta, size tinta. 4 si tinta ya ga per liter sa gasoline. kag 5 pesos and 20 centavos naman per liter para sa diesel ang increase sa buwas ng adlaw mga kagay 5. Sige, let's hope and pray nga inang na-discuss naton nga ma-abtanta pa kag may katumanan sa kaluwis ang Diyos saton sa palabuto. Ini nga bahin na dulo na saton sang DTX Coffee Mix ang kampiyon nga kape. Diin ka man kag ano man ang ginabuhat mo subo. Aka na, magig especially kung na night shift ang imoy ang obra. Try mo gina, DTX Coffee Mix nga naghahatag dugang energy while ginag-enjoy ka sa sabor sang manami nga kape. Ginatinloan ang imo nga sistema, ang mga toxins gina-eliminate, kanami sang magpamuhin mo kag mangihi ka blood do how asgid ang imo barukan. Kag may antioxidant, super antioxidant nga halin sa tubo. Ikaw kita sa mga free radicals, ha? DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back.
2: 105 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Makakats mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit sa itad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
12: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
14: Performance mo bala? Maluya na?
13: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, mustabo lang agabi pre.
14: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasi!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: Ikaw ba'y nasaktan?
20: Naintuan din ako sa nobya ko.
19: At di mo alam ang gagawin.
21: Ano ang himuon ko?
19: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Hey, Shabad! Shabad, Chimo! Mga ka-K5G na seafood restaurant ha, ang aton ginapabugal nga seafood restaurant diri sa Negros, Bacolod og sa Bacolod City, kag isa na ini ka tourism destination abi, dog ginakaduan na sa mga local nga turismo, mga Pilipino man abi, nga halin sa iba nga na nasyon, iban nga probinsya, taga Cebu, taga Mindanao, taga Leyte, taga Manila, magkador ganit sa Negros, aragin sa listahan nila, mahapit sila sa number one seafood restaurant, Gina's Seafood Restaurant. Sa wala pa nakakanto sa Gina's, di sa noong kamuya, sa birthday nyo, sige ah. Sa okasyon na bi, sa anniversary, sige ah. Sa sano abi ka reunion, family reunion, okay ah. Open sila Monday to Friday, Monday to Sunday, alas 10 ng aga, hasta alas 10 ng gabi ah. Damo kapilian na ha. Tanawabla silang Facebook page kay matakam-takam kagit. Damo nag-endorse sa ilang mga vlogger man. Makita sa bilong nga kalibutan. That's why matingala kong kaisa nga may mga foreigner na nga nag-udak man. Was-was kaon seafoods. That's a Gina's Seafood Restaurant. Ha? Because nga ang ilang vlogger na ako ng mga nag-bisita din ng mga vlogger, gina-post nila sa social media, makita sa iba't mga pungsod, international tourism destination na ang Gina's Seafood Restaurant. Ha? May parking space, damo waiter, limpyong lugar, komportable, priska mga isda, mga locos, pasayan, kasag, arada. Kag siyempre, ang ilang ginapabugal, bestseller, sinigang kag tinulang isda, mga kakipay. Kag ang ilang butter garlic shrimp, kag sisling manumbok, ha? Kag ilang calamares. Kag ang kasag, mau kasag. Kanamit sa kasag. Tanawabla sila Facebook page, ha? I-type lang Gina's Seafood Restaurant, ha? Liwat, i-type lang Gina's Seafood Restaurant para sa dugang informasyon kag mga detalye about Gina's Seafood Restaurant. May isa ka sulat din eh. Basahon na to.

kag dagaadas ang advice. Mayong gabi sa imo, J-Lolo. Mangayo ko tani sang advice, J-Lolo. Paptilo sa problema ko sa bana ko, ha? Ay, nasa bana yan. Problema ko sa bana ko nga permi lang hubog, permi lang kami gaaway. Nag-ubra ako sa Bacolod para maglinong, pero galibog ulo ko lo. Kay akon mga bata, ginapinsar ko, wala sang gatipara sa ila. Anong himuon ko lo man? Mauntat bala ako sa ubra? Tres ni? Nagaka-stress na ko sang paminsar, J-Lolo. Madamog nga salamat. Girl ay negali, no? Girl ay gali nga lang ko lo, ha? Aha, kilo iman ka girl ay. Kung imo na iya sumahol mo lang, kung ano gisubong ami araka. Anong sitwasyon mo subong because of your decision sa una? Nibla? The result asang decision mo, abo ni subong? So importante galing decision ta? Libre kang decision kagang pagpili. Amo na ko kisabla nung wala tang maginapinsal kag kadala kita sang aton emosyon. Sang aton nga balat diagon. Nagataya kita sa kanami. Nagataya kita sa bahala na nga nagasulod kita sa isa ka bagay nga hindi kita preparado. So ang resulta, ang epekto amo ni, no? Hindi ka plastado. Nagaha problema ka tungod layo ka sa mga pinalangga mo, especially sa mga kabataan mo. Well, ti amo na nabi, no? Ato niya realization mo when tagabasob si mo. Kundi ang kaimportante sa pagplano kag paghimo sa desisyon. Ang natabo sumong si mo because of your decision sang una. Nga wala ka nagpaminsar anay sa mga posible matabo nga magsulod ka sa kilit sa pangabuhi, magkabata ka, magkapamilya ka, kag hindi ka establisado, magka-problema ka. Di ara na na, no? Ginasolusyonan mo man, pero daw hindi mo ginmarapalan ang sitwasyon na nagagumon sa pinsan mo. Ano ginbalang unahon mo? Ang unahon mo ganyaya ang pagpangamuyo sa Diyos. Nga pagampo mo nga tagaan ka sang kaalam kakabakod. Girl ay, mapray ka ganyaya kay tungod niya nga may limitasyon ta kag may mga bagay nga hindi ta masarangan. Wala sa may mahimo hasta lang kita maminsa kag mag-worry kita. Kung niyampo na ito sa Ginoo, kag taga mangayo kita sang oportunidad, kag kaalam sa pagpangabuhi, kag sinsiro kita nga nagaampo sa iya, i-bless kikita sina. So as of now, amula girl ay ang mahatagos imo. Kitungod sa aton nga mahal nga makako, ya wala man imposible. Kita yung mga tao, may limitasyon. May mga bagay nga imposible na ito mahimo. Sa aton mahal nga Diyos, wala sang imposible, wala sa iya sang limitasyon. Ganito yan aton sa iya ang pagsalig naton nga mabuligan kita, nga matagaan kita sang mayong pangunahuna. Kalam kagkabakod sa aton nga mga ginatubang nga mga pagtilaw sa kabuhi. So don't forget to pray lang anay, namula na himo mo nay, pangamuyo lang ang pangamuyo da. Pero hindi mo botam, iba siya magmadri ka bla. Bang pangamuyo ka lang, matyagan mo nga daw kilanglan, magiging magpangamuyo. Miskan ara ka na sa isa kalugar nga magka-communicate ka bla.
sa rikta sa Ginoo, Diyos ko. Si, makapangamuyo ka rikta siya. Skan kadali lang, any time of the day, hindi kailangan niya antes magtulog ka. Skan na pabugta mo sa aga, o kung sa alas 10 ang aga, alas 2 ang hapon, o alas 3 midya ang hapon, mala, kung ano oras matyagan, mga daw matyagan mo, dumangamuyo ka. You pray again. Amo you pray agad, no? Magpangamuyo ka na yun. Wala na yung girl lang himuon mo. Kaya sigurado, kung magpangayo ka sang kalam sa Ginoo, ihatag na si mo. Kag-oportunidad, kag siya mag-arigla sa tanan para sa imo. Kay para sa iya, wala sang imposible. In behalf of Jerry Lee, mga kakipaib, salamat kayo sa pag-join nyo sa mga gabi sa ating programa. Bukas na makita kita na 9:30 in the evening to 12 midnight, dali lang sa K5 News FM. Don't forget to smile and don't forget to pray always. Bye-bye!

88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.

0: sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi type. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga. Unto. Kagabi. DTX 500. Ang pangbawi. Kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew, yucky.
4: Mag-spore biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplanta na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko
9: ang Extend
8: Supplement for Men.
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo?
10: Yes, darling. Come to mama.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
4: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR
13: DTX 500
4: Radio Broadcasting Competition,
13: a groundbreaking event.

Las... Las 4:33.

0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Sinto 11! Sinto 9 na lang gali. Sinto 9 Diaz na lang. Pasko na!

0: Merry Christmas!
1: Balitang K-5 sa umaga!
2: Balitang K-5 sa umaga!
3: Tan? Daw gin ano mo maning akon nga kung kagabi hindi ko ka-access sa subong sang signal tao? Ha? Kagabi daw gin akagapon daw gin ano mo maning? Ito ni Mayo Tanaw. Ha?
4: Guba Wi-Fi.
3: Ha?
4: Guba Wi-Fi.
3: Guba? Guba? Dinta.
4: QR code.
3: Ay. Iwablatan.

0: Los Olmes, Mindanao. Amot ko sang upod ko gapon kay daw. Ga protocol sa. Nya ako. Ano la, nga ngo ang amo na. Los Olmes, Ayas and Mindanao. Mayong aga. May ka microphone. Apelidaran.
1: Liwaton ko man Japon ginampal ko. Bugas-bugas lang nga ton. Kuhaan mo taka pala nga buyan.
0: Luzon, Bisaya, San Mindanao, din ka man nga party sa kalibutan, mga kaki 5 nga malibutan sa atong sining nga pagpangalagad, mayong aga, welcome na. Bugos nga probinsya sa Negros Occidental, na mayara sinto, o kung mayara sa isinto sa uno, tanan ka mga kabaranggayan, sinto ono ka mga kabaranggayan, 19 ka mga kabanwanan, 13 ka mga kasyuderan, 6 ka congressional district. Dere sa syudad sa Bacolod, may 16 tayo no, tanan ka mga kabaranggayan. Mano pa ka mo? Pangapi na? Inaagda tanan ka mo nga magpulo pangapi karon nga ka. Pangapi na kita, DTX ko famix ang pasulabi ha. Why gi ka mo perdihon? Makakapi ka na. Gina-detox panchan mo. Muna lang mula na yung amon mapasalig sa inyo kag mapabugal.
1: Ang manami pa sini kay hindi ka mabudlayan mag-ariya. Kung sa una nagkakambya ka sa primera, tubong kwarta marcha, ayos na.
0: Grabe, no? Then you know.
1: Oh, chia seeds nga nagpasiksi sa inyo. Tanaman nyo bala ko ay kidyo katambok.
0: Ano na?
1: Kay tungod sa chia seeds nga ara sa DTX Coffee Mix. Ang manami kay hindi pa rin matamaan ka control pa sa pag unang immune system may ginatawag nga super antioxidant bangod sang amargoso nga sangkap.
0: Muna
1: di pa nga pinatada sa kwan na
0: nga pina
1: kay Ma'am Gisuni Relatos Tubangan sang Filisa Elementary School kay Ma'am Virginia Gomez dala sa proper
0: na
1: Filisa sa Tubigan Balada. Gas tax da ang kwan ang kape nga DTX Coffee Mix kung anong ilig sang Tubigan da
0: amo
1: man ang ilig sang kape da nga DTX Coffee Mix.
0: Ay kagrabe.
1: Oo.
0: Grabe naman ano.
1: Oo. Nunuhon mo timo ba?
0: Ay gini perdihan man.
1: Why?
0: Mangerde lang lang iban man. Hindi ka lang yan. Sige. Trabaho okay. Ta.
1: Trabaho. Bugas-bugas.
0: Bugas-bugas ta. Oy, in fairness man sa... In fairness ha?
1: In fairness.
0: Mga kakifay, pinang lanon, ginatong subong aga. Hindi mo na ni ma-deny ha. Pinang lanon, ginatong yung mga kakifay, ininit nga tubig. Ininit nga tubig ha.
1: Ininit nga tubig, kay nag-ulan ka ina kakifay, babe.
0: Na.
1: Gina-timing ko lang siling ko, balanta na ka, abot na ka, mabugso ka ulan, tapos dugay-dugay, mahulaw ka, paghulaw mo. Pugaon ko motor ko.
0: Oh,
1: pag-abot di, may ininit na nga tubig si Lia Subirano.
0: Ina kon may ara. Cecil Arates Cortijo, Jean Montesino Arroyo, Majubil Isirio Tomlos, mayong agalan sa inyo, welcome na.
1: Wina Lukay-Lukay sa Singkang.
0: Mayong aga. Ara na si Wina Lukay-Lukay. Sige. Mayong Gina Burhara man. Madam Gina Burhara, miss you ma'am, love you much.
1: Cecilia Aratis Cortijo. Cecil Cortijo kag si Etsminiki Ninit Haranilla. Estelita Bravo. Thank you.
0: Etsminiki.
1: Kag
0: si Virginia Gomez. Good morning Sir Babe, Sir Robert. Happy Tuesday. Enjoy your rainy day.
1: Ma'am Birds. From Virginia, USA. Virginia Gomez from Virginia, USA. Eh?
0: Sa din sa ara sa Luxembourgs. Niya din ang Luxembourgs. Ara malay sa Luxembourgos mo lang. Kami ang inyo mga alagad, Kaki Five Babes, ganda lang.
1: Ako naman si Kaki Five Robert Picardo.
0: Sa mga balita lokal mga kakibab, Martin! Oy. Hindi si Martin, di maisip ha.
1: Nang dahil kay speaker, may AX. Nang dahil kay speaker, may tupad. Nang dahil kay speaker, may four piece.
0: Nang dahil kay speaker, may bugas.
1: Subong si speaker.
0: Subong si speaker.
1: Hospital.
0: Ara sa hospital, na hospital arrest. Kintong tongan lang sa isang orange nga t-shirt nga may ngalan si ADJ.
1: ADL.
0: Nag-uluig dato sa.
1: According kay Rimulya, kakipibase, masama man ang loob ko.
0: Aha.
1: Oo. Pero wala tayong magawa. Kaibigan ko kasi si Martin. Amunin tuntuod nga drama.
0: Hindi ay ang drama ni.
1: Para lang ginalantaw.
0: Ginainto niyong tao.
1: To save the king. Parang focus ka kay Babe. Dito na kay Martin, hindi na kay President BBM. Tinagdrama man kuno gani si Vice President Tara Duterte. Nga nahadlok man kuno sa iya anino ka kay Babe. Nga daway na sasalig kuno sa iya seguridad. Mga tao sa palibot niya daw. Ilabinagid ang ara sa gobyerno. Grabe ka kipe babes ang sitwasyon sang Pilipinas.
0: Ako te nagalantaw ko porte sinong actor siniman?
1: Director.
0: Sinong director din eh?
1: Matagdaagin yung dua karimulyaya. Mga ombudsman, DILG. Grabe ni mga rimulya. Sila gid niya ang dako nga utang nga kabalaslan sa administrasyon. Nagaayeng naman subong si Boying. He is eyeing for a position of Supreme Court kakipay.
0: Kita mo daw anya lang tanan. Ay terrible. Lalaki gin bono patay. Natabo ni sa may banwasang La Castellana.
1: Tang-tang police Brigadier General nagpungko na bilang bagong regional director sa Police Regional Office Number Police Regional Office in IR Nigel Fernandez.
0: Gov Lacson ginapabili na ang ginapabili na ang desisyon sa barangay NSK election postponement sa Kongreso.
1: Grabe naman yun kung may hotline nga 911 ang Bacolod City Government, Yakipe Babes, may ara naman nga hotline. Ha? Ining 034-479-6100.
0: Grabe.
1: Grabe, para dasig ma-access.
0: Malocalize na lang ta. Ano tayo, may national nga, why man ay message no? Why gano?
1: Grabe no, may tawag. Kinanglan kampiyon dang kasabat niya kay Babe.
0: Oh, kinanglan ang totok na totok yung operator.
1: Hello, ma'am. Yes. Regarding sa imo concern, ma'am, i-follow up mo ko ha. By amuning oras kay i-follow up ko di. Okay. Ang bulay na. Wala pa, ma'am. Bye-bye.
0: Kiyabe.
1: Dapat kampiyon da.
0: Kampiyon kinanglan.
1: Mga naka-ubra sa call center. Bisan daw akig na grabe ka malumanay. Yun po, tapos ni istoryana, may katanungan pa po ba, sir? Malinaw na ba? Pagkatapos ko kayo, sir, survey lang, sir. Recorded naman to, sir, yung survey. Ano sa palagay nyo ang pag... Ma'am, okay na, mama. 100%.
0: Grabe, no? Kapin sa isa kagatos ng mga pamilya kumpanay Malay sa Barangay Vista Alegre.

0: pagpagulan o kon pagpanagoob ang Negros Occidental subong mga kakifight bangod sa expert sa epekto sang hangin habagat base sa forecast mga kakifight sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa apektado man ang kapareho nga panahon ang bugos nga Visayas kag pila ka mga lugar sa Luzon. Panalagsa nga pagtupas ang ulan ang maeksperyensyahan sa Zambales, Bataan, Batangas kag Occidental Mindoro samtang magalong mo naman ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanagoob ang maeksperyensyahan man sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique, Calabarzon, Memaropa kag nabilin nga bahin sang Central Luzon. Apektado naman mga kakifibes ang localized thunderstorms ang bugos nga Mindanao.
1: Ulat panahon.
0: Ang itong ulat ang panahon ta.
2: O, oh, then, nauna-una muna Jocelyn Sanao sa City Heights. Ang ulat sang panahon. Kakifibes, ari naman ang pagtayog nga nabatsagan sa monitoring sang Feebolx. Kakifibes, 3.3 sa gihapon, maasin sa Nanggani. Sinigid lamang alas 3.48. Maginsundan manis ang Agutaya, Palawan. Surigao del Sur. Kagsubong man sa Davao Oriental. Mga kakipipes, may batanis man. Amo niya, ang mga nabatsagan niya linog, subong gid lamang kaagahon nga may kapin sa siyam ka mga pagtayog nga na monitor ang pag-asa or ang Feebolx, kakipibabes, kag hindi gid masiro kada adlaw ang Sarangani.
0: Medto mga kakipipes, ang aton sininga mga balita karon nga aga sa aton sininga pagpangalagan.
1: Vital National.
0: Sa mga balita nasyonal karon nga aga sa aton sining pagpangalagad ang Sandigan Bayan nagapagwa sang arrest warrant bato kay anay House Speaker kag Liti Representative Martin Romualdez sa kaso nga sa kaso nga 7.44 billion nga plunder nga ginahalinan sang allegation nga may dako nga komisyon halin sa mga flood control kag infrastructure projects mga kakifay. Grabe. Di ang Sandigan Bayan nagpagwana sa arrest warrant. Dakop si Martin Romualdez di ato sa sasakwan, ato sa hospital. Ato sa hospital, ginkantuan sa DILG ni John Vic Remolla kag ginserve ang warrant to bares. Mga kakifay. Di subong nagpabilin siya sa kwan? Sa hospital. Na hospital arrest sa mga kakifay. Sino pa ining mga ginpang kasuhan mga kakifay? Kag ining mga kaso nga plunder, non-vilable ini mga kakifay ba? Si Martin Romualdez, Saldico, si Saldico anay ako Bicol representative, si Jocelyn Tragua, Sirinio, ang aide ni Romualdez, kag Felicito Cristobal Guerrera. Ang negosyante mga kakifay. Negosyante nag-involve pa siya kag nag-engage pa siya sang kontrata sa flood control mga projects mga kakifay. Terrible no. Hati maayo man na normal man lang negosyante tanan yan eh. Ini tanan negosyo man nimo.
2: Pero ginalantaw diri kag Kipay Babes nga isa ini kapag save sang king kuno suno sa information nga ato na ba nabalitaan para nga ang focus hindi lang sa flood control o sa baha subong kag Kipay Babes sa Luzon para nga ma-divert ini gindali-dali naman kay si Perti Kadasig ang pagpasaka sang kaso kay Vice President Sara Duterte naunahan pa si Romualdez. Pero ang ginhimo, ginpalagas nila. Kay grabe, subong ang atensyon sang tao kay Kipay Babes, pati ang sa Mindanao, nagagwa subong nga sila niya grabe diya ang pagingabot. Kay Vice President Sara Duterte, naunahan niya pa si Romualdez. Pero pagkatapos ni ginfile, pila lang kaadlaw kay Kipay Babes, ginhindali-dali man nila kay ginfile ang kaso kay Romualdez.
0: Kay Romualdez.
2: Kay nagainit ang balatyagon sang tao. Kag para nga malihis pagid ang isyo, magluwas kay President Vice President Sara Duterte, kag sa mga baha dito sa Luzon, subong kay Kipay Babes, nga hindi na magwanta nga ang tubig kuno, pantay-pantay lang, ang tubig ay malalim, ang tubig ay mababa. Doon muna klase, doon hindi mintindihan nga tinaga.
0: Ang gwa subong ya,

0: daw nagapamunit kabla, ara ka sa baybay ko sa punong. Nga sa din, gina, makunay, may bunit ka. Gintokob ng imo, siningagwal, gina, kao ng imo pasol, tinatural, payunan mo na sa ang isda. Tapos, butungon mo sa balik, amat-amat, para di may bitas ang babak isda, di makabuhing isda.
1: Gani.
0: Amo na ang, kalimbawa, subong mga kakifive. Di subong kay Romaldes, birahon nga birahon ni si Sara, pag ibuwal sa tao ba, tsaga nila, babayan niya, di malain eh. Aris si Kwan, para nga hindi ka tayo mamalisyahan, nga kunwabi, daw wala tayo sa may ginadampigan de. Pailan takaso si Romaldes, dakpunta sa Romaldes. Para nga ma-kwan eh, ma-divert ang atensyon da, kag mahaganagan ang kwan sa tao. Kahit ni grabe ka emosyon, ang emosyon sa tao sa mong parte. Ara, tanan kay Vice Presidente.
1: Oo. Bangod sa kaakig sa tao, sa natabo kay Vice Presidente, ang focus ara kay BBM naman. So para malihis naman ang isyo, gin-file nilang kaso para kay Romaldes. Siling natin, oh, napamatod, ano namon? Bisan...
0: Nari, oh, why niya pamilya? Why niya pakaisa? Why pa rin ako parinte sa presidente? Ako na, no ka? Basta may kaso ka, may waran ka. Tiyan mo na. Nyari, te, dako po si Kwan, naman, ipabugal naman nila. Ipasuni naman nila nga mo, why kita sa may ginadampigan de? Kita mo, ginpriso na si Martin Romaldes. Parang pamangkot ang tao. Why, ginagapati? Puro lang niya kadramahan, mga kakifay. Ay, terrible.
1: Okay.
0: Mayo gin sila yung mga no?
1: Patayan na niya. Basi na na-aristo man matuod, pero sa tutuod lang, weak ang kaso, ang ebidensya.
0: Ay, ni Andrea. Rama na.
1: Yari ang aton. Good vibes sa si Kapitan. Balikan tanan si Kapitan.
0: Kap!
1: Oo, kayo daw na insulto. To siya may nag-withdraw nga pumuluyo nga 100,000. Para nga ibulig ko na sa pumuluyo. Kaya daw wala ito pa ang kapitan. Do kinulbaan si kapitan. Sili nga bugro happy ba? Basi mapadlagan ni. Basi makontra na sa akon. Ini nga good vibes. Ginadulong sa inyo sang DTX Premium Coffee. Conbound rin ang inyong sugar. Ari ang ginpatami isang stevia. Hindi sa kalamay isang tubo ha. Kundi stevia plant ini siya. Kagnami kay may mushroom extract mga kakipay. Manana mahumot ang DTX Premium Coffee. Kung diabetic ka, boundary ng sugar mo, hindi ka magkabala ka. May solusyon na. Mananam, matamis, kaga-healthy, DTX Premium Coffee. Kakipaybitan!
2: Din ka magtuning!
3: Ma-withdraw ko sa ATM, Chanel Cup. Kaibuli ko sa kabarangay, tangapigado.
2: Kambugi niya, klase kabayi. Sinmil, ibulig niya di sa kabarangay na mo. Pasipasin kami sa kapitan. Ito yung dugo
3: niya pa ko ba? Di ka magtukap?
2: Sa bangko, ma-withdraw ko to isa kamilyon kay ibulig ko sa mga tao nga nabahaan sa Nepal.
3: Kap-kap! Ang pasbog mo sa kading, barabak!
2: Danadi!
3: Mabayad niya guro ka loon mo sa kading, kap!
2: Ayaw!
0: Nabigit niya passbook.
1: Booking naman si Kap ka. Abili wat. Ako nami ako.
2: Din ka magtuning!
3: Ma-withdraw ko sa ATM, Chanel Cup. Kaibuli ko sa kabarangay, tangapigado.
2: Hambugin niya, klase kabayi. Sinmil, ibulig niya di sa kabarangay na mo. Basi, mapadlaga niya sa kapitan. Ikundo
1: niya pa kumak. Hey!
3: Di ka magtukap!
2: Sa bangko, ma-withdraw ko to isa kamilyon kay ibulig ko sa mga tao nga nabahaan sa Nepal.
0: Ayaw!
3: Kap! Ang pasbook mo sa karding, barabak!
2: Danadi!
3: Mabayad ka guro ka loon mo sa karding, kap!
0: Sa karding to?
1: Karding.
0: Ah, karding.
1: Karding to. Pwede lang siyang card bank. Nabigit yan. Passbook nga ka kung kabahit yung nag-update.
0: Hindi to, Kwan. Ano ganun nang isa ka na eh?
1: Di na hum-daum. Ano, dunganon.
0: Dunganon!
1: Okay, babes, ari kita sa aton nga kwan na tukib. Kabalo kabla ka, babes, may isa kasapat nga daw duwa ang ulo sa imo nga paglantaw.
0: Dali lang. Kaya para ka ma-justify. Tanga ka, tukib na.
4: No. Tukib sa K-Pie! Tukib sa K-Pie! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Dili lang sa Balitang K-5 sa umbaga. Tukib sa K-Pie! Tukib
1: sa K-Pie!
0: Eyes on the board! Eyes on the board!
1: Ginatawag ni sa nga Giant ang Theater kag K-Pie. Nga klase sang sapat nga ga-confuse sa iya kaaway kay daw duha ang ulo niya. Pero sa totoo isa lang ning ulo niya. Eyes on the board, ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap, ang hamis nga kutis. DTX Beauty Soap manami ni sa bakterya kay nga aka Kipe Babes may amarguso ni siya kag Madrid di cacao kag Kipe Babes kag guava extract, guava extract kag Madrid di cacao kag papaya. Amo na sa wala lisang amarguso ha. Papaya, guava extract, kag ang Madrid di cacao. Patay ang bakterya kay kun arikison gani karabaw namon sa una, ginahimo ni tatay, ginakuhaan niya kang Madrid di cacao kag bagnusan. Di patay ang bakterya. Tay mo muna sabon nami.
0: Abi ko ani patay ang kabaw.
4: Tukid.
1: Are.
5: Sa unang tingin, iisipin mong may dalawang ulo ang kakaibang hayop na ito. Pero ang totoo, isa lang ang tunay nitong ulo. Ang hayop na ito ay tinatawag na giant anteater na kilala sa pagkain ng mga langgam at anay. Kapag yumuyuko ito habang naghahanap ng pagkain, ang harapan nitong mga paa at ang pattern ng balahibo ay nagmumukhang isa pang ulo. Dahil dito, nalilito ang ilang mandaragit kung alin ang tunay na ulo at kung saan sila dapat umatake. Isa itong kakaibang depensa na ibinigay ng kalikasan para mas malaki ang tsansa nitong makaligtas.
0: Purti man no?
1: Giant and Theater.
0: Amo nang Giant and Theater?
1: Oo. Nga sing mo daw duwa ang ulo. Pero isa lang.
0: Isa lang.
1: Di sa puro Dilos Biblos kahapon, ang ilatugin picture, ang kwan, ang octopus.
0: Octopus.
1: Nga may tatlo sang heart kakipay, babe. So, madamo sang utok. Tatlo ang heart.
0: Okay.
1: Di gusto mo man mangin octopus?
0: Sana! Dalawa.
1: Tatlo ang puso ko.
0: Kadumdum ka sa una sa diri sa Pilipinas. Ang nagkuhan sa una, ang nagapanguna ng mga biyahe pang dagat, ang tugo, o hindi gani, ang kuhan, ang Negros Navigation. Ang pinakasikat sa una, Super Piri. Ang pamangkot subong, ang Super Ferry din na.
1: Ang mga Don
0: Juan, Don Julio.
1: Ang Super Ferry, ay tinto harap pa sa Iloilo, may biyahe pa sila.
0: Ang Super Ferry, Iloilo subong, kwan na. Bakulod Iloilo na, mana Super Ferry. Hindi, basi kwan na. Hindi na Super Ferry, guro. Mga kakipag. Pag ang Super Ferry, sang 2012, na dula na ni. Wala na sa biyahe. Matapos nga ginbaligya sang Abuetes. Abuetes Transport System sa Negros Navigation. Kaya tagayari sa Abuetes mo. Ano yung ginatawag nga nun ko? Nga gin na manage sa mga lidesma sa una kag Lacson. Sang mga baligyan na isang China Asian Investment Corporation. Fund mga kagibal. Gin-merge ini sa Negros Navigation kagin na rebrand bilang Tugo Travel.
1: Dali. So nagsakay na di si Kwan, si Binilin Agana kag si Jerry Binlot. Kasakay na sila sang una.
0: Nga subong nagapadayon ang ila sining operation. Mga kagipab. So mga nagapanguna nga rason kung pagkawala sang Super Ferry pagbaligya sang Abuetes Equity Ventures 2010 ginbaligya ang Abuetes Transport System lakip na ang Super Ferry sa Negros Navigation para sa US mga kaki 5 105 million pag merge sa Negros Navigation sang 2012 ang Negros Navigation gin manage sang gin uyatan o gin palangga mga kaki 5 sang China Asian Investment Corporation Fund kag gin rebrand sang tanan nga mga brand Super Ferry sa Cebu Ferries Supercat bilang Tugo Travel. Corporate consolidation ang rason amo ang pag-streamline sang shipping industry, pagkuha sang mas dako nga kapital kay paghatag sang mas integrated nga serbisyo sa pasahero kag kargo.
1: Okay.
0: Mo na ang
1: now I know.
0: Amo na ang Tokib.
1: Okay. Thank you.
0: Tokib sa K5.
4: Tokib sa K5. Tokib sa K5. Mga istorya kag kasaysayan nga inyo gid makuha ang sangkaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K5 sa umaga. Tokib sa K5. Tokib sa K5.
0: Last 5.
1: May balita na, may good vibes na, may tukib pa.
0: May tukib pa.
1: Kagagata ang utok nyo kung nagasuplemento ka mo sa Power Trio kag-IPB.
0: Na.
1: DTX 500! Pagulang ko nagtumar, kayo manami, mga kag-IPB, manami ang pag-absorb. Kung antes ka magkaon, itumar mo ang suplemento mo.
0: Correct.
1: Ang DTX 500 nga superior antioxidant. Nagakontrol sa inyo blood sugar, mga kag-IPB. Kag hindi ka mo masakiton, bangod nga ginapatay ang mga bad bacteria sining superior antioxidant nga DTX 500 mga Kaki 5.
0: DTX 500, tandaan nyo gid ang pangalan mga Kaki 5, ha? DTX 500. Ang D3 Bio naman mga Kaki 5. Diyan ini ka nagapabakod sang tul-an naton kaga syempre paagi sa pag-absorb sang calcium kaga phosphorus. Pugong sang osteoporosis kag fracture rest mga kakiba delikado. Labi na sa mga tigolang ginapunggan ang rickets sa kabataan kag osteo malaysia sa adults mga kakifive. Amo na mga kampyon nga mga produkto nga nagasanay puwersa ang tatlo tanan ka mga kampyon ang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C alkaline vitamin C nga sa din babakal mo sa tanan sa mga butika. Especially dira sa Maze Wellness Product Center sa may ground floor sa Plaza Mart Building sa downtown area. Ara dira mga kakibab kaga dira sa Rogers Store sa Floresville, dira sa Bangga, sa Pahanukoy, kag sa Ninyo Store available lang aton sininga mga products dira mga kakibab.
1: Kung hindi ka katulog, disturbo ang utok mo mga kakibab. Is makabig nga isa ka stress reliever ang virgin coconut oil. Kay gapanami isang ilig sang imurugo sa imong kogotan sa heart kag sa imong ulo. Kag nagapabag-on sang tul-an kag ngipon gani antes ka magtulog, kinahanglan mo nga daw hindi ka matulogan magklinika D3 Bio ang D3 nga may BCO kag ang BCO nga may D3 mga kakipaib. D3 Bio kag ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Sa aton pagbalik kag Kipe Babes, mag-raffle kita ang KSS nga piso ko bulig ko nga mga members nga nagabulig sa advocacy na kung may membro nga may emerhensya, may ospital man o kung may mapatay, palayo lang. Basta K5 Solid Supporters, membro sang RYO Foundation Incorporated, bilang pabor sa ila, i-appreciar natin sila, magadaog sang 5 ka DTX Coffee Mix, duha ka tag 5 ka kilo nga bugas, kag duha ka tag 10 ka kilo nga bugas ang magadaog apang hindi tani matingob ka K5 Babes. Isa-isa ho ang talang kada adlaw siguro, mga duha lang irapol ta, buwas naman ang iban. Kay gutok ang aton oras.
0: Sige.
1: Kag ang pagbalik, ikaw lang by Chad Borja, nga kantahon ni K5 Vincent Dominic Oralde.
0: Tanbay!
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C. mabasa nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C, mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-puti, gida akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
13: Ato si Pimpinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, naglubo ang akong dugo ng akong sugar.
14: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
15: Matakal sa malapit na butika.
16: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
22: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
23: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
2: K5 News. K5 News FM. News FM. K5 sa umaga. K5 sa umaga.
0: Alas 5:15 na mga K5. Binangibangin doon sa kalawansang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Dr. Pinoy Squalin Capsule mga K5 sa atong sininga mga maukod gatag palamati ha. Kung may pakamukatilaw sa sininga produkto na ito. Muna yung tilawa nyo na mga K5 ang atong sininga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, Alkaline, Vitamin C. Tilaway nyo man yung Dr. Pinoy Squalin Capsule mang pang mayonia pang mo. Testingin nyo bala. Dr. Pinoy Squalin Capsule mga K5. Kaya muna yung nagabulig man sa pagbatok sa UV radiation. Kaga nagapayo sa mga condition pareho sang psoriasis, dermatitis, kag-acne mga K5. May mga kapasidad ba mga K5 nga magpabakod sang epekto sang chemotherapy, drugs kag nagapugong sa pagtubo sang tumor. Nagapang kuha man sa mga free radicals nga nagadulot sang oxidative stress, nagapugong sa pagtigol bam sang cellula mga K5. Amo na yung Dr. Pinoy Squalin Capsule. Di mo rin mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Kadtuin nyo mga K5 ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Aras sa mga tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Lagip na dira sa silay kagtalisay ng mga butika. Available ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. George Pineda Gaspi, mayong morning. And Roy na Villaran Herbeto, John Emery Tita, Gina Burha, mayong aga. Sa aton sini nga mga KSK sa mga chapters dira sa May Porok Mabinuligon sa Sumag. Lakip na dira sa May Busay Kabog mga K5 sa kay Jesseline Gremio, si Susan Alipio, si Boy ang presidente, araman si Inday Villisa.
1: Champion. Oo, arin na kita sa pagbula sa mga nag-advocacy, piso ko bulig kong ang mga members nga nag-donate advokasya para nga may pundos ang Rayo Foundation nga kung may nagakinanglan sang bulig ilami na ganyan ka miyembro nag-bulig kita kakipe babes isa kalibo sa mga hospital 1,500 sa mampatay libre pang ilang insurance gani gintagaan naton sang kaginan bilang pag-apresyar kay miyembro sila sang piso ko bulig ko mag-arapol kita kakipe babes sang duha ka kape isa ka kilo lima ka kilo nga bugas kag isa ka pulo ka kilo nga bugas ka Kipe Babes. Unahon tang duha ka kape ka Kipe Babes.
0: Ang major price pulo kilo.
1: Oo. And may ari pa gidin bugas. Makuha ko sang duha pakibasa na lang ka Kipe Babes.
0: Aber.
1: Oo. Botilingon ang numero ang madaog. Ang alan niya leader lang na ka Kipe Babes.
0: Okay. Oo. Ang numero.
3: Ang numero ang madaog.
0: Sige.
1: Membro ina sang leader nga arada sa imulistahan.
0: Mga membro ina sang leader.
1: Oo. Ang sige. Leader amo nang alan. Ang numero amo nang nagdaog.
0: Okay. Oo. Reglado. Sige. Una ang imbokada.
1: Isa ka kape, isa ka DTX coffee mix mga ka Kipe Babes, isa ka box. Okay,
0: sino na? Sige.
1: Sinong leader?
0: Unang pinta, letra sobaya. Letra sobaya. Bola, pinta. Letra N. Nelia Pabon ang leader.
1: Nelia Pabon.
0: Si Nelia Pabon ang leader. Number 17. Numero 17.
1: So bala na kung sino ang number 17 kay wala diyang master list. Pangitaon tala na basta miyembro ni Nelia Pabon ang nagdaog sa isa ka DTX coffee mix nga may numero 17. Liyo ko.
0: Ay, balik na. Ari pa. Ginalogo. Sige na logo apa. Bonota.
1: Sino pa?
0: Rena. Ang leader mga kaki-fi, mo si Oliverio, J. Oliverio.
1: Okay.
0: Number 6, taga-Filisa ni.
1: Di Pabon, Vista Alegre ni.
0: Arin, number 6. Numero 6.
1: Okay.
0: Ang nagdaog mga kaki-fi, membro na ha. Si Oliverio ang iya sininga pangalan ang yes. Leader.
1: Oh.
0: Areglado. Sige.
1: Naman taki pa, babe, sa 5 ka kilo nga bugas.
0: 5 kilo nga bugas.
1: Oh.
0: Grabe naman eh. Oh, sige. Oy, dali lang gid, dali lang gid ha. May 5 ka kilo nga bugas mga kakibay. I-share ana yung aton nga kwan. I-share ka mo ana, i-share nga aton sininga live mga kakibay, maparapol kita.
1: Oh,
0: kung maglabot kita 100 maparapol kita. Maparapol kita.
1: SS lang ni para sa KSS.
0: Para ano sa KSS.
1: Kada isa.
0: Kada isa. KSS, kede. Kwa isa. KSS ano niya?
3: Isa lang.
0: Isa lang. Lapad-lapad ba?
1: Sino na? 5 ka kilo nga bugas.
0: 5.
1: Para sa miyembro nga nagabulig sa may sa tiyon sang emerensya.
0: Nagabulig ni. Oy! Number 25. Under kay May Dagay.
1: Okay.
0: May Dagay sa Gonsaga. Puro Gonsaga sa Barangay Mansilingan.
1: Okay.
0: Congratulations!
1: Okay.
0: 5 ka kilo nga bugas niya.
1: Oh,
0: sa idalom ni May Dagay, mga kaki-5.
3: Number
0: 25. Oh. Ang numero 25. Next pa. Ha?
1: Para sa pulo ka kilo nga bugas.
0: Para naman sa pulo nga bugas mga kaki 5 gina raffle tagi gina logo tagi na okay gina lugay. Tang. Hindi maintindihan.
1: Basta litra lang.
0: Letra. Hindi maintindihan ang iya sininga ko ni siya lang sang pangalan niya.
1: Nga leader.
0: Si W ano D O. W tapos
1: Wina Lukay-Lukay eh. Okay, Wina Lukay-Lukay. Ano ang spelling be?
0: W lang oh.
1: W. Okay.
0: W.
1: Ha? Amo na sa.
0: W. Wina Lukay-Lukay. Number 39.
1: Sa Singkang.
0: Numero 39.
1: Okay, wala naman ibang W eh, no?
0: Galing ha.
1: Si Wina Lukay-Lukay. Pulo ka kilo nga bugas.
0: Pulo ka kilo nga bugas.
1: Number 39.
0: Number 39 mga kakifa.
1: Hindi WD.
0: Ha?
1: WD.
0: WD na.
1: Wina Winnie Dayon. Vista Alegre.
0: Winnie Dayon.
1: Granada.
0: Wina Dayon.
1: Wina Dayon.
0: Sige.
1: Okay.
0: Vista Alegre.
1: Wina Dayon.
0: Salamat.
1: Under kay Wina Dayon. Lawagon taning mga ngalan nila buwas.
0: Sige.
1: Thank you.
0: Amo na mga nagdalaog mga kakipay. Plak pakanta. Thank you. Congratulations. Ariglado. Sige. Arin na kita mga kakipay sa atong sinibantay Mercado Updates.

0: K5 Barangay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, K5 Babes, K5 Robert. Ang tiyempo na ito, maulanon. K5 Babes, hindi makalipat mag-inom sa aton nga, ano tagali pang? Mighty C, mga K5.
1: Mighty C. Para sa, lawas, abtik per me.
2: Lawas, abtik. Mighty C.
1: Gatikid ko.
2: Gatikid ko. Mighty C, mga K5. Kahit hindi man sa pag lahog-lahog. Ilang ang email system na ito, K5 Babes. Dapat amligan kasi para mag mag-boost itong immune system, mga kaki-five. Adlaw-adlaw. Kundi ka mo makakaon dala sa mga prutas o mga utan, ngayon din yung masakasakoon, mga kaki-five. Mighty C, aralan na sa araw sa butika, aralan na sa mga kaprokan na tondra, mga kaki-five ba. Available ang mga produkto na itong klinika. D3-5, yung itong mga presyo kaki-five babes. Ang aton nga gata, may gata kita diri kay K5, tag 30, ginakilo na sa pag 30, sekwensa, may aramang ka K5, kag sampat ini nga puto, para sa aton nga kape nga DTX Coffee Mix, tag 25, available diri sa aton Migo, mga K5, 25, ang puto, puto, may aramang TFD nga K5 babes, puto banana, ano na yung tawag sila bang? Puto
3: banana,
2: puto banana, 25, K5 babes, kapit lang aton, may balisyana, K5 babes, banani, 30, 50, may mutong, pulo-pulo, ang mutong, kakipay babes, ka photo cheese, mga kakipay pagkati, lapit, may arin mendi kisa macarons.
1: Why do you pandesal with cheese? Init pa.
2: Pandesal pa.
1: Ha?
3: Pandesal, ito sabi ka rin.
2: Ikaw, pandesal with cheese.
1: Pandesal with cheese. Aray maputo with cheese, init pa.
2: Init pa.
1: Bakal na. Tagi mo lang. One pieces only.
2: Puto with cheese. Puto with cheese.
3: With cheese. Ang mahigata, bakal na.
2: Pop-up doll.
1: Microphone daw, ikaw naman microphone?
2: Hindi, huwag wanta. Sa buto pang matimot, blale. May na yung parisan siyang dito.
1: Aspiran, nagaling migo ko.
2: 25 ang puto, pag ang Valenciana, 50 ang isa ka tab na blaka kay Pepe Babes. Kagangaton nga butong, tagpulo ang kwantini, ang bilog sa nga ton butong mga kakikipay sinunayara. So, parang mo na yung sitwasyon na ito kay Pepe Babes, yung aton mga ang aton gata dre, pwede ka mo kaya baka 30, 50, meron matag 20 ka K5 Robert. Mayong aga, kay Maninoy Mane pila mo.
1: Maninoy Mane, mayong aga, Maninoy Mane.
2: Oo, oh, mga ka K5 ha.
1: Ate Christine.
2: Nanay
1: Lourdes pila mo.
2: Mayong aga dra. Kundir Mardel Finn, si Tatay Gijon, Jumari Cordero, Nanay Edith Binuman, Nanay Arlene Canoy, ka K5 Sarada si Ellen. Bertosio kag si Evelyn Naba. K5 is aran mga Bones Cousin, mga K5 aran si Sir Arnel, aran si Arnie Joy, kag si Melvin Guapo, Rondron, aran mga K5 ba. Manamit nga Bachoy, kag Aros Caldo, dari sa Libertas, da Public Market, da Taikit yun. Si Friend, si Geraldine, aran mga K5 Babes, nagkabonitor man sa ton, kag si Lanmir Jen Ortiz, Virgin Chavez, Johnny Sil, Maria Faye, Protestan, mga K5, nanay Concio, si Dodo Cebuano, kansila ni John John, kakipay babes, sari ng monitor. Ako sa Lem, nag-monitor mo sa tondri sa mga labasiro na tondri, mga isda na ton, mga preska. Uy, kung ako lang kakipay babes, puno ang ato mga tapang ko, namo sa buong isda, mga kakipay ba. Aray mga kakipay, may nga agam nila sa kay, kuan na, kay Giovanni Cordero, kay Ed Ganson, dira, sa may barangay sa Kuleng, ang mga busing na tondra sa may Jember Marketing, mga kakipay, boss Manny, Manuel Ramos.
1: Aras Manuel Ramos. Si Jomel Ramos.
2: Erwin
1: Kapada.
2: Si Gaspar Cornel, mga kaki-five. Mga sa aton, mga Jimber Boys na aton dira. Sila ni Tagi, sila ni Jennifer dira. Jessica, sila ni Charlene, si Iada na kaki-five babes. Nag-monitor sa aton, mga kaki-five. Sila ni Kid, sila ni Elvis. Mga kaki-five, araman sa nag-monitor. Ay nga itong produkto, araman na sa my Shell Trading, Kag sa may Bago City, so okay na kaki pa babe, sa may Kansid di Manselingan, ara sa may Bridco Port, kag sa may Barangay Manselingan. Mga kaki 5, ara man sa may Shella Trading, kag sa may Jimber Store, kag sa may Juliano Store, sa Porok Sabes, Barangay Villamonte, mga kaki 5. Hindi magkalipat ang aton klinika dito rin Bayo, klinika DTX 500, may TC, the alkaline base, vitamin C, available sa pharmacy, kag sa mga suki, ninyong mga changi dira, mga sa kaporokan, mga K5. So para mo na nga.
1: Tan, microphone today, Tan, hindi pagdalatan.
2: Robert.
1: Tan, ang microphone Tan, ibalik Tan, hindi pagdalatan.
2: Ay, konsing itere mga kakipay.
1: Konsing itere.
2: Mamsi mga kakipay para si Ma'am Bea.
1: Ara si Ma'am Jo, Ma'am Bigbig, si Ma'am Normie.
2: Oh, Ma'am Normie, talaga monitor sa aton. Konsing itere pa rin news itere
1: mga si Mr. Arnel Roldan ga pa mati man.
2: Man kakipay babe, sila naga monitor kit sa aton. Damo salamat pa rin news itere si Christine at Jimmy. Kag Jubert sa aton mga kakipay pa. Mami Kate, si Terry, aral sila na gabanitor sa aton kakipay pa. Mr. Bros, si Bros yung sarap ang aton niya. Base lechon mga kakipay pa. Aral sa professional barangay si 36 mga kakipay.
1: Kuya Jojil Melendez, good morning lang kuya. Johnny Mary Tita, may nga galang.
2: Malamit ka lechon baboy, nagaragum mo, nagaraga ka lechon baboy, hindi makalipat. Base lechon mga kakipay pa. May nga galang, counselor. Homer Baez, kakipay babes, sila ka monitor kayo ba yung agadirasin mo, Counselor Homer Baez, mga kakipay.
1: Microphone Tan, ibalik Tan ang microphone Tan, di paglalatan.
2: Pwede na kang balag isa lang ang kakipay babes. DTX Coffee Mix mga kakipay, kape nga pampasexy, kape nga pampahealthy, parisan nyo sa ano pala nga klinika D3 Bio kakipay babes, ibo-boom ang klinika D3 Bio sa DTX Coffee Mix bulletproof coffee ang ginatawag na kakipay babes, kampiyon naman ang kasahos ang iba no, bubuhan nyo sa DTX klinika D3 Bio ang kape ako.
4: Ya, ragi na. Kasunod lang.
1: Arana.
4: Si Kipay Bitan. importante ni kay okay na, okay na Kipay. Dali.
1: Ginadala-dala yung microphone eh.
4: Naliaban kitan live.
1: Marian Store just my Paglaon Village Anita sa kay Mr. and Mrs. Anita Vinigas may Paglaon Norma Store sa Talok Kansi di Manselingan dira sa Bridco Port mga kakipay ni Fred Carbao sa may ngaga lang kag Ninio Aninia Soft Number 5 sa Alhis LB Topa sa Vista Alegre mga kakipay Jade Store sa Gaisano
4: Jen Parcon kag Maria Elnura siya sa tama na kipay Vincent ayun na
2: ito tong
1: sige totong mga kakipay salamat arena
4: ikaw lang gabi na lang kipay Vincent. Sino ba yung nagkanta na?
1: Si Chad Borja.
4: Chad Borja.
1: Chad Borja alias Vincent Coraldi.
4: Gauti, utoy naman kadlaw ni si Councilor Baez mo. Okay, mita.
1: Vincent. Balbalpang.
2: Mahal na mahal naman kita. Tunay ito aking sinta. Hindi ko kupas kailan pa man. Kahit itanong mo kanino man. Mahal kitang talaga. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko. Ikaw lang ang panaginip ko. Pag ako'y gising na. Ikaw pa rin ang nasa isip.
4: Kagampi, mangkutan kagampi, mangkutabi. Pang, okay man, pang.
1: Kagampi, kagampi.
2: Talaga eh, pamatihan ang live na sundo.
4: Pang, okay man, pang.
2: Okay.
1: Ayaw!
4: Amunan ka daw, hindi gusto si kagawad di Omer Baez ng taton eh. Kay okay lang kamo yung adwa ko no ni Babes. Robert tag Babes. Hindi okay na yan. Pigaw-pigaw na yan. Ang namig niya si Vincent. So, wala kami niya pa mang kuto. Nabi nga kakampi. Imaya na mo na kakampi mo. Mga 1 to 10 pila na ton pang? 1 to 10 be? 1 to 10.
1: Dula.
4: Dinula ni Tan.
1: Dula ni Tan.
4: Hirit! Kipay Babes! Sa guardhouse sa Charito Heights sa division gapamati belated happy birthday kasi diyan thank you gid busog na busog
1: oy belated happy birthday executive ano na manager
4: vice president
1: for operations nawai ko kakuan lipat ko nalipat ko gapon
4: sige
1: arabe
4: okay na
1: aber
2: red bay 1 to 10 ma 1 to 10 pang pilawa
5: ha red bay 1 to 10 mga 8 guru.
4: Hindi ba? Hindi ba? Pakapihin na sa akon sa details ko Pimix ha. Naton may kape ka kay si Robert. I-remind mo ko pang.
5: Okay.
1: Ayos ha.
4: Tama na. Mga kakampi mo dang imo ginapamangkot.
1: Otay si Erwin ka pa daw otay Erwin si mo.
4: Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, ikaw lang ang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip.
1: Sige. Councilor Homer Baez, mayong aga, sir.
4: Mga gwardiya sa Charito Heights, mayong aga, gid. Mga gwardiya da. Thank you, gid.
2: Hindi ka jaging-jaging subong si Councilor kay Tiga, ulan-ulan kay K5. Upon sa patrol, kay K5 Wilson Villena. Ito mas kay K5 Vincent Corradi para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
0: K5 Barantay Balitado. K5 sa umaga.
1: Para maging nga salamat ka K5 Vincent Obadek Bidina Coraldi Idi Makota Kinky Di Pabilo Junior.
4: Gautoy-utoy ang gwardiya sa Charito Heights Subdivision Granada.
1: Apaw kag si Kwan na maman dira sa may mga gwardiya dira sa may Santa Clara. Red Salgado. I-check tanda makakakipap si K5 Red Salgado. Saya sini nga mga natipon nga mga balita karon nga aga. Kaya ining kaso mga kakifay, batok sa pito tanan ka mga persona nga involbado sa illegal quarry sa Moises Padilla, ginalauman eh, nga ipasaka subong nga simana. Aber, kakifay Red Salgado.
0: FM. Kampiyon Report.
6: Good morning, K5 Babes and K5 Robert. Kag sa aton sini mga tagpalamati sa programa Gabalitan K5 sa umaga. Ginalauman ni gapasaka subong nga semana ining kaso nga paglapas sa Republic Act 7942 o kon Philippine Mining Act of 1995 batok sa mga persona ining pito ka mga tawo nga nagkaladakpan sa gipatigayon sa Regional Special Operation Group ining ila sining operasyon na batok sa illegal quarry dras masyan da bag-o barangay crossing Magalyon sa Moises Jesus Padilla sa itong Agosto 25. Ginsiling ni OIC Regional Director Benigno Cesar Espejo sa Mines and Geosciences Bureau kung MGBNIR nga napirmahan na niya ining certification nga nagkakumpirmar nga illegal ang quarry dira sa Moses Padilla nga ginoperate sa aton sining mga otoridad. So, dari kay K5 Babes and K5 Robert kung actually napirmahan na eh. Ini siya napasa na sa kapulisan naton sa PRONIR kag posible kaya ini siya igapasaka batok sa mga pito yakang persona pisar nga wala pa may maluan kung sino ang nagpanag-iya sa nasambit iyang illegal quarry kay K5 Babes and K5 Robert. So, nagpati man ang MGBNIR nga posible sa magpasaka sa kaso sa pito sinay ka mga tao, posible nga ila sinay nga igakanta kung sino bro nagsugo sa ila ka kung sino ang nagpanag-iya sa nasambit iyang illegal quarry. So, muna ito sinay nga balita ka madulong sa programa nga balita ng K5 sa umaga, ginadulong sa aton sang Power Trio, ang aton sinay nga DTX 500, Mighty C kay Klinika D3 Bio. Kaupon si Patrol kay K5 Vincent Curralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM.
1: Madamo pa, madamo salamat kaki 5 Red Salgado mga kaki 5. Check naton si kaki 5 Walson. Ang patrol mga kaki 5 Alma Imbang. Naka-live na mga kaki 5 dira sa may barangay Tangob. Mayong aga lang sa atong sininga mga staff dira sa Sears. Sa Sears dira sa may San Juan Corner sa San Sebastian mga kaki 5. Sears ha. Areglado.
4: Sir Danilo Herocek at si Inday Gamay, may maga.
1: Oh, sige, 1 minute, kaki 5, Warson Bayon, ha?
7: K5 News FM, Kampyon, Kampyon, Report.
1: Pang.
8: K5 Rob, so, balita na po na nagigitan sa Bacolod City Government Center. Kung sabi, nagapon formal na ginusar ang duwa ka mga katlay, no, sang LGU. Ang isa katlay, K5 Rob, pwede na po magamit para sa pag-process ang follow-up sa kaso sila nga mapapeles sa LGU samtang ang isa naman niya ang gamiton for emergency hotline. So, sa pagproseso sa kaso sila nga mga dokumento sa Bacolod, pwede kita makatawag sa 479-6110. Ang 6110, K5 Robert, K5 Babes, sa maulo siya ang zip code sa Bacolod. Meanwhile, sa emergency purposes naman niya, still pwede kita sa Gacon makatawag sa 911. Kag iniya ang Ilonggo na o Paniligaylo na masabag sa K5 Robert. So that's why wala na sa language barrier na matabo, no? So ginahikso gini sa local government unit ang Bacolod ang ini programa at mas mapag-aksig ang servisyo sa medical man emergency tungkol servisyo man sa lodge mismo, no, sa City Hall K5 Babes and K5 Robert.
1: Ining contact ining ko mag-contact ka sa 911 o diri sa atong sa local tanan nga network ni pwede makagamit.
8: Yes, pwede. Wala load. May load ka man. Wala kita. Si Robert, pwede ika makatawag gamit ng imo sinong cellphone. Cellphone to service to Fred Robert.
4: Sige. Thank you.
8: Pero may panood daw sa Gapon. Hindi lang pagampangan ang ato. Sininga 911 to service to Fred Robert. No? Kaya good. Hindi kita ma-block sa NCC. Ang mga napanood niya sa ato sa PBRR.
4: Thank you.
8: Sige. Robert, malita. Dika sa Bacolod City Government Center na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa may physical D3 bio. Punta ito sa K5 Wilson Turalbe. Hindi naman si K5 Wilson din na sa kampiyon na balita sa bisyo publiko kag kalingawan sa netong K5 News FM.
1: Matabid na kita mga kaki-5 this time sa Iloilo.
9: Aga pa bastog signal mo Iloilo. Nakakapi na kami DTX Coffee Mix. Back to you, Sir Rick.
10: Salamat kay DSM Jobert. Balikantang Bacolod, ara ng Bacolod.
1: Ari na.
10: Ara na. Ah. Baka hindi ako pag ginatawag mo. Ginauna ako, ginaang mga nauna sa akong saboy. Aboy ka sa
7: buhay. Ay,
10: Buddy Babe, Sir Robert, may aga.
1: Kampiyon signal mo na yapang, Sir Rex, adres sa syudad sa Bacolod. Although nga tima marubog na gawang amon panahon dere. Kay gayina, masyado ka maululanon. But subong okay naman ang panahon na kayo nakakapi naman.
4: Mayong aga lang da sa mga listener mo sa Rizal Buenavista, Gimara sa K5 Rec.
1: Kampiyon signal mo niya pang back to you, Iloilo.
10: Kampiyon ng signal, umalin sa isla sa Negros Island Region sa Iluanta ang at-on connection sa may K5 News FM Kalibo sa Michael. Good morning.
11: Good morning, K5, Mr. Bisaya. Sire, good morning, ha? Negros Island Region, kag Antique, good morning, Bacolod. Champion ng signal, naka-detect ko, Femix, na kita kag maulanon di sa amon sa Banwas ang Kalibo. Kaya nag-commercial, gaulan di. Pero champion ng signal, ha? Balik sa imo, sire.
10: Masko ang signal! All set na! Unahon, tanay, ang mga pamatanon. Sa ang tambalang ni Smar. Kumusta mga balita doon sa may probinsya sang Antique?
12: Sa mga balita arga sa probinsya kang Antique, update sa tong acting chief of police bala K5 sa Visayas kag Negros Island Region nga ginapahayag na nakit kang mga minor di edad sa Banwa kang Dao. Ambal ni Police Colonel Ryan Divara sang amon provincial director kang Antique Police Provincial Office, posible magapangatubang kang kaso nga administratibo si Police Major Melchor Patnaan kung dia ang mapamatud-an nga may sala kaysa talad temporaryo dia nga naka-duty sa kampo kaginbulan kang anang service firearm matapos natabo ang diyang pagpanakit katong Setyembre 4 sa Banwa kang Dao o kung Tobias Fournier.
11: Samtang sa iban pa naamon ng mga talalupang doon nga balita, bao sa may Banwa kang San Remigio, sako ang mga krimen nga nagkalatabo sa sulod kang 24 oras, darwagid ka, sundanay nga krimen. Ang libayan, ako na magurang, ginbuno na nang libayan. Irimaway malasan na maginuminom sa tang balaya. Tikang nalingin ra, nagbaysanay, hasta nga ginbuno ka, magurang anang libayan, pilason gindara sa hospital. Patay man ang pakaisa, matapos ginbuno kang darwa ka, magbugto nga pakaisa naman. No, rito sa may barangay San Rafael sa Mugyapon nga Banwa, kay tiyang biktima, galay ka nung adya, hubog na nurong sa balay kang diyang darwa ka mga sospek, nagsingitan, inaway sa gwa. Kagati karon ay ginbakal isog na. Ginbatuan kang diyang darwa ka magpakaisa hasta nga nabunaan nanda diyang biktima kag ginbawian gid kang kabuhi. Abora so far mga balita namo sa probinsya ka Antique, balik kaninyo Iloilo.
10: Kain kag build ang istorya sa inyo kag pinamilya ba? Base kon naway na may mabato sila ti sila na naglinaway. Alin sa bayan sa probinsya kang Antique sa ilwan naton ang mga balita sa bayan K5 Joseph M. Kalibo, Sir Michael.
11: Sa mga balita dari sa Banwa sang Kalibo, kabilog ng probinsya ng Aklan, tanggo ng panaliwigan magkapatigayan subong K5 Sir Bisaya sang legislative inquiry. Magpangayo sila sang paliwanag sa Akelco, no? In connection sa sunod-sunod karon nga brownout diri sa probinsya sang Aklan sa interview kay SP Apolinar Cleofe. Para gusto nilang mahayagan gid, no? Apektado na subong ang lokal nga negosyo kag pangabuyan sa mga aklanon suno kay SP Cleofe. Pag-iga patawag sang SP Aklan, Committee on Energy and Committee on Laws, Rules and Ordinances, lakip na ang DOE, NGCP kag Akelco suno kay SP Cleofe nga ang makuha nilang sabat sang mga ahensya nga igapatawag kun nga kulang supply sang kuryente ay dira sila maghihimo sang tikang para maproteksyonan ang mga aklanon, mga ka K5 ang kon bala ang mga aklanon kay sunod-sunod ang brownout di sa amon mga ka K5, no, sa subong adlaw magapatigayan sila sang legislative inquiry kag ang kapulisan diri sa Banwa sang Kalibo kay naga problema man subong sa mga minor di edad planong magapatindog subong ang LJO sang isa ka pasilidad nga pagabutangan sa mga minor di edad nga ma-rescue gikan sa curfew kag sa mga involved sa krimen bala mga ka K5 suno sa interview kay Police Colonel Jeric Vargas. Ang katuyuan ipaabot pag din sa probinsya para ang iban nga banwa makabenepisyo man, no, na kay may nabalan abi nga may isa kuno ka grupo nga ginatudlo nga responsable sa mga kinawatay diri sa Banwa sang Kalibo kag lunsay mga minor di edad mga ka K5. Manang na mga balita, mga kampiyon yung mga balita di sa Banwa sang Kalibo, kabilog ng probinsya Aklan. Ang inter-school live reporting competition nag-birada na kahapon. Masadya ang talento sa mga pamatanon. Balik sa imo, Iloilo.
10: Salamat, Sir Michael. Speaking sa nga brownout, hindi kayo nag-iisa dyan. Alin sa bahay, probinsya kang Kalibo? Tayloanta ang nami-yuhong subong ni SM Jubers. Manaya-naya. I-check talay ang ato sa madalag kong balita sa bahay Roja City, probinsya kang Capiz, SM Jubert.
13: Good morning once again. Amo na kong ipikto sa Permi Brownout na gayo. Iuhom mo na lang kayo ay kaman may mahimo.
9: Panaga panguna nga mga balita diri sa amon sa probinsya sa Capiz sa siyudad sa Rojas, kahapon ginpasaka na ang kaso sa isa ka construction worker nga nakuan sang armas mga K5 kapon sang aga sa barangay Punta Tabuk, siyudad sa Rojas. Ining persona nga si alias Nando at sang barangay Jess Roa City nga nakuan sang kalibre 38 sang aton mga tapos sang kapulisan kalakip man mga ka K5 ang na-recover ang ginatawag natong bypass money sa nasambit nga suspitsado. Walang isa prikatara nagalansang lansangin siya sanggin dakop sang aton sa mga katapos ang kapulisan sa iya trabaho mga ka-K5. Samtang bangod sang kainit sa pagtapas sang saging ginlabo patay ng isa ka senior citizen mga ka-K5 sang ispading dito sa banwasang tapas. Ining biktima mga kakipa pinikilala sa kay Alas Binido, 67 anos ang edad. Kagaginatudlo nga sospitsado si alias Idi sang barangay Abangay sa Banwasang Tapas. Ang ginhalinan sunod sa istorya, wala sila mag-insindihan, nagbinaisay mga ka-K5 bangod gid lamang sang pagtapas sang saging sang sospitsado. Rason nga naakig mga ka-K5 ang tag-iya. Ang nanusan niya sa ispaning na, ano lang nagatagbas sa tubo mga K5 man. Patay ang nasambit nga biktima mga K5 mga pinalangga na nga tagpalamati. Muna mga kapangunang balita, diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Iloilo.
13: Salamat, SM. Alin sa may gabayin sa syudad sang Rojas sa probinsya kang Capiz. Tabok kita.

0: Mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, bago amon nga regional director nagpungko na bilang bag-o nga regional director sang Police Regional Office NIR Negros Island Region, si Police Brigadier General Roycindo Reales, kahapon nga adlaw. Ginpatigayon ang turnover ceremony sa Camp General Rafael Crami sa Quezon City. Miyembro sang Philippine National Police Academy Class of 1996, kaagapay si Brigadier General Reales. Kon sa rin, nahanas ang iya sining abilidad bilang isa ka pulis. Sa iya sining pagpamuno, iya padayonon kuno ang manami nga serbisyo sang PRO inayara sa mga pumuloyo nga gin sugdan ni Police Brigadier General Romano Cardinio.
1: Sa ibang mga balita, K5 Western Visayas, manami ning implementasyon sang LGU Bacolod sa pagpamuno ni Mayor Greg Astataya, kaya may hotline na kami diri subong nga tawag, ginatawag nga live. Alas 6 sa aga, tub-tub alas 10 sang gabi, pwede ka nakatawag sang imo nga follow-up nga mga dokumento kung anong imugin process, i-follow-up mo sa telepono na lang. Kag kung may reklamo ka, itawag mo sa telepono, kag kung mag-set ka sang appointment, sa telepono na lang. Kampiyon, no? Kabay nga mangin epektibo ini. Amuna yung balita namon mga kakipay, speaking of brown out, solar na kamo para nga wala problema.
0: Amuna mga balita namon diri na kampiyon nga mga balita sa siyudad sa Bacolod, basta may solar, kampiyon na pang! Back to you, Lilo!
2: LGU sa Bacolod, ah. Pero kung magmaskara, magtabok iman kami da, hindi mo kami makilala. Kaya nakamaskara kami. Mga dalag, kung balita sa may syudad ka probinsya sa Iloilo, kagabi may duwa ka mga biktima sa pagpanglutang. Natabo sa barangay Dulunan Arevalo, ang biktima sa alias George, kag si alias Leo. Pero hindi pa mga patal na pilas, ang suspect si alias Nunoy Kabog. Ang malain sila kay daw, nadalahig lang sila kay daw lain target ni alias Nunoy Kabog, ang target niya na Lagyo. Kamo niyang naiguan ang duwa sa biktima nga pinagdala sa ospital ang suspect para rin pasubong nga at large way pa madakpan. Sa piyak nga bahin, mauhalong-halong kamo kumadakpan kamo sang LTO enforcer, ha? Hindi kamo magluhatag 300 pesos. May motorista dakpan ni Samon, nagatag 300 pesos. Resulta, ang iya driver's license suspendido sang duwa katuig. Amo na madalag kong balita, hindi na ko na pag-ibalik sa inyo. Salamat, kikita na
3: balita,
0: salamat, gid Iloilo Ruas Antique, kakalibo sa atong sila mga sister station, mga kaki-five, ha? O si Lida Shore, dira sa may purok, mabinuligon, mayong aga lang. Kuya Joseph Mori, sa sila ay mayong aga. Good morning, Kuya Joseph. Sa atong nga mga Eagles, sa aton nga mga miyembro sang Eagles Club dira sa Silay City, maayong aga lang ang aton sining nga mga Eagles Club members on officers dira sa Mascara Eagles Club kag sa Bacolod Eagles Club. Good morning lang da sa inyo.
1: Salud
0: da. Sa tanan-tanan mga kaki five, aring aspirant ko diyo. Sa upod kong aspirant. Eagle aspirant. Ivanessa. Si Mamba Miss Vanessa dera sa Nino and Ninia Store, Nino and Ninia Soft number 5. Ga Solobrang Sabaw, malumos ka sa Sabaw.
1: Thank you good sa birthday ni Sir Eljan Castaño, busog gid kita kagabi. Thank you so much. Belated happy birthday, Sir Eljan.
0: Happy birthday, Sir Eljan. Sige, wala na kita oras, may oras pa pero hindi na aton. Mamere Rosling Gaya. Kag George Lauso dira sa Tutong Store. Mga kakipab, sa atong singapagpangalaga do po sa atong sining CEO, Dr. Romel Oya. Ako sa kakipab, babes, ganda lang.
1: Ako naman si kakipab, Robert Picardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imunlamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imunlamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka.

0: Bayo Kaabyan ang Lorik kag Monalorin sa D3 Bayo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan tigaw ang imo immune system. D3 Bayo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami kabalaan nga ugdas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galis si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama. Tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo
0: gid. Mighty C mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon.
12: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabi kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift.
9: OT.
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabi ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar. On September 13, 2026, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdi Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga.
13: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
14: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sa Martes, Setyembre 8, 2026. Makita kagbabati man kita live anywhere in the world, pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ato mga pangulong, dinalan! Lalaki ginbuno patay sa La Castellana. Martin Romualdez, arestado na! Inaway sa tunga sang Yemeni government kag mga rebelde sang Houthis naggalala na. Leclerc naglapaw sa track sang F1 na red flag ginpasaka sa Italian Grand Prix.
4: Balitang Entertainment.
14: O kauson ginklaro nga wala sila sang bata ni Robin Padilla.
4: Balitang Negosyo.
14: Kag sa aton nga balitang negosyo, presyo sang gatong magasaka subong nga adlaw. Sa detalye sa mga balita.
4: Balitang Regional.
14: Lalaki ginbuno patay sa La Castellana. Patay ang isa kalalaki matapos nga ginbuno sa makapila ka beses sa sitio Mantuod, Barangay Kabakungan, Banwa sa La Castellana, Negros Occidental, Domingo sa gabi, Setyembre 6. Ginkilala ang biktima nga si Donnie Herrada, 40 anyos, samtang ang suspect naman na mo si Jovel Landesa, 20 anyos. Lunsay, mga residentes ang nasambit ng lugar. Sunod sa inisyal nga investigasyon sa La Castellana Police Station, nagapanglakaton sa isa ka eskinita si Herrada, kagwala sang rason nga ginbuno ini sang suspect nga nagasunod sa iya. Nakaangkon sang pila sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas si Herrada, kagintunaan sa iya gilayon nga kamatayon sa ospital. Samtang Police Brigadier Reales kon Police Brigadier General Reales nagpungko na bilang bagong regional director sang ProNIR. Nagpungko na bilang bagong regional director sang Police kon Police Regional Office Negros Island Region o kon ProNIR si Police Brigadier General kon Rudecindo Reales kahapon nga adlaw sang Lunes, Setyembre 7. Ginpatigayon ng turnover ceremony sa Camp General Rafael T. Carames sa Quezon City. Miyembro sang Philippine National Police Academy Class of 1996 kaagapay si Police Brigadier Reales kung sa diin na nahanas na ang iabilidad bilang isa kapolis. Sa iya pagpamuno, iya padayunon ang manaming serbisyo sang ProNIR sa mga pumuluyo nga ginsugdan ni Romano Cardinio.
11: DTX 500 Morning Newscast.
14: Sa dugang pa nga balitang regional, lalaki nga nagpanulong patay o kon lalaki nga nagpanulong patay matapos ginbuno sang mag-utod nga iya pakaisa. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
11: DTX 500 Morning Newscast.
7: Patay ang isang kalalaki nga nanurong matapos ginbuno kang magbugto nga anaman pakaisa. Ginabanta alas 10:30 sa gabi Setyembre 5 sa sitio Tigidyok, Barangay San Rafael, San Remeo, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Robert, samtang ginkilala naman ang magbugto nga suspect kanday Ronald, 49 anyos, kagrunel, lunsay residente kang nasambit nga lugar. Sa pagpakigangat kay Police Major Charles Richard Casalan, ang OIC kang San Remeo MPS, anagin pahayag nga samtang nagainom-inom ang magbugto kay imaw kang andang pamilya, nag-abot ang biktima nga nasa impluensya kang makahurubog nga irimnan kag nagsinggitan sagwa kang balay. Ginapahayag gulpi na ginbuksan ang gawang kag ginliab si Ronald. Kagkang nakitaan ni Ronella, anadya ginbuno kang makapira ka beses sa busong kag sa idalom kang nawala nga daghan. Samtang liwan man dyan nga ginbuno ni Ronald sa nawala nga butken kag nawala nga irak nga nanginrason kang anang kamatayan. Namanaan nga sa pagpangusisa kang kapulisan, nga sabad man ang biktima kong makainom, kag may record din man kang pagpatay kang anang tiyo, 5 ren ang nagligad. Sa tulad, arigyan rin sa kustodiya kang San Remeo MPS ang darwa ka mga sospek matapos nadakpan ang isara, samtang voluntaryo naman nga nag-surrender ang isara. Hindi rin man magpasaka pa kang kaso ang pamilya kang biktima kontra sa magbugto nga anaman mismo, pakaisa. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
14: Motorsiklo na tumba sa Taguloan, Misamis Oriental, isa patay, duha pilason. May balita si K5 Sai Elievera.
11: DTX 500 Morning Newscast.
15: Dead on the spot ang isang driver habang sugatan naman ang dalawa nitong kasama matapos biglang matumba ang kanilang sinasakyang tricycle sa isang kalsada sa Barangay Sugbong Kugon, Taguluan, Misamis Oriental. Kinilalaan na sa wind driver sa alias na Tiroy na residente ng Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Batay sa ulat, sariwang pa sa pamilya ang masayang sandali ng biktima na kagagaling lamang sa pagtatampisaw sa dagat kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Subalit sa kanilang pag-uwi, habang binabagtas ang nasabing kalsada, biglang nawala ng control ang motorsiklo na naging dahilan ng pagkatumba nito. Napuruhan at nadaganan si Tiroy na nagdulot ng kanyang kamatayan. Samantala, mabilis namang tinulungan at isinugod sa ospital ang mga sugatang pasahero upang magabot. At sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente para sa karagdagang detalye. Ito si KK5 Sai Oliveira para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro.
16: K5
15: News FM.
16: Kapinapulo ka ektarya sang katubuhan sa Iloilo apektado sang RSSI probinsya, posible nga ipaidalom sa state of calamity. May balita si K5 Jenny Kaoyonan.
17: Naglabot na sa pulo ka ektarya sang katubuhan ang apektado sang red striped soft scale insect kon RSSI sa Bogus nga probinsya base sa report sang Provincial Agriculturist Office as of September 3, 2020. Sa report sa Provincial Agriculture, yara sa 9,908 ka-ektarya ang infested sa RSSI halin sa 27 tanan ka mga banwa sa Iloilo. Yara naman sa 9,432 ka mga sugarcane farmers ang apektado. Samtang nagdeklarar man sa state of calamity ang siyudad sang Pasi bangod sa epekto sang RSSI sa katubuhan sa diin nagdangat sa 2,286 ka-ektarya ang apektado. Suno kay Mr. Harold Magpanawa, acting head sang Provincial Agriculture's Office, na posible naman magdeklarar sa state of calamity ang banwa sa San Enrique, duwanya sa kanilaw ang labing apektado man sang RSSI. Pahayag pa ni Magpanawa kung maglabot sa tatlo ka banwa ang ginpaidalam sa state of calamity, posible man nga makadeklara sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo. Apakabisan nga wala pa sa state of calamity, padayon sa gihapon ang pagdihon sa Provincial Agriculture's Office sa mga tikaugod matap na ang among nga insekto.
18: Sa karon, padayon sa gihapon nga ginapasangkad sa Provincial Agriculture's Office kaupod ang Department of Agriculture ang biocontrol measures sa probinsya agud amat-amat na nga matap na ang RSSI. Hibaluan nga magluwas sa Pasig City, nagdeklarar man sa state of calamity ang ka-8 nga probinsya sa Iloilo, ang probinsya sa Capiz bangod sa epekto sang RSSI. Report nagikan sa Iloilo, inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
16: DTX 500 Morning Newscast.
14: Sari-sari stores sa Kalibo Aklan ginransak pila ka mga pakete sang sigarilyo ka grocery gintaban. May balita si KKFM Leonard Viray.
16: DTX 500 Morning Newscast.
19: Pinabulubanta nga nagalabot sa 10,000 pesos nga balor sang sigarilyo ka grocery ang gintaban sang Kawatanes sa isa katindahan sa may barangay Bacau Sur, Banwa sang Kalibo. Sunod sa 37 anyos nga tag-iya sang tindahan alas 5 sang aga kahapon na daw sang Lunes natukiban nila nga samad na ang apertahan sang ilang tindahan nga himo lang sa light materials. Ginasugid nga pwersahan naging samad sang kawatan ang apertahan kagasang nakasunod na manasigigin pangkuha ang pilang ka mga pakete sang sigarilyo, kape, mga dilata, noodles, itlog, bleach, sabon nga panlabakag, mga shampoo. Sa karon, nagapadayon pang ginihimo nga follow-up investigation sang Kalibo PNP para nga makilala ang mga suspect. Sa piyag kaparte, nagapanawagan ang pilang ka mga grupo sang negosyante sa local government kaga Kalibo PNP nga aksyonan ang nagakanabo nga serye sang kinawatay sa nasampit nga banwa. Balita regionale nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast.
14: Oil tanker nagtakilid sa Santa Fe, Leyte, 1.7 million pesos nga balor sang gatong na ula. May balita si K5 Gene Pelinio.
16: DTX 500 Morning Newscast.
20: Kumaginid ang isang oil tanker na may kargang langis sa barangay San Isidro, Santa Fe, Leyte, bandala 6 ng umaga kahapon, September 7. Ang nasabing tanker ay may kargang humigit kumulang 40,000 litro o 4 metric tons ng produktong petrolyo na nagkakahalaga ng 1,700,000 piso. Bumiyahe mula sa Tigbau Road ang tanker patungo sana sa Santa Fe nang mangyari ang insidente. Ayon sa initial na investigasyon, tumilapon ang oil tanker at nahiwalay sa mismong truck dahilan ng pagtaob at pagkatapon ng kargang langis nito. Nagdulot naman ito ng takot at pangamba sa mga residente dahil sa posibleng pagsiklab ng apoy. Ngunit agad naman itong nirespondehan ng mga bumbero ng naturang bayan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Jean Pilinyo para sa Kampyon na Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa Luzon at Tacloban at sa buong Eastern Visayas. K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
16: Sa dugang pa nga balita, Coast Guard Palawan maskin pabaskog ang water search and rescue kag lifeguard training sa El Nido Palawan. May balita si K5 Grace Belostrino.
11: DTX 500 Morning Newscast.
0: Isinagawa ng Coast Guard District Palawan ang water search and rescue o WASAR class 05-2026 at lifeguard training class sa Seda Leo Barangay Tinigiban El Nido Palawan mula August 25 hanggang September 3. Umaabot sa 23 ang kalahok ang matagumpay na nagtapos sa nasabing pagsasanay na isinagawa sa pakikipagtulungan ng Coast Guard Station Northern Palawan at ng Coast Guard Special Operations Group. Bahagi ang naturang aktibidad ng matungkulin ng Maritime Safety Services Unit Palawan sa pamamagitan ng Maritime Recreational Safety Center Palawan na naglalayong palakasin ang kaalaman, kasanayan at kakayahan ng mga kwalipikadong lifeguard sa water safety at rescue operations. Matapos ang pagsasanay, maaari nang italaga ang mga kwalipikadong lifeguard sa iba't ibang recreational areas at beach resorts upang makatulong sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga manlalangoy at ng mga turista. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
16: Sa katapusan nga balitang regional construction worker arestado sa buy bust operation sa Cebulan, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
11: DTX 500 Morning Newscast.
21: Hinakipan ng pulisya ang isang 22 anyos na construction worker sa isang buy bust operation labas ilegal na droga sa Porok 3, barangay Kamating Cebulan, Negros Oriental, pasado alas 11 ng gabi noong Linggo, September 6, 2026. Kinilala ang sospek bilang si alias Marlon Binata at residente ng barangay Aganan na Cebulan. Na-recover mula sa kanya mahigit kalahating grama na pinaghinala ang shabu na may halagang 3,400 pesos kasama ang 500 pesos na buy bust money. Pagkatapos ng operasyon, dinala ang sospek sa Cebulan MPS para sa sunong disposisyon at pagsasampa ng mga kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
16: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
11: Balitang National.
16: Sa Balitang National, Martin Romualdez arestado na. Arestado na si Aning House Speaker Martin Romualdez sa kaso ka plunder kahapon nga adlaw Lunes, Setyembre 7. Kasunod ini sa ginpagwa ang arrest warrant sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kongresista angot sa 7.4 billion pesos nga plunder case. Akaangot man sini, nagpasaka ang kampo ni Romualdez ang manifestation of hospital confinement kag urgent motion for continued hospital confinement under custody. Sa dugang pa nga balitang National DepEd, hindi makabaton sa dugang nga manunudlo sa 2027. Ginpalayag ni DepEd o kang Department of Education Secretary Sonny Angara nga hindi makabaton sa bag-o nga mga manunudlo ang ahensya sa masunod nga tuig bangod sa kulang nga budget. Dugang pa ni Angara, wala sang budget para sa pagkuha sa bag-o nga mga manunudlo sa pampubliko nga bulutuan sa maabot nga o kon sa maabot nga 2027. Sa idalom sang 2027 National Expenditure Program, 973.4 billion pesos lang ang ginhatag nga budget sa ahensya, kag mas manubo ini kun ikumpara sa 1.1 trillion pesos nga pondo sang tuig 2026. Apang naghingyo pa sang dugang nga 49.16 billion pesos ang ahensya para sa personal improvement o kon improvement program, lakip na ang 4.29 billion pesos para sa pag-hire sang 14,274 ka mga manunudlo.
11: Balita International.
16: Sa balitang international, inaway sa tunga sang Yemeni government kag mga rebelde sang Houthis na galala na. Nagapatigayon o kon nagpatigayon sa panibago nga opensiba ang internationally recognized nga gobyerno nga Yemen kontra sa mga rebelde nga Houthis sini nga weekend. Sunod sa pahayag sang Yemeni government, ilang nga na recapture ang pila ka mga banwa sa Hodeida province nga kontrolado sa ato sang Houthis nga nag-aabanse na ang ila puwersa padulong sa Western Taiz. Apisar sini ang pinakabago nga opensiba ang hindi pa isa ka decisive shift nga kon sa madugay na nga civil war sa pungsod kag nagapabilin sa gihapon nga kontrolado sa mga rebelde ang capital sang pungsod nga Sanaa. Nagapamaog man ang mga Houthis nga maglunsar sang opensiba padulong sa Al-Makha, isa ka banwa nga kontrolado sang Yemeni government kag nahamtang malapit sa Bab al-Marideb Strait, isa ka check o kon isa ka choke point nga nagakonekta sa Red Sea kag Arabian Sea.
1: Balitang Sports.
16: Kag para naman sa aton nga balitang sports, Leclerc naglapaw sa track sang F1 red flag ginpasaka sa Italian Grand Prix. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
3: Naglapaw sa track kag nagdiretso sa barikada ang Formula 1 racer nga si Charles Leclerc sang Ferrari sa ginpatigayon nga Italian F1 Grand Prix sa Monza sang Domingo, September 6. Si Leclerc ang nadulaan sang control sa exit sang parabolika sa katapusan sa ikaduhang lap sang race. Kabangdanan nga naglupad kag ginadiretso sa barikada isa nga silakyan. Wala man sang naangkon nga pila si Leclerc gikan sa insidente. Bangod sini ginalsa sang Grand Prix ang red flag agud unta to ng race para kayuhon ng barikada antes nga ginpatigayon ang race. Kun sa rin ginclassify nga DNF o kun did not finish si Leclerc. Para sa balitang sports nga ginadulong sa DDX 500 D3 Bayo kag MyTC. Ako si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
16: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, mo ka uson ginklaro nga wala sila sang bata ni Robin Padilla. May balita si K5 Ivy Cordova.
22: Klaro sang vlogger nga si Mocha Uson nga wala sang kamatuoran ang tanan nga allegasyon sa mga netizen nga nagabusong siya kag ang amay amo si Senator Robin Padilla. Ini nga issue ang nagluntad matapos nga may online media nga nagpagwa sang blind item angot sa isa ka supporter sang politiko nga nagabusong kag ang amay sang ginabusong sini amo ang kontrobersyal nga politiko subong nga may asawa kag mga kabataan. Ginabi-abi ini sa mga netizen nga si Mocha ang ginatumod sa blind item matapos nga nadula ini sang pila ka bulan sa social media. Apang sunod sa vlogger, hindi ini matuod. Si Mocha ang kilala bilang vlogger kag solid supporter ni former President Rodrigo Roa Duterte. Madumduman niya nagpadalagan bilang konsehal sa 3rd District si Mocha sa tung tuig 2025 midterm elections apang wala ini nagdaog. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
16: Presyo sang gatong magasaka sumugod subong nga Martes. Pagalauman ng big time oil price hike o kon pagsaka sang presyo sang gatong sumugod subong adlaw sa Martes at Yambri 8 bangod sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Ginanunsyo sang Department of Energy o kon DOE ang mga masunod nga adjustments sa Lunes nga adlaw sa Yambri 7. Sa diesel, magsaka inisang 5 pesos and 18 centavos kada litro. Sa kerosene, may pagsaka man sang 5 pesos and 58 centavos kada litro. Subong man sa gasolina nga may pagsaka sang 4 pesos kag 69 centimos kada litro. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si K5 Zyro Van Albay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
23: K5 News FM. D3 Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
23: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
23: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
23: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
23: DTX Beauty Soap.
25: Mabakan sa mga butika.
23: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
23: DTX Beauty Soap.
25: Mabakan sa mga butika.
23: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamis ang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
27: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
23: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
27: Ga! I-shoot na ga!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabi kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio. Para sa ilan at sipon at tubo, mag D3 Bio. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
10: K5 News FM. K5 News FM.
11: Aros sa K5 News FM Philippines. Pasay 31.
12: Pagkat K5 108 Diaz na gidlawang nabiliin kaga Pasko na.
13: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagtaton.
14: Kaghimay-himayon, standby!
15: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
13: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
14: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
13: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno.
14: Sobra!
15: Objective and analytical.
13: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
14: Di pagprangka lang bala.
15: Informative.
13: Diretso naton kay may baluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
14: Inaiya!
15: No holds barred discussion on hottest issues.
13: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
14: De, ano nang resulta sa kaso?
16: Hulat-hulat lang!
14: Ay kanami! Karon lumpatan!
13: Oh, come on! People of the Philippines!
15: With K5, Aljan Castaño, and K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
11: Isa ka mining morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ng mga ka-K5 sa igan sa may bayan to sa Kaumari, Babong San Kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa sa Bacolod, sa Dewat Walcam. Good morning Negros Island Region, good morning Philippines, and good morning world.
17: Good morning Foro de los Pueblos.
11: Kami gihapon inyo power do every morning. Ako si K5 L. John Castaño.
14: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning.
11: Kami ang inyong riding in tandem until 9 in the morning.
14: Pwede magpasubra. Lang yung itsura mo kung bago kang katapos birthday, no?
11: Ngaman,
14: kado ka hipid, kado ka nami sa kulor mo.
11: Hindi, hipid ka imaginable kung may 130 nga nagaplangga si mo sa isa ka gabi.
14: minus 1 po yung kaabot.
11: Minus, sabi sa niyo mo, 129.
14: O, pasinsya.
11: Ay, duwagin niya, 128 lang.
14: Ay, Diyos. Pasinsya, ginawa ka dalaga sa minggo mo pa dasing.
11: Wala problema, importante nga safe ka puli pag kitita, no? Dabo pa rin yung okasyon. By the way, sa atabang yung mga kontragopon sa mga dlao, tato nga presentation. Di man sila kabahin sa kalibutan, no? Di man ka mga bahin sa kalibutan. Basig iban sinisa inyo, gawragok o kakatulog pa. Updated ka mo sa balita ta. Balik kita sa original nga page mo. K5 News FM Bacolod 101.5. And ang nagsapupo sa amon ni K5 Eric, kagtanan sa amon, ang K5 News FM Negros Island. Ano mga pages? Kapakita ninyong jamox na amon sumong ni K5 Eric. Gambal ka nga do kay Pid na, no? Pero ang aton nga ilong subo, MITC, tagin nga doa?
14: Ay, pirti, no?
11: Na-notice mo?
14: Gakwahingo-ingo ka.
11: Ay, grabing ula. Kaya na, pag isang aga, buk-buk. Ba't nga mo na mga dugi na ula sa atop?
14: Kaya na siyang aga, pag buktaw ko, ang ko dami, tani kong birne, subong ba?
11: Gaya,
14: huwag na tani ko, bra, subong ba? Katugnaw-tugnaw nga ka nami, isang ulan, gali, nag-atak lang.
11: Ang muna kung pisan ka. No, lagi niya kung pisan ka. Kaya nga, kapit pa mga ali ka ba to? Manapas ka lubi. No, ang munang mga importante. Sa pana.
14: Sa pana.
11: By the way, sa ato ka makauturan, di makambawang bahin sa kalibutan kami ni K5 Eric. Aragatami sa inyo sa More Night. Good morning, kaguna.
4: Magamainit lang issue at usapin ng bayan.
11: Hoy, may klase. May opisina. Yes. Yung mga nagabarikutot, patarantya kagbanami, payaturog da. Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kabiga po ninyo power do every morning ka K5 Eric and K5 Eljan ang inyo riding in tandem dali sa inyo para tuturan.
4: Puro de los
11: Pets sa 8 sa bulan sang September 2026, subong adlaw kay Faberic, adlaw kagadlawan ni Mama Mary, yes. No? Sa Simbahan Katoliko. Mama Mary, happy, happy birthday.
14: Happy birthday.
11: And ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
14: And let us remember that we are in the presence of God. Mama Mary, happy birthday. And Lord, thank you for this beautiful Tuesday morning. We pray for peace and unity in our families, communities, and our country. Help us to understand one another and work together with love. Bless our police officers and our soldiers, ang mga army. Give them courage, wisdom, and protection as they serve and keep us safe. Bless our teachers, especially those who patiently guide and inspire our special children. And Lord, guide our drivers. Give them focus, patience, and safety on every journey. Ginoo, be with all of us today. Keep us safe, healthy, and united as we celebrate the birthday of Mama Mary. May your peace guide our hearts and your blessings follow us throughout the day. Amen.
11: Amen and amen.

0: Pay DTX ko pay mix mi pagbukas mo sa radyo. Alano kag tigaw nami palapok mo sa DTX coffee.
1: Ano happy? Dem ko check and love.

0: Ari na mayor, humain ng eskwilahan. Mayor, okay na yun.
1: Mga nila na.
0: Ay, naman yung project ha. Lubi naman ang kalimutan.
1: Lubi naman yung lubi yung batol. Manggalitan talaga ako. Ready na rin ka na.
0: Ready.

0: Gorilla's Headlines. Headlines.
1: Oh, manog-iyaw. Hindi ko mag-iyaw sa duwa kami.
2: Antes pa siya, ma'am, na inom-inom, may kinkatuan pa siya. May lugar.
1: Sa dira lang sa Suay.
2: Dira lang sa Suay.
3: Ang inyo na batian tingog to sang live-in partner sa isa ka 36 anyos nga lalaki gintiro patay.
4: Naguya.
3: Grabe na sa mong pinatsyan na ikipay berik.
4: Hindi magwanta.
3: Grabe. Maduga pasingit ang taos kalibutan. Amo na nga kami ng ikipay berik. Gapakalinong kami ni Sigan. Basta nga mo lang yung steam song. Pero may ang lana. Ang lana.
4: Wala kuya sala.
3: Wala kuya sala. Amo niya nga mo steam song ado ha. Pamanan pero na mo karoon nga mahal kita. Pero mahal ang bigas, pati lata ng sardinas. Tapiyak kabahin sa iban pa nga nagabagag kagmainit ka mga balita. Ining rotational burnout, hindi lang galini sa tundi sa Negros.
4: It's all over.
3: It's all over.
4: Yes.
3: Pati na sa Panay, kasing git na to sa mga negosyante, kapiktado negosyo nila.
4: Yes.
3: Ti ang congressman sang 3rd District, kasi congressman Javi Benitez,
4: okay,
3: tagpasar sang House Resolution number 1430. Ang yasin nga resolusyon, makandak sang inquiry kakipag Eric.
4: Okay.
3: Ang Committee on Energy, ga ayo siya
4: nga
3: sa Committee on Energy nga magkandak sang inquiry,
4: okay,
3: in aid of legislation sa cost procurement kag actual delivery sang ancillary services nga gina-charge sa Visayas electricity consumers.
4: Okay. No?
3: Sang mga firm and non-firm reserve mix securing the Visayas grid, kag ang status ng generation energy storage, kag transmission development plans. Tiis ara na kay Paberic, siling ko ganita ni isadri sa mga iduso bla kay Paberic. Kagrabing solar farm di sa atol. Sa pagkanamuna mo, hindi tama ni mapuslan kay Paberic.
4: Ang mga solar na daw, puro lang gani solar din atol ng mga kampo.
3: Kikuni ka, may makampo ka. Para naging dyan nga kada bulan, bisan hindi ka magtanong mo. Yaga, sige, tubod sa ngayon mga kwarta, makampo ka pa. So, amo ng danger. Bugang gin-raise, bugang nakulbaan ko naman tabo, sugar industry.
4: Ang sugar industry.
3: Rice plantation at Tondis Negros.
4: Sugar industry now is, it's not good. No, kay may RSSI, damo sa mga solar farms, damo sa subdivision. Nga
3: itong kilala, bla. Sige, bago, subong lang ko nga tuwing nagsugod-sugod sa tubo, na RSSI pa.
4: Na RSSI pa.
3: Pero makarecover ang Lakastiliana, no, okay ko na yung gawa.
4: Ang Lakastiliana, okay, okay.
3: Pero okay iba niya, baldado, gid.
4: Ang pinakarami, subong nga negosyo sa Kalamay, if you are in sugar cane handling, nga negosyo.
3: Ah, magaling na?
4: Pero kung production ka, medyo baldado ka.
3: Oh, abi ko na yung pinakarami, nga kwa yung Kalamay mo. Umulib lang, Kalamay mo.
4: Kalamay
3: mo. Hindi mo mga bata, Kalamay mo, gid.
4: Yan, nga magulay yung sugod, balda na yun.
3: Okay. Abo rin pila ka mga bagay nga itong tutukan subong adlaw sa atraman niya presentation. And basit malab o takaroon si 3rd District Congressman Javier Miguel Javi Benitez.
4: Kampiyon na,
3: kampiyon. Kay upod yun, di ka na yung Congressman Jamjam Barundal ba?
4: Iloilo.
3: Oh, Iloilo.
4: Mm-hmm.
3: Si Congressman Emilio Bernardino Yulo, si Congressman Dino?
4: Sa PIP.
3: Oh, ara man si Congressman Maria Vanessa Omentado.
4: Doktor
3: Congressman Rama. Christine Alexi Tutor.
4: Mabawa.
3: Si Junard Chan, Congressman Rama, Congressman Tuazon, Congressman Kari, Congressman Calderon.
4: Okay.
3: Kag Congressman Gorisita, patagiliwilo man eh.
4: Tagiliwilo na.
3: Dabon is lang mga nagpasar.
4: Doktora Gorisita.
3: Namigid man guru kay Paber. Kaya nga, daw gatunog naman mapasaka, panibago karon nga power rate, ang Negros Power Corporation. Yeah. Nainanuri. Abi ko, anay, dumduman ko gini mo.
4: Blas, subong adlaw, masaka ka na ng gasolina, kagrodo, tag 5 pisos.
3: 4 stinta.
4: Ah, wow.
3: By the way,
4: sakit na yan.
3: Damo, gasolinaan kagabi,
4: nga
3: gagmay, alas 9. Nagsira na tiprano pa. Pero may ara man niya tugong, kaway ko nung sila krudo.
4: Oo.
3: Tinuntog, hindi pero subong aga, may krudo na sila.
4: Kagabi, amo tungin na
3: ako. Luhinaso, bla. Iaabi mo kagipabili, gindas-das ko puro. Tilagba dan pilang ita kasang tulutaway. Susigo ko padugong sa Granada gid mo.
4: Ginawa ko kahanot nga makalabot ko sa birthday mo maskin 8:30 lang. Pag-abot ko si Lord ko sa Bacolod pasado last week. Tisiling ko hingagaw ta antes mag-abot sa kay K5 diyan matugong daan
3: kay katapusan na notice mo pila sa tugungan ay kagabi klaba-laba.
4: Okay lang ang pila.
3: Pero siling naway.
4: Matyagaan mo. Pag-abot si mo, yung boso, uuway na kami krudo.
3: Doon ka
4: namin pang utos mo.
3: No, siguraduhon, yung subungagan na ginatigana na.
4: Ang drasa nga guwas ng subdivision sa ang kwano, kagipabil dyan ha, there are gasoline stations yung na-notice ko, wala pa martis, nagpasaka na.
3: Grabe.
4: May araya.
3: Kinapat pa ilan niya kaso?
4: Buhay pa yung Martes
3: yan. Pusador ng Slaya.
4: Grabe nga
3: mga pero inang imong mga sentimento kakipamiri, no? Kung ang sentimento mo party sa kriminalidad, kung ang sentimento mo serbisyo sa syudad.
4: Okay.
3: Pwede ba naka-hotline kilunsar si Mayor Greg mo?
4: Tood ka.
3: You know, gina-admirar ta ning utok sang alkalde sa Bacolod.
4: Si Mayor, si Mayor Greg is hot, ha?
3: Mayor Greg is really hot.
4: Hotline.
3: He's not just an hot ass because no hunk subungang iya ka pormada.
4: Tuno ang porma ni Mayor Greg.
3: Kagindi lang siya no hunk. Pati si Tadi kag si Homer nagagmahiman. Si... Dapat sigaw ko sila, grabe, gin sila kakun. Doon nag-ilog sila sa aton, kagipay mi Rick, may gym time kita, ga-diet kita, kaya tiyang balibo sa muna kinanglanta mo.
4: Doon nag-health conscious sila?
3: Hotline. Dua ka mga hotline. Ang ginlonsar, isa, nag-servisyo ini 24/7. Ang 911 bala nga, di, kailangan nun namin inyo tulong kasi ng aking sugat. Hindi pa nakadating. Mahambal itong Tagalog dahil nga. Ano bang ibig nyo sabihin? Saan na yung sugat mo?
4: Diyan lang sa Bangga.
3: Ha? Igo mo na galing. Sigaro niya, ang sundo ko, nasaan na ho?
4: Diyan lang sa Bangga.
3: Di para wala na problema sa utulo Tagalog kag hindi nita magbalik tod na gano'n yung magbalik awot mga dila. Ginlocalize na ni Mayor Greg yan.
4: Yes. Hello?
3: Hiligay nun niya nga dial 911.
4: Hello, may reklamo. Tani kami. Nga na reklamo mo. Nga kaya yung amon bloody nga suga kayo na pa nag-brown out.
3: Iang imo niya nga tawga na biba no na,
4: ano na
3: live hotline. Ako na blang 6100 blang hambal ni Mayor Greg. Ini naman siya ya. Ato yung isaya mga emergency response.
4: Okay.
3: Like for example, adalalon sa ospital, may kriminalidad.
4: May tawgan ka man ang hotline.
3: Oh. Pero kung gusto mo yung i-follow up, di nagliga, nagpasa ko to para sa medical assistance. Pwede ka katawagan din alas 6 hasta alas 10 gabi.
4: Tod ka. Ano nga number tawagan mo?
3: I-check ta na karon si ang kun amo na pamangkot mo, kabalo ka kun sinong tawagan ta?
4: Sino?
3: Sino?
4: Carla eh.
3: I Wilson.
4: Si Wilson. Lipat ko. Na, si Wilson ang listi tiol ta sibo.
3: Ma di tribayo ta kadua.
4: Wilson.
3: I-check ta na karon duha ka bang apply para sa emergency concerns sa government follow-ups. Kag para man sa mga emergency outside. Ginlunsar kahapon, no? Mismo nagpanguna si Mayor Greg kag si Ma'am Jubilin Canoy eh.
4: Ita mo.
3: Yung tulog ka naman kay Ma'am Jubilin. Uy, congratulations kay nag-awardi sa peso, bla. Sa bilong ginayar. Congratulations doon sa ano, bla.
4: Naming record siyang aton nga peso Bacolod, ha?
3: Under the leadership of Ma'am Jubilin Canoy. Sa Piak Kabayan, ang matas ang K5.
4: Okay.
3: Ang guba kalinya sa tubig sa Barangay 35, guba sa Gyapon, Tubtub, Subong.
4: Muna kampiyon nga balita.
3: Ha? Uy, way pabla kami bill sa tubig, Subong, in fairness, ha?
4: Ay, nakampiyon mo na.
3: Ang kay Baguna Hiraya na ginya Subong Hiraya na ano pamangkot ay kamukatag bill sa tubig nyo ma'am likado ba si Mount Dan kami ni
4: kung naman sulit ang adwa kung di way ka pa bill sa tubig ang ako si Magalyon kagapon ang tubig ko patay tanan
3: pero sige may bill ka
4: ni sige under contador
3: kay may lake
4: way kung malokon din way tao ang balay 500 ang bill
3: di ba si ito nagatubod ba si may lake
4: tinig ko ipatsyo na kailangan na itanan kag ipatrace
3: sa sakto na pagpatay sa imong nga linya kag sige tiyo may leak na
4: may leak na ni ko tiway na isli na plumber taw gito na
3: anong gusto mo Subong wheelchair neck brace
4: pwede ang bayo ng akon nga orange
3: ano man neck brace lang ka ni kag wheelchair gina papilian si mo mo nimo nga muna sa Facebook blog. Anong natabo? Kagipay Berik, na notice tani the story of wheelchair. It started with the former President Gloria Macapagal Arroyo.
4: Nick Brace siya.
3: No, kaluloy siya. Sang pagmakabil na siya, tindog mo na siya kalakat.
4: Kagitalayan na lang yung...
3: CDPWH sa Secretary Bunuan.
4: Tulod man.
3: Sang nakabil man na daw dasig sa blagan, sige mo.
4: Subong, anay kayo nakag-state witness siya. Bronco ng slakyan niyang slakyan siya malang isa kadrive.
3: Bronco naman niya?
4: Pero siyang wala pa, nga bronco naman niya, masakit ko.
3: Oo, sige na doso sa wheelchair.
4: Subang bronco.
3: Tutuod ka?
4: Oo. Ari, bakit mo sa Jack Gapon?
3: Kay?
4: Nag-file si Undersecretary Nico Flaviano. Ang gwapo, blaning.
3: Okay. Kadamo, sa ngayambal mong gwapo. Ginabalalam lang ka, Undersecretary sa ano na?
4: Siya nga, ako na yung ombudsman. Kung sa justice nila mo.
3: Okay.
4: Nag-file sila kaso nga kontra sa kay former speaker Martin Romualdez.
3: Tingala ko talaga Facebook. Subukan mo na ginistoryan. Na hospital ba si Speaker Romualdez antes pa magwagya? Kano ginisyuan ng lawaran to ba, Restaw?
4: Isyo, aring balita. Ang pagbisyosong warat, hindi balita. Gani mo.
3: Ano ang si balita?
4: Kung nag-file ka ron si Department of Justice.
3: Okay.
4: File kaso. Pag-file kaso, immediately, nagwa ang warrant of arrest.
3: No? Pagwa sa warrant of arrest,
4: hindi mo na balita. Normal na yan, magwa na yung warrant.
3: Pero ang balita yan, nga gulpi lang sa hospital.
4: Sang aran ng warrant of arrest, lang kabang niya, nagwa ang warrant of arrest alas 6 ang aga, alas 4 kagahon na nag-admit na niya si Romualdez.
3: Lain niya si BP Sara, no? Pagwa sa warrant of arrest,
4: kadto siya
3: sa korte, dala ba piyansa dayon? Wala na siya na pa-wheelchair.
4: Si Romualdez siya, nagwa alas 6, alas 4, yeah, admit na siya.
3: Ay, pamangkot ko nga ang kagipamirik, no? At wala ginambal mo, ang ginfile nga korte sa imo is the same case yung ginfile sa imo sa Senado.
4: Inaya, may Supreme Court na kay Sara na. May Supreme Court.
3: Isa dyan, it's an impeachable offense. Tapos do, ang reason nga nagwa ang suno sa bubuit, kaya gina-confirm pa daton, doon na presyo na Malacanang, kaya gareklamo ang mga taga Mindanao, sige na, ano niya yun man? Ginabot niya ang vice-presidente.
4: Damo, masadya
3: ang inyo speaker, gani may kaso man.

0: Al nga ebidensya bisa iban mo. Nga tani sir pilang i-file nyo. Kay 5 million ba si maulugas mo?
1: Kaya?
0: 56 billion
1: ang amo na nadula sa kwarta.
0: Amo na nadula sa aton.
1: Dugay,
0: but
1: dugay.
0: They only filed 7 billion back because it is the
1: hindi
0: only one.
1: Hindi nagkantong 49.
0: Tiway ko no ebidensya. 7 na lang. Pero na-admit siya sa ospital.
1: Nakakagipabirik, na nakadasig sang file sa pila ka milyon galitong confidential funds.
0: 192.
1: Why tayo kakipabirik, gambal ka kung gamay kawat mo, hindi ka na pwede pailan.
0: 192 ha? Million.
1: Versus 46.
0: Versus supposed to be 56 billion.
1: 7 billion
0: seven
1: lang.
0: 7 lang ang may ebidensya.
1: Amunak dako.
0: Ginako pa sa gobyerno. Yes, 7 lang kingita ni 56 na.
1: Amunak dako.
0: Amunak dako. Amunak dako.
1: Now, ang aton Andrea, regardless, basta klaro nga kabalo ka ining flood control, dako gini nga bro, ha? Ang confidential fund, may nakita man sila kakita, Jerick, being like, pwede na nga mamabutang ka lang mga ngalan, mga piki. Kaya biabi ko, anay, kung confidential funds na kipa, Jerick, mag-liquidate, kaya butang mo lang natutuod niya ngalan, total naka-envelope mo na mo, nakasilyo mo na, di ba? Confidential na mo.
0: Tingnan kayo, ang argument nila is a confidential thing.
1: Tingnan mo confidential, magsingabing Eric Tinerefe, siya ni ang informanta para madakpan ng isa ka-high profile na drug syndicate.
0: Kaya hindi mo man ma-sure kung ang...
1: Para nga sigurado, masipti man ang yakabuhi, ibutang talang
0: si
1: ni Nakuan.
0: Burdugoy, abis si Burdugoy.
1: Hindi masiling kami nga, hindi nga masiling ka nga Eric, dambalon mo na lang siya nga si Kuan siya.
0: Ten rice. Ten rice.
1: Ten rice? Pusubra ka naman yun.
0: Tingnan kayo, Eric Tinerefe, ten rice.
1: Tinerefe.
0: Rice. Oh, Eric,
1: for your eyes only ko, no?
0: Oh.
1: Ayo habla?
0: Itan.
1: Iay naman iblatan.
0: Tulong, sobra lagi ko dito, katambok ito niya.
1: Gusto hindi among itsura sa nga among gagin ba tento? Hindi mo lang itsura.
0: Agin ba tento daw si Sitoy ba ni?
1: Si K-5 Eric do, 35 anos.
0: Sobra lagi ko katambok ito niya.
1: 35 anos ba? By the way, itan na mo kong ginabalana. Tiyan matabo, Dari ka K-5 Eric. Ang gibutang mo na lang bi anong paborito ko ganing ang ginakaon man.
0: Tikwan.
1: Kwan gro.
0: Sa tinapay gusto mo sa tinapay ko butang paborito.
1: Sa tinapay sige.
0: Kundi may loaf bread.
1: Oo. Ano imo ya? Ano imo ya? Kundi may piatos, may piatos, may ano pa to gani? Ding dong ano?
0: Anong may palaman sa sulod ba?
1: Pampam. Ano ba mo amo naglimang ngalan no?
0: Pwede mo maubra mo na. To hide the identity or the real identity of the actual person, kay kung ibutang mong ngalan niya, argument ni siyang dipinsa, kung ibutang mong tuntuod niyang ngalan, mabisto kag ma-defeat ang purpose of confidentiality.
1: Ito, ganda na sila, hindi na pwede ka palawod. Bangod nga rin, basi mga aking si Senator Chis Escudero.
0: Isa pa na.
1: Sili nga, hindi ka mo pwede magambal samtang sige pang impeachment trial day.
0: Correct man.
1: Stricto siya. Ginwardingan niya gani si Vice President Sarado Tarti ng ligad.
0: Correct man na. Correct man na.
1: Hindi siya mag-correct, kundi si Sarong sa inyo.
0: Si Chis na sa kadaan.
1: Chis sa kadaan, pagangan mo pa. Sa piyak kabahin sa iban pa ng mga balita, mga ka-K5, may ara asawa patay kinastigo naman kabana ni maliktik na kanan. So sige yan nyo. Pakasawa kamo hindi mo sagot sa kito nyo.
0: Matuntuhan.
1: Ti sa iban pang balita, may lalaking nang agaw sa mikropono mo kagat po niyo.
0: Ina.
1: Bangon sa pagpangaga. Ambot ba si Mike niya? Pero kung iban nga Mike agawon mo yan, no? Kailang man ditan
0: eh. Toto, ang mikropono mo, nga pa, mananay sa karaoke.
1: Bangon sa pag-agaway mikropono, isa ka lalaki patay naman, gipatik, ginbuno.
0: Lahino.
1: Inatanan tutukan ta kay mga pila kami DTX Coffee Mix. Paliog walang iwanan. Pagbalik tayo feature ta naman ang Sumag National High School kag Gibamaylan National High School sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Para sa K5 News FM Philippines, alas 55.
2: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Pio. Health News.
3: Ako si Richard, isa ka-tresol driver. Ang galingin ko lupo, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
4: Subong nga adlaw, tunanta, paano bala si D3 Bio? makabang.

0: Awi sa imo stereo na, paano ka bala maamligan ni Dietri Bayo para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
1: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis kasilyula.
0: Uh-huh.
1: Hindi ba't pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa silyula.
0: Patay ka.
1: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanana.
0: Uh-huh.
1: Gamay lang nga portion sa silyula, atakihon na, patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silyula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, ma- kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo silyula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silyula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
0: Pigaw na absorption sa lawas.
1: So di na magamit ni sila, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakpalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga alawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imo nga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce dasang ano gitawag free radicals, sir boy.
2: Correct?
1: That free radicals amo man ang maguba sa imo selula.
2: Correct.
1: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi ditribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala ka sina, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining ditribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni ditribayo sa imo nga selula.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
0: Kampiyon, no? D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number 2, D3 Bio is rich in antioxidant, kagin mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pagin kagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa D3 Bio.
1: Di amo na nga lain gidya nga pala inom ka ditribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula ang nami pa gidya sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa ditribayo malayo kaya sa cancer hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutas hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gatake sa itong selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
2: Free radicals. Mm-hmm.
1: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yan ang kagaw ya, may kabuhi ni, pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
2: Wala kabuhi ya.
1: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
2: Correct.
1: Kadaw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. Mm-hmm. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw, sir boy.
4: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nga umtas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasi nga pagtimula kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: I Care Gold.
18: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
20: Pag!
11: Pag-ibig Fund, solid kabon.
14: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.

0: Oras sa K-5 News FM Philippines, mga ka-K-5, alas 7, just na sa aga. By the way, thank you so much, Gid, no? Sa aton yung mga amigo kahapon, no? Ang mga klinika family naton, nga to dito, ilabi na ang aton yung Vice President for Operations, Ma'am Chacha Perolino, Vice President for Finance, Ma'am Rica, our CEO, di, of course, si Boss, ato to. Salamat, Gid, Boss, Doc Rabil. Uy, aton mga utod sa CFC Community, Couples for Christ, araman ng mga Eagles Club ng mga utod tayo. K-5 Family, SM Rods, SM Jean, mga staff na, ASM Marv, at utod na. No? Salamat, gina. It makes our celebration more colorful, K-5 Yari. Galupok, no?
1: Galupok.
0: Sibo, di ba matuto eh, no?
1: Oh.
0: And of course, sa tanan nga nagatag sa ilang mga special gifts, thank you so much.
1: Siya ka damo, siya nagatag sa gifts, si mo, kay Bom Gijangin, may day mo, no?
0: Okay, siyang pinakuna, aga pa mo. Alas size plang kagapon to. Why pa kala size?
1: Why pa? Hindi ka, anticipate na magsugod. Tapos kami subong lang program.
0: Subong, ano ko na, ang grabe, subong mga... Kamilo ka, wala talagang gina-expectar.
1: Lingi sa amon kapon, ngayon nyo yung makalak mo. Liko ano yung seed gift? Hindi, gift yung sila dyan. May ahara na siya pag sila dyan, alas 5 kagawin.
0: Aga, basta, tingnan sila, kita mo naman ito ang balay. Hindi pa kita, siya din sa dito sa Danzaw. Tiyan ang balga ni Namon, tapos balay, i-adapt na sa Namon. Oh. Pero buta ka niya na dyan nga lang niya. Kaya talaga nga mga bata kung may dyan mo.
1: Sino nga lang niya? Hindi
0: ko ni Carl Jan.
1: Hindi ha. Jan Boom.
0: Jan Boom.
1: Jan Boom.
0: Ito mo, eldest ko, Jan Linnell. Ikdua, Jan Millard. Iktatlo, Jan Sildinis. Ayunis. Kapat, Jan Silunis. Iklima, El Jan the Second. Tiyan mo na ikapito. Ikatlong, si Jan Boom. Ah, may isa pa ka natin eh. Si Jan Inon. Hindi Jan Linon. Si Jan Inon.
1: Kasi may nga si Magulang?
0: Jan Linnell.
1: Oh, di siya yan si Jan Linnell kasi Jan Inon. Ang gawa nila niya, hindi nila Beatles.
0: Oo.
1: Beat it.
0: Agap at aksan dyan. Agap.
1: Okay, hindi magkalipat ha, Marte, subong mga ka-K5, hindi pagkalimte. Ang imo nga mighty C inuman na. Ang imo nga alkaline nga vitamin C, amo ni ginainom nila na Ma'am Mary Ann Ocente, ang vitamin C, ang aton nga mighty C. Mga ka-K5, nami imo putis, gahubin ka, look at Cheryl dyan, mga ka-K5, 45 years old. Grabe si Ethan, kaabtik niya si imo yun. Ang mga pitik mo subong yun, no? Doon ginapabili mo.
0: Salamat yun eh. Oh, ay, kita mo na tiba, no?
1: Si ikaw
0: na. Oh, si Boss Arata, no? Oh, ay, oh. Birthday. Sino pa ginoy? Sige, sige, sige. Tanong abla sila, oh. Oh, okay. Oh, si Ara, si Jan Boom.
1: Si Jan Boom, Ara. Si Ethan, gidyaw. Tingala ko nga alas 9, nakagabi. Gintawag sa ako. Niyan, ano mo liyan? Din ka. Gintawag yung pakong hindi ka na. Likuan pa. Pasulol pa lang makulod.
0: Oh, si Don Pacardo, Ara. Oo, oy, ay, why, oh, si Harry Solomon, may kita kaya ato si Harry Solomon.
1: Aras siya,
0: ako. Oh, aras si Jan Inon. Na kasi, no?
1: O si Jilulo, kag si Jack, o ito patay gano'n.
0: Oh, si Jilulo, kag si iya pamilya, salamat gina. Tugito sa ito, Jilulo.
1: Tugito siya.
0: Nagsultiro ng dating ni Jilulo.
1: Oh, tiki, bago nang diparaya mo. Bago nang diparaya.
0: Pero abin mo, anong masadya? Araw mga CFC family, tanano. Oo, si Kuya Rodzo.
1: Na, bote ka sadya kagabi.
0: Very good ah.
1: Very good, very good.
0: Ang lamisa tong isang itikala ko siya, Tita Gina, why ka pagkabot? Ang isa to, imo gito.
1: Emotion ko lang itong pagkakot. Why na to, Juan? Why na to, lechon nga ginpaksyo?
0: Damo eh.
1: Ito to makaon, kung malay mo ko.
0: Grabe no, nami gito. Das i-recommend na ka dito, ang 2,000 mong lechon, di mo hubos.
1: Tisa December, kaya
0: naman siya. Lako, gali. Ayaw ka sadya. Thank you very much, Gina, sa tanong nga nag-join. Damo kay kuno na balaan. Subong adlaw, bantayan nila nga aton nga trivia. Ano nga aton nga puro trivia subong adlaw?
1: Ang aton trivia subong, ano nga sapat ang wala gatangla sa langit?
0: Ang nakasala ka sapat eh.
1: nga nakasala.
0: Ikaw nakasala matangla ka pa sa langit. Hindi ah, ito to, kanta na karoon kay Lorraine Explorer. And nagailapit na ang aton nga final sa... radio broadcasting competition. Pero kung masimula ta, kami ni K-5 Eric, naka DTX 500 na kami. No? Ang sirkulasyon ni K-5 Eric, okay na ito. Do gahubin, nag-gahubin.
1: Kaya mo lang ako doon sa
0: inyo. Amahamugin, amahamugin K-5 Eric, no? Di sa ito, gamahotog. Ginutom ko aga pa.
1: paluto na to na ikaw si Nyo Bing ng lechon paksa.
0: Oo ah. Ito ako si Araga Pamat. Ito si Osigya. Si
1: ganiwe.
0: Commander Ma. Ipaksiyon to na karoon kayo niya.
1: Tirahon to na ako si Kapi Dami.
0: Pero this time around sa ito naman yung pagpangalagad. Kaya ang maskara kay lapit na. No, standby kay Five Red. Ang tutukan nila mo niya, bangod sa mikropono.
1: Okay.
0: Nga kadelikado, ganyan pero may mga, basiging kantay naman lang, may way naman black kay Five Red.
1: Kung duham na mo, kundi may way, stuck on you.
0: Stuck on you? Stuck on you. Tapos, and I did it my way.
1: Dala na siya rin dyan. I did it my way.
0: Galika.
1: Lupok na yun eh. Gago.
0: Bang.
1: Bang. Dala na.
0: Sabi ko, ano yung masugod siya? Kaya naging intraday na pero, and now, the end is near, and so I face the final curtain.
1: Lupok naman aliwat.
0: Bang.
1: Bang.
0: Ngabalo ka. Gago mo, kuli.
1: Nga, hindi na curtain. Blind na sumong ginagamit.
0: Argay.
1: Why na na? Subra. Why na curtain blind?
0: Subra ka na. Ay, ikaw na sumong. Modern yung
1: imo. Modern sumong dating mo. Why na curtain blind?
0: Why na sumong sigay na? Why ka? Nga, ako na ni Mike. Sigaw, imo na Mike. Pagkantaya si nga. Tingko, may mga sound. Sigaw, may kakulog lima. Pero ang maskara, galapit na. No? Kag samtang ilapit ang maskara, galaom kita nga mabuksan na ang Bacolod Public Plaza sang TESA. No? Amo Amuman ang Bacolod Government Center.
1: Amen.
0: Galaom kita nga mabuksan ni.
1: Kamay pa.
0: Kay para mapromote ang turismo na yun sang syudad eh. Ang beautiful lights ng TESA. Kay sikat naman niya ito ang maskara nga daan mo.
1: Tani.
0: Dali na lang mo. Ay pita binyo, black and February, kundi hindi sila masaot.
1: Tutulad siya. Ito yung kulbaan ko.
0: Here we go! With the maskara! Fever, Tibrano, Panikin, Pabirik,
1: Kasing Yerba, Kapagdana! 2026 version!
0: Maskara K5!
1: Tira!

0: kukulang ng notis ang color sa akong bayo para sa keypad ga sa likod, pati sa pati gablan, pati sa dingding.
1: Pati mong kulor. Galapos pa sa liog.
0: Gado, di gado na yung sa liog yan. Kay Pico, hindi mo. Tuman mo ni sa langgaw. Yung piki langgaw ni.
1: Kita na lang ba?
2: Ano?
0: Iwal-iwal ko no?
1: Mga muna siya.
0: Mascara time!
1: 2026 version, garit-garit niya. Garit-gariton, tas labla.
0: Garit-gariton. Away sa mga bata.
1: Garit-garit, Kimo.
0: Oh! Ara na! Ari, 2025 May! Tiki pa break.
1: Ako niya.
0: Pang DTX 500 katira.
1: Halo. Yeba.
0: The

0: kakanta to.
1: Ulan. Naspira mo rin dyan.
0: Sige na, iwaliwal na kamuda. Parang at least ang dugo. Lagas at kular na.
1: Dad Boy Mendoza sa guard house siya sa Santa Clara, Gasumbaw.
0: Ang gwardiya sa Charito Heights, go food na sa to.
1: Ha, kompleto na. Pati yung mekaniko kayo sa Kapulo Pintura to sa Milbert. Huwag ako kadlaw-kadlaw sa to. Ha-ha!

0: ang taga-engineering office ang La Castellana LGU. Pilog engineering office.
1: Stand by red.
0: Ready ang bulldozer.
1: Bulldozer, kay crane.
0: Ready, ready, ready.
1: Transloading sa ating ako.
0: Larga mula na niya.
1: Lakat-lakat sa mga sikaw si Loro. Merba is garo aga pa, no?
0: Sige, headshot na siya.
1: Headshot. Kung si Loro, maayo lang ang pagsot sa out. Tapos hindi dapat ang music kung magsumba ka.
0: Huwag ka kapiyari ko rin si Loro. Merba, lakat ka muna natin.
1: Ha?
0: Yung natadlo, yung nabula ko. Hindi ko mag-walkie sa Jesus.
1: Huwag ka pa blasubong sa siya.
0: Huwag ka rin ang mic.
1: Grabe, disiplina ng iba gari.
0: The mic is yan. Kaligay ka balik. Kaya mo na ako dahil mo siyang galabay. Kaya short lang.
1: Yan.
0: My friend, good morning.

0: Grabe, gara.
1: Gari, Tonto Santana.
0: Okay. So mga ka-K5, we are waiting for K5 Red Salgado. The meantime, ari na ta, no? Itira na to ng, no, imiara na ta ng bago nga plug. Kaya hindi ta, while waiting for K5 Red, i-feature anay na to ng isa kaeskwilahan. Para sa aton sa Liga Finals, atensyon sa taga Himamaylan. Ah, Himamaylan niya rin dito rin, no? Ikag sumag, sumag. Here we go with the plugging ta ka K5 Rens. Para sa aton nga radio broadcasting and then isulod ta i-feature namon subong ang Sumag National High School in Jacto, Lanoy. Then ang aton nga mga sponsors gapasalamat ta kay K5 Eric. Una, Mayor Salvador Bading Escalante sa Cadiz City.
1: Okay.
0: Mapisan nga mayor ti siya yang duson do siya gurumin solar farm capital ni Negros Placadlaw mo.
1: Duwa lang iya. Solar farm capital. Solar farm capital and the coffee capital.
0: Oh. So ara na noy naka-post ng Himamaylan, naka-ready naman. Ang Oriental ara man, ipakilala tani sila kay nga dali na lang finals
1: mo. Dika na migid man nga mabalan.
0: So, i-feature ta but before that, ari-ari pasalamat man ta kay Congressman Javier Miguel Javi Benitez ang 3rd District.
1: Okay, good.
0: Tinakaan mong gunong congressman ka 3rd District, no, file man siya sa House Bill, kapanawagan sa Committee on Energy niya.
1: Di dapat yun man.
0: Si sa Untan Bay.
1: Dapat yun man, dapat yun man.
0: Ti, ara man ang bulig ni Mayor Greg sa tayo sa Bacolod. Okay, may hotline na ta, Doc Bilog.
1: Doc Bilog.
0: Then, ara si Congressman 3rd Maranyon, bagulang tapos to yung football competition to sa 2nd District.
1: Okay.
0: And salamat SM3, all for you, ang official venue, Look Fu. Acacia Hotel and Bistro 10. Ang ibisitahan mo?
1: Oh,
0: namit pagkaon sa Lokfu, Kipa Beri.
1: Mayo.
0: Kag-drop matiner sa Acacia Hotel ang ato mga judges. And ang ato mga judges, mga pangayaw ni Talang Portugal Wilo. And salamat man sa bulig sang ato, official partner, STI West Negros University. Official tabulation tam. Salamat sa bulig ni Councilor Alvector Espino, bulig ni Councilor Celia Flor, Distrito, opod man kay Councilor M. Ang and Councilor Gles. Gonzales Palin, no? Sangta Kuling. And salamat man sa bulig ni Congressman Dino Yulo. Harap man si kay Congressman Jules Ledesma, Mayor Rene Gustilo, salamat sa inyo bulig. And dito man sa area sang Bayawan, no? Liyog ko di panghatag lang di kay panglawagon. Sila isa.
1: So here we go.
0: Ay isang tagin ulat as kay 5 Red. Aring aton sining radio broadcasting plug.
1: Larga bola!
0: Amo na ning sumag?
2: Ako si Josiah Ferrater.
3: Ako si Chal Balukan.
4: Ako si Elin Valiaga.
5: Ako si Elgin Gonzalez.
6: Ako si Stella Alejandro.
1: Negros Oriental?
7: Ako si Nathan
0: Negros Oriental ni.
1: Sige, tira. Ramon
0: Tevez. Ramon Tevez, pasta.
8: Kami ay galing sa Ramon Tevez Pasar Memorial Zumaneta Science High School.
9: Ni-appeal mi og radio broadcasting kay gusto namong mapalambo among abilidad sa pagsulat, pagstorya o paghatag og balita ang atinuod, importante og makatabang sa katawhan.
1: Mayo mga
10: isip sa ka-campus journalist for 3 years, muni siya ang first time namo nga maka-appeal og competition nga live broadcast nga gidala sa K5 News FM o nang we hope to do our best and then make our school and our city proud.
11: Teamwork. Importante kayo ang teamwork sa usa ka grupo. Kay unsa ninyo pag-achieve sa inyong ganahan niya i-achieve kung wala may teamwork. And I believe that we should also follow the quote, teamwork makes the dream work.
12: Apil mi ani nga radio broadcasting a competition para madaog o ma-proud.
0: Dili
12: lang ang muskilahan pero ang tibuok dumagasa.
13: So sa among schedule sa among pag-train, usually ipa-excuse me sa among classes mga Monday, Tuesday, and Friday. And we would like, you know, like train sa weekends po sa mga holidays. But dili na mo cool. I-overwork ourselves kay we want to balance our academics with our extracurriculars such as this.
1: Very good. Cool.
14: Binabati ko kayo sa inyong pagkapanalo, Dushan, sa ginanap natin na radio broadcasting contest sa K5 FM at sanay sa susunod na level ng ating pagsali ay maging matagumpay pa rin tayo at kahit ano pa mamangyari sa ating magiging patimpalak na sasalihan ay kung ano man yung ating na-practice ay mailagay nyo doon at muli, congratulations na daan kay alam ko ginagawa niyo yung best.
0: Okay, Star Red. So, here we go. Pasalamat sa K5 Barren sa ato mga sponsors. Bantayan ini ang finals. Agdahunta sila tanan K5 Barren. September 13, 2 p.m. Salamat gid sa Klinika Alternativa Medicine and Wellness Center, Mighty CD3 Bio, DTX500, and DTX Coffee Mix. Aring ato pasalamat sa plug.
7: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
15: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. Ang.
0: Okay, salamat man sa bulig ni Mayor Rene Gustilo sang San Carlos, Congressman Joel Sidesma, and of course Congressman Dino Yulo. Salamat gid ha. Sa inyo nga suporta.
1: Do pa nila go sa mga tuig.
0: Oh, grabe, hindi nila grabe. At this time around, sa ato naman nga pagpakalagad mga ka K5 mikropono.
1: Misa
0: ang mikropono simbolo sang kaylawayan para nga magpautwas ka sang imo sentimento. Ang ibang mikropono pamagi para ipakita imo talento. Pero ang ibaan, mikropono, halinan sa kamatayon mo. Kahit dito yas la Castellana, kakipabiyarik. Nangagaw, mikropono, ng isang lalaki, binuno!
1: Ay, hindi dito ko lang kagapon, no eh.
0: Okay ka man nangagaw, yung mic.
1: Okay, hindi ko nangagaw.
0: Ang imo lang yung mic ginagawan. Sapa na. Sapa na. So this time around, i-check ta si K5 Red Salgado. Mm. Anong istorya sa likod? Sini pasalamat lang kay Red kay nga on the spot MC niya gabi.
1: Mm. Ah, no problema.
0: Red, thank you gida.
1: Nalayo pa eleksyon.
0: Wa kag ha?
1: Layo pa eleksyon.
0: Kaling ni ka ni Councilor Homer Baez kapon siya ang ubra ni Eric ni ni Eljan Black kay Red. Pasakaon na sa lobby kag tapson dayo. No, no gidugo sung good nila ni si Red. I-check ta sa line number 1 seriously. Anong natabo sa ni K5 Red nang agaw siya microphone kag nga nabunad gid anong kanta to basi my way naman. I-check ta sa line number 1 K5 Red, good morning.
16: Yes, good morning K5 Eljan and belated happy birthday.
0: Salamat gid K5 Red.
1: Dumayo dumayo yung greetings. Mo dumayo yung greetings mo noy.
16: Grabe gito ka byon gito ya kagapon kag syempre tino na iko katigi pusoon naton sag naghatag na message pala K5 Eric. Mm. Si Bossing Doc Ramil Oy kasi ang life ni Sir Eljan pala nga kundi matungod sa kay Bossing na ito wala na kinakita ito sila mga kabuhi bawat ito nakatulok matung luha ko pag nagsuman ko man na kita ni Eljan nga ti part ka man sa nga career na ito nga ti na recruit man kita pala nga nabi ko tutuod mga DJ yung ubra ko yung ligil reporter
1: singo na Red kundi DJ ka.
0: Ipilit nila siya mag-reporter.
1: Hindi DJ si Reggie ko na.
0: Ang iyo po na si Aileen Pedrizo, puro sila DJ. Oh,
1: DJ.
0: Hindi sila yung mag-re-report, kaya gusto nila yung doon, mag-DJ lang gito mo.
1: Reggie, ang ka-DJ ka, big ka, sabi siya bunga, ganong tirada mo si Una Red?
16: You're listening to Eljan FM 101.5.
0: Kita mo na kita. Reporter ko lang. Hindi na magpabalik ka.
1: Hindi na. Hindi. Kag dito ito nga chimpo si Una nga yung kisa. Di ka kapuli mo.
0: Tawa mo na. Damo na. Damo. Ito si Una nga kailang utod yung mga kwan. Yung trap.
1: Tubla.
0: Kag mga garte. Uy. Hindi. Hindi pa matigil si Ma'am Gigli. Bakanwad lang sa ito ganoon ha.
1: Mama yung agalan dama. Malahog lang ito na mo na. Red dip lang manugid. Ma'am, good morning, ma'am. Ma'am, gihing ma yung aga, ma'am. Ginadugsing na namo niya.
0: Sige, keep it, Brad. Ma-proceed. Tanina naman natabok niya ng pangagaw niya, mikropono man.
1: What happened?
16: Well, sila kay Kim Eljan, kay Eric, natabo ini siya ang insidente sa itong Setyembre sa isa. Pasang adulas 9 sa gabi, darangin sa may sitso Mantuhod, Barangay Kabakungan, Panwasa ng Kastilyana, Negros Occidental.
1: Okay.
16: Ang aton siniyaga biktima, gikilala nga si alias Donny, 40 anyos, samtang inisuspetsado naman iya si alias Jovel, 20 anyos. Ano tabo sini temprano pa kuno kay Kim Eljan kay Eric ining suspitsado nga si alias Jubel ang nagakanta-kanta dira sa may tsanggi kagati samtang nagakanta-kanta buka nami kit siya sini nga pag-inom sang agwa di pataranta kag ora baka hulubog ga ilim noon ti nami nabi kit diyan nagakanta-kanta wala kita kabalo kuno nga kanta ginakanta da kay Kim Eljan pero duka mali pa yon pala sang aton sini nga suspitsado. Tapos gulpi na lamang nga umulhot ining biktima nga si alias Donny kag wayo bala ginagaw ining nga microphone ta KFM Eljan ta KFM Eric kag gusto mo niya magkanta di ang malasan pag iya sang tiangge pabayaan mo na na siya kay ti amo na kay sabi gining imo ya bala daw ginaagaw ya ining mikropono tapos siya magkanta ang gwa sini do karaoke para kay KFM Eljan.
0: Okay, okay.
16: Wala man
0: kasi wala siya kaulog piso, alibak piso, sa ano para...
1: Ito nga, gaw kayo mo ya.
0: Sabi ko na may table, naman siya table 1, Eric Tenrice.
16: Pero ang natabun niya, doon gusto niya ganyan maganda na kinu Mel, na kinu Eric. Kaya that time, tiginaligar man niya yung biktima, medyo nakaidoman sa makahulubog na ilim noon. Siguro doon, medyo masakit man nga tinagaan na buyaan na sinisamay sa suspektado, nga ba siguro nga, klaw ay masitigaw mo, daw mo na mga ligasyon.
1: Libagon ka, patuga-tuga ka.
0: Kamu na way kuya ka pangagaw, Mike.
16: No, kaya mo to, ti ginpasakaya na lang sa ano na sa tag-iya sa uli nga doon naglain na kinagila sinigang inistrugahanay kabagdanan nga ti amo na kinuel dyan nga ginpauntat pa lang sa tag-iya katsanggi nga ba sa tag-iya katsanggi kung baga mo pala nga di ka mapagsindihanay ipauntat pa lang ni palauli na lang ka mo
0: amo man
1: Tiyusto
16: nagpauli na ining biktima kag suspitsado galing kati wala nila ginlauman nga ining suspitsado mao ginlagas siya ginsundan niya ining biktima kag kinumial dyan kag dito tinapubulya kag ginbuno niya pa kag Kim Eljan kag Kim Eric.
1: Okay.
16: Ining biktima nakaangkon sang pilas sa iya sining liog kag tiyan ibig to maisip pero nung masubrag ito guro tatlo ka mga pilas yun naangkon sining sa biktima arang na sa picture niya padala ta Kim Eljan kag Kim Eric nga ginatanaw naging kamangdanan sa iya sining kabatayon. So dire ining suspect bangod man sa iya sining tingor mas nagtahaw na ining makahulubog galing doon nga ara sining iya sining galawas amo na kun nga ini siya ang dali-dali nga nagpauli sila sining puluyan nagpatigayon sa hot pursuit operation ang aton sining kapulisan sa pamuda ni Police Major Romulo Hipilanco pag inisyo na dakpan kagapo din ang suspitsado kay Kim Eljan kay Kim Eric pag ining pamilya desidido kung magpasaka asang kaso nga murder batok sini sa suspect kay Kim Eljan kay Eric kati 20 anyos so ari pa mati at abay sa bayag kinalabot naton si
1: Red
16: yes, si Kim oh,
1: before Eric. Naton i-replay ang imong interview para klaro sa tagpalamati ta sino ang biktima kag sino ang suspitsado ang nagagaw microphone ano ni siya biktima or suspitsado
16: ang nagagaw siyang microphone ano na siyang biktima kag Kim Eric.
1: Okay. Ang iya ginagawan nga amo gitoy ang gakanta original amo ni ang suspitsado. Okay. So ang biktima nga nagpangagaw is the one nga victim ang ginagawan amo ang suspitsado. Go ahead Kim Fabred.
16: Yes. So, abo na sa aksyon, nagkagati, no, kilala mo na sa tagiya, sa tiyanggi, kikifimial dyan, kikifimeric, ining biktima eh. Kaya actually, kung konstruyahan tang ang Barangay Kabakungan na Kim Eljan na Kim Eric do ang apelyido or a middle name sinisang biktima familiar kit kita eh. Pero ari Kim Eljan Kim Eric kumatian ta bay sa payag sinisang ni Police Lieutenant John Frederick
0: Away mo guro mapadala so, ang interview away mo masend paliog ko yes.
1: Ah, i-check anay, mungkin man na. Kung ga...
0: Is abla...
1: Idad-idad ginagin.
0: Ha?
1: Ga idad-idad.
0: Why pa ni siya idad?
17: ni na tuhod para may ko nga nakasuya na sa kasi natin ay sabihin. Ipulutin sa mga ano na si Tommy Iraga ni Pirolino Buenos Aires ang atsawa nag-liburir, no? Nagkakaroon isa kasuspeto si Jupy Landisan ni Alios single man pag-liburir man ito na po yung mansamo nga
0: Luloy, no?
18: Pero paano natabo isang naging puno sa sir, no? Nang alleged do may ano gaganta-kanta?
17: Sir, no? Kay isang mga stage isang gabi, no? Bali, yung biktima nagkapalito sa may changi na dinakulapansahan isang tatlong ano, tatlong katriso na sanday
18: Kapunong kay KTVL, Johnny Kiverik, yun pauntat sila siya tag-iya kay una, tatlo sila ga-inom-inom, iling kwan, suspitsado kag iya, sila nga dua kaabyan, kag dito nagsinaba din ang biktima. Kag dito natin, abay sa tag-iya, malagisang tiyanggay, kati, why na bala, okay na na-settle na sila, pisa na sa ila, sila nga sabtanay, nagdumot, gingali iya ang suspitsado, abot ako naging sundan sila, kag gabi na no.
1: Tingaga pa nga, gaw siya microphone rin daw.
18: Kaya ang alleged dito nakainom siya eh. Kung nakainom din ba niya kita Merrick do kakulit bala kada makitaan yung dras dalan ginapag-istorya niya tingali kita mga tao dito na anad na balang pala siya sining kagawi gali kay ini 20 anyos basi siguro na daba humugubog pag iniguro ya basi nakainom pag ini bala tatuban pag ini kay 5 air ay kamuna kung ga agati nagdumot ini siya kag masiguro ang tinaga ginguro basi nahambal ya among ituguro ang nagtatakin guro sa pamisaron sila sa suspek kung nga ang ati ginsundan na ginpatay. Tinapungol lagi kiki Feverick. Di inisya ka 40 anyos pagka sa lawas kuno dumidyo na kung ako inig 20 anyos kumpara sa biktima ka kiki El Jan ya kiki Feverick. So ang panawagan karon sa kapulisan naton nga kung nakainom gidman ibutang gintermi sa kwan insaktong pamisaron na di magpadala bala sa ati kung makabal na sakit di nagpadala kay 5 Aljan kay Merrick kag hindi gid mag-agaw sa mikropono kung may nagkakanta
1: ang mga
18: panawagan ni Sir Kapunong kag
1: kagamogin na rin ang dapat tatandaan di kita mag-agaw
18: Yali man kay 5 Merrick
1: kadlo ka ginaw
18: kag mo daw ay siya magkanta mo mahina
1: ay basta hindi gid mag-agaw noy
0: siya naman tabo hindi siya naman tabo hindi kaya, no? Hindi mga gaw.
1: Hindi mga gaw.
18: Hindi kaya mga gaw. Dapat. May na sila akong ilang atingaw na bido ka silindyon. Ah, may niya. O, magita na lang tayo mga bito.
0: Silindyon. Silindron, guro.
18: Nga, hindi yung pwede kay Pebre. Diyan na kay Pebre.
0: No, kaluluoy man yun. Nga, ito advice, sabi mo na, no, kay Pebre. Gamay nga mga bagay, tani ini mo.
1: Gamay
0: nga. Microphone, galing ko ng tao, hubog bla ka kay Pebre. Eric, ka kay Pebre. Ang ilas ning mind, ang ilang logical thinking, afektado.
1: Di ka ga...
0: Gapangutos, no, dali sa may pito.
1: Munang laing. Yes, munang laing, sir.
18: Yes, sir. Idugan pa talaga ang kiki from El Jada, kay Merrick. Ginfollow up natin kagapon gadlaw do wala pagit sa update regarding to bala sa kun napatay
0: ati do tunaw naman ang lana
1: do klaro naman na reda do klaro naman ning into anay naman eh
0: ang guwaya sa nido hindi gi manguro dila pa why gi manguro gana magpasaka kaso MGB kag pulis mo Pero kung ako kay General Nartatis, kung may mga amigo ka mo, abitaw ganyan yung General Nartatis, ang balaan nyo, blas, yung mga yung laging pailan ka, so din ngiling mo yung report General, oh.
1: Kagambalon lang ko si General nga, Jen, dokoluya, ito singin mo greetings to.
0: Oo, no, di pa congratulate.
1: I-tick down na lang na, Jen.
0: I-tick down na lang to, sir.
1: Kaya no, wala naman
0: to. Kaluluhoy man si General Nartatis, nga tiyabi, accomplishment na galing ko yan. Ano kung nung kausaw, bugat-buga, ano kinanglantay, di madalas ang bako, kagsang dump truck, ang certification, ano kinanglantay, howler, pagiging ako.
18: Well, actually, ang rason dito ni Sir Espejo to sa malabot sa naton kay Kim El Jan, kay Merrick, mangod siyang holiday, kagkakulang si ila, si Ringa Manpower, ang verification.
0: Manpower lang? Tao, isa ka certification, pilagi ka bilog tao ang masulat
1: siya. Sige, niya mo tustuligay mo sa religion.
0: Bugat, gid?
1: Bugat.
0: But si ganoon sini, we need to transport the backhoe excavator and one of the truck which is owned by DAR. Dahil unta ni opisina kay MGB just to transport the certification from MGB to Arsog.
1: Kita ko itong gapon nga, para dalang ito sa Magalyon.
0: Tiyan mo itong kinanglan ka. Kinanglan nilang excavator. No?
1: Nakita ko itong gapon.
0: Bugat kibang guru red, no? Bugat kibang ng certification red?
18: Basiguro may ara pa rin sa likod. Di guru po. Basiguro...
0: Piling ko red. Dako, gini nga tao. That's why nasta ang MGB hinay magulag.
1: Sinong dako nga tao man?
0: Ha?
1: Sinong dako nga
0: tao? Si Tan.
1: Okay.
0: Tan, morning Tan. Pero nag-diet. Namin ko, blabas, may dako blang nga tao. Ang dako nga tao, kapre, no? Isputan, istoryada.
1: Isputan, istoryada mo.
0: True red, ako kinangalating alaan, Tanred. This is just a very simple piece of paper. Kaglabaw sa Tanan, ikaw mang gani, sini nagambals, police, maraid ka mo. Tapos sa lubasa din, kung ako yung police, abalang ko ng MGB, sunod. Hindi na ka mangayo-ngayo, di sa amon bulik, mabutang kami si Italita.
1: Kung ako sa MGB, hindi na ka musagi pang red, babayida, ahaw, dunang manggad na.
0: Ha?
1: Babayin na lang, daan.
0: Hindi na kanopas lang nga may MGB, patang?
1: Di basta may office lang, mapirma-pirma na lang mo.
0: Hindi ka rin sa kapirma, iba na lang ito. Bisan pirma ka na yun, hindi na mo, bra?
1: Di pa rin kung may kapangayo, bulik, di nga mapirma ka. Sir, mapapirma kami, kay makuha kami kuwari.
0: Why man is lang nauya sa Taga-Negros Island Region? Abin lang, rumang ako nagitigay na iar, hindi kahangop sobrang lang.
1: Amo gina, sir, dyan. Abin lang sa
0: hindi nyo pag insiltuha ang Taga-Negros Island Region, Sir Espejo. Okay, sobra-sobra naman na. Pero mamo lang, di ka.
1: Di kang mangita, pas laki kulang manpower.
0: Ha? Kung nagambal sila, iba type takay boom mo si boom. Boom, kan totoo na, ikang type face na paliog. Duhay na sa lugar ha. Sometimes, kung mabusan ka na sa paluso, tala na lang madumduman mo. No? Kahuluya. Kahuluya, kahuluya para sa pamulyo sa Taga-Negros Island Region that the taxpayers are paying for an office ka bisan isa kabilog papel budlayan sila mag-type kay kulang sa manpower.
1: Amo nang mabudlay kay kulang sa manpower. Amo kitna na pirming rason sa gobyerno nga kulang kami manpower.
0: Why kami office supplies? Sila nga kulang sa manpower.
1: Kulang gani. Basta kulang lang bala. Kay ato bala.
0: Ang anong ato?
1: Ay! Ganamiton. Nga gusto ka budlay ito, no?
0: Basta importante ang ako niya panugyan sa imo. Limuta na lang ang imo nga lugar, ah. Ang imo ido, dito mo pabutang sa... Di ka nga distrito, gani ka puli. Kipay ba, Eric?
1: Kon puli, pip, kon buto, sig, chicks, eh.
0: Kon sa puli ka lang, ha? No?
1: Sa puli, ah.
0: Kon sa puli ka, dito sa balay nyo sa Magalyon, dito may butang imong ido. Ikaw, ya, dito ka sa Isabela. Tapos si Tita Gina, dito butang sa Binalbagan. Tapos, ang isa mo naman niya, dito mo na butang sa Dimpana, La Castellana.
1: Ginkatad mo tanan mo ba?
0: Ikatada ang tanan mong alahi.
1: Siling mo, no, ikaw, no, kaya daw malumanghod ka, dito kas bago.
0: Oh,
1: ang malumang mo lang ka, Drika.
0: Oh, Drika, ang imo ya, lagan ka di.
1: Oh, nga ako na bulos.
0: Kaya, ha?
1: Nga ako na bulos, nga ginablos na sa mas piyak, padlagan nga, dahil ang imo nga utod, mabatas ng utod mo dito, mas piyak.
0: Dula kayo niya pag, anong sa anti-dynasty bill, no?
1: And you why call it, that? You call it entrepreneurial design.
0: Oh. Red, why kita sa ano, kundi may BS administration kita, why na tayo ba lang ang kurso? Hindi mo nag-click ng lalo? Ang pinakanami ng entrepreneur, hindi ang mga siling malibod ka pa, obliga ka pa.
1: Why na?
0: Lagan ka lang kay pagdaog mo. Oh. Ikatan mo lang isa kapitan, isa mayor, isa congressman, isa vice mayor, isa member. Ikatan mo pa na wag sa entrepreneur gid yan, oh.
1: But are we in power for?
0: Oh. Ibang klase.
1: Tutala ato na ni, ato na ato na ni.
0: Siya.
1: Halahon na niya.
0: O ano, grabe, no? Gagawa, hindi galing magdugay, no? Gusto gagaling nga at the end of the day, makasaho ka galing. Hinali, makasungkot ka galing. Kasaho ka ng K5 Red.
1: May hambal K5 Red, K5 Eljan. May isa ka hurubaton nga nagasiling. Politics is an opium.
0: Ha?
1: Politics is
0: an opium. Yung opium, makaladik mo?
1: Damo na. Damo na.
0: Opium na?
1: Politics is an opium. No, it's hard. Yeah. May ara kita nga mga anti-dynasty bill. Pag abot sa anti-dynasty bill, ipas na nila not because they want to make an anti-dynasty in our system, but to make a law that will further protect the dynasty within.
0: Ay, galit ka.
1: Amo na siya.
0: Kampiyon sa mga analysis mo. Grabe na analyst na itong disbungo. From Dubai ni.
1: Nakapang-us mo.
0: Nakapang-us ako rito buong
1: gabi. Ay, napang-us yung lahat.
0: Ayo. Yeah.
1: Red grabe rin, no?
0: Red, tanawang tani. Kipa, though hindi ta na maintindihan, it seems ka tanan na lang ang palusot, tanan na lang alibay, ginaubra, halin sa e-signature, nga ato sa Manila ang punto kubla, no? Hindi pwedeng kay pwede malang e-signature nga hindi madulong.
1: Karon yung paganita sang e-signature kag wet signature.
0: Subong natabo why nata sa wet kag sa e-signature.
1: Ari naman ta sa
0: manpower naman. Kung kinanglan mo lang kita kayo ta MGB sir, no? Director Espio, kung wala gid man manog deliver, kay ilang authority bla kami kay kami lang karga mo sa patron.
1: Kay deliver eh. Si Red pwede man mag-deliver, oh.
18: Dasig pa.
0: Or pa, banta ko guro, para bisan official lagi ng pagpa-deliver kay Kipay ba ano. Ipagi lang bisan rider Red.
18: Maxim.
0: Ha?
1: Muling masubo, you know, we are all talking.
0: Grabe daw, sobra nang pag-insulto sa ikaalam kag intellectual capacity sa taga Negros Island region.
1: This is about a matter of life and death. Kay baka ning ni istorya ta diin kaso mo.
0: Anong labot na mo niya sa matter mo? Because what really matters is RR.
1: What matters most is salary.
0: What matters most. Grabe, is no? That nga ano ganila ang sumpo niya?
1: I love you the most. Ah. Basta pasalig mo niya po ng matter.
0: Pasigiya ka nun. Namitan kang hindi ka mga muna ka tinagyan.
1: So, amo na kay Pebel Jan, kay Pebel Red.
0: Hindi ipagpukawa ang ano, sleeping dragon.
1: Ha?
0: Baka mong tawag ni sleeping dragon sa pisyo mo. Okay, kaya kiblaya katarungan, bla.
1: Ang mabudlay sini mga ka-K5, we are all talking about in defense of our mother nature and love for mother Earth.
0: No, that's wrong.
1: Subong yan?
0: In defense of Sutaob kan laon
1: and the man behind the sutaob kan laon.
0: And you know, we are here. What are we in power for?
1: Siapa na?
0: We are here in defense of the sutaob kan laon. And allowing the seven dwarfs to be free from the jail.
1: Okay, why na seven dwarfs nakaplagyo na?
0: Tipo, hindi ka po na pailan kaso ya.
1: Ito na. Why na ang suta?
0: Sobra na bala red niya pagka-insulto sa intellect sa mga taga-Negros. Kasi ultimo certification, do damo na lang yung palusot. Halin sa wala madulong to, kay nalang-alang, subong kay napiki na, ang sabat naman, kulang sa manpower, hindi na pagkakuon niya, hindi naman tumapailan ka. So, kay basi ko ma-relieve. Tapos na tani, no?
1: Na-relieve na gani.
18: Tapos na tani.
0: Kaya mo na niya kasimple, kaya mo malanggin na mo. Lo kami to kay powerful to kayo.
18: Yes. Formal tayo na to. Sinigis ni Bada, kamati kagapon nga adlaw, opisyal na nga nagpupo ang aton sinigabag, original director, si Police Brigadier General Rudisindo Riales. May maluan tayo kay KML dyan, kamati isa man isa mga priority niya ang pagpatuman sa matawhay nga Negros sa island region o kung region diri sa aton siniga lugar. Kagati ang aton siniga magura daan nga RT, KML dyan, Kimerick, CSGT, amo ni ang nagatutok sa mga permits sa mga armas lutang ang mga basta permits licenses sa aton sige mga security agency di kampiyon gani kong permits sa pag-istoryahan di ba siguro matutukan ba ni ang illegal or wala permit gani patagayon nga quarry trayas sa may banwa sa Moises Padilla kakikin El Jan di kita Eric. Working sa Martesinig ng Balita, kamatulong sa programa ng Foro de los Pueblos, ginadulog sa atin sa Power Trio, agaton sinig ang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, DTX Beauty Soap kag DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapon sa patrol ka K5 Vincent Coralde. Ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat K5 Red Salgado. Well, of course, ano pa yan ang sunod pagiging rason nga hindi ka katag certification?
1: Mm.
0: You know, Dr. Ami, man lang, you know, ginagadala lang, ginasatire lang na mo ni K5 Eric. But on a very serious note, hindi mo na,

0: Dapat nga away mo gina-release ang truck. Mm-hmm. Dapat gin-release ng truck ang bulldozer.
1: Away man kaso mo.
0: Away man kaso mo. Kung ako yung tag-iyas ang truck,
1: insistiyan ko ako. Ano yan ang reason, no? Do ka double purpose. Ano, may negosasyon pa?
0: Correct. Na, that is the word. Nga nga may negosasyon nga ginahulat.
1: Nga hindi na mapailan kaso.
0: Nga agin release ang tao sa mga na makahambal, nga ang truck yang hindi kahambal ginpabilin sa magalyon.
1: Si Jan Chong abiting wantan bisa task force papalad kaya muna silang mga force oriented group bla.
0: Sigon may anong ginahulat kasi ni.
1: Ito ganda si Mr. Jan Chong. Mr. Okay. Jan Chong, pwede mo ni bisigara kag pailan ka so to sa ombudsman is law.
0: Abiting ka kita nga ang tao nga pwede maimbestigar kag makahambal ginpapuli.
1: Ha?
0: Ginpapuli.
1: Hindi kay wala kaso.
0: Tingangang truck nga kag ang payloader nga gin-detain kay hindi na
1: kambal. Hindi ko kasabat gani amo na kay hindi na siya kambal.
0: But kung on a serious note. Kuya, tagiya sa truck wa on kung truck ko kay wai ni kaso.
1: On a serious note, hindi ta mention diyan amo ni.
0: Ano na iya man?
1: Gin-operate niya sang arson, ang arson gin-operate na da. And then upod man lang MGB. Because hindi man yang arson gya kabalo ko nang ina-operation, legal ko hindi kung papeles from MGB mo.
0: Correct.
1: Only MGB can determine kung isa ka operation illegal ko hindi. Karon kay ginoperate na ging kalkal na ging gamitan pasakyan sa gobyerno ha nga ginarkila na bisag isa ka pribado nga tawo nga tamawo tetos bung di pa siya kilala kung sino siya.
0: Correct na.
1: Ang tamawo is a ghost.
0: It's a ghost.
1: Buti nakarkila. Ginahakot kag pamangkot gani kay sino proyekto ni ginahakot nila kay sino lang gina-deliver ang balas ano ning project nila.
0: Correct.
1: Eh ba si bla ang ibang gatek sa to si basi government project man ginakutan nila. Hindi kami yakakonclude di kipa berik eh we can up. We can only raise the question nga ang mga kakipay nga until now why gapon nato na pasakaan kaso nga until now hindi niya kayo yung MGB isang certification isa lang butang balon di there is something may unseen hands niluglaw nga mga kamot na prasado ni
0: one there is an unseen hand and pag dako-dakoon mo something mysterious is happening here
1: so taga ni isang kanlaon panagi ka pa kapalibog
0: ilang na
1: tamawo, kapri, duwendi, kagsuta sa kanlaon.
0: Ang lana, kagbutbutan, doon lang naman siliwan.
1: Pakantaan na sa kanlaon lana, mapusta commercial break when we come back mga ka-K5. May duwa na ka-hotline na bakulod for emergency purposes.
0: Okay, hot
1: Campione,
0: na hot.
1: Yan ni Mayor Greg Gasataya. Oras sa K5 News FM Philippines, last 7:55 sa aga.
0: Stand by.
2: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Pio Health News.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matatak sa mga butika.
4: Subong nga adlaw, tunanta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo stimula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
5: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 30 city trillionis ka selula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 30 city trillionis patay ka. Gamay lang nga portion sa selula.
4: Patay ka.
5: Patay ka Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang nga portion sa selula takihon na patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, ma- kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attacking siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
4: Pigaw na absorption sa lawas.
5: So di na magamit ni inisilila, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakpalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mo nga mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imo nga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si selula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gito ang free radical, sir boy.
4: Correct.

0: that free radicals amo man ang maguba sa imo selula.
1: Correct.
0: Oh, meaning pa amo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi di tribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si di tribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla kung wala kasi na dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami sir boy sining di tribayo likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni di tribayo sa imo nga selula.
2: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
4: Kampiyon, no? D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, na ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant, kagin mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ara na sa D3 Bio.
0: Di amo na nga lain gid nga pala inom ka di tribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula ang nami pa gid sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa di tribayo malayo kaya sa cancer hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutas hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gatake sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
1: Free radicals. Mm-hmm.
0: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yan ang kagaw ya, may kabuhi ni, pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
1: Wala kabuhi ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
1: Correct.
0: Kadaw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag, free radicals. Ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 Bio. So ibagid niya kung pala inom kaya D3 Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw sir boy.
3: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Kitumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
6: Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Arjen, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong